奇卡咪卡皮卡萨 K5 萨索林亚当巴拉马蒂尿瓦拉那个哈林哈林上伊朗的 radio 干那个嘟嘟 permi 萨 K5

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Oras sa las 8:02 na sa aga. Oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics DTX 500 kag Mighty C.
4: Mga issue na hindi uurungan punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
3: So mga adlaw, Miyerkules, June 3, 2026, singaliti ang libre nga consultation sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 karon sa hapon. Kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules ang free consultation dari sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa mga taga-Pasay, sa 51 ka barangay, sa mga taga-Duenas, Dingle, San Enrique, San Rafael, Banate, Lemery, at sa pagani sa yan, Dumaraw, Capiz, ngaliti ninyo kay kada Webes, Harumaan, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Salvacion Street, Poblacion, Ilawan, Pasay City. Yan sa mga nagapamati sa DAFA Goods, DAFA Dry Goods, sa Tinda Pasay, sa Tinda Branch Nanda, ang gwapa nga kaiser ang bali Ma'am Betty Soloso. Asa si Ma'am Betty, gwapa eh. Beautiful inside and out. Sa mga taga DAFA Goods na yan sa Pasay, adto kamo sa Clinica Outlet dayan sa Salvacion Street, ay may libreng consultation kada Webes. Bakal kamo tingob sa inyong DTX 500, D3 Biocag Mighty C.
5: Foro de los Pueblos.
3: Ang oras, alas 8:04 sa aga. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
6: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
5: Ang kampiyon ng istasyon K5, K5 News FM. Foro de los Pueblos.
3: Las 8:04 sa aga, blessed morning kay Sir Luis Saldivar. Pak! Professor Pakol! Professor Louie Lagandaon Saldivar, magandang umaga po kay Ma'am Carol Kayabiyab Saldivar, kay Samantha at Andeng. Deng, kumusta kayo dyan? Pakol ba? Nagadlaw ko si Ma'am Betty, oh. Ya target ko nga mapakadlaw si Ma'am Betty, nabuol ko doon mo. Ti amba na gwapa ya kaiser ka da fa dry goods sa Pasay. Ti asta ya customer gwapa man eh. Mimo bladay ang one-sided. Dapat balance. Ma'am Bambinga, sir, dyan sa Durillo Street, Pasay City. Noy ni Los Herbas, kay Vice Mayor Elizer Chavez sa Pasay. Good morning. How's life treating you right now?
5: Foro de los Pueblos.
3: Ma, istorya man tayo dugay-dugay. Kagi ka mo transact sang business sa government office. Tapos, pabalik-balikon ka. Kay wife ako nung mapirmahan ang dokumento. Mukagi kasi na. Ay, sir, ma'am, balik ka lang, ma'am, dason si mana, ma'am. Bili lang imong cellphone number. Kay wife ako mapirmahan. Kadto ka na sa BIR. Ma'am Glory Nagalyo, ma'am Bambinga, sir. Ma'am Betty Soloso, Professor Luis Saldivar, kay Professor Roming Ditaro. Kadto ka sa BIR, sa DNR. Adto ka o ring-ring tabs ondoy. Ring-ring tabs ondoy. Kay Pastor Juji Soralio Ismael, kay Pastor Gerardo Ismael sa Barangay 7 San Miguel, kadto ka sa LRA, Land Registration Authority, organi, kadto ka sa BIR, o Registry of Deeds. Kagi kasi na Ma'am Laura Jean Barreta, kay Sir Lunito Barreta, nag-transaka business, kay Ma'am Febi Songgano Tabuada, Nena Songgano sa Agustilo La Paz, ring ring tabs ondoy, kagi ka mo nga nagtransak mo business sa government office. Tapos ginambalan ka nga, ma'am, sir, balik ka lang next week. Ay pamapirmahan kay on leave ang kuan ng in charge. Di ba lang nga daw mainit-init ulo mo, Professor Luis Saldivar? Kapin pa ko na nanguram ka lang para may plate ikaw, no? Nanguram ka lang para nga may igma ka lang. Tapos amo pa nang imo nga ma-ban. Abi nyo kanano, illegal. Ina, illegal. No? Ano ang mambasang Republic Act 11032? Mathag, masanag ang ease of doing business and efficient government service delivery act of 2018. Kun wala ang official nga may authority sa pagpirma bangod kay official business or official leave nag abroad, kinanglan may alternate nga gin designate ang kadulaan sa official sa pagpirma, ha, hindi ina mabaton nga excuse para nga maatrasar ang proseso. Usually mo na mo, di ba, Ma'am Gingging Abilosa, makuan mo na, no, ma-experience mo na kayo nag-transact ka usually sa business sa government office. Ano ang ginakuan ini, ginapasugtan sa kasuguan ang electronic signatures kag pre-signed documents. So, why na sang rason pa nga maglawig pa, nga paugatan pa sa iban? Iban paugatan nila, kahit ikay balo naman ka mo. Paugatan nila, kaya ang ilang nga pirma, kada stroke sang pirma nila, may bayad! Ano itong nila nga paugat la? Padugay-dugayan pa nila? Ano ang penalty sa paglapas ini? Ang penalties nga nasaad sa Republic Act 11032, una nga offense nga paglapas, 6 months suspension. Ikadwa nga offense, dismissal from service. Kun may kangtan sa corruption, kaso criminal. Usually nagkakatabo ini Ma'am Glory Blanco Sedong Nagalio, Professor Luis Olivar. Ah, kay ginapaugatan dai para nga timamba nga may padanlog bla. Ay kuno at padanlog, masapnat. Kaya mo na tawag din nga dapat grasahan mo gid. Pero not all, why not on, ginasalama, in fairness sa mga honest nga mga empleyado sa gobyerno, ka mga opisyal. Pero may ibang gid nga padugay-dugayan nila. Paugatan bla nila kay tiwat padanlog mo. Wala magaras. Una, nga offense, 6 months suspension, ikadwa dismissal from service. Kung maangot sa corruption, kaso kriminal. Anong imoon mo, anong pili mo nga imo? Kung ginaatrasar, ha, ang pagpirma sa imo papeles, pangayo ka sang designated alternate signatory, no? Ginarequire ni sang kasuguan. I-document mo tanan fitsa, ngalan sang staff kag ang ginhambal nila. Mag-file ka sang reklamo pa Sir G. Ismael sa Anti-Red Tape Authority. Anti-Red Tape Authority ARTA sa government.ph. Pwede mo nga ipasaka ang imong reklamo, i-escalate mo sa Civil Service Commission. Ang rason lang nga, ay, why pa si boss? Why pa si ma'am? Why pa si sir? Amo na ning pinakagasgas nga red tape tactic nga nagapabudlay sa mga Pilipino. Nagapausik sang oras, kwarta kag kakapoy. So may kasuguan ini nga dapat sundon ta. Ang isa ka problema, dapat nga masolusyonan dayon sang gobyerno.
7: Foro de los Pueblos.
3: Dumdumunta, may ease of doing business and efficient government service delivery act of 2018.
7: Foro de los Pueblos.
3: Ang Republic Act 11032, amon yung lawag naton, Section 5D on limitation of signatories, kag Section 16 sang penalties. Mabang-awi pa si boss. Huh? Why pa si boss? Di amon na, dapat nga may bala mo na subong. Ang isa pagid, ang Republic Act 11032, Civil Service Commission, ARTA, DTI Joint Memorandum Circular, number 2019-001.
7: Foro de los Pueblos.
3: So, ay nasang dapat pa nga delay pa sa inyong mga transaksyon sa gobyerno. Kung madelay na, bot silingon, gapangayo na siya grasa, nga grasahan mo, Ma'am Rosemary. Ato niya, personally, nakakita, gikita sa inyo, no? In antike, nag-upod kita sa kilala nga kontraktor. Habang sa akin niya, lantaw ka lang. Niya pa kuno-kuno ka lang. Niya hindi ka man nila gulo makilala nga gobra ka sa radyo. Nag-uuno nga. Abi mo, nagsulod kami sa isa ko opisina sa gobyerno, sa antike ha. Sa San Jose antike. Ha? Ang nanotis ko, ang common sa kada lamesa, ang ila mga drawer, kung sa aton nga tinagasang una, hunos-hunos. sinanay ko, corning sa unhamak ko, nay, kita mo ni naya, kwan ko ya, husay. Kita mo ni naya, tax ko nga perfume. Kay may tax ko sa una, Sir Paul, nga perfume mo, tahumuto-humuto mo. T-U-X, bla. But sabong ipangita ko daw, hindi ko na makita sa mga kwan, sa mga mall. Tikin hatag to sa akon, ti kung saan ako lang ginagamit. Ama ko ay nanay, nay, kita mo rin na yung kwan ko, ang perfume ko, ang husay. Aba niya sa may hunos-hunos. Di mo na nakita ko sa isa kay Jinsay, isang gobyerno, sa Antique, no? Huwag ko yung gamba ng mga taga-Antique, akura pa. May pila lang ka mga opisal, kaya hindi lang to sa Antique, dito si Lilo, may Armenades, Capes, sa Guimaras, kakunin man. Ah? Ambas sa amigo ko nga kontraktor, aba niya, kwan ka lang, lantaw ka lang, panilag ka lang, kag magpakuno-kuno ka lang nga daw takway. Tinapakuno-kuno lang kung daw takway. Daw, why ka lang abis na nakita, balabis ang nagkatabo. Abi mo, apat ka lang misa. Isa, dua, tatlo, apat, amti sa office. Gidya sa ilang big boss. Ang nakita ko, Ma'am Rosemary, Pastor G. Ismael, Ma'am Rose, kabangalimbagi nga common sa ila. Bukas ang ilang hunos-hunos mo. Ang ilang drawer. Pasimple man da yun to ang kwan kontraktor eh, palupot man sa to sa mga kwan sa mga drawer. Amo ina, amo na iban nga anad. Tapos iban pagiging na notice sa gobyerno bla. Abi service with a smile man, yum man. Hindi nga gina-istorya ka o white mo ga eye contact sa taxpayer nga amo na nagapasildo sa imo. Ma'am, sir, ano malagad ta? Kung guris nai na siya, baho na siya, gisi bayo niya. Huwag ka pang hingoko. Huwag ka pang hingoko ha. Huwag paligos. Huwag ka pang barbas. You respect. And kabigon mo daw pariyo lang na sa executive nga nakakorbata kag nakalong sleeves. Ma'am, sir, ano malagad ta? No? Kaya hindi ka ang boss na, kinasulduan ka lang. Ha? And, abi, hindi ka na magpiti-piti sa cellphone mo. Organize, agagin mo ka pang makeup na, pang lipstick. Diyo lang to, sapiak lang nga teller, sapiak lang to nga table. Oh. Amo na nga mga klase, ang mga nagtrabaho, abi, mayo pa na nga pang retrench ka mo. Alas 8:14, this time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
6: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
5: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM Foro de los Pueblos.
3: That's also 15 sa aga. Kung experience ka mo, i-pursue ninyo nga may ease of doing business na nga layi nga dapat hindi ma-delay ang paghulag sang inyong nga papeles or application sa government office. Ang pamangko sa ibang Ted, paano hay kung iban mapapirma kami kay mayor, galing kay si mayor, now you see, now you don't. Si mayor ya, Ted, dapat dakpon mo sa airport kay dito lang saya. Why masaya nag-report sa office niya, mag-report man siya sa office niya. Hindi kami makadali-dali ka may lima ka mga lamisa ka pang agyan niya mga matchik points sa imo. Mano ko kay mayor? Binoto nyo eh, hindi. Tiis kayo? Di, mga muna ireklamo nyo kay part pa na sang anti-red tape act sang gobyerno.
5: Foro de los
3: Pueblos. Alas 8:16 aga, kung si Alan Cayetano gusto manginhari. Kagaginhambala niya to ang mga oto-oto niya nga mga aliado nga hindi ka mo mag-attend kwan hindi ka mo mag-attend si Son, no, si Loren Ligarda, si Bongo, sino pa lang ibanda, si Joel Villanueva, si Amy Marcos, si Ruben Padilla o Tropagid, si Force Major. Ama niya, ang force major nga nining mga pag-atake ni kagpamahog sa China's Pilipinas, force major man eh. Uh-huh. Ang force major ya Robin Hood Padilla, acts of God. Acts of God, ini mga kalamidad bla, kay muan niya sang Diyos. Ama na, tawag nila nga force major. Pa-spillingon mo guro ni major, ay pag-alikay na lang ang dyan. Ibinoto nyo, itiis kayo. Ti sabong dagpanawagan ang Senate Minority kay Senate President Alan Cayetano mag-resign siya. hindi na siya makafunction bilang leader, resign. No? Maling-mali pa yung sinabi niya kapon na the Senate should go quiet. Dapat ang Senate ang boses ng taong bayan. Haba ni Rizan Toveros, kung si Rafi Tulfo pa, niya, gwa ka na! Alan kay Tano! Kung hindi magwa, duwag ka! Kung sa aton, talawit ka! Gamiton mo lang ang iban. Naman na lang pisog-isog ka lang bla, pero hindi ka man magatubang. Matian pa lang si Senator Cayetano, ang minority block, kagpamatian taman ang maamong si Alan Cayetano. Lantaw mo rin ni makabuka botilya mo. Matian ta una si Senator Rafi Tulfo.
8: Kinahabol ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, duwag ka.
3: Haba ni Rafi Tulfo, niya kung may isog ka, kadtok di bas! Niya kung hindi ka magwapagitati, ano kay, ng talaw? Ti, ang gakatabo sa bukrat lawan, no? Ang sabtanay pagid ni Cayetano kung ni Tulfo, habal ni Tulfo, ni Cayetano naman, niya kung hindi ka lang stulpo, niya ipatulpo, taka? Tino klase na, kung ikaw, ibig ka pamati, halambalanon ba na sa isa kahalang don nga senador, senate president at that bang status mo? Ari matiantab lang yung statement to, nga di paluy-luoy sa, ha? Ti, kay balukita nga kwanin mo ng abogado ni si Alan Cayetano. And he knows the distinction kag ang trabaho sang executive, sang legislative, kag sang judiciary. Ano ang trabaho ni Alan Cayetano kag sang senado, kag sang congress? Is to enact laws. And then, the judiciary must see to it nga ginapatuman ini. No? Ang judiciary, amo ini ang nag-interpret sang kasuguan. Ang executive branch, amo ining tagpatuman. Ti una nga nag-alsato sila kay Bato. No? Nga may warrant of arrest. Ti dapat nga gin-follow ang separation sang kada legislative branch, executive, kag judiciary. Insinan ba na ni Alan Cayetano nga magapatuman sila is the executive branch. Ang executive branch through sa Sanigan Bayan, paagi sa iba niya mga implementing agencies. Balaan niya man na. Balaan niya man na, Ma'am Betty. Ma'am Laura sa Magaysay, Sir William sa Panta, Ma'am Gingging. O galing lang kay, gapatunto-tunto. Kag diling kay mo kita nga dapat ginarespeto mo ang layi, no? Amo na gani may tawag nga layi, set of rules. Para nga wala kita sang chaos. Wala sang chaos. May imagine mo abi ang kalibutan nga wa isang layi? May imagine mo ano yung ang isa ka banwa, ang isa ka barangay, ang isa ka sudad nga wa layi nga mapinagusto lang, pinagusto ka pamatay. Pinagusto ka pangawat. Pinagusto ka wa pangirida, pangirido. Pagusto ka sang mga illegal. Kundi ano matabo sina kundi chaos, that is why nga may ginset nga rules din mana bisan sa balay may set of rules man si tatay mabanga alas 8 lang sa gabi ha astak lang alas 8 ha paglapaw mo gani may barakol ka don hindi ko gusto nga nagapamuyaya ka mo di sa balay ha hindi ko gusto ka panigarilyo ka mo di ha hindi ko gusto nga gainom ka mo di ha hindi ka mo magbarkada sa mga bayobo ka mga tontong mga barkada ha. Kaman, that is for your own good. For the discipline. Sang kada tao, no? May imagine mo, Ma'am Betty, nga wabi isang set of rules abis balay. No? Si Tyler, si Sisi, magpinagusto lang. Ma'am ba nga, imbis nga sugoon mo, siya yung masugo sa imo. Tapos, way pa abi nag-respeto ng mga malabing nga nanay or mama. Tago niya lang kabi nga, Betty. Ano ka, taga-Amerika nga? Duplariho lang ka mga magtawag ng bata as tatay. Kwan lang, by first name lang. Mga set of rules ni. Iba naman na si Alan Cayetano sang separation ni. Nga ang legislative, ang Senate, amura ang mag-dihon sang layi. Mag-inact. Ang judiciary, mag-interpret sang layi. Ang executive branch, which is the office of the president, among mag-implement. Di ka nung kay-implement na hindi sa'yo gusto. Tag, kung ikaw senador, ikaw opisyal, na, madipinsahan mo ang imong institusyon. Pero kung ikaw ya, may salagto niya sa kasuguan nga gindihon man sang pungsod. You have to face it. You have to face it. Amo nang realidad. Galing kay ti si Noy Alan Cayetano, Sir Bamboo na ba? Disrespectful gid. In 2020 October, may term sharing agreement sila ni Lord Alan Velasco sa Marinduque, mangina speaker to nga o nilang speakership. Karon kay managtapos na siya, hindi siya gusto ginmanduan niya ang matinawo sa House of Representatives nga patyon ang elektrisidad, ang internet, balabagan kag ipadlak ang gate sang kwan sang Congress. Kay ang mabuto to bala niya lagi nga ugot-ugot ang mga upo niya sa Congress dito na sa may Celebrity Sports Plaza sa Quezon City. Leto bla, disrespectful. Subang inimo niya naman liwat, ginpatsa niya naman sang internet kag aircon ang mapareho niya ang mga senador. Di kundi ng tinunto. Ha? Pareho lang nga disrespect mo ang tao, ang mga Pilipino nagboto ni sa mga minority black senators without their personalities. No, ara sila dala because tiglawa sila sang mga Pilipino.
7: Foro de los pueblos.
3: Tapos ni Pai-B-B pa si Pia. Hindi man lang kayo tumawag. Tapos si Amy Marcos, galinopok na pero nabatasan niya pang mag Facebook live mo. Naku, may putukan na sa labas. Pero makita mo sa iya mata ko panilagan mo, may script. Hindi kay balo mag-acting mayad. Imbis mag-ibibi sila da, kung hibian nila tanay na ang kausa sa mga tao nga gutom. Ang kausa sining ariyo ginapang preso kay Wisen og bayad sa hospital bills. O pending o, ang Senate Bill No. 1511, Proposed Amendments to the Anti-Hospital Detention Act. Kita mo na yun, laga pang hayo-bulay kung paano magkagawa. Kaya ang ilang bill, tag-80 mil, 100 mil. Di presohon sila, magguha na sila tani, hindi sila pagpagoon. Ha? Kaya wipas nakbayad. Di may layin na nga di Drio. Di kung samtang nga nagpaugat, kag no show, ining Alan remote-controlled, Alan kay Tano remote-controlled nga Senado. Di wait at may imo, sinidri. Ah, daw galantaw ka lang sang Senate Flix. Kung galantaw ka Netflix, galantaw ka sumang sa Senate Flix. Galing kay ang ilang script, baragali. Ah, matianta ba si Alan Cayetano, bla Ma'am Rosemary, sang iyang statement man. In fairness, hoy, matianta siya.
9: So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduwa. Eh, para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka, o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Eh kung hindi ka lang tulfo at kung hindi lang tulfo si kapatid mong si Erwin, eh sinumbong ko lang kayo kay tulfo eh. Diba?
3: Ati, kung hindi ka na magsumbong kay tulfo, ipakipayb mo. Oo, may opsyon ka o Noy Alan Cayetano. Galing kilintob lang lantawon mo, total disobedience of the law. No violation giniya. Kay Rule 14, Section 41, sa Rules of the Senate, the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the Majority Leader and the Minority Leader. Ti, amo na nga kasuguan, gin-violate nga lang kay Tano. Ma-postpone mo lang ang pag-hold sang session kung naisugdan sang Majority Leader kag Minority Leader. The same is true dira sa Iloilo Provincial Board sa unang balalawigan. Mambalabi sila nga kundi ang ila sinang session dira sa Capitol kada Martes alas 2:30 sa hapon mo. Timaba sila nga, okay ah, hindi kita na mag-session sa Martes, i-move da sa Lunes. Kay halimbawa may holiday or may mga ginalaga sila or gani ma double session kita for this week. So may internal agreement or rules ang Iloilo

0: Doon ang paglantos ng tao sa aton subong ya. Daw basura na. Dang iya subong ya ginapersonal niya. Ang kutob sa hindi magpati sa iya, hinga buton niya. Gamiton niya ang iya nga poder, patya niya sa aircon, patya niya sa internet. Teko ni anong tawag mo sa nako ni binastos? Tapos ma-quote pa siya sa mga Bible verse. Kung sa bagay, hindi na kita matingala pa. Kay nabutan naman ina sa Bible, Mami Asun Pineda, Sir Bambunava, nga sa pagligad sang panahon, anpis magabot ang Diyos, may mga peke nga mga propeta nga magagwa mo. Hindi lagi man, hindi na ako matingala, sinadama, mabang ako ang Diyos, mamuna na, may magagulo lang akong Diyos. Ari di grabe diri ang healing di, grabe di ang mga provision di, no? May mga apparition ko, no? Kung ano, da? Hindi na ako matingala kay tanan sina mambal nga gagamit man sa isang pulong sang Diyos. Tilan tobla, he's speaking, laing inambal niya, laing mang ginimo niya. Total disrespect sa ilang rules, no? Total disrespect. Ginbastos niya na ang mga kopod niya sa Senado, kapanawagan sa mga resign. Iti kun why na sang respeto between them kag sa leadership nga nga questionable. Paano pang gusto niya pa itiner na? Di may kuha na sa'yo, may history ni nga lang si Noynio Alan Peter Cayetano sa power tripping niya. In short, gabosar! Las 8:29 saga. Foro de los Pueblos. Pagbalik naman ano mamba sa mga tao sa field sa nagkakatabo sa bong sa Senate. Kag ining otro pag ining isaman nga si meow meow meow meow. Ay ilam do lang. Ano klase ning mga nagkakatabo man? Nagalibog lang ulo to no. Kuti sa mga daw nagalibog sa bong ulo nyo kag daw nagainit ulo nyo. Kalma, kalma, relax kaya bansita. Sa Dafa Goods, dry goods dyan sa Pasibla. Sa gwapa nga kay Sir, hambal ni Ma'am Betty. Asa si Ma'am Betty, gwapa yan. Tumarin nyo, DTX 500. Foro de los Pueblos. Pagbalik naman, update ba? Si Stephen Curry, may bago naman nga show endorsement, no? Binayaan niya ng Under Armour. Nag-Nike siya. Ang Nike, hindi gusto nga butangan ni Stephen Curry sang Bible verse bilang nga Philippians 4:13. Nang I can do all things through Christ who strengthens me. Karon nalin sa Nike nagsaylo sa Under Armour. Subong malining naman siya. Kagbuwas na ang game 1 sang NBA Finals. San Antonio Spurs versus New York Knicks. May bag-ugid nga champion sa subong tuig. Grabe gli ang aqua training ni Victor Wembanyama, no? Nagpa-China pa siya. Ga-training sa dalom tubig mo. Si Victor Wembanyama. No, pero di kun si Magic Johnson pa, hikay sa kay Wembanyama. Tama niya si Wembanyama, niya hindi ni makasaler sa depensa sa New York Knicks. Lan taon tayo kung tuod ni, no? Ano ang main outcome sa game number 1? Bas na! Alas 8:30 sa aga. Foro de los Pueblos. 8:30, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya rap!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Quick Response.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
6: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
6: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
12: Oras, alas 8:39 sa aga. Oras, kinadulong sang Mighty C kag D3 Bio.
13: Balitang Sports. Sports.
12: This news update is brought to you by Star Nutri-Meats. Di lang sarap, sustan sarap. Balita sa Inampang. Good news kita. Kundi bago lang natapos sa Sir Bamboo Nava, Ma'am Betty Soloso, ang palarong pamansa sa Agusan del Sur. So, ginkilala nga WVRAA MVP, kag Best Pitcher sa Regional Meet, si Giancarlo Magno. Si Giancarlo Magno, sa secondary boys baseball ini, taga Lemery Iloilo, kay ang team nga ini combination sang Lemery kag Balotac Viejo mo. So ang good news kay he was scouted sang National University baseball team bilang best pitcher. So sigurado nang iya sini nga college scholarship. Amo maning bintaha kon may palarong pamansa kay ama player diri sa provinces, makita sang Manila-based schools mag-NU ang mag-offer sa imo. Hindi ka na makapangindi. So, congratulations, Giancarlo Magno, pitcher sang Western Visayas Baseball Secondary Boys Team. Taga-kunin niya, taga-Lemery, Iloilo. Sa ibang pang update sa basketball, nagapadayon subong ang Under-18 Women's Asia Cup Shaba Qualifiers sa SDI West Negros University sa Bacolod City. Kagkahapon nagsugod ang hampang asa sa July 6. Kagabi naghampang ang Gilas Pilipinas Under-18 team kontra sa Vietnam alas 7 kagabi. And good news, pakita ta please, nagdaog ang Pilipinas kontra sa Vietnam sa score nga 93-42, 93-42, 93-42 o 51 puntos nga abanse. Karon sa gabi, ang inkwentrohon sa Pilipinas, Singapore. Sa June 4, Thailand, alas 7 gyapon sa gabi, kag sa June 6, sa Sabado, versus Indonesia. Ang maayong nga balita diri kay kundi ang Gilas Pilipinas under 18 team ginabugusan ini sang mga maayong mga humalampang sa girls sa Sir Paul girls. Ari o sa girls team may mga player kita nga mga taga Iloilo gid. Kundi gin na feature naton kahapon isa lang ining si Rian Perez nga taga barangay 8 Poblacion Tigbawan Iloilo. Magluwas sa iya may Ilongga pagid nga tatlo sanday Ruisa Olmos. Si Ruisa Olmos taga Kalinog kag may manghimata man sa Kabatuan Iloilo taga 3rd district. Ikatatlo Leia Pinuela. Si Leia Pinuela jersey 18 taga Zaraga Iloilo. Kag ikaapat amuning anak na sang Ilonggoman nga si Ives Dignadise. Si Ives Dignadise taga Ahoy ginin sa mo. Kag may balay man diri sa Grand Plains sa Division sa Haro si Sofia Dignadise. So apat kid ang kabahin ang mga Ilongga nga kabahin sang under 18 Women's Asia Cup Philippine team para sa Shaba qualifiers sa Bacolod City. Rian Perez taga Barangay 8 Poblacion Tigbawan, Ruisa Olmos taga Kalinog Iloilo, may taga Kabatuan man nga mga pariente, Leia Pinuela taga Zaraga Iloilo, kag Sofia Dignadise. Alas 8:43 na sa aga. And ari pa gid ang iban nga update sa patagsang sports. Tingob-tingobo na lang nato ni kay at least para man sa aton nga benepisyo ang Western Visayas Football Elementary Boys nga taga Barotac Nuevo Iloilo. Champion sila sa palarong pambansa kontra Central Visayas sa score to nga 5-0. Yang good news rin kay may tukuron nga football facility, football field, Iloilo Central Township Football Field sa kagamutan Sur Leganes, Iloilo. Ini nga initiative, iyasang Phil Invest Land Incorporated. Mapanami pagin ang facilities, may football kadra. Para sa mga lamharon pang mga kabataan. Tawagon ini sa nga Iloilo Central Township Football Field. Sa Barangay Kagamutan Sur, Leganes, Iloilo. Kung nalin ka sa Saraga area, kung magpadulong ka dre sa Leganes, sa right side ini sa Kagamutan Sur. So congratulations. Ateneo, UP, Lasal, kag NU, gidman ang mga mabakod sa baseball sa UAAP, Ted. Good for one of our athletes, gid. Congrats sa best pitcher. O si Giancarlo Magno Serbams, taga Lemery, TNU na nag-offer. Balibaran mo pa. Alas 8:45 na sa aga. Oras ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Buwas na ang game number 1 sang San Antonio Spurs versus New York Knicks. Anong imong team, Sir Bumps? In lieu abisang LA Lakers. May mga picture kita nakita. Nagasoksok na sang floral nga bayo si LeBron, si Stephen Curry, si Luka Doncic, si Anthony Edwards, si Cade Cunningham. Kag nag-apas ato Sir Paul sa Boracay subong si Kwan si si SGA Shea Gilius Alexander. Ah mga kwan man mga AI man eh. Yamal nila basta gani nga mapirde na gani ti magbora na. Di ba sa aga alas 8:30 Philippine time. Game number 1. San Antonio Spurs versus New York Knicks. Underrated ning si Jalen Bronson, no? Alin sa isa ka team tapos nagpa Dallas Mavericks. Pag Dallas Mavericks nagsailo pagid sa subong sa New York Knicks. Hey, may duwa dira ka mga Philippine American nga gidabantayan sa Knicks si Jordan Clarkson kag Dylan Harper. Si Dylan Harper ang yang Eloy si Maria taga Bataan. ang Iloy niya, D1 League coach sa basketball. Anak inisa ni Ron Harper. Si Ron Harper, anay player blas ang Chicago Bulls. Upod kay Michael Jordan, Scottie Pippen, Luke Longley, Tony Kukoc, kag Dennis Rodman. So boss na San Antonio Spurs. After isa ka dekada, may nakita gani kita nga comparison nga ang last game pagbiya ni Tim Duncan nga sadto mo ni ang haligi sang San Antonio Spurs sa career niya pagtapos ng career niya, it was in OKC ang hampang. And the same is true sa kay Victor Wembanyama nga sa OKC Courtman sa Paycom Center Mania, nalabot ang handom niya nga makasulod sa NBA Finals. In 2023, ang San Antonio Spurs laughing stock ini nga team. Kaya mga Conway na 2023, Sir Bamboo, 22 wins lang sila, 60 losses. Sang 2024, 20 loss gapon ang ilang adog. 60 magyapon ang perdi. Sang 2025, 34 wins na sila nagsaka-saka na. 48 losses. So mga 2026, ara na sila sa finals. New York Knicks si Sir Bamboo. Since si Bronson nagkadto sa Knicks, NYK na ang akon is team, but LeBron gid gihapon na. Oo man. Hatag naman sa mga bataon na Sir Bams. Ato naman niya sa Bora, sabang si LeBron, si Stephen Curry. By the way, si Stephen Curry nagpirma sang 10-year contract sa Chinese-based, China-based show company nga Li Ning. Halin sa Nike. Ang Nike hindi magsagot sa design ni Stephen Curry nga. Banya pwede ko kabutang sang 413 sa akon nga sapatos. But sinin ko ng iyang favorite verse bilang nga Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Okay, karon kay hindi isa. Sa ilo sa Under Armour. Naglupok ang Under Armour. Isubong ara naman siya sa leaning. Pero respect man kay Wimby. Oo, no? Makumo si Wimby, Sir Bans, 22 years old, no? Kag gina one-on-one sa gyapo ni Coach Greg Popovich. Kag ni Harrison Barnes. Ang mga backup niya nga mga player, mga magulang. Luke Cornett. Tapos ara pa na si Biombo. Ara pa na si Kyle Olynyk, no? So, ang iya lang sining emotion, makontrol niya lang emotion, yung temper niya. Hindi sa babi ma fouled out. May away ini. So, ano ang pang analysis? Was! Bantayan ninyo with the coach Joe Antinorio before ang game time 8:30 saga. 3 years ago, ang San Antonio Spurs 3 years ago were one of the worst teams sa basketball sa NBA. Subong they're playing for an NBA championship. Itlaw man ta sa era nanday Manu Ginobili, no? Amo to na pausos ang Eurostep. Kasi si Manu Ginobili, isang una gali football player. Kita mo, Sir Paul, daw ito sa'yo ginakapoy maglagan. Si Manu Ginobili. May Tony Parker. May istorya gali ni nga si Tim Duncan kag si Tony Parker. Daw hindi gali sila gali magsanto sa una. Kay kun sa mga tinaga sa mga agi daw na imbir na si Kwan si Tim Duncan sa French nga si Tony Parker. Daw may mga kwan gali no, may natawag mo lang daw racial discrimination. Kay di si Tony Parker ya from France mo. Di ang NBA America based ini. Pero sa uli nag-click man sila. Amo gina ang kwan ang basketball. Alas 8:51 na. Ay iba nga update parte ni sa kay meow meow meow meow. Iba kay gid man ako na ko man bi congressman. Mabuto mo ko para sa expulsion niya mo. Kay si Foro de los Pueblos. Congressman Francis Barsaga, why nagiman gilino no? Tapos ang balon niya pa niya, bye-bye, crocodile! Kaya isa pa gito nga, kita mismo nga diri taga Iloilo, nagapamatok man, kay astay ang kamatayon ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan sang Dueñas, hagin angot niya pa sa flood control, nga way gito ya kanamo-namo ang kamatayon ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan. So ginsipa na siya sa pwesto, 256 ang nagboto pabor, 14 ang wala, kagwalo ang nag-abstain. Duktan gid siya sa report ni Representative JC Abalos, ang House Ethics Panel Chairperson, kay ti kapila na sa kabeses, kadwa na sa kabeses nga na-suspend. Tag 60 days, huwag gid kadudlaan. Hasta si Janet Garin, tirahon niya. Bisan sino lang, tirahon niya. Ti inabla tawag nga inter-office courtesy. No? Nga way niya gina-observe ni meow, meow, meow, meow. May mga rules sila sa Congress nga hindi pwede maka-live, naka-Facebook live sa mga confidential nga mga ginistoryan sa Congress. Iyaya gina-live-live niya. Ha? Gina-supak niya ang ilabis mga patakaran. Pariyo ni sila ni Alan kay Itano pang bunggoon sila. Alas 8:53 na. Kaya niya kita oras dari sa Foro de los Pueblos. Ang ibang update, bantayan sa 11 Mbps sa programa ni K5.

0: Si Manang Jet Jet. Kag si Ma'am Betty Gapamati. Manang Jet Jet. Good morning. Kag si Baby Heart. Pantayan mo si Baby Heart, Manang Jet Jet, ha? Alas 8:54 sa aga. Buwas naman, ah. Ted Aujero, Francia, para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
4: Mabakas, mga butika. Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline,
5: may na-discover na akong timplado na at may

0: templadong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
3: DTX 500.
2: Masamig ka bala ang gina-allergy,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata,
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.

0: Vitamin Crisp Bond. Mighty C,
1: ang alkaline ng Vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
4: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
5: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Nortes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men
9: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tagtino ang atay.
8: Happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan
9: epektibo.
8: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: ikaw pala
8: ang may diabetes.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanubo
9: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
8: masaligan
9: epektibo.
8: DTX 500
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio
8: ang D3 Bio
9: yung may BCO.
8: Ang BCO
9: yung may D3
8: mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
9: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio with BCO.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
9: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
9: D3 Bio.
14: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
0: ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
7: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-TDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-TDX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
16: DTX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Para mismo!
16: DTX 500!
15: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
16: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
15: Masami nagkapangihi!
16: Masami ginauhaw!
15: Kasi may diabetes ka na!
16: Mag-TDX 500 na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Yan ang panubos
16: ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
16: Garantisado!
15: DTX 500!
16: DTX Coffee Mix!
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix!
0: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka,
0: magabuti ka.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C!
0: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre? Libre!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM
22: 2.9 K5 News FM
8: Kabangkalan City.
22: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita,
8: kampiyon sa musika,
22: kampiyon sa drama,
8: kampiyon sa komentaryo,
22: at kampiyon sa serbisyo publiko
8: sa Bacolod City.
22: 101.5
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Good morning, good morning. Welcome kamong sa atong programa Impormasyon sa ikaayong lawas sa Miyerkules ng edisyon. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaonon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga suplemento nga aton i-maintain sa aton nga lawas para kita maging healthy. Bawal magkasakit. Inform ko lang tagsa-tagsa dapat mag take kita permi every day sining aton mga suplemento, like for example DTX 500 of dantasang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, kag ang aton nga Klinika D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Good morning sa tanan-tanan, kag upod naton sa aton nga programa, Sir Boy Solueta. Mayong aga, Sir Boy.
1: Good morning, Engineer. Good morning man sa ato mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang KSS supporters, and of course, ang slow raps ng mga suki da sa kanaon. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas, kina deka DTX 500, the superior antioxidant, nga gahatag proteksyon sa aton health in a cellular level, protecting ourselves from oxidative stress nga gapatigulang sini, no? Oxidative stress nga halin mismo sa aton biskan pag ginhawa, metabolismo, sa mga bisyo, sa imo ginatawag mga stress, kag ginatawag nato nga mga pollution, ini tanan-tanan, no? Ga contribute sa formation sa free radicals nga ga cause oxidative stress, nga ga cause naman sa pagtigulang sang imo cellular prematurely, meaning to say gatigulang magindang aton cellular pero may prescribed age ni sila, no, nga malabot para maislan man sila dayon liwat, no. Pero kung puno kasi nga tawag nga free radicals that causes oxidative stress, kiwala kaga DTX 500, wala kaga kaunutan, wala kaga kakaunputas, ga-accelerate ini, no. So kung gatigulang ang cellular wala sa oras, gatigulang man ang lawas dala na daan tsura mo kung ha puno kasi nga tawag nga oxidative stress. Ang sabat mag DTX 500, hubin ang cellular, hubin ang tsura, may paaman pa, may chantilly extract nga kampyon kontra sa ginatawag nga diabetes. So diin ka pa, no? When it comes to a superior antioxidant, mag DTX 500 ka na. Pero kung gusto mo i-boost ang imo immune system, ha, para layo ka sa masakit, para hindi ka dali-dali madutlan sa ginatawag ng mga mikrobyo, sa mga ginatawag ng mga anomalias sa imulawas, kay makareact na yun mga soldado sa imulawas, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang Mighty C, alkaline vitamin C, ginausali sa atong immune system para magpabakod sa ilalawas. Karon soyahanta na kung anong role bala sang vitamin C kag antioxidant when it comes to our immune cells. Ano balang obra sang antioxidant sang DTX 500 kag Mighty C when it comes to your immune system? Pero when kung gusto ko yung nami ang panulukan mo, ha? Ang pamatsagan mo, ang imo mata do amugapon sang high school ka, ha? Mag Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule, no, puno ni sa mga tawag ng mga healthy ingredients. May vitamin E, may ginatawag nga vitamin C, may ginatawag nga bilberry extract, no. Ini tanan-tanan ga contribute sa imo eye health para magkampyon ang imo mata, para layo ka sa katarak, layo ka sa ginatawag nga mga eye disease, and of course to protect your eye from oxidative stress. Remember, your eye has a two-way source of oxygen. Pwede niya siya kakuha oxygen sa imo blood, pwede mo siya kakuha oxygen through the air, not through your cornea. That's why the more oxygen it needs, syempre your eyes is a very active organ, the more oxidative stress it creates for itself. So, kailan para makabawi ka sa i-health sa imong mata, para ma-maintain mo ang imo 20/20 vision, mag-Eye Care Gold. Eye Care Health man gyapon, gusto mo tinuan imong mata after a tiring day, kay nagbasa ka, nag-research ka, o nagtanaw ka sa TV, nag-telenovela, marathon ka,
24: uh-huh.
1: Kung gusto mo ma-refresh liwat ang imo mata, mag-Eye Care Eye Drops. Uy, may hyaluronic acid that cleans your eyes, palayo kasi ginatawag nga pagguba sini. So, when it comes to eye care, duwa ang ginatawag nga pagtinlo sa aton mata o pagprotekta sa aton mata, mag-Eye Care Gold Capsule, and of course, Eye Care Eye Drops. And of course, ang pinakabaskog, no? Kung gusto mo protektahan ang lawas mo sa ginatawag ng mikrobyo, nga gadalat ng kaso, sipon, kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ay, mag D3 Bio.
24: Okay, no? Sa lantaw ko lang, kwa na, happy na nga itong mga tagpalamati, tungod may mga information tips nga ginahatag, Sir Boy. Pero dugang nga mga tips kung anong mabulig sining aton DTX 500, Sir Boy. Mm-hmm. Isa-isa hunta, anong particular abi nga mga problema sang tawo nga ang aton nga DTX 500 makabulig para nga at least magiyahan tang atong tagpalamati nga may certain problema nga ginabatyag subong, Sir Boy.
1: May friend ko kagapon nga doktor nagstorya sa akon. Yes, sir. I-discuss bala, sir, kung ano gid bala ang role sang antioxidant when it comes to your immunity and your immune cells. Kag diin siya bala kilanlan. Diin bala kilanlan ang DTX 500 sang imo ginatawag nga mga immune cells. Or basically, amon ang ginatawag naman your immune system, no? Ano bala ang ginakwa sang soldado sang lawas ta sa ginatawag nga DTX 500? Number one, remember, your T cells, your macrophages, your neutrophils are still cells. They are still prone for oxidative stress. No, lalo na kung sako ang ubra nila. Remember this. Lalo na ang macrophages and I think natural killer cells. They produce also free radicals. Mismo sila ga-produce free radicals para patsyon ang mga nagsulod ng mga mikrobyo sa imo. So, susceptible sila sa ginatawag nga oxidative stress. Why palabot sang oxidative stress nga alin sa imo unhealthy lifestyle? Stress ka pelmi, may bisyo ka pa, palapulaw ka, initanan-tanan ga-cause pa sang free radicals nga ga-papigaw sa mga soldado sang imo lawas. That's why dali ka magmasakit. Ang solusyon, mag-DTX 500 under the superior antioxidant. This protects your immune cells from, ginatawag napon, from degrading. Remember, only 1% of your total cell population is your immune system. And basically, anong bot silingon si Nika? Kailan nila magrunda, engineer? Kailan nila maglibot? They need to be super mobile in order na makaprotekta sa bilog tangalawas, no? So what they do, they travel to our bloodstream, to our lymphs, so the lymphatic system, para marunda, malibot, halin sa ulo, hasta sa dapa-dapa mo, malabot sang imo immune cells. Di 1% na na sila. Kumbaga, kulang sila gid kaayo. And while they're doing that, nga ginarunda nila, kagaaway sila sa ginatawag ng mga invaders sa imo lawas, ga-consume ni sila energy. Kaga-release man mismo free radicals. That's why, delikado gini sila sa ginatawag nga oxidative stress, no? Anong ginaobra ni DTX 500? Gahatag ni sang 1.3 million in all-ox scale value of antioxidant sa imo immune system para hindi ni sila dali mapiktuhan o dali mapatay tungod sa free radicals. Ang resulta sina, you have a very mobile and effective or efficient immune system nga makabato. Ang next question, engineer, during sa infection, during nga gabato, ga-react ang immune system kontra sa mga invaders, ano ba lang role sang antioxidant? Dapat ang role sang antioxidant will take a back step. Kumbaga, mambal si DTX 500, uy, mapaygad ko, anay. Si immune system ng bala, anay, da. Kag si D3 Bio.
24: Abot na rin ang innate nga immune system nila ang bahala, anay.
1: Hindi, maset aside gid anay si DTX 500. Because, ang kakatabo, remember, sa ginambal ko gina, ang aton immune system gili ga-usar free radicals para magpatay mikrobyo.
24: Agar. Oo.
1: So, kung imnan mo na DTX 500, madula tong free radicals nga gipang patay nila.
24: Okay.
1: So, kailan lang gili, ang usaron sa DTX 500 niya, hindi ka na magulat magmasakit, pabakuron mo na daan ang imo immune system.
24: Correct.
1: So, during na masakit, obra na iya ka immune system, obra na iya sa D3 Bio. Pero after magmasakit, pag medyo may chronic inflammation pa, you need all the antioxidant you need. So, di mo makita, nga kailan ka balo ka mag-usas ang super trio mo, no? Gausa ka kung gusto mo i-boost ang imo immune system, in need 1, DTX 500, kag D3 Bio. During ka masakit ka, D3 Bio ang usaron, pero sa gapa-recover ka na, nasunod naman liwat si DTX 500 kag si D3 Bio. So our immune system is really important, no? And it's a very skilled defense system, engineer. Imagine bala.
24: Okay.
1: 1% lang sa.
24: Correct ko. Kadang ang yung purpose ni, yung function sini, may aras sa anti-inflammatory potential. Sir Boy.
1: For layo ko sa chronic inflammation. Ang antioxidant, you mean?
24: Okay, oo.
1: Ang mo na, no? That is why kailanan gini, lalo na kung may chronic inflammation ka, kini nga chronic inflammation ni. Eh, ang inflammation, i-explain din tayo anong ang inflammation. Inflammation is a defense mechanism of the body. To coral, kumbaga sa ilunggo, para mapriso.
24: Mapinsahan niya?
1: Mapinsahan ang ginatawag na infected area. Okay. No? Para hindi nakagwada ang mikrobyo, para da bumbahon sa
24: immune system. Ang kaisa, kung ang mikrobyo hindi nakagwa, makakuan niya siya, pagputos niya, mga pus cells niya siya?
1: Ang pus cells niya, balokong ano na siya?
24: Oo.
1: Hindi na siya mikrobyo.
24: Tiyam ka ni medyo kwa na siya, medyo gintipon ng mga mikrobyo, Sir Boy.
1: Ang pus cells is not only microbes. It is basically, amuna ang body count sa immune system mo na napatay sa pagbato sa correct mikrobyo. That's why gaimo na siya sa ginatawagan na.
24: Uh-huh.
1: Meaning to say nag-react ang immune system mo. So that's a kind of inflammation. Pero ang inflammation engineer should be only acute.
24: Mm-hmm.
1: Acute means hindi ikaw cute ha. Ang cute means dali lang. Uh-huh. It should never be chronic.
24: Teka, chronic ya. Kikumi na ya.
1: Kikung chronic o dugay ang dugay
24: severe.
1: Ang chronic. Dugay ang imo inflammation. Your immune system is not already helping the body, but it is degrading the body.
24: Correct.
1: Naka-overdrive na mong pasang na bala do hindi na bala organized attack. Bali, pagusto ng atake.
24: Correct.
1: No? Although hindi na niya tawag niya invasion, do kudita na.
24: Kung pa, pulo pa ba, yan mong masakit mong Sir Boy, makadto na sa kwan, sa severe na kwan.
1: Well, hindi lang gani sa masakit, no? Kung pigaw ang imulawas, kay pigaw ang immune system, pigaw ang imo ginagatawag regulatory T cells, prone ka sa ginatawag nga chronic inflammation. Huh? O prone kapag yun sa ginatawag nila nga cytokine storm during chronic inflammation. So, medyo dalom-dalom na, that will be a topic for other day. But going back to the topic, di mo makita nga the immune system needs your antioxidant. Kailanlan sang imo mga soldado sang lawas ang imo DTX 500 ang imo Mighty C. Particularly Mighty C plays a special role, no, sa imo immune system. Kasi sa tanan nga vitamins o labot sa antioxidant, amun yung paborito nga vitamin sa mga soldado sang lawas mo. That's why kung magambalgan, kung may madalagan sa imo prutas during ka masakit ka, ay, kabalo si sir kag si ma'am magpaayo sa imo. Knowingly, ginagaan kila vitamin C, no? Lalo nag-lick ko ng fruits ginatag, is extremely rich in vitamin C. For example, engineer, na hospital ka.
24: Aha.
1: Gingaan ka bayabas, mga banan.
24: Itaas na vitamin C mo.
1: Kung basi iba niya, ka-chip man ni man. Bayabas, ay bas grapes ihatag sa akong bayabas.
24: Tipo grabe na nga.
1: Why siya kabalo, nga kasagad gili sa nanghatag to si imo, kaya ang bayabas is extremely rich in vitamin C that helps your immune system.
24: Amo na sa una, gapa mayabas lang, imbis mo iskwila, kay grabe ng vitamin C sa bayabas, Sir Boy. Adib na.
1: Amo na engineer, sakto na engineer, no, na we need to know our fruits. Importante na. That's why, kanilang tunanta kung anong advantage kung magkaong kasang prutas ka ini, kagsang ginatawag ng mga utan nga ini sa aton health. We will discuss this further, no, during this week. So in short, di mo makita ang role sa DTX 500. It will boost your immune system, ilayo ni sa oxidative stress, pakampyon ang kondisyon sini. Opdan mo na sang Mighty C, ha? Sigurado, your immune system is in tip-top shape.
24: Okay,
1: so
24: okay.
1: Gusto mo kampyon ang imo silila, ha? Hubin, kag-kampyon man ang imo immune system, mag-DTX 500, the superior antioxidant.
24: Kagbuligan ina, sang Mighty C or isa ka, Pure C. No?
1: Para Pure C.
24: Pure C sa Iloilo na yon.
1: Mighty C na tato.
24: Okay. Mighty C naman tato. Okay. So, buligan na yun na sila doon. May antakuan, may energistic effect.
1: Mm-hmm.
24: Ka makabuligid sa aton nga lawas, Sir Boy. Going further, gusto ko istoryanta naman, Sir Boy, kundi tapos na ta sa DTX 500 at Mighty C. Diri naman ta ang mga benefits nga matag sang aton nga D3 Bio, Sir Boy.
1: Dechon ta ni engineer,
24: no? Dechon ta na lang niya. Kaya so per trio man kaga
1: di sa talk ni Doc Surihanta, ang epekto naman, yung asang ginatawag nga D3 Bio, ang magyapon regarding your immune system. Dikita itong antioxidant. Gimputiktahan niya itong aton cellular sa ginatawag nga oxidative stress sa aton immune cells para maka-react da yun. Ha? Maka-toxicity da yun, maka-kadto da yun sa site of infection, o maka-bato da yun sa microbio. Ano naman niya bala ginauban ni D3 Bio? Well, D3 Bio has both. D3 Bio, first and foremost, has superb antimicrobial properties, no? Kaya niya magpatay sa microbio through its medium chain fatty acids nga gina-convert sa lawas sa into monolaurin. Ini nga monolaurin sa D3 Bio is basically a backup to your immune system. Kis agani late pang imo immune system, kipigaw ng imo immune system, kibisyuhan ka, may edad ka na, damo kasi ginatawag ng mga existing ng mga masakit, hindi tayo ka-react. Well, D3 Bio to its monolaurin will react immediately. Immediately. Kumbaga, yaway ni siya ikawlat nga, ay, ulaton ko to, ano, si macrophage, si neutrophils, kag si T-cells, mababato ni siya dayon. So, anong bala ang positive effects niya? Number one, manubo ang workload sa imo immune system. Imagine, ikaw si PNP. Pero may ala kaya nga separate group, ha?
24: Mga nga, elite group.
1: Nga elite nga group, po disiplinado, while wala yaga ano, nga ga patay sang kontra, sang imo lawas, o puta sang sosyudad yung PNP.
24: Okay.
1: Kumbaga, iniya ang ginatawag nga D3 Bio will kill those foreign invaders. Ha? Ang nami sini kindo may innate intelligence. It knows kung basically you are an invader. Kung iniya balang virus kag bakterya ni hindi ni siya dapat why ni sa sulod sa lawas ni dapat patyon ko ni sa. So, what happens is it basically lessen the load of your immune system. So, ano nga tabo kung lessen ng load? Remember, your immune system, ginambal ko ito, is only 1% of your cell population. It needs all the help it needs para makaputikta sa aton lawas. No? So, pag abot sa immune system, tamang imos na lang na si macrophage, damo patay ako. Pang vacuumon ko niya. Pang vacuumon ko niya. Hindi na siya, or kung may mabilin-bilin pa, jutay na lang. Ano ba lang ginatawag na dipinsa? Ano palang mekanismo nga ara sa ginatawag nga medium chain fatty acids sang D3 Bio kag ang monolaurin sini? First and foremost, ginawasak ang panit sa mikrobyo. Unang-una gina. Ha? Ginawasak kini kung wasak na ang panit sa mikrobyo, might it be a virus or a bacteria or some kind of fungi or parasites, hindi na ni kasulod sa imo ginatawag nga selula. Kung hindi siya kasulod sa imo selula, hindi sa kapadamo engineer. Kung hindi sa kapadamo sa ngialawas, anong kakatabo, ha? Kayang-kaya na sa mga immune system ta.
24: E pagka na naguba na yang iya protection Sir Boy nga selula tungod sang bulig sang D3 Bio, eh dali na sa mapatay Sir Boy. Hindi na sa magdamo ang ambal mo.
1: Okay, hindi sa kasulod engineer. Amo na ang aton immune system kakaperde ma lang ni sa mga natawag mga viruses sa bakterya ni kung ma-overwhelm. Meaning to say,
24: kung
1: outnumbered, kag sobra na gid ka damo. Mga 10 is to 1 kaya pa na sang immune system. Tapos kan 1 is to 100 siguro.
24: Kayang-kaya pa.
1: Kayang-kaya pa. So, sobra pa ni sa special forces yung aton immune system. Pero mag 1 into 1 million,
24: ay grabe na na. Kakalisa pa sa boy kung may bisyo kapag gidbi. Dupulaw ka.
1: Dupulaw ka.
24: Grabe ka mag-gamit sa mga kwandabla. Mga hindi nami ng mga pagkaon.
1: Ganubo pagid ang imo immune system.
24: Oo, kagadamo ang kontra.
1: Siyempre, kung hindi naka-react ang imo immune system, madamo na ang imo kontra.
24: Correct.
1: Oo, gadamo na ang imo kontra. Iwan niya may matap na sila. Gasulod ang ginatawag na D3 Bio. Ha? Kaya ang D3 Bio, biskan pigaw ang immune system mo, its monolaurin will kill those viruses. And research and science will prove that. Multiple research created by DOST, ano pag yung mga top universities will show the studies kung ano ka epekto ang epekto sang antimicrobial properties ng D3 Bio. So when it comes to your immune system, it's kumbaga it's kailan magbuligay gid ang super

0: antioxidant as well,
1: uh-huh,
0: and basically act as a super vitamin for your immune system. So your immune system is really important. Without our immune system, anong lang best example na wala na immune system? Kung may HIV ka.
1: Oh,
0: or may AIDS ka. Meaning to say, gin-disable na nasang ginatawag nga virus ang imo immune system. That's why in AIDS victim, sa mga may HIV, simple nga kataro ka kapatay.
1: Pero may Arab lang player, sir boy, si Michael Johnson to.
0: Si Magic.
1: Oh, oh.
0: Magic Johnson.
1: Magic Johnson kay Michael Johnson. Hindi kumbay kung
0: man si Jordan. Si Michael Jordan.
1: Si Magic Johnson.
0: Wala nun, sa edad mo, sa mga idol, mga engineer, no?
1: Si Magic Johnson, kwan man to sa, biktima man to sa, sang HIV or AIDS to, pero hasta subong survive siya, kaya siguro may gina-take sa sarili.
0: May ala na siya, kaya tawag niya, nga immune system therapy.
1: Correct.
0: Ginasudlan na siya sa ginatawag nga immune, way back in the 80s pa na,
1: uh-huh,
0: and you need to be filthy rich para magkaya na, pati ka mahal.
1: Ay, grabe.
0: Sina, nga therapy na, nga ina, no? But that was nearly 40 years ago,
1: uh-huh,
0: no? Pubuhi man sa Japon because of medical intervention, of course,
1: oh,
0: and financial capabilities.
1: Billionaire to?
0: Going back sa aton topic, no?
1: Uh-huh.
0: Din bala, din to lang nagsulod si D3 Bio. Na siya, ang D3 Bio, ya will protect your will assist your immune system,
1: uh-huh,
0: during the time nga pigaw siya. So if you're diabetic, if you have ginatawag ng mga core, mayala ka na ginatawag, immunocompromised ka na, ha? Kidamo ka na masakit, medyo may edad ka na, bisyuhan ka pa. That's why you really need D3 Bio. And as a whole, ha? Imna na lang, or take na lang ang ginatawag nga Super Trio. Ang Mighty C, ang DTX500, for most of all, ang ginatawag nga D3 Bio. So gusto ko mo in tip-top shape, ang imo immune system, gusto mo makabato dahil makareact para dali kung magmasakit ka man, dali ka mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, no? Salamat, gid. Gayuhong gid nga itong mga tagpalamati, sir boy, sang mga information nga imo ginhatag. Kaya ang pinaka-importante, health, sir boy mo, health is wealth. Amon ni kinanglan ta. Oh, pero hindi ta magpadugay-dugay na. Kinanglan, maligo man ta, sir boy.
0: Siyempre.
1: Kung maligo kita, magamit kita sing habon, grabe ka nga, grabe man na may DSA na siya, makabulig man, kada may VCO man, sir boy, nga magatinlo man sang aton nga panit, antioxidant, grabe man, ati ining aton nga DTX Beauty Soap.
0: Oh, when it comes to overall health, part of your overall health is good hygiene. Remember that always, no? Hindi na ya wait ay ginhi mo nga higko ta permi.
1: Aha.
0: Pwede ta ka survive nga higko ta. Pero as much as possible, tinlo ang lawas ta. Number one, kung tinlo ang lawas mo, layo ka sa ginatawag nga skin diseases. And remember, your soap plays a big role in maintaining your skin health. That's why may ara sa ginatawag nga DTX, ha, beauty soap. Ini nga bon, ang DTX beauty soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag ng mga skin diseases, mga psoriasis, an-an, bun-e. Ang ginaproblema mo nga punggod are all caused by fungi or bacteria, no? Ang punggod bacteria na yan, no? No? That's why epektibo gini ang klinika ang ginatawag nga DTX beauty soap kay ang VCO sini ginapatay ang mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases nga ina. Ang nami pagid ining DTX beauty soap ang tungod sa niya VCO ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer if your soap is DTX beauty soap.
1: May kwan ba, sir boy? May term nga exfoliation.
0: Mm-hmm.
1: But sige nung gina-reduce niya, ining daw itom-itom sa imo nga
0: panit. Ay, dead skin.
1: Oo, dead skin imo.
0: Yan, dead
1: may
0: skin.
1: May term nga moisturizing, kag-softening effect, sir boy, sining aton nga bon.
0: Mm-hmm.
1: Ati kami arin siya nga nagapahimo sa aton nga skin, hydrated kag-smoke.
0: Tungod sang VCO nga sa DTX beauty soap. Regarding sa beauty properties naman, kung gusto kong puti, may papain. Ini nga enzyme nga alin sa papaya or this papaya extract whitens your skin naturally. And may whitener booster pa. If you want to boost para magdasig pagid ka magputi, may guava extract. Extremely rich in

0: vitamin C, ang guava extract sa ginatawag na DTX Beauty Soap that also whitens your skin from within. Nga from within, it will release your that vitamin C from the guava extract will release your glutathione or will improve the production of glutathione. That's why, gamat amat kaya da, sige magputi kung ang imuhabon, DTX Beauty Soap, ang collagen factor mo, gasaka man tungkol sa vitamin C sa alin sa guava extract, that's why layo ka man sa wrinkles. Ambal ni engineer, this soap has exfoliating and moisturizing effect also. That's why if you want total health, if you want total beauty and an antimicrobial soap, mag DTX Beauty Soap ka
1: na. Ang importante pa kayo, Sir Boy, yung anti-aging effect bala, gahubin ka man, Sir Boy, kaya ganami imupanit mo. Proceed kita, Sir Boy, sining partner para sa speaking sa mga body odor. Kung may-ari kita siniya, Klinika Dio Fresh.
0: Kanami, ito bala engineer, mag-apply ka sa obra nga, huwag kagabaho.
1: Correct.
0: Kanami, ito lang mag-sold ka sa eskulahan nga, wala gabaho ang imo ilo.
1: Correct.
0: Kanami, ito bala nga, biskan bulad ka sa init, kaya ang imo bra mo na, or pero may kaara ka sa mga lugar nga medyo maginot nga mabalhas gid nga wala man gabaho ang ilok mo. Ang solusyon, mag-Klinika Dio Fresh, the natural deodorant. May VCO nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why kung gintapna ito ang source sa pagbawas ng imo ilok, which is those microbes, this deodorant gives you 48 hours of freshness. Gamat amat paputi ang imo ilok, kung medyo challenging colors, kigagalom, kaya may vitamin E ang VCO nga sa Klinika Dio Fresh that basically helps in moisturizing and ginapabalik ang normal color sang imo ilo. Mag-Klinika Dio Fresh, the natural deodorant.
1: Pero kada aga, Sir Boy, DTX Coffee Mix. Kami niya, Sir Boy. Kaya makita mo gid mismo nga naga-detox ang imo nga sulok-sulok, Sir Boy. Mag-inom kasi niya, wala gapdi ya. Kaya nga, may aran siya chia seeds. May VCO man ni sa Sir Boy nga nagabulig sa nga aton nga pagtangapi na maging swabe nami sa
0: pwede
1: aroma.
0: Pwede upod sa D3 Bio. Mamo na namin engineer, pwede mo nipugaan ang imo DTX Coffee Mix ang ginatawag ng D3 Bio para kampiyon ang effect. Pero ang kampiyon din sa DTX Coffee Mix may DSE, the super antioxidant nga sa DTX 500 that basically helps your body fight oxidative stress in the morning just by drinking a cup of coffee. So kung gusto mo mag-detox tuod aga pa, mag-DTX Coffee Mix ang chia seeds nga ba ni engineer also detoxifies the colorectal part of your body para layo ka sa colorectal cancer. Tanang mga sludges da, ng mga mucoid plaque da, pangkakso na sang chia seeds that is basically very high in fiber para layo ka sa ginatawag nga formation of colorectal cancer. So di ka pa.
1: Speaking blas, Sir Boy, kung medyo taas man, bisyuhan gabi, may isa man kita kakapi nga gina-introduce sila inang DTX Premium Coffee, Sir Boy. Like, for example, grabing sigarilyo mo, grabing bisyo mo, gatulaw ka. Ani nga kape nami ni Sir Boy? Kaya, may ari man siya nga DSE nga makabulig man para ma-enhance mismo ang aton nga sulok-sulok, Sir Boy. Kag isa pa, nami ni siya kay ang iyang sweetener, akwan, Sir Boy, inang
0: Stevia. Stevia, no? Ang hindi kayo matawaran si Ninog, ang combination sa kitawag nga DSE or D-sugared sugar extract plus ergotionin nga sa gano, alin sa gano mushroom the considered as the herb of immortality. Why? Kigina-revive ang tanan nga ang usadong antioxidant sa imulawas, enabling this antioxidant to clean your body from oxidative stress. That's why your cells live longer. And kung if your cells live longer, you also live longer. Sakto si engineer, no? Tungod sa super antioxidant or double barrel nga super antioxidant effects ni, mayog ni sa mga bisyuhan, no? Sa gapangaping, gapanigrilyo, stress permi, gapulaw permi, or gusto mag-unli coffee kay ang sweetness ni Stevia. If so, it will not basically increase your glycemic and index, no? Kung amunin ang imong kape, kung naka-DTX Premium Coffee, or you simply want to gusto mo magpahubin to drinking coffee, ay amo ni Amon yung perfect na kape si mo. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee.
1: May sapit ang kape, sir boy. Pre-bio coffee, tinamin niya may mga probiotics ni saya. Ha? Nga magsulod sa imo nga tiyan. Kundi, madamo acid yung imo nga tiyan. Ha? Tapos, mainit mo ni kung magkakuhan ka kape. Inyaya, buhi pa, nagasulod na sa imo nga sulok-sulok, kape nga, makabulig kung ikaw buringot. Permi ka biga, kuhan. Ga kusmod, permi ka ga.
0: Yes, engineer, no, niya kakapatay sa init sa tubig o sa asido sa tiyan ang mga probiotics nga risal gaya tawag nga pre-bio coffee kag sa pagkanamit klase nga kape, no. Iniya ang pre-bio coffee has spore-forming probiotics and prebiotics as well, no, pagkaon sa probiotics. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning, ha? So sa mga puringot taga-aga, hindi mga morning person, this is the best coffee for you. Pre-bio coffee improves your mood by increasing your serotonin and dopamine levels. Ang nami pag-idea cause it's pore forming, meaning to say, ha, tanan-tanan na probiotics sa isa ka sachet nga ini, kwa-kwa mo gid, waya ka kapatay tungod na. That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee kung naka-pre-bio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo niya i-repopulate gid, kung gusto mo niya nga ibalik gid ang normal flora sa imo gut health, ay mag-clinicas probiotics ka. 80 billion colony forming units of spore-forming probiotics that basically works together in improving your gut health. Oh, yung gut health, very important na. Remember, your brain health relies in your gut health. Kaya sa imo gut tanan, ang gahalin na ang kanalan sa aton brain, well, abot sa nutrition, but all those hormones, those including those happy hormones like serotonin, dopamine, that basically helps your brain function normally and relaxes your brain through sleep. Kaya serotonin, kina-convert to melatonin. Your gut also produces your gut-derived B vitamins from B1 to B12 that nami sa imo nga tawagan nerve health or arterial health, nami man sa imo brain health. And of course, ang hindi matawaran, kung nami ang imo gut health, nami ang imo metabolismo, nami imo digestion, nami ang usage ng tanan ang antioxidant. Inatanan-tanan yung mga health benefits, makuha mo na kung gainom ka permi sa Clinicas Probiotics. Ang paaman, lalo na kung ikaw medyo kung babahi ka, kung medyo may problema kasi imong yatawag ng health na sa dalom, matilawi bala mag-clinicas probiotics. It basically revives or brings back the normal flora of your of your organ down there. No, kung
1: baga, okay. Okay, sir boy. Tang-tang-tang-tang. Extend a food supplement for me naman. Aton pag-istoryan. May araw ni sir boy, sing makakag-klabuas ka. Kanami ini nagasupport man ni sang cardiovascular health naton, sir boy. Kaya nga nagapromote ini, nagapromote sang healthy blood pressure, ang cholesterol level, sir boy, kag nami ang sirkulasyon. Believe nga ining aton nga extend food supplement effect for men, may epekto ini, sir boy, sa cardio protective effects including reducing blood pressure, sir boy.
0: So huh? Gamay makita, no? Gabulig na ni sa mga lalaki nga kailangan medyo extra push. Kung gusto mo medyo tayo nga tulog.
1: Okay.
0: Kaya makaperform ayo kay misis na extend food supplement. Hindi matawaran ng Clavowasca kagmaka sila yung mga proven herbs that are basically antioxidants and are rich in ginatawag natin sa mga ingredients that basically protects your nitric oxide. Your nitric oxide is really important regarding your arterial health. Kaya amunin gabulig sa vasoconstriction o paghugot kag pagbuka sang ginatawag nga or vasodilation sang imo gut. That's why nami imo blood flow. Kung nami ang blood flow nami ang pagdulong sa mga minerals kag vitamina kag nami ang performance ni Junior.
1: Correct,
0: nami,
1: correct.
0: Na gatinels ang flagpole kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo nami ang imo blood flow, pwede man ka pamasay 2 to 3 times a week. Kung si engineer 5 times a week.
1: Yeah.
0: Ang sikreto sa masahi, engineer, ara sa Balanyos. Ang Balanyos mo dapat, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Paborito ni namon ni engineer kay kampyon ng hagod. ang init nga ginatag sa likod mo, sakto-sakto gid ang aromatherapy ang ginatag pagid sa imo habang ginamasahe ka, ang scent sinimla engineer aga pa relax sa imo, no? So kung ginamasahe ka dapat makuha da mga hinangin sa mga kasukasuan, may relax ang mga tired muscles mo, ha? Ga-enjoy kay gid sang effect sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sir boy, wala ta chimpo. Ati arap parting words na nay. Sobranta sa oras.
0: Oh, hindi gin maglipat ha, mag DTX 500 the superior antioxidant, hubin ang cellula, hubin ang tsura, mag eye care gold para kampiyon ang eye health, ha, palayo sa pag-anti para ma-maintain ang 2020 vision kag mag eye care eye drops. And of course, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, your immune system booster, and mag D3 Bio. Basta lang kaso ubos ipon kagilanan. Kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, salamat sa inyo pagupod. Ako si Engineer Ronnie Albao, ang biyat ni Doc Ramil Oy, aton pinalangga nga CEO, i-Albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton mag-ayo sa tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: Wow!
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Bayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: Akeron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ginhapo siya.
2: Oh.
1: Sos, kalapit na gidlang mo. Ginlakat lang namon. Kalapit-lapit sang ginlakat. Nagdiliwal gidyang dila iya.
3: Akala ko gani. May birto ng bulita siya.
4: Oo man, mami. Abi ko man gani, may gahom-gahom na siya rin siya bulitas.
1: Expired goro eh. Nadula ang gahom-gahom sang iya bulitas. Kasi gani amuto ang ginhapo niya kay kabugat sang bulitas nga ginadala-dalaya. Heh, makin mo nga, tag-isa ko no kakilo nga daan tong kada isa?
3: Ala, grabe no? Sadya-sadya ino?
4: Sadya-sadya!

0: Boss Roquette?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Sadya giniya, boss?
1: O nga naman, sadya hao.
0: Kay nagtuaw na si Bato de la Rosa sa Senado.
1: Ano?
0: Oo, boss. Pagkatapos ang anong kabulan nga absent niya, nagpakita na siya kag nag-say present.
1: Hala, tuod ka?
0: Oo, boss. Anong kabulan siya nga absent?
1: Di ano ko nung rason niya nga nagpakita siya?
0: Nahuya siya kuno?
1: Nahuya siya sa ano?
0: Nahuya siya, gabato lang sa kuno sweldo para piro wala siya gajute.
1: Sa naol ba? Oo. Nahuya pa siya galahe.
0: Oo, gani, boss. Bisan, amo pa nakatigas ang iyang ngalan, pero nahuya man siya.
1: Meaning, hindi siya gali kabalan?
0: Ati, hindi, boss, eh.
1: Abi ko gani kung kabalan siya, kaysa ngalan pala nga bato na daan. Ano kabalan ang ngalan niya, eh?
0: May balatsagon man siya, boss mo.
1: Ay, gali, ti mayo, eh.
0: Amo nang sadya, boss, kay base, may lain sila nga plano.
1: Kaganong plano nila, ho?
0: Base kung isla nila si Senator Tito Soto.
1: Kag sinong ibulos sila kay Senator Tito Soto nga mangin sinit, President?
0: Sa banta ko, boss, si Lito Lapid.
1: Hala! Kabalo na siya, ho?
0: Oo, eh. Kung hindi si Lito Lapid, boss, base si Rubin Padilla.
1: Bo, magamuna sila ang imuon nga sinit President. Basi magkalaulang Senado.
0: Basi kung magamuna, boss, eh. Bo, kung nagdaog lang si Manny Pacquiao, boss. Hindi gani si Bong Revilla. Ah, basi kung sila patong masinit President.
1: Ati, maayo gini para nga maobra sila pelikula.
0: Ano? Kung ano nga pelikula, boss?
1: Ang kamao ng teacher kong pugi.
0: Ay, grabe, boss ba? Doging kumbay ng pelikula ni Murebilla kag ni Pacquiao ba?
1: Amo gani. Amo na gani nga maobra na lang sila pelikula sa Senado.
0: Sadya, sadya, ino.

animal nga balita ni. Nagpakita kuno si Senator Batoy Bimbang, Batoy de la Rosas. Animal, ano ang iya tuyo? Ha? Nga anom na siya kabulan nga ginapangita? Tapos nagpakita ba siya? Kung ano man ang plano nila, mapusa gid siya kay trilyones. Kay may dala to siya daan nga warrant of arrest ang INC. INC, buot silingon, incorporated. Wah! Batoy, lapit ka na lang matiwas. Parya sa imo nga si Dugong. Didtugid ka mo matupa sa The Pig Neverlands. Dapat, mag-amusin na. Hatagan ko sa instruksyon ng mga agents ang naay bata isa o kon NBI nga pandaon sila sang dapat nila himuon. Dapat, maserbihan sang warrant of arrest ang kalbo nga to. Siling pagani nila, basta kalbo, masamang tao. Wah! Baw kong tani, wala ka nalang nagpakita pa ba to? Tauhay ka pa. Hindi gani kung ako sa imo, nagsuksok ka nalang wig. Hindi gani, nagtanom ka nalang sang buhok sa ulo mo. Mayo pa. Tapos kagin sinadur nga kalbo. Sadya-sadya ino.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: suplemento.
1: DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DDX.

0: More Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas More Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Mataas ba la ang imo blood sugar?
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubo
2: kag kontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikas
2: epektibo.
1: DTX 500
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3
2: yung Physio.
1: Physio.
2: You may D3.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: You may Physio.
2: Ang Physio.
1: You may D3.
2: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: K5.
6: K5.
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!

0: isan lang ang mambal ko sa imo, Senator Tito Sutab.
1: Ano ba nila, Congressman Bunjing?
0: May nabatian ko ba lang huring-huring nga sutabon kanila?
1: Ako, sutabon nila?
0: Oo.
1: Ang alan ko si Tito Sutab, tapos sutabon pa ko nila. Oh, come on! Wala sang pwede makasutab sa akon. Kay ako ang hari sang mga sutab. Silawan nila nga sutabon ako. Kay makita nila ang ginapangita nila.
0: Basta, siguruha lang nga nagaplano. Kaya nagaplano sila nga tabugon ka bilang Senate President.
1: Ako pa nga leader man sang kinibutay o kung bulagaan, bulagaon man nila, tinunto ito.
0: Sa ako niya, sigurado ko gid niya, 80% sa ako to ya, gasimba sa akin. Kay paldo sila sa akin.
1: Yeah, oh. O tinga, asamo niya sa Senado?
0: Wala eh. Kay damo na da kwarta ang mga kaupdanan mo ya. Kag mahal-mahal na sila baklon.
1: Tilawan to lang eh.
0: Tilawan ah. Panambalaan mo ah. Basta halong ka lang da ha. Basta makibot ka lang. Kag makasiling na sila nga bulagers ako.
1: Hala. Sadya-sadya ino. Wow.

0: Rede, ka na toto, dako-dako, bot kon?
1: Ano man, Earl John, laba-laba?
0: Sino ay ha na makakuha sang highest point subong, no?
1: Eh, wala na sang iba, eh.
0: Sino man?
1: Natural, ako eh.
0: Tuod ka toto, dako-bot kon?
1: Oo, nga, kay man, artist ko yung adan. Artist yung adaan ang mga pamilya na mo.
0: Tuod ka? Tuod ako?
1: Uwa! Ngaw! Wala ka pa yan nagapati sa ako now?
0: Gapati eh? Ugaling! Paano na lang kunigiliya?
1: Ano yung buot mo yan silingon man?
0: Basi ako man na makakuha sang high score.
1: Law-law ka pa yasa ako niya.
0: Hindi, pag siguro atutod ako. Hindi, mapakuya kilala. Basta, huwag ka lang magkasiguro, ha? Ha? Huwag ka lang magkasiguro.
1: Kagaliwa tao.
0: Hindi mo hawak ang bit. Tanahunta lang sa kurbada para mabalantya kita.
1: Sadya-sadyain, no? Wow!

0: Nurse?
1: Ay, ano man? Ay, o gali. Ano galingalan mo?
0: Marites. Ah.
1: Ay!
0: Ay! Nga nga nagkadlaw kagid, nurse.
1: Kaya nga yan, kagidya gali sa ngalan mo ba?
0: Nga aman.
1: Kaya ka buslo-buslo, ganyang ba mo samtang gahambal, huwag.
0: Grabe ka man. Sobra ka man imo manuya, nurse ba?
1: Ay, hindi na yung panuya, Marites, kundi ka mauturan, ina.
0: Ate, sige ka matuuran, akong ka matuuran, ah.
1: Ay, oo, gali. Maano ka di?
0: Ano oras ang rasyon?
1: Karun pa guro, ah.
0: Pwede ma-advance.
1: Ay! Ano?
0: Eh, kung pwede, advanceon ko na lang. Ay, kayo gutom-gutom na gid ko.
1: Ay! Ay, hala, grabe ba?
0: Base kung pwede na lang unahon ako, nurse. Kay base madugangan, di karon ng pasyente nyo.
1: Kagaan naman.
0: Base malipungan ko, di karon sa gutom.
1: Ay!
0: Ay, kalain pa nga daan sa akon kung magutman. Kay nag-wild ko ba yo?
1: Agway!
0: Gamaoy ko yung nga daan kung magutman ko, do. Buang.
1: Ay, hala, sadya-sadya, ino, ah.

sunda pakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: K5 Kalingawan Time.
4: Para sa mga balita, sumungaw to. Magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service. Upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11, tubto bala una sa ngapon. Diri lang sa K5 News FM 88.7. Ang kampiyon nga istasyon.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
8: Mga buti ka.
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500,
10: ang may mataas nga antioxidant,
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500,
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500,
9: mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500,
9: masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500,
9: ang DTX 500,
10: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
9: nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masalika
10: DTX 500.
11: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
12: Goes to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
13: Victor Wembanyama with the post.
11: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
14: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
11: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C.
18: Ang una yan, niwang-niwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C,
17: Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng strain.
11: Mighty C!
17: Mabaka sa mga butika.
10: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Ilupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Kadaragsa nga punggod,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Dala o magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
10: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
24: Nestor! Ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi!
26: Ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
27: Supplement for men!
26: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca
26: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay,
26: happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligan,
27: epektibo.
26: DTX 500
27: I Can Gold, ang superior eye formula.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. Eye Care Gold. Ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog ng Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow, my puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan aton nga ang D3 Bio ti puno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya sir boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante sir boy, kay may ara mga kuan mo,
5: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
4: wala na niya hormones, kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mamakal sa mga butika. D3 Bio.
7: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
5: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stop mga matamis, tinapay, pasta.
5: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Islin o galing, D3 Bio.
5: O galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga-provide si mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga-jita ka, dapat ga-D3 Bio ka.
4: Namiya jita, tubig lang tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
5: Hindi ka mag-hypoglycemic.
8: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano'y muon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio, may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
5: Wow, right?
9: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Yung may PCO.
9: Ang PCO. Yung
11: may D3.
9: Mag-abot ka.
11: D3 Bio.
9: Health News.
11: D3 Bio.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:06 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Kinadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang Ditribio, di antiviral, kag antibacterial specialist.
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue.
7: 11 Mbps.
6: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
7: 11 Mbps.
6: Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
7: 11 Mbps.
8: 11 Mbps.

0: K5 News FM 11 Mbps Sir, sapyo, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Saburoso!
3: Salangaw!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Mayong aga, mayong aga, mga kakipoy! Kamusta ka mo daw? Welcome na sa aton niya pagpangalagad! Ang subong edisyon, subong adlaw! Miyerkules na! Eh, Miyerkules na kita, subong pizza! Disisiete na sa bulan sang... pizza disisiete. Pohon yu tres palang gali! Ano man niya? John 3! Katatlo pala kading adlaw sang Hunyo. John 3 palang sabong ha. 2026. Miyerkules ng adlaw. Kamusta ka mo dira mga kakipay sa aton mga kuturan nga nagabantay kag nagahulat sa mga nagapangunang ka mga balita. Aton sini nga pagpangalagad subong adlaw mga kakipay. Musta ka muna, musta? So, ini naman tama gid ka init subong ang nabatyagan naton. Bangod kay iti nagaulan-ulan na, no? Mabulubog na ng panahon gawa subong, no? Sa aton sini nga mga kuturan nga nagabantay sa nga init, no? Kay iti parang kainit man sila balama kuan ama, patamaan sang init. Subong adlaw ang init subong daw, hindi masyado gino ka init nga nabatyagan naton, bala? Iti daw nga kung sa daw gatulotaliti, gaulan-ulan, so maayo ang aton sininga kahimtangan. Inom lang kita damo tobe, ha? Damo tobe, para nga hindi kita matamaan sang init, mga kakipay. Inom lang damo tobe, kaya mo lang pinaka-importante nga imuon naton. Aton sini mga pagbulubantay kag pagpangita sa mga balita para mahatag naton sa aton sini nga mga tagpalmati subong adlaw bao second day sang kuan subong, no, ikaduwang adlaw sang ginatawag nga trading bala sang oil may pag-increase sang presyo sang diesel sa masunod naman nga simana. Oh, sunod si Pana, may isa ka ang presyosang diesel, ha? As of today na, no? Isa na hunang trading day.

ay sa update naton sa day 2, update naton presyo sa world market. Ang diesel mga saka sang 2.20. 2 pesos kag 20 sentimos. Kag ang gasolina mga nubo sang 1 peso and 20 centavos. As of today lang ina ha? Day 2 sang trading presyo sa world market. Eh may webes pa kita. May webes pa kita Biyernes. Mabay pa nga magnubo naman siya kay as of today sa day 2 update 2 pesos kag 20 centimos. Ang saka sang presyo sang diesel kada litro 2 pesos kag 20 centimos ang saka kada litro sang diesel. Kag ang gasolina 1.20. 1 peso and 20 centavos ang rollback. As of today. Murang latest yung nakuha nato nagikan sa Department of Energy. Isamtang buwas. Buwas no, buwas naman. May hearing ko no ang Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee sang Senado sa pagpanguna ni Senator Pia Cayetano. Ang utod ni Senador Alan Peter Cayetano. Ginadalian nila ini. Kahit isubong ini kita kambal, why kita sa may mambal nga majority sa Senado kay parehos la 11-11. Nga ang anak 11-11 sila, 11 anay sila. Ti ang minority 11, ang majority 11 man. Ti why isang minority, why isang majority, patas. Deadlock. Kay nga ang una nga 13, ang grupo nga nag-install kay Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. Eh kabalo kita nga ginadakop na si Senator Jinggo Estrada sang Lunes. Ato na sa subong daw hindi sa kuno katulog dito sa BGMP male dormitory sa Payatas, Quezon City. Na ito kay nag-apas to sa iya sini nga kumpare kag best friend. Na si Senador Bong Revilla. Ato man to mo si Revilla dito amo nang gi-preparar sang BGMP. Nga diri pagadalon, why na sang custodial facility sang Kampo Krame. Ano nga kon ordinaryo gani nga nagpang-slots lang cellphone, nangawat lang ilupot dayon sa karsel. Di sila yao. Pariyo man lang sila nga why man gani ma kwan pa, why pa gani ma convict. So para patas, yara sila. Ara sila sa BGMP District Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Ang basurahan ba sa unas, Quezon City, Payatas. Tingin patindugan to sa BGMP. Tinid to ang mga may kaso, tanan-tanan to ang mga akusado. Ang mga akusado, bla to nga upod sa ginpasakaan kaso. Tinag-apa si Senator Jinggo Estrada. Tiluwasin ha, si Senator Bato de la Rosa ang nagkapanago pa, tub-tub subong. That's why nga 11-11 sila. Wala sang majority. Kita nyo ang grupo na ay former Senate President Tito Soto, kintawag nila nga SB11. Why na sila katawag sang Senate Minority ha? Kundi SB11, solid black. 11 SB11 ang muna yung tawag nila sa grupo ni former Senate President Vicente Soto III. Pero galing doon na kasisyon kahapon kagsang Lunes ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala sila natambong sa sisyon na obligasyon pa ini nila ginaswilduhan sila sa mga hoy puloy ng mga tricycle driver, jeepney driver, taxi driver, TNBS driver, mga sales girl, sales boy, mga waiter, kag mga waitresses, mga empleyado. Iti ka, kung mga kaobra, kag nabuinan ka sa buhis mo.
kinasweldoan, sila ay sila kasisyon sa ilang obligasyon. Dapat sisyon na kamo. Ibuas ko no, Webes, amo ang pagbalik sang hearing sang Blue Ribbon Committee sa pagpanguna ni Senator Pia Cayetano. May listahan kita diri sang iya sininga ginpadalaan sang invitasyon bilang mga resource person. Ang ginpadalaan sang invitasyon nga mangin resource person, former Speaker Ferdinand Martin Romualdez Senior, First District sang probinsya sang Leyte. Attorney Libito Bagilod. Attorney Libito Baligod. Bernard Tuba. Rosbert Waupan. Bini si Bini Bulon Tati, Johnny Buduan, Rodante Orbilio, Rene Boy Julian, Christopher Esquivel, amo ni mga ginpangibitan nila, George Villalon Jr., Romeo Romel Bobares, Hill Natividad Jr., Anselmo Taberdo, Joely Cadjao, Romel Galapon, Cecilio Laroder Jr., Bernard Gumban, Crisani Dado, Fidel Corpus, Walter Manalansan, DPWH Secretary or Representative, Ombudsman or Representative, DOJ Secretary or Representative, DBM Secretary or Representative, Mark Tiksay, Paul Estrada, Joshua Cannon, John Kirby Paharilia, Roland Sopat, Artoni Sam Buenbiali, Arnel Gangob, Jocelyn Servino, Certain Edwin Kag, Engineer Bryce Hernandez. Amo ning 34 ka mga ginpadalaan sa invitasyon ni Senator Pia Cayetano ng mga resource resource person ha, sang committee sa Blue Ribbon sa pagpadayon sang ila investigasyon sa anomalya nga flood control projects. Oras aton nga pagpangalaga las 11:18 na mga balita lokal diri sa aton sininga pagpangalagad dumnuman yo ang may natabo to nga nanay kay tatay ginpatay sa bata dito sa barangay Mumua Agahon Pasig City. No, ini na kuno mapasaka kaso ang pamilya ang subong kay may ara nga pagbukas naman sang klase no diri sa aton sa bilog ng Pilipinas. Tima bukas ng klase ni pagbukas klase ni madamo ni nga mga kinanglanon nga mga kwani nga mga school supplies sang aton sini nga mga estudyante ang mga eskwela.

kalabanan sang aton sining mga local government units bla. Ay ara sila programa nga pagpanghatag sang mga school supplies sa mga estudyante. Eh diri sa siyudad si Iloilo may naka-schedule nga tagaan kuno sang libre ka mga school supplies oh. Mga gina-estimate ini nga 74,000 ka mga estudyante sa Iloilo City ang magabaton sang libre nga school supplies halin sa Iloilo City Government. Eh, mayor ay isa Trinyas eh, kasi ang mayor mo. Ag 42 ka mga PWD scholars. Nakabaton na sang financial assistance nga tag 5,000 ka pisos halin sa Iloilo City Government. Na yun eh, kung may mga assistance, ano, hindi matamaan lang mga ginikanan. Naman na yung 74,000 ka mga estudyante, makabaton sang libre nga school supplies. Hindi maayog din eh. Check natin ba yung K5 poll, si K5 Jenny Kauyunan. Ito yung mga luwas ni may mga PWDs man nga gintagaan assistance ang kwan mo, sang Iloilo City Government, no? Kagti maayo ini kahit maka kwan bla maka save ang aton sining nga mga parents sang pag gasto nila pamakal sa mga school supplies para sa ila sining nga mga estudyante. Ag by the way, boss galing adlaw kon sa Biyernes, adlaw. Biyernes adlaw mag-abot si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Iloilo. Mangin commencement speaker ini siya sa College of Law sa West Visayas State University. Mga alas 2 ina sa hapon, kagpagka alas 4 sa hapon, may groundbreaking or inauguration sa school buildings dira man sa West Visayas State University. Pero by the way, dira sa WBSU subong, ano ning mga estudyante ning may black ribbon? Ano ning ma-report kay Five Paul ning mga naga-black ribbon bala? Sa mga estudyante dira sa WBSU. Okay, kung kuno nila, ginaprotestahan nila kuno ang pag-invitar ng commencement speaker, si Philippine Army Commanding General Navarrete. Kabalo kita nga si General Navarrete tumandok ini siya sa banwa sang Kalinog. Di nga ang kaprotesta sila ho nga may black ribbon ining mga estudyante. Ang mayos na pamatian nyo lang eh. Di ba? Commencement speaker mo. Ano nga kaprotesta sila? Sino ni K5 Paul ang nag-standby sila eh? Para makuha natin ang detalye sa mga balita, no? Kahit maabot man si President Marcos mo. Ang kay President Marcos Jr. iya, commencement speaker siya sa College of Law sa West Visayas State University. Nga kung sa din, si First Lady Liza Marcos, isa sa mga professor sa College of Law sa West Visayas State University. Diri sa aton sa siyudad sa Iloilo.

0: Kaning mga estudyante bala sa WBS yon nag black protest. Ano may nasuksok sila, may kabit silang black ribbon sa ila sining dugan. In protest kuno ini nga ang commanding general si General Navarrete ang napilian bilang commencement speaker sang WBSU. Amin kung mamangkot naton la sila no kung anong mga rason nga ang naga black ribbon sila. Ini nagabayo ni Pink ni laban-laban na College of Mass Communication ni. Ari ni isa ni guro ni kwani ho, College of Nursing. Ano yung lain uniform eh. Ara na si Sinoski 5J ni kayunan, ara na. Check na ito nanay ang mga report sa City Hall pero kay WBSU man i-graduate si Kaki 5J ni mo, may mga estudyante nga nag-black ribbon ba? K5 Jen?
1: Sa K5 John, umpisa sa Hunyo 8 ka K5 John, no, magabalik na sa regular schedule o kung 5-day work week ang schedule sa trabaho dati sa may Iloilo City Hall. Matapos sa K5 John, natigin na 4-day work week siya sa Marso. In line man sa K5 John sa pagpatigayon sa austerity measures man sa Iloilo City Government as well as man sa mando sa national government matapos natigin na experience kita kay Fab John sa pagtaas ng presyo sa petrolyo and in-declare nga a state of emergency ang bugos na pungsod. So May ka kay Fab John, ano yung March, nag 4-day work week na, no? So it means ka to, apat lang kadlaw opisina sa Iloilo City Hall. And ang Friday is ano pala na, for field works and remote area or work from home ka kay Fab John. Starting June 8, balik na sa normal nga may halbiernes, nag-duty na ang aton ng mga empleyado sa Iloilo City Hall. So, kahapon, ini ang desisyon ng Takay Pumjan, no, sa Iloilo City Crisis Management Council nga mabalik na kanakita nila na based man sa ilang reported data nga nag-gather Takay Pumjan nga amat-amat naman nga nagabalik sa normal lang sa pasyon na ito. Kahit naging positibo man Takay Pumjan ang ginpatigayon nila ng mga austerity measures dito sa Iloilo City Government. Nakasave sila Takay Pumjan in terms sa kuryente, sa fuel, kag sa ibang pa Takay Pumjan. Doon sa karon, wala pa sang may ginpapanaw nga executive order si Mayor Isa Trañas agud man ma-formalize ni iya nga mando nga pagbalik sang father work pero kag dira kay Fab John, no, sa ginexpect naton nga kung magpapanaog ang alcalde sa executive order niya mag-determine naton kay Fab John kung pila bala ka mga or pila gid ang naki-note overall sa Iloilo City Government sa ila electricity sa ilang fuel kag sa iban pang mga aspects ka kay Fab John.
0: Okay, so good sa Lunes, Hunyo 8.

0: nga role ba ka kayo dyan?
1: Okay. May monitor ay kada monitor. Kipab Jen.
0: Yes,
1: okay,
0: Kevin John.
1: Breaker kita kay blamo ang gideclare ni President Marcos state of national oil emergency, no? Kay kung maglain man yang state of national emergency mo, specific ang declaration nga state of national oil emergency on oil lang. Parte lang sa gatong, no? Hindi at general nga state of emergency bla ang pag-declare sa to. So that's why nga isa dira sa mga ginimo nga makakinot ang gobyerno 4-day work week lang instead nga 5-day. So good sa Lunes, balik na sa 5 kadlaw.
0: Yes. Actually, sa ang kitaligdan, payagani kay Fab John, idug ako na lang man sa Iloilo Provincial Capital since sila nag-declare man sang 4-day work week kay Fab John, no? Sang umpisa ya sang bulan sang Hunyo kay Fab John, June 1. Nagbalik na ya sa normal man. Or nagbalik naman niya ang province sang 4-day work week nila kay Fab John. Pero sa province sa kay Fab John, allowed sila ya, mayara sila sang flexi work schedule, which means nga allowed sila kay Fab John mag-time in alas 7 tugtog 8:30 sa aga kag pwede sila ya maka-out 5:30 sa hapon for as long as ma-comply nila ang 8 hours nga duty sa gobyerno kag K5 John. And aside sa that, sige-sige sa gihapon ang pagpatigayon sa austerity measures both sa Iloilo Provincial Government kag sa City Government kag K5 John, which means nga limitado ang paggamit sa aircon na ginaset lang sa 24 ang degree Celsius ang temperature, ang aircon sa elevator, ginapanubuan ang mga austerity measures ni Fab John at still ginapatuman sa gihapon, pero ang ilan lang ang 5-day work week kay Fab John.
1: Okay, so damo gid man sa mga measures na to, mabalaan na to na kung mga pilang na savings ang gobyerno ta?
0: Actually, amo na ka kay Fab John, no? Ang ginagulat-ulat naton kay according to Ma'am Joy Fantalaga Gursal, ang spokesperson sang main mayor sa Trañas, ginahulat pa nila ang report sang More Power bala ka kay Fab John kung mabalaan nila kung pila ang nakinot gid specific na kuryente sa city government as well as man ang corresponding na presyo sa ni ka kay Fab John. Umpisa nga nag-start sila implement sang 4-day work week.
1: Okay, kwa mo na i-compare mo lang ang billing mo sang nagligad nga bulan kag subong nga bulan kag sa sunod nga billing sang kuryente ta, dira mo na makita kung paano kag pila gid ang na-saving sang gobyerno. Ang gindeclare kali sang gobyerno ni President Marcos Jr. state of energy emergency. So amo ini nga may mga measures, no, specific kay kumakambal kang state of national state of emergency daw, general ina, pero niya ang gindeklarar sa to ni President Marcos sa Marso, state of energy emergency sa bulan sa Marso, K5 din. Sa parte sa, bangon sa kolpiyada nga tagsubrasin ang litro sa gasolina. Bla. By the way, mayuning mga programa ni Mayor Raisa Trinya subong kay may distribution siya sa mga school supplies, mga 74,000 ni ka mga estudyante, plus ang mga ayuda niya sa mga persons with disability, K5 Gen.
0: Yes, K5 Gen, no? May una-una ko na ito ng school supply. So may 74,000 ka mga estudyante halin sa kindergarten tugtog senior high school ang makabaton sang libre nga school supplies ka K5 Gen. Mayara sila sang notebook, mayara sang papel, mayara sang mga lapis, kag mga necessities sa K5 Gen sa isa ka estudyante depende sa year level nila ka K5 Gen. So madumduman nato, ini ang ginadunsyon ni Mayor Isa Trañas mga prior weeks before kay K5 John, no, mag-opening ang klase. Because nga, tinuyag sa kakade kay K5 John, part man ini sang measure actually sang city government nga, since nga kahatag kita sa assistance pala kay K5 John sa mga naapektuhan sa pagtaas ng presyo sa petrolyo, specifically sa mga drivers naton, di para sa mga ginikanan naman niya kay K5 John, amuni ang libre nga school supplies para sa ila. So, nag-allocate din kay K5 John ang Iloilo City Government sang 30 million pesos gikan sa Special Education Fund sang City, plus dugangan pagdita kay Fab John sang pondo gikan sa supplemental budget number 1 nga ginaprubahan man sang pinaligdan. In terms of the releasing kay Fab John po sa mga distribution sang school supplies, ayaw to announce pa ang city government kay Fab John, no, since wala pa sang date kay Fab John kusan o ini sila palagtagan sang school supplies. Si amo ni kay Fab John, kung madumduman man naton, previously ang city government

0: naghahatag niya daan sa school supplies. Pero nauntat ni Balaka Kay Fam Chan. So right now, right now, ginalantaw sa city government na ibalik na ni katatuig ang paghatag sa libre ng school supplies. Halina sa kindergarten, tub-tub sa senior high school, sa bugos nga mga bulutuan dali sa may syudad sa Iloilo. And other than that, Kay Fam Chan, naghatag na mga persons with disabilities ng mga scholars ng Iloilo City Government nakabaton man sa dugang nga 5,000 pesos bilang educational assistance sa ila kay Five John. Ini mga PWD ba naton kay Five John nga nagatinguha nga mag eskwela apisara sa ilang kapansanan o kung nga disability kay Five John. Kag ini mga napilian nga mga 42 ka mga PWDs naton, ini sila kay Five John kung baga ang do on the verge na bala kay Five John nga posible mag untad sa pag-eskwela because may problema sa ilang financial situation kay Fab John. That's why nga nag-extend ang city government sa valor 5,000 pesos sa selected naton ka mga persons with disability. As to the dugang ang mga requirements kay Fab John, i-check naton sa PIDAW o kung sa persons with disability office kung ano ni ang mga nanginbasihan, ano pagid ang mga kinahanglan. Kung may mga dugang pa kay Fab John ng mga PWDs ang mga expect na makabago man sila sa 5,000 pesos from the city government.
1: Why pa ma-announce kung saan ang distribution, no?
0: Why distribution pa? Sa school supplies, wala pa ka kay Fab John.
1: Pero ang pero sa assistance niya nga tagliba kalibo, nahatag na?
0: Nahatag na kahapon. Okay. Kahapon na kay Fab John. Ang higing pangunakan ni Mayor Isa Trania sa iyang opisina.
1: Okay. So, gusto nato ng mabalaan kahit starting Monday, galing kay Estalta Vives, kapit sa 11, pagka-dosis na, holiday naman mo. By the way, balik na ta sa 5-day work week, sugod sa Lunes. Ang Capitol, nakabalik na sila, sugod sa June 1 pa, kita yes. Jen.
0: Yes, okay, Five John. So, amo na, no? Again, pa-remind natin or panawagan, I mean, sorry, ang gina-inform natin, ang atan ng mga tayong palamating nga team, masibalan anad sila kay Five John nga wala opisina, ang Kapitolyo, kag Iloilo City Hall, Katabianes, balik na sa 5-day work week ang aton nga opisina both sa Iloilo Provincial Government kag sa Iloilo City Government.
1: Okay, salamat yun, Aki Five John.
0: Sige, KK5, John, hindi nga balita ang gadalon sa inyo sa DTX Coffemix. Nakakapika nga na ka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si KK5, John, ikaw yunan para sa kampanya na balita at servisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, KK5 News FM.
2: KK5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
1: Madam, mungkin nga salamat sa report ni KK5, John, ikaw yunan. KK5. Mabalik kita dugay-dugay pagkatapos kinamang sini.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matakas, mga butika. D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! My D3. Malakas, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sa imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
5: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpapalas.
2: kasaysayan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, kalayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
12: Moves to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre?
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
15: X10 Food Superman for men.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit isa experience ba?
15: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
15: X10 Food Supplement for men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
21: Mga butka.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: 11 Mbps!
5: Balik kita sa ato niya pag pangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News sa FM Iloilo. Ang ining portion ginadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialist. Para malikawan nato ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo, manginom kita sa Klinika di Tribayo adlaw-adlaw. Bangod sa extra virgin coconut oil nga ginapamanan sang vitamin D3 nga ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses sa aton sini nga lawas. But silingon ko naka D3 bio ka, healthy ka. Ilabi na gid ko naga star ikaw sa balahaon kag matubig nga lugar. Nga paborito balayan sang lamok subong nagaulan-ulan naman. Taas lang imo hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka ba lang pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan? Initanan ang sintoma. O kon patimaan nga may dinggi ka, gani maginom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood suplementa. Agini mo gikan sa extra virgin chocolate oil nga may ginpamanan sang vitamin D3. Nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus, pareho sang dinggi. Ang medium chain triglycerides. Kalin sa extra virgin chocolate oil nga parte sa D3 Bio, ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga lin sa D3 Bio ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapadami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining nga lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding ko na impiktar ka sang dengue. Tinuan ang oksaran para di pagbalayan sa labok. Kami dala sa dinggi virus. Manginom kita sang D3 Bio para layo sa dinggi. Manginom kita sa D3 Bio para layo sa mga balatian. D3 Bio, kagparisan na ito sa mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Yun pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang mighty C kag D3 Bio, mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Mabakal sa mga product center diri sa siyudad sa Iloilo sa buong adlaw Miyerkules. May libre nga consultation kag check-up diri sa may Ilope Street kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. Domingo, Lunes kag Miyerkules ang libre nga consultation kag check-up sa Miyagaw. Ara diri sa Orbi Street malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Sa Kalinog, ara diri sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kag sa Pasig City, ara dira sa Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes Buwas nga adlaw. Kag dira man sa Banua San Sara, bukas na ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dira sa may RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Mayong unto lang, happy birthday kay Jonathan Clavicilia. Happy birthday kay Jonathan Clavicilia sa Barangay Tanza, Bonifacio City Proper. Happy birthday. Mayong agaman ka pamati sa aton si Mama Rizel Baloro Kasiple dere sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City. Mama Rizel, kumusta ka na? Mayong odtogid kay Ma'am Nadeline Siautong nga nagalibot dere sa Pasig kay San Enrique, kay Romel Palmares. Maayong odtogid kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Maayong odtogid kay Ray Manuel Obligar. Kay Ma'am Laura Sumakaysay sa Hong Kong, kay Sindin Riker Vlog. Sindin Riker Vlog, maayong odtogid kay Ma'am Bing sa PSJ dira sa Singapore. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Aisa Ahmad. Maayong odtogid kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Kay Ma'am Regina Gomakil. Kay Ma'am Regina Gomakil, maayong odtogid kay Ma'am Aisa Ahmad, kay Ma'am Aida Amar Ali. Ma'am Aida Amar Ali, kay Nita Budjula. Kay Ma'am Nita Budjula, maayong apon gid. Salamat gid sa pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Magabalik kita pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis Whoa. DTX 500!
10: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
11: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
10: Ay,
11: muna lang nga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
10: Correct.
11: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
10: na?
11: Dapat niya wala pa?
10: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
11: Saan o ka mainom detex, may manod kag may tisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa aton ang may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sa ang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
12: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga atay,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay,
12: DTX 500.
13: Masaligan,
12: epektibo,
13: DTX 500.
11: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
10: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
11: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
10: Ay?
11: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula.
10: Mm.
11: Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
10: Ay.
11: Okay, imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
10: Uh-huh.
11: Be happy, concentrate sa present mo. Because that will define your future.
10: Gusto.
11: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
10: Mm-hmm.
11: Katatlo, ano, Sir GP?
10: Mga kainit mo, no?
11: Your grudges. Tao malanta.
10: Oo.
11: No, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit mo lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna silingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart do it good like a medicine, but a broken spirit dried the bones.
10: Ay,
11: so ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
16: D3 Bio.
17: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
16: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
18: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
16: Mm-mm.
18: At ang monolurin mula sa klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
16: So, napakagaling talaga ng Clinica D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
18: Yes,
16: so,
18: sir,
16: basta sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
18: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Clinica D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
16: Mm-hmm.
18: Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
16: Yeah.
18: Na kailangan natin katawan.
16: Okay.
18: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bakterya.
16: Talaga naman.
18: Na itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
16: Mm-hmm.
18: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
16: Bah.
18: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpitinsya ng mga E. coli sa mga sustansya.
16: Mm-hmm.
18: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bakterya na hahantong sa kanilang pagkamatay.
16: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
18: Yes, sir,
16: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
18: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
16: Mm-hmm.
18: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
16: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
18: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
16: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
15: D3 Bio Health News.
19: Mighty C, the alkaline vitamin C.
20: Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
21: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
0: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
1: K5 in Philippines.
0: Sumasayo ang MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
0: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
21: Headlines. At sa ulat, ang mga nagbabagang balita. Special payout sa cash assistance para sa mga TNVS at TNC driver nakatakda ngayong linggo. 68 bagong kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan sa loob ng isang linggo. 7 katao sugatan na matapos tumaoba sa SUV sa Claveria, Cagayan. Pinaniniwala ang isa sa mga sospek sa pananaksak sa bayan ng San Jose Antique sugatan matapos kuyugin. Samantala, dahil sa nakaka-insultong biro, tanod pinagsasaksak ng isang 19 years old na lalaki sa Eastern Samar. Top 1 most wanted sa NCR sa kasong murder at carnapping huli sa Capiz. Lalaki timboga matapos mahulihan ng mahigit 4 milyong halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kaso sa mga individual na sangkot sa manumayang flood control scandal, isasampa ng DPD WH simula bukas. At Pilipinas planong magtayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa kabila ng tensyon sa gitnang silangan.
0: MyTC Network News.
1: MyTC Network News.
21: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, special payouts and cash assistance para sa mga TNVS at TNC driver nakatakda ngayong linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
22: Nakatakda ngayong linggo ang special payout sa 5,000 pesos na cash relief assistance para sa mga Transport Network Company o TNC at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers na hindi pa nakakakuha ng ayuda sa Western Visayas. Ayon pa kay Therese Legaste, ang information officer ng DSWD Region 6, pwedeng pumunta ang mga benepisyaryo sa kanilang Social Welfare and Development o SWAD Team Office sa kanilang mga probinsya upang mag-claim ang ayuda at dalin lamang ang kinakailangang mga dokumento. Nasa halos 2,000 na TNVS at TNC driver ang hindi pa nakakakuha ng kanilang cash assistance kahit na natapos na ang unang payout schedule. Sa data ng DSWD Region 6, umabot sa 4,734 na TNVS at TNC drivers ang nakakatanggap o nakatanggap ng cash relief assistance. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Mon Tanyo Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Network News.
1: MyTC Network News.
21: Samantala, 68 bagong kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan sa loob lamang ng isang linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Ray Almodal.
23: Sumipa sa 583 ang kumpirmadong kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, Palawan batay sa pinakahuling datos ng Municipal Health Office. Mas mataas ito kumpara sa 515 kaso na naitala noong Mayo 25 o pagtaas ng 68 kaso sa loob lamang ng isang linggo. Nanguna pa rin ang Barangay Ransang sa may pinakamataas na kaso na umabot sa nasa 130. Na sinunda naman ang Barangay Punta Baja na mayroong 78 kaso at Barangay Taburi na may 72 kaso. Sa kabila naman ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit, wala namang naitalang nasawi dahil sa malaria. Patuloy namang hinihikayat ng Municipal Health Office ang publiko na makiisa sa mga hakbang laban sa pagkalat ng naturang sakit at agad na magpasuri kung makakaranas ng sintomas ng malaria. Ito si K5 Ray Almodal para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5
2: News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
21: Gandin pito katao sugatana matapos tumaom sa SUV sa Claveria, Cagayan. Balita hatid sa atin ni KK5 Dan Chavez.
5: Sugatan ang pitong katao kabilang ang apat na minor de edad matapos tumaob ang isang SUV sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tagatsur, Claveria, Cagayan. Ayon kay Claveria Chief of Police Captain Armando Tolentino Jr., sakay ng sasakyan ng isang school nurse na siyang nagmamaneho at anim pang pasahero na pawang papunta sana sa Apayaw mula Kapanikian, Claveria nang mangyari ang aksidente sa isang kurbadang bahagi ng kalsada. Batay sa paunang investigasyon, posibleng human error ang sanhi ng insidente matapos umanong maapakan ng driver ang accelerator sa halip na preno dahilan upang mawala ng kontrol at tumaob ang sasakyan. Agad namang rumesponde ang mga rescuers at dinala ang mga biktima sa Rural Health Unit para sa agarang paggamot. Kalaunan ay nakalabas din sila matapos malapatan ng lunas ang kanilang mga tinamong sugat.
24: Para sa Mighty Seed Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News at
3: Mighty Seed Network News.
4: Mighty Seed Network News.
21: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Pinaniniwala ang isa sa mga sospek sa pananaksak sa bayan ng San Jose Antique sugatan matapos kuyugin. Balitang hatid sa atin ng ka-K5 Jojan Morillo.
25: Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang inihinalang dayong sospek na sumaksak kay Alastata sa isang peryahan matapos kuyugin ang pinaniniwala ang grupo ng mga kalalakihan. Alas 10:55 ng gabi hunyo 1 sa barangay Funda Daripe, San Jose de Benavista, Antique. Nalaman na matapos ang nasabing pananaksak ay sinubukan itong tumakas. Gayon pa man ay napigilan ito ng mga residente na lugar at kinuyog. Matapos ang insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at iba pang parte ng kanyang katawan ng sospek kung saan ito ay naka-hospital arrest sa ngayon. Samantala, arestado naman ang kapulisan ng isa sa kanyang kasama at nananatiling at large ang dalawang iba pa. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing insidente. Para sa Mighty Seed Network News, ka-K5 Jojan Kabatingan Morillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
3: Mighty Seed Network News.
4: Mighty Seed Network News.
21: Samantala, dahil sa nakaka-insultong biro, tanod pinagsasaksak na isang 19 years old na lalaki sa Eastern Samar. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid naman ni ka-K5 Carol Medino.
26: Sugatan ng isang barangay tanod matapos itong pagsasaksakin ng isang 19 na taong gulang na binata sa barangay Santo Niño, Kinapundan, Eastern Samar. Kinilala ang biktima na si alias Danny, habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Jojo, 19 na taong gulang at pagtatapos pa lamang ng senior high school. Ayon sa impormasyon, nakikonect umano sa free wifi sa kanilang covered court ang suspect kung saan naka-duty ang barangay tanod. Base sa testimonya ng mga naksaksi, nakita umano ng biktima na bahagyang hinihimas ng binata ang masenang bahagi ng kanyang katawan at dito na nagbiro ang tanod at sinabing, "Huwag mong hawakan yan, baka mapanisa." Nainsulto umano ang sospek dahilan upang pagsasaksakin nito ang biktima sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Agad namang dinala sa ospital ang biktima habang ang sospek ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Para sa Mighty Seed Network News, ito si ka-K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
21: Kain din top 1 most wanted sa NCR sa kasong murder at carnapping huli sa Capiz. Balita hatid sa atin ng ka-K5 Roldan Villarreal.
27: Hindi na nakapalagpas sa motoridad ang top 1 most wanted person sa National Capital Region o NCR matapos mahuli sa pinagtataguan nito sa Barangay Santa Cruz, Ivisan sa lalawigan ng Capiz. Kinilala ang arestado kay Reynel John Carpio, 36 na taong gulang at residente ng New Lower Bicutan, Taguig City. Wanted si Carpio sa kasong carnapping at murder. Matapos napag-alaman ang pinagtataguan ng naturang suspect, kaagad na naglunsad ng operasyon ang pinagsanib na puwersa ng Provincial Highway Patrol Team Capiz, 62nd PNP Special Action Company, Taguig City Police Station at iba pang unit upang mahuli ang akusado. Hindi naman nabigo ang mga otoridad at nahuli ang suspect. Sa ngayon, nakabilanggo na si Carpio at nakatakdang ipresenta sa korte upang makaharap ang kasong pagpatay at carnapping. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: ITC Network News.
6: ITC Network News.
21: At lalaki timbo matapos mahulihan ang mahigit 4 na milyong halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kabuhan detalya ng balita, hatid ka K5K Buscaino.
7: Arestado ang isang bodegero ng Cebu na naka-diaper matapos mahulihan ng mahigit 4 million pesos na halaga ng droga sa Cagayan de Oro. Kinilala ang suspect na si alias Dandan, 48 anyos, mister ng isang retired police, walang trabaho at residente ng Zone 7 Barangay Bugo. Kinasan ang RPDU 10, Team 1, katuwang ang Kokpo RARID 10, PDEG SOU 10, PS6 RIU 10 at PDEA ang operasyon laban sa high-value individual na si Dandan. Inaresto siya sa loob ng bahay ng kanyang ina kung saan nakumpiska ang 600 grams na shabu, weighing scale, cellphone, pouch, eco bag at iba pang lalagyan ng hinihinalang droga. Naka-diaper ang suspect dahil sa kanyang kondisyon bilang diabetic. Napag-alaman na hiniwalayan siya ng kanyang misis dahil sa psychological abuse at pagbabanta sa buhay. Kasalukuyang nasa Maharlika Detention Cell Facility ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: ITC Network News.
6: ITC Network News.
21: Tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalya pa rin ng mga balita. Nakatakda maghain ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng kasong kriminal laban sa mga big fish o malaking isda na sangkot di umano sa flood control scandal. Ginawa ni DPWH Secretary Vince Dizon ang anunsyo ngayong araw June 3 kasabay ng inspeksyon sa Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Ihahain na anya mga kaso bukas sa araw ng Huwebes, June 4 sa Malolos Regional Trial Court. Matatanda na una nang inaprubahan ng Office of the Ombudsman ang criminal charges kabilang ang plunder laban sa mga prominenteng mambabatas at kabilang na si Senator Jinggoy Estrada at dating mga opisyal ng DPWH. Nauna na rin naghahay na mga reklamo ang DPWH at nakaso laban sa ilang district engineers at private contractors dahil sa maanomalyang proyekto na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso sa Bulacan at iba pang mga probinsya.
2: YTC Network News.
6: YTC Network News.
21: Samantala, sinimula naman ang pamahalaan na magtayo ng sariling strategic petroleum stockpile sa Pilipinas sa matapos maapektuhan ang supply at presyo ng langis dahil pa rin sa tensyon sa kit ng silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang digmaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas matatag na energy security ng bansa na lubos na umaasa sa imported na langis. Layo nito makapagbigay ng dagdag na buffer sa supply ng bansa sa oras naman ng krisis. Tinatay ang aabot sa 500,000 barrels ang unang stockpile na may halagang humigit kumulang 5 billion kasamang pagtatay ng mga tangke, pipeline, pantalan at iba pang pasilidad. Ayon sa DOE, nakikipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa PNOC at Maharlika Investment Corp upang matapos ang kasunduan sa loob ng buwan kasunod ang feasibility study at site evaluation.
2: YTC Network News.
6: YTC Network News.
21: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalya na ating balitang abroad. Nagpapatuloy pa rin ang labanan sa Southern Lebanon kahit tinanggap na ng Israel at Hezbollah ang planong tigil-putukan na inihain ng Estados Unidos. Ayon kay US President Donald Trump, ang nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang putukan matapos niya makausap ang kanilang mga kinatawana. Tinanggap din umano ng Hezbollah ang kasunduan na ihinto ang pag-atake sa Israel kapalit ng hindi pag-atake ng Israel sa Beirut. Kinumpirma naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasunduan, ngunit nagbabala na magpapatuloy ang pag-atake kung hindi titigil ang Hezbollah sa pag-target sa mga lungsod at sibilyan ng Israel. Samantala, iginit ni Trump na nagpapatuloy ang diplomasya at nananatiling epektibo ang kasunduan sa tigil putukana.
8: YTC Network News.
9: YTC Network News.
21: Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Kevin Shusana, K5 Donna Chavez at K5 Ray Almudan sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: 11 Mbps!
12: Balik kita sa ito niya pagpangalagad ng mga kakifoy bangoros. Last 12:16 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sa DTX 500 di superior antioxidanta.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa atonya pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Check na to report ni kaki 5 Kim Kaloyo kay sugod na ang tatlo ka term. No, tatlo ka term, 3 term school calendar subong school year. Sunod sa Department of Education.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
3: Keep up, Kim.
4: Padayon sa karon ka K5 John, no, ang preparasyon sa Department of Education ng DepEd Region 6 for the opening of classes nga natala na sa Hunyo 8 o kon masunod nga semana for the basic education ka K5 John. In line with this, di ipatuman ang ining 3-term school calendar nga naga-divide, no, sa academic year into 3 terms, no, kon tatlo ka quarter ka K5 John. Instead sa kinaanda naton nga tubtobala fourth quarter o kon fourth grading ka K5 John ang plastada, no, sa kinaanda naton nga curriculum ka K5 John. No, pero according man diri gani, no, sa Department of Education tiining term 1, term 2, term 3 wala man ni naga-affect, no, sa mga ginatudlo or competencies sa mga estudyante kundi ang pagtunga lang gid bala, no, sa number of days per term ka K5 John ang nangin kinalain lang diri, no, sa subong nga implementation. And actually tiiga monitor man, no, sa Department of Education kun effective man bala ini kag kun ano pa gid ang mga areas to improve para sa ining 3-term school calendar sa Department of Education ka K5 John, which is, no, ang bag-ong reform initiative sa idalom naman niya sa pagpamuno, no, or liderato ni DepEd Secretary Sunny Angara ka K5 John, no? So magasugod ini siya for the school year 2026 to 2027 wherein, no, ti ang klase ang magasugod June 8, 2026 kag magatakop naman April 8, 2027 kasunod man, no, sa DepEd Order Number 009-series of 2026 nga pirmado, no, ni Education Secretary Sunny Angara kag naghatag di siya sa pila ka mga guidelines sa implementation sang tinalikdan nga mga binulan ka K5 John. And it states nga ti it shall consist, no, sang 201 class days o kon 201 tanan ka class days from the first day of term 1 up until the last day sang term 3 ka K5 John.
3: Ang term 1 ni magpagbukas ini sa ano kaning opening sang klase?
4: June 8.
3: June 8, no? Yes. Sa sunod nga Lunes.
4: Yes.
3: So amo na sugod na sang term 1.
4: Yes, ka K5 John.
3: Sa sana una?
4: Usually kay Debla, no, ginasipak na nila ka K5 ang 201 dugin tunga na nila into 3 ang ining
3: so may
4: number
3: kwan,
4: days.
3: Tapos na may bulo bakasyon naman 1 week anay. No, pareho lang sa una do semestral break bla.
4: So may ara sa mga sina? In between. Yes, ka K5 John, no. So accordingly ang adjustment
3: ang 120 days ang
4: 201 class days,
3: no. Mm-hmm. Ginto nga nila sa tatlo.
4: Yes.
3: 201, pila na? Mga 70?
4: Mga dira ka K5 John. Kung ito nga on, ganaton. Kung check naton, ba? 201 divide naton 3. Sa 3. So, kung, 67. Mga 67, around 67, no? Number of days. Tapos, sa 67 na ra, may ara man niya sa mga breaks, kumbaga.
3: Dali lang, may kasulod kayo, may kontong. May nag-abot!
4: Babal ano na daan ang ba? Oh. Tinga lang kay na linong,
3: oh, no? Okay, linong subong pa na. May nag-abot tabi. Pero 67 days ang, yes, term 1.
4: So, yes.
3: Kung 67 days na, kung 32 bulan.
4: Yes, bulan kay John. And like sa unabi mong ang nanda na ton.
3: Login to first, lang,
4: first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. So, subong yang plastada, gin, term 1, 2, 3 nila. For example, ang first quarter kag tunga sang second quarter dugin tingob kumbaga up until the fourth quarter kag K5 jano sa idalom sa siring plano ang division of classes into three terms ang tinutuyo no nga ma-adjust ang assessment systems pag streamline sang lesson plan o kon lesson planning kag pag pasangkad man no sang learning recovery effects kag K5 jano kaangay sang academic recovery and accessible learning o kon aral program. So, ang first term mayara sa mayari galika K5 dyan, no? Ang first term will have 54 instructional days. O kung 54 ka wherein ang may klasihay na gadbala ka K5 dyan, kag ang napulo ka adla will be the assessment period. So again, no, sa term 1 54 ka instructional days kag sa mayara man sang 10 day nga assessment period lakip na diri ang 5 day opening block ka K5 John kag sa second term naman it will include 55 ka instructional days kag napulo ka assessment period ka K5 John kag sa third term naman mayara sang 61 instructional days kag mayara sang 6 day nga assessment period. So every term mayara sa lasang gintalana no nga assessment period to see kung effective man gid ang pagpatuman sa ni no kag ang ning ka K5 John pwede man ma-adopt no ang ining three term school calendar sa mga pribado nga eskwelahan as well as state and local universities and colleges kay may pila ka mga LUCs naton nga naga-offer man wala no sa mga senior high school at pwede ni nila pero hindi gid sila yabla mandated ka K5 John pwede lang nila ma-adopt pero hindi man sila ya required since nga they have their own management plan private schools ka K5 John and sa mga LUCs naton no kag ti itanaw naton kung it will be effective kay kun sa aton ng kaka-K5 John doon lang in redundant ang gani do same lang man ang plastada pero sa mga terminologies lang kag ang setup ang dubag-o sa sining
3: basta bago lang ang title do mo lang gapon
4: do mo man ang gani gapon kay John
3: ang pinaka importante ang balgani nila niya dapat ani ang curriculum ang dapat islan
4: sa mga nagapanawagan nga i-abolish ang senior
3: high damo amo na taning tagaan nila pagtamod subong
4: kaya actually just like no sa ginambal nila bilang nga goals ang senior high which is kung makagraduate ka sa grade 12 handa ka na sa trabaho handa ka sa negosyo handa ka sa koleyo but in terms of trabaho kumbaga ka K5 John do kun matanaw naton bala do medyo malabo pa ikaw gani nga college graduate ka ayawan ka pa kapangita sang trabaho or obra how senior much more pa yan kung senior high school graduate
3: eh mga tikalon sa unan niya ba may kay senior high school kita kay kung senior high school ka lang may 2 years ka na makaobra ka na tika lang to gli way man tumatupa kay subong ay sa mga kuwa sa senior high school
4: actually no
3: bisan naman na call center pwede ko makuha way man sa mga kuwa sa call center nga senior high school
4: even gani kung kaisa sa mga fast food kag iban pag yun gina require na college graduate kag iban yun dari sa aton sa Pilipinas
3: tiyan mo na nga ang budlay ti gintagaan nila huol na yung tagaan nila dugang panahon
4: additional 2 years
3: may dugang kang kadawa katuig dugang galastuhan sa kirikanan sina
4: Tekon sa old curriculum, usually kung makagraduate ka college, dapat mga 21 graduate ka na college mo. Pero tungod nga mayara subong sang senior high school, usually no makagraduate ka na mga around 24 na yang edad mo ka K5 dyan, no? And subong do wala pa man sang feedback no regarding sa panawagan nga i-abolish kay since they believe nga sa on the part sa Department of Education nga effective man somehow ang ining senior
3: mo,
4: high school program.
3: Pamangkuton mo bla K5 Kim ang mga nag-agi sa senior high school bla. Yung daw ay man daw sulit-sulit malang gapon. Di duway man sang may nagbago, ay man sing indugang sa senior high school. Ambal na yan sa mga estudyante, ha? Kag iban bada nga mga kwa na to, mga kilala sa education sector, bla, K5Kim.
4: Nami, kung for example, like senior high ka, nag-take ka sa mga pang-skills, bala na? For example, mga technical, may pang-tahi,
3: computers, NC1, NC2.
4: Makakuha ka certificate.
3: May certificate ka, tinaw na piho na iya guro.
4: Oo. Oh.
3: Tiyan mo kanina nga bisan subong pangitaon mo. Subong damo hiring sa kwan mo sa kwan nila sa mga ano ni sa cruise ship.
4: Oh.
3: Ti wai manda sa senior high school nga ginapangita. Puro mo da college siya, graduate, K-5 game.
4: Oh, kagbisan din man subong ka K-5 dyan nga mga works, no? Ga-require nga college graduate ka, may mga degree, kag-iban pa na gano'y iban, gina-prioritize na naman mga Latin honors, although nga hindi man ibasihan ka K-5 dyan kung maayo kaya sa trabaho or hindi ka K-5 dyan, no? Pero tiya mo na, no? Makita na to, nga, may iban actually nga mga strands ka K-5 dyan nga sa mga eskwelahan, ginadula na nila kay redundant, kumbaga. Just like for example, ang ining general academic system kay usually na mayara sang GAS, mayara sang UMS, mayara sang STEM. Do makita naton nga actually ang UMS ka GAS no medyo alike siya mo.
3: Ikaw kaabot ka pa, kaabot ka pa.
4: Senior high product ako, senior high school product,
3: ito tiyo product. Kadamo sang pamaagi pero do amo man lang gapo no.
4: Oh, nakita na to.
3: Daw ay gidaw na daw nag-board ka lang, board lang. No, takan ka na lang sa eskwela kaya makmuna nga may additional kang 2 years.
4: More on tawag na, depende man sa iban, pero may more nakita on, na to nga.
3: More on garastuhan sang pinaginikanan.
4: Nga usually ang mga natun-an mo man mga grade 10, grade 9, do mo man na usually do gid balik plus mga grade 11 and grade 12 galing.
3: Kasi
4: do
3: na
4: practice lang kamo sa ano, sa thesis do mo na.
3: Galing kay kwan sa K5 kun sa depende sa tawo na.
4: Oh, kung paano mo siya i-adapt kumbaga. Pero mas dami kun for example TVL gid man nimo ya skills. Ang kwaon mo bala no. Oh, pero
3: mga
4: example,
3: skills niya, ti, paros na...
4: Tapos lan mo, pwede ka kapaabot na mo. May NC2 ka, NC1.
3: May paros na, baby, welding.
4: Na, no.
3: In demand si mong ang welding sa ibang nga nasyon.
4: Sa computer.
3: Okay.

0: sa mga masunod nga mga sinema. Even nga naisubong, no? Nagaulan-ulan naman, damo naman sa mga bagyo kita nga gina-expect. Ti ginahatagan man sang igtalupangod ang safety man sa aton sa rin nga mga estudyante ka K5 dyan. Pero kung madumduman na to, no, sa mga previous nga school years, somehow do medyo affected kita sa iling mga cancellation of classes.
1: Diba,
0: for example, magulan-ulan.
1: Dapat daw automatic, kung magulan gani na, may bagyo, dapat sina kuang krayon. Online class. Automatic ba? Ngayon na maghulat pa sa announcement. Yun, may bagyo gani, lain panahon. Automatic ba? Nga, why kamo, hindi kamo mag-face to face, ma-online lang kamo.
0: Oh, depende kung ano oras bugtaos, mayor.
1: Dapat tani muna, no? Nga, automatic ba tani? O galing, kahit may mga ginasunod kitang protocols o kon procedure sa sining mga bagay K5 game.
0: No, usually kon for example kun may mga bagyo ginahulat na blanay nga may mga signal number 1 for a certain abing class no or na grade levels sa K5 John to cancel the class no. Pero ti subong tingin nating waan man no sa aton sa nga mga naglain-lain yung mga ahensya sang gobyerno, mga local government units naton nga ma-fill in man ang iban nga mga kakulangan kahit since nga dari sa Western Visayas kulang pa man kita gapon sa classroom mo. Mga linibo pa sa as of this time. Te ang makita naton sa Iloilo National High School under pa na siya Schools Division of Iloilo.
1: Province.
0: Yes, Iloilo province. Province no, te ang makita naton kaya diba naglinitik dara sang naglinog ang ilang mga school buildings. Iba nga may estudyante dara sa gym. Gym sila nagaklase, no? And tawag na ang division lang yun nila is blackboard, kung ano dara sa tunga, which is maka-affect man somehow, no?
1: Mga sa una, plaza kami yung klase mo. Mga sa una sa Arevalo High School, bla. Plaza, kay kulang ang kwarto. Kasi sa mga subject mo na sa una, do, tatlo lang ka-subject namon sa unang ara sa sulod sa classroom. Dan laban sina, amon ang natawag namon sa una, amon sikulahan tong University of Batyo in Bilya.
0: May ama mo nagalay sa una, no? Oh, pero
1: eh, bit-bit kami tuluangan namon ang blackboard bla. Tuangan ti si mamo ara manda ti alam mo si mamo pakwaton mo sina kundi ikaw ang estudyante makwat.
0: Oh, ti ko namo na mga instances bi ko isa no distracted man ang ibang mga estudyante kun for example sa isa ka gymnasium pulo ka mo ka klase. O may klase ito parte sa mathematics ang inyo ya Pilipino wala ka balo kun ano pa mati ano.
1: Ti way ka balo kun ma English ka kun ma Pilipino ka kun ma math ka bla.
0: Oh, ti kabay pa nga ma fill in ani ang duga nga mga classroom sa bulig man no sa aton sini nga mga local government units ka K5 dyan. So, okay. Keep safe lang sa mga estudyante natin, nga mga manubalik naman sa ila sinino, nga mga klase subong nga school year 2026 to 2027.
1: Salamat yun na K5 Kim.
0: Report, gikan sa Department of Education, ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon Report.
1: Madamo kinya, salamat sa report ni Kaki 5 Kim Caluyo ti sa mga estudyante. Kung yung klase gani, concentrate kin sa pagklase, pagtuon na. Kay mayo gani ka mo, kay ginapa-eskwila pa ka mo iya. May mga kuturan kita gani nga way, kag wala sang, wala ginapa-eskwila ka, isang galastuon. Kung ginapa-eskwila ka, pasalamatan mo sa ginikanan mo, ina. Kaya ginapa-eskwila ka, hindi ka magligoy. Naman si Vice President Sara Duterte, nag-advise sa ginpahalin bilang congressman sa 4th District sang Cavite. Nga mag-inom sang vitamin C. Dapat Vice President Sara Duterte, pag vitamin C gani, mighty C. Mighty C ang gina-advise mo nga imno ni Congressman Kiko Barsaga. Yambal ni isang Vice President, Sara Duterte, alam kong may sipon ka ngayon. Umiinom ka ng vitamin C at damihan ng tubig na iniinom. Magpagaling ka. Amo ini ang gina-sulat niya nga kabahin sang open letter to Congressman Kiko Barsaga. Nga ginpahalin bilang congressman sang 4th district sang Cavite. Eh galing kayong batasan bla sang unang tatay ato nga si former congressman, the late congressman Elpidio Barsaga. Respetado nga klase

0: congressman to. Oh, sang siya kay nakagi ganin sa presidente sang National Unity Party mo si Congressman Elpidio Barzaga. Amo rin tatay ni Congressman Kiko Barzaga. Kita mo gani bisan tiyo ya gani ginahanot man sa tiyo ya nagiging barangay kapitan. Utod sang tatay niya na former congressman sang 4th district sang Cavite. Ang advice ni Vice President Sara Duterte na mag-inom ka kuno sa vitamin C, congressman, anay congressman ka na. Vitamin C, may TC ang imnon mo, kaya amuning nami nga vitamin C. May TC, Vice President Sara Duterte, ang balon mo si anay congressman Kiko Barzaga. Mew! Inom ka sang may TC, kaya sigurado nga madula si pun mo, madula ang imo sininga ginabatyag. Ang ini nga porsyon nga nadulong sa inyo sa Klinika di Tribayo o kon Klinika DTX 500 di Superior Antioxidant, malikawan naton ang makamamatay nga cancer. Kung nagainom kita sa DTX 500 at lawad daw bangod kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orac units sang mga antioxidants. At saway nga healthy ka kung naka-DTX 500 ka adlaw-adlaw. Malikawan mo ang sarcoma nga isa katumalagsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulgon ila binigid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kang may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan, 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Samtang mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan. Ini magiyong nga joint, tinaling nga pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan nga ang sarcoma kag iban pang sa isang cancer, mag-inom kita sa DTX 500 kag Mighty C at lawad-law para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 kag Mighty C. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patyo ng mga guba ng mga selula sa lawas, pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag maging cancerosa. Hindi na magulat kag magtubo pa mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Standby mga kaki-5, abalik kita dugay-dugay. Mayong hapon ang dira kay Paribi Boy Cadiz sa Barangay East Baluarte Mulo kay ay Sir Arman Bakugoay kay Pari Roy Sihar. Mayong hapon na da, salamat kita kay Nita Budjula. Mayong hapon na da. Salamat kid, mabalik kita pagkatapos gid lamang sini.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama. With the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronan, saka sales rep. So, una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
4: 11 Mbps!
9: Balik na sa ato niya pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ka public service sa K5 News FM Iloilo. Mga pikita, DTX, Coffee Mix, Healthy Coffee. Muna yung kape nga kung makahigop ka sinim, makasingit ka sa namit-namit-namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee.
10: No need to feel down, say...
9: Nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang gusto mo naman na creamy coffee, mag-prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa o olipira o konbalonggay. That's why nga healthy. Kag creamy siya kami, skim milk, kag my creamer, prebio coffee. Maligo kita adlaw-adlaw para nga mahamot kita kag fresh na fresh. Gamit sa klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya morning habon nga nagapaprisko sa atong pamatyagan, na fresh na fresh. Nagapaputi ka, nagapahamot sa atong sinilawas klinika Deo Fresh. Para ma-maintain nato ng freshness. Pagtapos natong paligo, mag-roll on kita sa atong ilok sa klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot niya ilok sa klinika Deo Fresh. Nagapahamot ka, nagapaputi sa atong siningailok ang klinika Deo Fresh. Samtang kung gusto naton nga malikawan naton ang sakit sa tan, bloated nga tan o kung LBM, mag-Clinicas Probiotics kita. Kaya ang Clinicas Probiotics nagapa-active ini sa atong nga digestive system. Kung aktibo ang atong sining digestive system, ginatunaw niya sa maayo ang atong sining mga ginakaon. ma-LBM kasi na masakit yan mo na kung hindi matunaw. Why ka bala natunawan sa mga ginakaon mo? Okay, Clinicals for Biotics, ha? Para sa masulhay kag-regular nga pagpamuhin. Clinicals for Biotics! Nawa na gid si Manoy bisan anong pagkakuhit ko hit bisan anong pagka kwani mas si Mazda ay ambal sa migo ni Paul Diadan yan no maninga dungan na kami guwas kalibutan ako ya patayo ya sayaw ya uya eh para nga hindi sa maguyaw ya mag-extend food supplement ay kung naka-extend ka kay Pipe Paul malon mong migo mo to na bisan sabitan mo sang isa kabalding tubi. San sabitan mo sang tuwalya nga basa nga mag-umum lang pantrapo pag tapos pligo obla. Okay, para sa kampiyon nga sitwasyon na to, no? Ay, sa ni Mayo, matyag ta kon kwan ka bitin. Para na hindi ka mabitin. Extend food supplement. Kaya extend my ingrediente nga maka kaglabuwas ka. Na nakahatag sang extra nga energy, extra nga adrenaline, extra nga kabaskog sang lawas. Ang iban tumba na, ikaw tindog yapon o naka-extend food supplement ka. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. Order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok, ha? Idulong sa inyo mga puluyan o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa siyudad sa Iloilo, ara sa Ilopi Street, kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes, kag subong adlaw, Miyerkules. Hasta pa ni las 3:30 karon sa hapon. Was naman, may libre nga consultation kag check-up dira sa Pasay City. Webes, dira sa Salvation Street, Pasay City. Pag sa Biyernes naman, sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Ay libre nga consultation kag check-up dira kada Biyernes kag Martes. Kag sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, Miyagaw, Iloilo. Malapit sa public market, libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Kag subong man sa mga taga Quinto Distrito, Northern Iloilo, ginpalapit ni Dr. Ramil Oy ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center na bukas na dira sa RGM's Building sa Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Sini na kamo magpakanto sa siyudad di o kung magpapase sa Pasay City o kung Iloilo City kaya dira sa Sara. May Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center na ni Dr. Ramil Oy. Why nakita time? Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa ngalan sang Damian and Women of Key 5 News FM Iloilo. Sa Master Control, opo naton si Kaki 5, Paul Dihada. Ang inyo Kaki 5, John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan si Iloilo, number one kita. Key 5 News FM.
0: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. Key 5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. Key 5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ethri Bio.
11: Ko si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio.
1: VCO nga may D3. Mabagalas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko. Kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata. Mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon. Manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal nga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
15: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lanan insulayan ko pa no Mighty C kag one capsule 3 times after 1 week nami ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
19: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
20: Victor Wembanyama with the post.
18: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
21: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
18: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
3: Kadaragsa nga punggod.
5: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
3: Puro kapulkatol.
5: DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplanta na!
26: Ganito ako!
27: Tigasing!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend food supplement for men.
30: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
29: para sa tigasing performance.
30: Extend food supplement for men
29: para sa matino nga dugo.
30: DTX 500
29: para sa healthy gatay.
30: DTX 500
29: ang DTX 500
30: ang may mataas ka antioxidant
29: nga amo naman
30: ang nagatilo sa imo atay.
29: Basta tilo ang atay,
30: happy kanunay.
29: DTX 500
30: masaligan,
29: epektibo.
30: DTX 500
29: mataas pala ang imo blood sugar.
30: DTX 500
29: ikaw ba na
30: ang may diabetes?
29: DTX 500
30: ang DTX 500
29: ang may powerful compounds
30: nga nagapanubo
29: kagakontrolar
30: sa imo blood sugar.
29: DTX 500
30: masaligan,
29: epektibo.
30: DTX 500
29: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
29: D3 Bio,
26: ang D3 Bio
29: yung may PCO,
26: ang PCO
29: yung may D3
26: mga butika.
29: D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio,
26: ang D3 Bio
29: yung may PCO,
26: ang PCO
29: yung may D3
26: mga butika.
29: D3 Bio with PCO.
33: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
29: D3 Bio,
26: ang D3 Bio
29: yung may PCO,
26: ang PCO
29: yung may D3
26: mga butika.
29: D3 Bio.
34: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
29: D3 Bio,
26: ang D3 Bio
29: yung may PCO,
26: ang PCO
29: yung may D3
26: mga butika.
29: Ang kampiyon nga istasyon
30: K5
29: News FM.

0: ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
2: Halin pa siyang nalimtan ko na.
1: Mau kita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing ang bago.
2: Ano nga variety na? Mabudlay naman na guro tandaan nga mga numero.
1: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP Sang Singenta.
3: NK313 VIP
1: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
3: NK313 VIP Protect todo panalo. Itanom subong asisyon.
4: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!

0: Media. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad. Is parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mabakal sa mga butik. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigod, malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Low Coma, IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule. Eye Allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marugod na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
13: K5 News FM.
12: Saro Ilo Ilo.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna onsa na sang hapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the
13: Filipino.
16: May istorya ka bala nga dugay na ginakuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan?
18: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na kulang.
16: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamit.
19: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
16: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang kampiyon nga estasyon K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong kaupod sa subong nga Miyerkules ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manel. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-aupdanay, magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare-kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha, busog ara sa maayo nga kahimtangan. Nagagoom-goom ang aton nga tiyempo diri sa may banwa sang Sara. Maghalong kita kay any moment pwede gid magtupa ang ulan. Balon gid sang payong, raincoat ninyo dira, jacket, ukon ano man ninyo nga mga pamandong dira para hindi kita mabasa sang ulan. Kag syempre, magtumar kita ha sang aton nga power trio, ang Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500 para may ara sang ibato ang aton nga lawas batok sa nagkalain-lain nga mga balatian. Bago ka lang tapos paniyaga, init na katubig dira kag magtimpla sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya, chia seeds kag disugard sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga magtawhay dirang aton nga tiyan, ma-detoxify ang aton nga tiyan, ang aton nga mga kinaon, makapadalhay ka sa pagpamuhin basta naka-DTX Coffee Mix kita. Kampiyon nga kape, makahatag sa aton sang relaxation, kag syempre, pampares naton sa subong mag-uom-guom ang panahon. Manami gitini, ipangape, basta amuin ni ang tiyempo, kag nagapatuyom-tuyom kada pamati isang aton, matahom nga drama diri sa mga pinanid sang gugma.

Sa mga nagalantaw man via Facebook Live, we are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Please, i-like at i-follow ninyo ang aton nga page, kag ang aton man dire nga official Facebook page, K5 Sara, kag K5 Quinto Distrito, para manginuna kag-updated man kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sa ang aton nga probinsya. Aton gid gina-welcome ang aton dira nga mga kumari abroad. Ma'am Bings PSJ, Ma'am Nana Eshan Prasha, good afternoon. Mayong hapon man sa kay Ma'am Azun Pineda. Mayong hapon gid. Mayong hapon man kay Rainier. Shout out lang kuno kay JR Libatho, kay Benji nga naga-obra sa Nabitasan, La Paz. Mayong hapon man sa kay Buboy Furniture, kag sa Halyara Family. Maninay, patamyaw lang asa akon mga tawo, si Yanyan, si J-Boy, si Hover, si Gabriel, kag si Alfred, sa Buboy Furniture, nagapamatigid sa bo. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. Mayong hapon mandira sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Ramia Panes, Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan, kag kay Ma'am Nadalan Shautong. Sir RV Chris Caceres sa May Tubungan, maayong hapon. Mayong hapon man sa kay Ma'am Hawak Shautong Leda sa May Caloocan City, nag-aupod gid sa aton. Ken Elken Balayon Montero, maayong hapon. Maninay shout out lang. Mayong hapon man sa kay Ma'am Maria Delia Gamuza. Sister ni Ma'am Nene Shan, maayong hapon gid. Sa may mga gusto pa dira i-greet ha, mag-comment lang kamo dira sa aton Facebook Live or mag-text diri sa aton text line 0962-478-8730. Maninay, ako patamyaw si Daniela Palmes Senior. Iya, name ginakalimtan, wala man tawag or text maninay. Mayang hapon gid sa kay Inday. Mayang hapon maninay, shout out ko lang si Jory Tristeza sa May Santa Teresa, Gimaras. Sige pamati sa K5. Thank you gid. Maninay, patamyaw lang ah, mga amigo ko dira sa Pasiwan Central School, si Mokmok, si Reggie, si Chris, si Larry kag si Renny Boy. Panyaga ta maninay, sudan tambo with Tagabang. Abo ka na, meet ba? Init ang sabaw, kay nakaulan na sa May Annabelle Lemery. Buyog Vloggers, maayong hapon. Shout out lang ko na sa Cathedral Family sa May Lambunaw. Ma'am Rihina Gumakil, good afternoon man. Mayang hapon man kay Mamaricel Baluro Kasiple, nagatutok man sa aton. Ang mga taga Elaine Rose Store, nagapamatikin subong. Mayang hapon ha kay Madam Nanny Elaine, at sa mga kaupdanin ni Dira, day J.J. Bolivar, day Rafi Sana, Ma Mercy Banyes, kag sa tanan-tanan ng mga taga Elaine Rose Store, kag sa mga taga Elaine Rose Pharmacy, nga nagapamatigid subong, kag nagaabang-abang nasang aton nga drama. Mayang hapon, dira sa inyo. Ma'am Roslyn, mayang hapon man. Nag-display ko nung sa mga bulong ho ah. Kakay princess ko nung nga nagabantay. Mayang hapon, gid. Oy, sa mga lapit dira sa may Kubay, bala? Hapit ka mo sa Elaine Store ha, Elaine Pharmacy. Kay available man dira ang aton nga mga produkto. Good afternoon, dira sa inyo. Tanan-tanan. Manina, shout out lang kay Arthur Katoliko, si Aldrin Paran ini, nagapamati kami subong, kay Ruth Cal, maayong hapon gin. Sige. Ma'am Sela Gonzalez, good afternoon. Manina, shout out lang kay Ayot nga nagahugas subong sang motor sa Barangay Zirudo, kag sa Family Akayang, Banahera, kaga kay Amay nga nagapamati gid subong. Wow, maayong hapon. From Ma'am Sherilyn Akayang. Ma'am Bea Singguan Sonon, good afternoon. Sige. By the way ha, sa may mga birthday nila,
Today is June 3, 2026. Happy, happy birthday sa inyo.

0: happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate man sa ilang espesyal nga okasyon, anniversary, monthsary o kung ano pa, pwede gid ka mo magkapag-greet dire. Again, comment lang sa K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page or mag-text sa aton text line 0962-478-8730. Maninay patamyaw lang sa amigo ko ah, sa Ngagalabo. Sa wet market sa Sara si Edgy Boy kag kay Brutulin kag kay John John. Maayang hapon sa mga taga Sara wet market. Kapit na lang. Kapit na lang ang Sulay Basha Festival. Magkilit anay naman kita ha sa Hunyo 24. Mabasyahan na ikuno kita ho. Ayang hapon ha sa mga nakatutok nila sa may banwasang sala. Sige. Oras ta, alauna, 24 na sang hapon. Lasta, doon ang mga kumare, tada. Nakakita na sang inyong mahilay-hilayan. Mayang hapon, maninay. From 419, nakakadto na kami maninay sa Klinika Sara. Oh, thank you, kid. Ay, sa mga gusto nila magbakal sa mga products natin ha, available aton mga produkto sa Klinika Sara Branch. Sa mga taga Quinto Distrito, bala, ara kita nahamtang sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Pakadto sa may wet market. Ara kita dira nahamtang ha. Klinika Sara Branch. Sige! Ang aton istorya subong hapon, ginpadala ini ni Connie. Si Connie ginbulagan sang iyang banabana tungod may babayi ini. Gani wala ginsang may mahimo si Connie kundi buhion ang iyang mga anak. Nagalibod siya sang isda. Tanan, ginhimo niya pero nagabulig man ang iyang pakaisang lalaki. Kag sa malipot nga istorya, nangin sila sang ulihi. Ginkontra si Connie sang iya pamilya tungod ginpamana niya ang iya nga pakaisa. Apang nagapalanggaan ay gid sila kag ginpakigbato nila nga duha ang ilang nga paghigugma anay bisan sala sa mata sang Dios kag sa mata sang tawo. Oy, grabe. Ano bala mangin ending sang istorya ni Connie? Ano bala ang matun-an naton? Mapulot nga mga pagtulun-an sa iyang kasaysayan. Ang bugos niya nga istorya aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.

0: Wala ka sang huya, Milan! Manuugay mo na gali akong inatunto, ha?
1: Man, wala ka sang pulos na klase, babae! Pag-abot ko rin sa balay! Wala sang tinikang! Wala sudan! Wala tubig! Ay, ano mo na yaman?
0: Wala mo makita, ha, Milan? Nagkabantay ko sang gamay, tanga bata!
1: Ay, sus, kasimple lang din siya nga bagay, pero hindi mo mahimo!
0: Kung sa imo ko na abi ibalik, ha? Ha? Simple man lang galing nga bagay, islan mo kami sang anak mo! Ha?
1: Ano ba kayo mayo tiya si Melchora, ya? May negosyo to siya? Oh, katawahay ko to, ya?
0: Kabalan ka, kid, no? Ha? Ay,
1: Tony!
0: Kabalan ka, kid, kabalan!
1: Itampa mo ko, ha? Isa pa kid, ha? Isa pa kid!
0: Magaling ka din sa balay, Milan! Basta kong mapatay, ito ba ikaw?
1: Bahaw! Mamaho ka pa, no? Hindi mo na kuya kinanglan pang apahugon. Kaya mo magina yung plano ko. Mahalin na ako, Dre!
0: Sapat ka! Sapat ka, Milan! Ka!

0: Bow ang animal mo nga banabana nga ina ko ni. Kung hindi lang ni paralyze ang isa ko katiel, sinipa ko na siya, bro.
1: Tay, wala na lang ang isang anak ko.
0: Pabayin siya, anak. Pabayin, wala huya nga milan nga to. Oh, hindi ka magkabalaga. May pensyon ko nga 3,000 kada bulan. Makabulig-bulig na sang panggatas-gatas dito to, ah. Abi, tama na nga hibiin, ah.

0: Aranar!
1: Sige na,
0: Pao, kabay pa nga mabakal sila sa isda ko ba? Para nga may pambakal ko karon sang bugas sa balay. Ay, bakanto ko sa ila. Ari, oh! Isda ka mo!
2: Kone! Tagpila na ang tilapia mo! Ha?
0: Ha? Ay, kakon! Wala ko sang tilapia nga isda! Lawayan lang niyo! Preska pa!
3: Bao! Namin na! Pero ang botsilingo namon bala kone, ang tilapia mo bala, kabalo ko priskap na, bila naaw.
2: Gani man kone, ito katambok isang tilapia mo eh.
0: Bastos!
2: Bastos man!
3: Ano nga?
2: Din ang bastos na!
3: Bastos daw!
2: Ano
3: na? Ba? Uy! Ba? Oh!
4: Daw hindi mayong mudo niyo haw?
0: Kasa Ramon?
2: Meg Ramon!
3: Ramon!
2: Mayong adlaw lang ta!
3: Ang adlaw na Meg Ramon ah!
4: Maguba ang adlaw niyo karon sa akon? Ginabastos niyo ang pakaisa ko?
2: Pasinsya, Meg!
3: Nano, pasinsya!
2: Joke lang to, Ramon!
3: Ito ah! Nano! Naglaaw lang ako!
4: Kas, dali ka. Hindi pagsapaka ang mga tao ngayon ah!

0: kalatang agatas kag dayapir ni Toto.
1: Ay, Ramon. Ay, pila ni. Ay, bayaran ko lang karon na. Mahalibod pa ko sang isda eh.
0: Ah, hindi na. Dira lang na. Kabalo ko, sambot kagin subong eh. Kagisa pa. Hindi pagsaligi ang pensyon ni Joy Maxia. Sakto lang na gani sa mga bulong niya.
1: Ay, salamat gid Ramon ha.
0: Ah, Connie, hindi na. Abi, tama na ina. Hindi na mag-ibig. Hindi ka magkabala ka. Hindi ko kamo pagbabayaan.

0: Labas na ba?
1: Mabiyo, kapakaisa, no? Tawahay po sa pulis!
2: Yes, palagay na yung ceremony! Ay, mayo eh!
3: Sa smusa ay!
1: Sana! All na lang kita,
3: Bahala kamu, Daya! Bahala kamu, Daya!

0: Ramon, nasakitan na ako sa mga ginapanghambal sa mga tao eh.
1: Oh.
0: Pwede. Palayuin na kami ni Tuto.
1: Hindi pwede. Napalangga ko na si Tuto eh. Pati ikaw. Palangga ko naman.
0: Pero Ramon, magpakaisa kita.
1: Pati ano? Sang unang panahon gani, ginapangasawa man ilang-ilang ang mga bata kagutod. Connie, palangga mo bala ko?
0: Ramon!

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sa Iloilo, kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa K5. Tiri lang sa kampyon na istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Atensyon mga kamais! Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo 50-inch TV kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kagihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
1: Protection VIP para sa ka-NK na VIP.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na.

0: Bawat higop ramdam mo ang saya. TTX Coffee Mix talagang kakakiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, Gidya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men.
5: DTX 500!
6: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
5: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
6: Basta may kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
4: kag-stress adlaw-adlaw,
6: ini ang kabagdanan, sang matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
5: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
6: Malakas mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton.
5: Mag Eye Care Go.
6: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mataas ang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape, hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, makabutika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ari, nakapaborito nato niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.

0: Kundi, anak. Halin sang nag-eskwela ka. Tanan nga suporta ginbubo ko sa imo. Tubtob nga nag-live-in ka kay Milan. Wala gid ako nagapabalapag. Tugod pa lang ka, tagid ka katama.
1: Tay?
0: Tanan nga desisyon mo ginasuportahan ko. Pero ano ini? Nga nakipagrelasyon ka sa pakaisa mo.
1: Tay, palangga ko si Ramon.
0: Pero magpala kaisa ka mo sa dugo. Pakaisan ka mo. Anong buhato ninyo? Taguon ini? Amo bala?
1: Tay, bahala na kung sala ini ah.
0: Oh.
1: Pero palangga ko si Ramon, tay. Palangga ko siya.

0: Connie. Untatan mo ng paglibod sang isda, ha?
1: Ha?
0: Ako na lang bahala sang tanan, ha? Makaigo naman ang kinitaan ko sa construction.
1: Ay, pero Ramon, iyawat pang kinitaan ko.
0: Ako na lang. Kaysa pa. Pasi makapatay pa ako sang tao kung mabatian ko nga kinalibak nila kita.
2: Kondi! Kondi, wanda! Wanda, Kondi!
1: Ramon.
2: Kondi!
1: Daw kilala ko ng tingog na ina.
0: Dali ka. Buon ta siya.
2: Kondi,

0: nino? Nagapahuyaw yak agad niya.
1: Ma, Rosa?
0: Wala mo malangit pa minsan nga pakaisa mo lang ginaupod mo.
2: Oh.
0: Ay, nano?
2: Ah, Rosa. Magpuli ka na. Pabayi kami ah. Nagapalanggaan na man kami ni Connie.
0: Inano kaya nung man? Nagbuang ka na bala ha? Gabaan ka mo si Ninong!
2: Ah.
0: Salang kinabuhat niya sa mata sang tao kang sa mata sang Diyos! Nung sala ni Ninong!
2: Rosa, maghalin ka na. Paliog!
0: May...
2: Halin na!
0: Iningtandain niyo ha? Connie ha? Nung Ramon, gabaan ka mo sa ginabuhat niyo!
2: Ah.
0: Tandain niyo na! Gabaan, gig ka mo!

0: Ramon. Hindi na kita ako makaguwanta sa pagpupunta.
1: Subong pa bala, Connie. Dugay-dugay, may anak na kita?
0: Kabalo ko nga sa lain eh, pero... Pero anon ko, walang katawad ka.
1: Amuhin ang importante sa tanan. Connie, importante nga nagapananggaanay kita nga doon. Amuhin ang kinahanglan naton.

0: Hindi. Ngaamo si na, Connie. Ngaamo ng anak tao.
1: Ramon.
0: Pasihusto ang ginambal sang manghud ko. Pasihusto siya, Connie.

0: Mama, hindi na ako mag-eskwela.
1: Ha? Ay, nga aman, Toto.
0: Kihambal sa classmate ko malamahaw ang manghod ko, nga Abnoy. Agang tatay ko kono, pakaisa mo.
1: Ba, Toto?
2: Toto? Anak? Sinong naghambal sinasay mo? Dali ka. Kantuan ta. Para makita nilang ginapangita nila.
1: Ay, Ramon. Ay, babayin na lang sila. Mga bata lang inaiya.
2: Bisan pa. Nagkakasakitan ako sa mga ginapanghambal nila eh. Wala sila sang right na manghusga sa aton.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: K5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isakatikang, abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumagod ka.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: sa basket, mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitagibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Paborito. Labi na akong plakaong katamis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong tiyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagid antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: K-5, kirilan sa kampyon nga istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care gold.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may PCO!
3: Ang PCO!
4: Yung may D3!
3: Mabakas mga butika.
4: D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio!
4: Ang D3! Yung may PCO!
3: Ang PCO!
4: Yung may D3!
3: Mabakas mga butika.
4: DTX! Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakas mga butika.
3: DTX 500.
4: Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho.
3: Kag stress adlaw-adlaw.
4: Ini ang kabangdanan sa matasig na pagtimula. Kalaman ang abiyan.
3: Mag DTX 500 ka.
4: Kaysa DTX 500.
3: Ang stress
4: malikawan.
3: Pagkamurigod malimta.
4: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C,
4: mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabas kog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: I Care Gold.
10: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Buod ginman gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
4: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
14: Gah, ma-joyride man tabi ga.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
16: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
17: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tiga, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
14: Sakay ka kidiya!
15: Siyempre! Naka-extend ko ya!
14: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
17: Extend Supplement for Men.
14: Yahoo!
0: DTX 500.
18: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
0: Mag DTX 500 ka na.
18: Ang DTX 500,
0: bastante sang antioxidants,
18: panghontra sa mga halit niya free radicals.
0: Likawan ang baratian.
18: Mag DTX 500 ka.
0: DTX 500.
18: DTX 500.
0: Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho,
18: kag-stress at law-adlaw,
0: ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan, kalaman ang abiyan.
18: Mag DTX 500 ka.
0: Kaya sa DTX 500,
18: ang stress malikawan,
0: pagkaburigod malimta.
18: DTX 500
0: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3
18: yung may Physio,
0: ang Physio
18: yung may D3.
0: D3 Bio.
18: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio,
18: ang D3 Bio
0: yung may Physio,
18: ang Physio
0: yung may D3.
18: Mga butika.
21: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026.
22: Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
23: Victor Wembanyama with the post.
22: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
24: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
22: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka malalaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen,
5: 88.7 KK5 News FM.
7: K5 News FM.
8: Secret memories.

0: oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:16 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka natural antibacterial and antiviral specialist. Himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid para nga magsuporta sa aton nga overall health. Ang Klinika D3 Bio nagabulig ini protekta sa aton nga ikaayong lawas pagi sa pagbato dira sa mga viruses and bacteria nga sarang maghalit sa aton nga mga selula. Gani ha, inom kita Klinika D3 Bio. Magluwas dira, nagabulig man ini sa aton sa pagpanami sang aton nga brain kag gut harmony. Ang D3 Bio manggaranon ini sa lauric acid, gani naga-nurture ini sang good probiotic bacteria nga nagapanami pagid sa cognitive health naton, balanced emotions kag manami nga pagtulog. Gani para sa manami nga ikaayong lawas, inom kita Klinika D3 Bio. Hindi ba kita magkalipat mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para nga maamligan ang aton inner kag outer nga ikaayong lawas. But silingon, nagapanami ini sang aton nga kutis. Ang normal nga panit sang isa katawo, nagakinahanglan sang mataas nga level sang vitamin C, bangod ini ang kinahanglan para makahimo sang proteksyon sa aton nga panit batok sa init nga silak sang adlaw kag paagi sa pagpataas sang collagen, pwede ini nga mahimo sang aton nga lawas. Pero wala kita sang ikasarang para nga mag-store sang vitamin C sa lawas ta. Ini ang isa sa mga rason kung nga agi na rekomendar gid sa mga doktor kag eksperto ang supplementation sang vitamin C kaangay na lamang sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Ini ang supplement nga makahatag sang bastante nga levels ng vitamin C sa lawas ta para sa pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Protektahan ta ang aton panit batok sa mga makahalalit nga silak sang adlaw, mag-Mighty C kita, alkaline nga vitamin C. And syempre, hindi man kita magkalipat, magtumar kita sa DTX 500 every day. Ang DTX 500 Superior Antioxidant. Nagadamo ba lang imo nga wrinkles? Nagasinakit ang imo nga mga joints? Nagatapok ang imo nga mga kuko? Kag permi ka lang ginakapoy kag nagapalang luya? Mga sinyales inahang at tinaganubo ang levels ng collagen sang isa katawo. Apang paano ba lang nga nagapigaw ang supply sang collagen sa lawas? Yari ang tatlo ka mga rason. Inibangod sa aging, ang natural nga collagen production ang nagapigaw samtang nagaedad as early as 25 years old. Ang UV exposure, permi nga pagbulad sa silak sang adlaw, nagaguba man sa collagen fibers kag nagapagara sa proseso sa paggamit sang collagen sa aton lawas. Ang poor diet o kon lifestyle naton, akangay na lamang sang pagpaligarilyo, pulaw, bisyo kag unhealthy diet, nagareduce ini sang collagen synthesis. Pero ini magkabala ka kay bangod sa GTX 500, makabulig ini ha sa pagpabaskog sang collagen production. Kagapila ka mga pagtuon na ang nagasiling nga ang bugana nga antioxidant ang nagaprotekta sa collagen paagi sa pag-neutralize sang free radicals nga amo ang kabangdanan sa breakdown sini. Ang GTX 500 may araman sang 1.3 million antioxidant units nga kinahanglanon sang lawas para nga magsuporta sa repair process. Gani na ganami ang supat sang panit nagadamo ng buhok kag ang aton nga mga kuko. Gani nagahubin, wala ginakapoy, kag full of energy, kag dugay magtigulang ang mga nagainom sang DTX 500. Amligan tang aton nga lawas, mag DTX 500 na kita. Initanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Panuwasang Sara, available na ini sa aton nga klinika Sara Branch. Ara na hamtang sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May apat pagid kita ka apat ka mga product outlets. May Klinika Haro Branch kita, Klinika Pasay City Branch, Klinika Kalinog Branch, and Klinika Miagaw Branch. Gani, ano pa ang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na to, alas 2:22 na. Wow, ano man kakomplikado sang sitwasyon ni Connie, no? Hindi masiling lang abing nga ti anunta kay amugi ng paghigugma. Pero paghigugma sa sala nga tao. Kung si Ma'am Remia pa, ahay, wow, ilam, no comment na lang ko, no? Maayang hapon, kids, kay Ma'am Sela Gonzalez. Blessed birthday ko nung sa iya nga anak, Aya Joy Tingson. Sir Arnel Abunyawan, good afternoon. Maayang hapon, Ma'am Sir Dexter Ali Garbes. Jill Ilonga Vlogs, maayang hapon, dira sa may molo. Sige, ari sa piyak nga linya, una na itong caller, good afternoon.
1: Namanin nai nai.
0: Mayang hapon.
1: Si Serena, namanin nai.
0: Ah, sige. Serena, ano mahambal mo sa istorya ni Connie?
1: First of all, namanin nai hapon. Of course, mabako sa kay Connie siguro, no? Kapag lahat sa aking ekspresyon, di siyempre, nagahin ko makasaya pa kayo. Kaya may anak na, may anak ko sila, namanin nai. Kaya ako naman, mabasa ko sa iyo, no? Siguro patayo mo naman nila kayo, siyempre, ano, alam pa nila, o family, siyempre, may anak ka nila mo. Pero, gano'n na, muna naman na niya, patatawo niya, maayok ang malaing tagmayong ginay mo, o, sa tawahanon niya, may mahambal ginamay na yan tawo.
0: So,
1: patayo naman sila may naya.
0: Kumbaga, wain naman may mahimo.
1: Oo,
0: wain naman may mahimo kay ti ari na ini. Padayuno na lang nila kag kumbaga ipakita na lang nila nga nagahigugmaan na gid sila.
1: Oo, ama na na yun sa ano kani. Basta tawo kani. Wala yung kagmayong kani mo. Basta tawo, mahambal kani yung nanay.
0: Sige. Ano aton sir nga okon may ara kabalas ang gusto dira tamyawon subong nga hapon?
1: Nara man ina ya. Kami ako di si Norbert, sinang Rona, sinang Jennifer, sinang Goldie, sinang Jimilin, si Rostom, pag of course, after sa may Albert and Rona Blind Massacre sa may Mary Mark Mall, mayong hapon. Sa mga mga customer, mayong hapon, nabili man ina ya. Sa tanan-tanan na siya kumalang ito mati. Next turn ako man ina ya.
0: Sige.
1: Kita na gitna mang dress my Mary Mark Paul ang mga program ang secret memories na tulong sa inyo sang power to you kaya pong nangson di text 7-8-8-8-8-3 pago ang alay na tayo box regal specialist kaya na gitna mang secret kaya brin ang baikon para sa kampiyon na balita servisyo publiko kung kalinyawan sa Quinto Distrito number 1 na kita K-5 Wolves FM kampiyon.
0: Oras na to, nanas 2:25 na. Ginakulokulabo sa kita sang aton nga tiyempo ha. Siguro ang aton na lamang mabilin para kay Connie. Ang iniabi nga problema is masaling naton, hindi na bag-o para sa kadamaan. Pero, mahambal tagid ya nga, hindi ini nagakadapat. Sa lagi din nga paghigugma. Kung pwede pala nga malikawan ini, dapat gindikawan na ini ni Connie.

0: Sa subong kinahanglan nga ti unaho nila aneng ka ayuhan sa ilang pamilya. Ilabi na nga ti may anak sila and why naman sa't may mahimo, nagpalagyo na sila, nagpalayo na sila, padayuno na lamang nila ini, kay hindi na ini pwede pa mabalik. Magserbi na lamang ineleksyon para kay Connie, para sa tanan nga nagapamati dira sa subong. Ang importante dire, sa ulihi, maghimo sang mga desisyon, dapat may ara kita sang respeto sa aton kaugalingon, sa aton pamilya, kag syempre sa mga prinsipyo nga aton man ginapati. Makahamba lang kita nga ti, amugin na, o kita't may mahimo, ay nagapalangga lamang kita. Pero kung pwede palang likawan gidapat, kay hindi ini nagakadapat, hindi ini husto. So amuna na, Ma'am Connie, ang mabilin ta siguro, no? Kung si 328 pa maninay sa pagintindi ko, hindi gid man deserve ah. Nga isa sila ka magkadugo daw ang halimbawa na nila magutod dapat gin control gid nila kag nangita sila sang paagi nga malikaw nila ang feelings nila sa nila nagpalayo sila para makakita sila nga nagakadapat sila galing kay ti hindi man kita perfect na tawo tawo man lang kita galing kay ti ara na kag may nagbunga padayo na lang sila nga mga buhi kag damo naman nagakatabo nga muna maninay mulang na manginbakod lang sila kag magpangayo kapatawaran. Correct gid. Amo naman lang nang ang kumbaga pwede nila mabuhat . Kay tiwaay naman sa may mahimo natabo na ang mga nagkalahita. Sige, Connie, thank you so much sa pag-share sa imong istorya diri sa aton. Madamo man nga salamat sa mga nag-upod sa aton. Why na kita sa tiyempo, kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
2: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampiyon!
5: 88.7 K5 Afternoon Drive.
2: Afternoon Drive.
4: Kampiyon!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
0: Mag-Eye Care Co.
1: Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Angay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
1: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3
0: yung may Physio.
1: Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Pio!
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ethri Pio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: Ethri Pio! Ang Ethri nga may visio! Ang visio nga may Ethri! Ethri Pio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ethri Pio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Pio! Ang Ethri Pio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mga buti ka!
6: Para sa matino nga dugo!
7: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tay!
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may mataas nga antioxidant!
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay!
6: Basta tino ang atay!
7: Happy kanunay!
6: DTX 500!
7: Masaligan!
6: Epic! Timo!
7: DTX 500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-energy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo!
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
6: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
17: Tigasi!
18: Tigalapa!
17: Tigasay!
18: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
18: Supplement for men!
17: Lourdes!
18: Tapos ka ng

0: Mayong hapon mga pinalangga namon ng mga tagpalamati. Padayunon natin sumo sa pagsipad-sipad ang matahong kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Medyo ginbakuhan sa leksyon. Gaginatig, uluhan, rehas sa kasaysayan.
1: Sure ka?

0: Birthday gali ni tatay mo. O, titay minggit nga, magwa kita. Para makabakal ka na sang cake kaglitson manok. Dasun ice cream, no? Ano pa gin?
1: Hindi lang, sir. Wala pa bi ako sang kwarta ngay bakal sina eh. Bali, maihaw lang anay sinanay sang manok nga Bisaya, sir. Dasun, mabakal lang ako sang soft drinks antes ko magpuli karon.
0: Ako ang mabakal sang tanan nga ginlawag ko. Ha? Kay kabaluman ako nga, wala ka pa sang sweldo. O, ano pang gusto mo? Anong gusto mo nga irigalo kay tatay mo? Ha? Ah, amba lang. Cellphone?
1: Ha? Kon, paano si sir na kaibalo kung gusto ni tatay magpabakas ang cellphone man? Paano siya kabalo?
0: Jenny, naano ka? Kaya naurungan ka?
1: Kwan, sir, paano ka kaibalo nga gusto ni tatay magpabakal sang cellphone?
0: Nakamunos siya sa hakon isa kabes. Naguba ang cellphone niya. Kaga, hindi siya makasarang magbakal.
1: Kwan, sir, hindi lang ano yung cellphone, sir. Kaya ang bali nanay, sa una ko kuno nga sweldo, maamat-amat kami ni bakal sang bintana kag ang bintana bala sir nga jealousy para sa balay namon.
0: Wala sang problema. Kagamay man lang siguro ang talakdan sang jealousy. Ako nang bahala sina.
1: Sir Jay?
0: Amat-amatan mo lang sa pagbayad.
1: Ay, kun, hindi lang ko ni mga utang, sir. Subtan-subtan ko lang sir kada sweldo. Wala man gina sir ginadalian ang pintana. Unahon ko lang anay yung birthday ni tatay.
0: Okay. Kanami say mo nga pagkabata. Very thoughtful ka caring. Kaga kabuot pa katama.
1: Salamat sir. Thank you good sir ha.

0: Bao ka di boy nasgid sang sa lalaki nga makatupasay mo, Jenny. Ano? May boyfriend ka na?
1: Aha. Ay, kun may ara na, sir, pero nag-eskwela pa siya eh. Isa naman lang ka semester, sir, kag makagraduate na siya.
0: Naayo. Ote, ano? Nagkakising-kising man ka mo?
1: Ha? Ay, alo, wala, sir, ah. Akigan ko na yung sir nalin mamaya, sir.
0: kun amo, wala ka pag-kagikis sa lips? Hikap-hikap?
1: Kun...
0: Abi mo, Jenny, kun ako sa lugar mo, hindi ko gid pag-ipatandog ang lawas ko sa lalaki nga wala man lang sa mahatag sa akon nga kayuhan. Kinahanglan gamiton mo ang utok mo. Kagwapa sa imo katama, day. Gamitay na. Agud magtawhay ang kabuhi mo.
1: Sir?
0: Kung akong makauyat sa imo, siguruhon ko nga may maayo ka nga kabuhi. Patindugan ta kasang manami nga balay. Gusto mo na? Hatagan ta kasang kapital sa negosyo. Kagbusgon ta kasang pagpalangga.
1: Sir.
0: Kagwapa sa imo.
1: Sir.
0: In 5 minutes, malakad na kita, ha?
1: Ayala. Ginpisga to doon ni sir ang akong butkon. Tuwa-tuwa ba lang noumul-umul kitsa bala sa ako na, pero wala matagurumalis siya. May guhay sila ni tatay eh. Kagkabuot nun kay Sir Jay ah. Sige na lang ah. Hindi na lang ko karon magbalibad kung gastuhan niya mangid ang birthday ni tatay. Kag kung baklan niya mangid si tatay sa cellphone. Mamilit kay ko sa iya nga hulug-hulugan ko na lang kada sweldo. Hindi man ako gusto nga. Thank you na lang git. Kay abiya sinakaroon daw naong pila ka, kuya. Kag hindi ko lang sugiran sila ni... Hindi ko lang pagsugiran sila si Barney, ah. Kay basi bala kung mangimun pa siya bala, ha? Kag paunta to niya kubra. Ay, Lord. Lord, salamat, kid Lord, ha? Ginatagan mo kami sang tao nga mangin instrument, kid bisan paano. Ay, salamat, kid Lord. Salamat, kid. Mamagaan naman kita pangabuhay namon, Lord. Salamat, kid Lord.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: First time ko naka-birthday nga damo, handa ba? May espagiti, may litson manok, may bihon, kag may cake pa, kag may regalo pagid ko.
1: Grabe ba?
2: Lain magidya may bata, nag-aubra na.
1: Ay, amugi!
3: Oo, mangani! Kadiboy na si kamuni asawahan mo, prihares!
4: Ay, kadiboy na
3: si bata ka mo nga nag-aulikid sa inyo!
1: Oo, mangani!
0: Eh, palangga, gikos ang bata ko eh. Bibi, nakpahalok ako si imo nak. Thank you, ginak, sa pa-birthday mo.
1: Tay. Ay, tay, makaon na ta. Kaginagutom na ang tanan.
0: Ang manok ka ginadubo ko sa gata, di ina, anay?
1: Ay, ato po. Dali lang. Ato po sa kalaha, sa kusina. Kwaon ko, anay. Dali lang, gan.
0: sige, kaon na ka mo, ha? Okay. Kaya, Brian, ko, anay, ang regalo ni Inday Gini sa ako na.
4: Sige, bawa.
3: Oh, sige,
4: kaunta, pinggan.
1: Kaunta, pinggan.
4: Ay, kaubot sa spaghetti ba?
1: Nangali pa na, Omi.
4: Oh, kaunta.
0: Ba. Daw cellphone man niyo. Yahoo! Woohoo! May cellphone ako nga bago. Daw pihon ako sini. Makahampang na kunisang iskater. Salamat, Giday. Salamat, kinsa cellphone.

0: Ay, grabe si Aris, no? Pisansin ulang magsugat anya, ginapandayawan niya isang bag-uya nga silpon. Heh, doon na muhaw-muhaw.
1: Ay, kagnabatean niyo to kagab, eh, sang nagakinaon kita, ay naghambal si Pari Aris nga ang boss ko no ni Jenny ang nagbakas ang silpon.
2: Basi ba'y lubanga na?
1: Ay! Mayo na lang ina kay ginagamit ni Jenny ang ulo, ya? Sang sa iban nga kabataan nga pabusngan lang kagbayaan, ay dapat subog niya nga panimpo, ya, praktikal kita, ya?
0: Ay, ako niya hindi, ya. Ang moto ko yung adaan, follow your heart.
1: Follow
0: mas nagapangibabaw ang gugma sang sa kwarta.
1: Ay, sa imo, ya, eh. Follow your heart. Pasundon mo man yung iban. Ay, di tanawa. Kundi, daw na yon ka lang ang sige pamata. Oho, 40 taon pa lang ganing edad mo, pero ang itsura mo daw sa isinta na.
0: Ay, anong labot mo?
1: Ay, gusto na lang,
2: hindi na ka mamag-away.
1: Follow your heart, nan. Ay, labtirang gaganga niya.
0: Ikaw gani, labtira mo.

0: Anong serum na? Wala pa si Inday, hao?
1: Ay, inalipat ko galing magsugid si Imo.
0: Ha?
1: Ginkuhaan to siya ni classmate niya isang boarding house, ha? Kaya para hindi siya kapoy magpauli, di tapos sobra. Kaya iwat ka daan sang baskon gabi na, eh.
0: Eh, ano nga? Wala kaya kapanugid sa akon, ha? Babae ba lang bata mo, Aris? Gintugyan-tugyan mo to sa amigo mo nga. Basi manyakis to? Ah,
1: kung sa diin ta baka kwarta, dito ta, ah. Nugay da, ah. Nugay na blawangal, bala. Kay no. Baratuhan, takakaroon kong magdaog ko sa scatter.
0: Ano? Nag-scatter ka naman? O animal ka? Nag-scatter ka naman? O, wala kang ginagakadudlang ang amigado na kita tungkol sa scatter-scatter nga ina?
1: Ah, hindi na yasubong day, ah. Man, panahon na niya nga nagadinaog na ako.
0: Nagadinaog? Tinindaog mo! Sinin! Iatag sa akong kung ganaog ka! Oh, kag-Aris! Saniin ka nagkuha sa ginakapital mo sa sugal, ha? Saniin!
1: Ay, kalma lang da, Bla. Kung bahala, ha?
0: Hindi po.
1: Importante nga, nagakamat-amat na kubawi sa mga napirdita sa una.
0: Oh, Diyos ko, Aris ka. Masi bala kung diin ka nagkuha sa kwarta nga ginakapital mo? Pinatyanay kita. Animal ka? Masi bala tuod ang uring-uring nga nasagap ko? Mapatay tagid ka!
1: Ano nga huring-huring man? Pinalagpat kay mo ya? Kagkuntood din man ang huring-huring ang ginasiling mo. Nga! May mahimo ka! Ba?
0: Aris! Aris!

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So, una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Oh. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
9: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kaygayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagmamati ang mataong mga kasumpun sa aton drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sang pagtunuan yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sure ka! Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant,
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
1: kagga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
1: yung may PCO,
2: ang PCO
1: yung may D3.
2: Mabagats mga butika,
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
1: yung may PCO,
2: ang PCO
1: yung may D3.
2: Mabagats mga butika, D3 Bio with PCO.
5: Ako si Ana, for problema ko gidang ako irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
1: yung may PCO,
2: ang PCO
1: yung may D3.
2: Mabagats mga butika,
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
1: yung may PCO,
2: ang PCO
1: yung may D3.
2: Mabagats mga butika,
1: my family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: epektibo.
1: Aramis mo
2: DTX 500.
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uno?
1: Masami nagapangihi,
2: masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na,
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado,
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika,
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika,
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kunayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika,
1: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Miski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilaw nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio with Visio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:01. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Ginebra, San Miguel, tatak-tapang tatak, Ginebra.
0: This time check is brought to you by Ginebra, San Miguel, tatak ng tapang tatak, Ginebra.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador! El Castigador! El Castigador! El Castigador!

0: Isaka Manineng hapon, siyudad Gog, probinsya, sang Iloilo. Kita na nagabi-abi sa aton si mga K5 sa 180 talan ka mabarangay sa siyudad. Sa 42 ka makabanwanan, kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa nabutan sa katong singa pagwaragwag sa mga tune in sila tag sa kamang radyo. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa lisoan sa inyong mga radyo sa 88.7 MHz. Ari kita sa FM Bond. Kag sa mga nakatutok man sa aton mga real stations sa may Banwa sa Leganes, siyudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas, kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa aton sing K5 News FM Sara. Kag sa aton sini maka K5 sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilonggo nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagi ka mayang oras sa inyo tanan. Kag we hope, yara lang ka mong sa maayo sini nga kahimtangan. I-like na kag i-share ang atong sini kapagpangalagad para sa di mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, saran ka mo makamonitor, ma-update mga kaki-five sa mapikauli na gakanabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinalagang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Diri kita sa adlaw sininga Miyerkules, Pizza Tres, sa bulan sang Hunyo. Pinakaunay niyang Miyerkules sa apatanan ka mga Miyerkules sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyong lagad, ang inyong ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa ato sa nagpagpangalagad, mainit sa Gyapon ang mga balita kag impormasyon. Ilabi na gid sa managakanabo dito sa may Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kada siglang gid sa mga nagkakanabo subong, kay may mga bag-o naman kita, no? Nga mga ginpahamtang, no? Bilang mga miyembro sa naglaing nga committee sa Senado. Subong nga hapon sa ikatatlo sa ninga tiyon, wala magpakita ang gina-considered majority block ang kampo na Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang nag-attendery ang ining 11 talan na kama senador naton nga ginakabigyara sa minority block. Ti alas 3 ang ilang sesyon, pag-abot sa alas 3 ni Dahom-Dahom o kon Lando sang majority block na wala mag-abot. Pero pagaligad sa pila sa ika minutos, isa ka miyembro nga ginakabigyara sa majority block ang nag-attend sang sesyon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kaya naligan yung kasimana, nagpagwa na sang statement na si Senador Atolfo nga mayara sang miyembro sang majority block nga magasaylo sa ila. Kagang ginalagas nila dapat duwa mo, no? Kahit ang majority on the part sa Senado, makuha mo ang 13 members to be considered as majority. Ah, kahit 24 ang nagabugos sa ato si nga Senado, 24 ato si nga Senador, kagkon ng majorities na. Ah, dapat 13 ang nag-silo, no? Nagbalhin sa minority black subong, no other than Senador Chies Escudero.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: May mga hint na sa nagligad na si Mana na si Senador Tolfo nga may magasaylo sa ila nga duwa gani ka mga senador mo. Isa diri ka ginahaum-haum nga magasaylo sa ila amo si Senador Chies Escudero. Kay during the time sang pagbaylo sang liderato dito sa Senado, si Senador Chies Escudero, late ni siya nag-abot mga kakifay. Dayan makonsider sang anay majority black nga si Senador Chis Escudero masahol pa sa hudas.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kasadyag yak Pilipinas. Na budlay kay palang gaon Pilipinas. Gagrino alang sa Senado sumong. Now, ang nag-attend diri is 12 member sang Senado ta. Kati unse ang minority block nagdugang diri na si Senador Chis Escudero. Kung lang taon naton na ara sa tungagid na kati 24 members sang Senado ta. Ang problema dito sa majority block ang duwa ka mamyembro makabig naton hindi ka-attend sa ila sesyon. Agatumod naton Senador Bato de la Rosa. Ngatay subong way mabuluan kung sa diin siya, kung naripan sa Pilipinas, nakaluagwa na sa Pilipinas, titungod sa sining kaso, nagipangtubang sini sa International Criminal Court. Ang kaso nga Crimes Against Humanity, mga K5. So ang active is 23. Pero sa nagligad sining nga simana, ginpapanaugan sang warrant of arrest si Senador Jinggoy Estrada. Now, sa iya sa nga kaso nga plunder sa Sandigan Bayan. And that's why in physical appearance sa Senado, why na si Senador Jinggoy Estrada? So nagagwa subong ang active nga miyembro sang Senado yara sa 22.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kung lang taon naton, ang miyembro sang majority 11, ang minority 11. Kaya mo nang tunga-tunga sang 22 ka mga active subong nga mga senador. Tikay tungod nga nagbalhin, nagsaylo si Senador Chis Escudero, ti subong ang ginakabig nga minority, no abansi na sila kung active nga pagka-senador ang pag-a-istoryahan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: That's why nga pag-abot ni Senador Chis Escudero nag-declare nga mayara sang quorum mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Malamo hindi ka proceed mo sa isa sa kasasyon kung waay sang quorum. Amo na nga gina-check ang attendance kung nalabot ang quorum. Kumagambal kita nga quorum majority na sa miyembro sang Senado. Pero ti sa amo sinigabahing kay tungod nga ang duwa ka mga senador inactive na may himo lang 22. Ti kun ang 12 mas abanse ikomparar sa 10 nga nabilin na kay ti kun ay magabot si Senador Chis Escudero wala sang quorum.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ginahulat ta lang karon kun ang reaksyon subong na sa kampo nanday Senate President Alan Peter Cayetano. Pero may nagduso dito nga bakantihan tanan no nga posisyon humalin sa Senate President pro tempore down sa tanan nga miyembro sang committee nga bakante ang tanan sini nga posisyon.
1: El Castigador.
0: That's why nga subong nga hapon mayara na no sang mga bag-o nga mga chairman o kung mga pamuno sa tagsasanik ka mga komitiba.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Si Senador Sherwin Gatchalian, no? Amun siyang ginpungko o kung ginappoint no? Bilang Senate President pro tempore. Nga amun siyang una ang ginauyatan ni Senador Loren Ligarda.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay daw ara kasi kaduwa nga pwesto ko ng imo siya ning posisyon is Senate pro tempore. No, I mean, no, ang imo siya ning posisyon ikaduwa ka sa Senate President. Tigsubo ni kapungko nga Senate pro tempore amo si Senador Sherwin Gatchalian. No, kag siya man subong ang nagapungko bilang acting Senate President. Si mamangkot ka mga aktingaw kaysa nag-aserbi sa mga Senate President tungod nga ay ang presensya ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Diba si Ma'am Balgiban nga acting, no? Nga hindi lang nga nagid siya, no? Kay tungod, no? Based sa ton sini nga konstitusyon, no? Dapat nga makuha mo ang pagka-Senate President kung 13 ang nagpabor sa imo. So i-check na ton sa piyak sini nga linya nga ton sini nga board member kag sumaman na isa man ka abogado si Attorney Rolex Suplico kuno paglantaw diri kun bala may quorum gid man, no? Ang ining session subong sang Senado nga despite kun tawo naton kun 24 ang miyembro sang Senado dapat nga ang quorum, no? Magalabot sa 13 ang present. Pero nang ibasihan nila ang duha ka mga senador abi inactive mo. So 22. So ang 22 ang iya sa ninga quorum kun 12 ang yara so may quorum. Pero malangkot kita sa may mga ihibalo kaangay diri. Sa pihak nila makaupo naton si 5th District Board Member Krisiman at the same time si Attorney Rolex Suplico. Attorney, mayong hapon upon makaroon si K5 Enrico Zurita Jr.
2: Maayong hapon.
0: Mayong hapon kay Attorney si K5 Enrico Zurita ni.
2: Enrico?
0: Oo. Mayong hapon kay Attorney.
2: Mayong hapon sa tanan nga tagpalasin.
0: Okay, mahulam tanay sa gibo sa ninga importante gig nga oras kay subong daw sa jag katabo subong sa Senado, no? Una-una pa mangkot naton may quorum gid man sa imo sing paglantaw Attorney Suplico sa saning session subong sang Senado.
2: Well, ako no opinion amo ini, no? Hello?
0: Okay, go ahead Attorney.
2: Ang ako no opinion, dapat may quorum sila sa umpisa. No? Pero ang quorum will be computed 13 dapat. Majority okay. Of the members of the Senate. Bossy lang sila. Kulang sila isa. Okay, ang opinion ko yan, na wala sila quorum, no? Pero tawag ni Francis Escudero ang iya kaugalingon, acting Senate President.
0: Oh, si Juan Sherwin
2: acting lang.
0: Si Sherwin Gatchalian.
2: At ang isa din, no? Ako rin katapusan ng session day today.
0: Mm.
2: So wala na session buwas. So hindi na ni Kabalos ang piha na ginapamunuan ni Senator Alan Cayetano.
0: Okay.
2: Now remember, ang Senate, ang House constitutes Congress. Hindi pwede nga isa lang ka panalagan ang mag-session. Kailangan upot sila, duha sila, while separate places ina, dapat ang session sa Senate, dungan man sa session sa House of Representatives. Sa sining sitwasyon, ulihin mo, ulihin na, buwas-way na session.
0: Uh-oh.
2: Therefore, abansin na ang faction ni Senator Escudero. Nagpapagid, no? Nanotin. Bagong nga Senate Secretary at Senate Sergeant at Arms.
0: Oh.
2: Therefore, kontrolado na nila ang premises ng Senate. So at this point, duha ang aton nga Senate President, duha ka factions, pero ang piyak na faction in possession. Kaya nakasession gabi sila yung kainan mo.
0: Mm-hmm.
2: So problema yun, no? So pamangkot ko na sa zona, duha sila mangpakita dito. No?
0: Okay.
2: O tapalo, buwas, may hearing ang Blue Ribbon Committee. Sino nga chairman ang makadito?
0: Oh.
2: So, ang chairman mo, ang kay Senate President Cayetano, amo si Pia Cayetano.
0: Mm.
2: Ang kay acting Senate President Escudero, amo naman niya si Ramon Tulfo, si Tulfo, di ba?
0: So, acting, si ang acting Senate President Subong is Sherwin Gatchalian.
2: Acting siya, pero sa faction nila, sino gani ang chairman sa Blue Ribbon ang elect nila?
0: Si Juan, si Senador Erwin Tulfo.
2: Senador Tulfo.
0: Oh.
2: So, tomorrow, sino mag-preside sang meeting sang Blue Ribbon Committee sa flood control, si Pia Cayetano, si Cayetano, si Tulso.
0: Pero based sa press consubong ni Senador Erwin Tulfo, mag-resume ang investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee sa June 8 ya. Subwa sang balya why sang hearing.
2: Nag-set sang hearing sang Blue Ribbon si Pia Cayetano.
0: Ginbuslan subong pagkatapos nagambal ang chairman Senador Erwin Tulfo naway buwas siya sa nga investigation sa Senate Blue Ribbon Committee, kundi sa June 8 na Attorney Suplico?
2: In kanselarya.
0: In kanselarya?
2: So ito ka balo, ano, taburibuan, pradawa na na eh.
0: Oo. Pero in your opinion, ang mga hambal naton, kung dosi lang ka mga miyembro sa Senado, so ay isang quorum, kahit yung quorum dapat half plus one mo.
2: Tamay na, oo.
0: Oo. Pero ang iniayan, malabot ni sa Korte Suprema nga i-question regarding sa pag-declare na may quorum kahit para sa kampo ng daya Chief Escudero Subong, no, nga ang duha ka senador inactive, so ang miyembro sa Senado natin is 22, so ang quorum is 12 ni Attorney Suplico?
2: Ang ginpot nga desisyon ni Escudero, amo ni ang Abilino versus Cuenco. Ang Abilino versus Cuenco case,
0: okay,
2: nagtuhaw yun na, pero isa ka senador ato sa Amerika.
0: Mm-mm.
2: So therefore, hindi siya covered sa compulsory processes sa Senado. Kaya ang senador, pwede mo, o senador at congressman, pwede mo i-compel, isuhan mo warrant para persahon sa mga attention session.
0: Okay.
2: So ang kaso nga to, for purposes ng quorum, nag-decide ang korte nga ang sasunod sa Pilipinas, mula na kinaisipon para sa quorum.
0: Okay.
2: So sala to ang ako yung opinion ko, sala to ang ginquote ni Senador Escudero nga Abilino versus Cuenco. No? Okay, ang duha nga ina nga giatudlo ta si Bato de la Rosa at si Jinggo Estrada ari pa rin sa Pilipinas. For purposes of quorum, dapat counted sila.
0: Okay.
2: So 24, so 13 gihapon ang quorum, abus gihapon sila. So ang opinion ko ha.
0: Oo. Bago lang, acting lang gid si Senador Sherwin Gatchalian kay suno sa ila, hindi man pwede nga may bago nga Senate President, kaya dapat kung maging Senate President, based ato sa Constitution, no, dapat malabot natin ang 13 nga numero sa ni Atty. Suplico.
2: Tama nga, 13 dapat. May isa kaabot, 12 lang sila eh.
0: Oo.
2: So kinanglan basta sa isa kaboto nga maghalin sa mayoriya, para magkanto sa ila. So sila nang bagong mga mayuriya.
0: Pero
2: agree ko dira.
0: Oo. Huh? Pero pwede yan nga may ma-elect kita as acting Senate President in the absence nga of the Senate President?
2: Well, doubtful ako da. Doubtful ako ang akong panawagan. It could go either way. Duda ako da, no? So kinanglan na sulod yung Korte Suprema para disisyonan kung ano lang tama.
0: Okay, so mahibo nga question nun sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang natabo sa mga sesyon. Una-una, kung may quorum gidman, kung bala pwede ka-elect as acting Senate President kag mag-change sa mga liderato sa committee sa ni Attorney Suplico? Suplico?
2: No, wala man sa aton nga statute books, no? Sa aton constitution sa acting.
0: Oo.
2: So wala din animal nga tawag ya.
0: Wala. Oh.
2: Ang doon naman to acting president sama nga nakabutang mo.
0: Okay. So amo na.
2: Duda ako, ha?
0: Oh. So subong ni ang ning niya natabo, subong daw mas nag libog pagin kadto nag ginamo nag senado ta si Attorney Suplico.
2: Ama ina, nag ginamo pa. So dapat masulod na diri ang Korte Suprema. Dapat may isa ka tawo nga mag-file sa kaso sa Korte Suprema para maklarahan kung pwede bala ini.
0: Okay.
2: Kaya kung yung pranawan ng kaso ng Ginkot, Abilino versus Cuenco, hindi ato tama.
0: Okay. So kay within, kung lang tawo natin sa Gyapon, na matawag natin nga may majority o kung may quorum is 13 dapat ang present nga mga senador.
2: Tama ina.
0: Oo.
2: Ang sala diri si ni Senate President Alan Cayetano, huwag yaging kataduhan ang session hall.
0: Oo. So may president na gali, pero lain to yung kaso sa paglantaw na ito, Attorney Suplico?
2: Lain to yan.
0: For
2: purposes of counting the quorum, ang pwede isipon, ang ari lang sa Pilipinas, tungod ang compulsory process, like a warrant, hindi pwede i-implement outside sa Pilipinas.
0: Okay. So ang mahambal mo gani, sadya ni kung mag-resume naman ang sesyon naton, no? Kay subong mo ipimblaan ko saan o ma-resume sa amusin ng mga senaryo sa attorney, ano ni, ma-resume ni magkwana, magpatigayo na saan niya, sona ang presidente ta?
2: Tama ina, sa sona na. Kaya problema, duwa to ka Senate President ang magwa. Wala na to pulungkuhan. Ang pulungkuhan, tumagtimbang sa Pangulo sa Republika sa Pilipinas. Amo lang ang ano?
0: Kulang bangko.
2: Ang isa lang ka...
0: Kabangko?
2: Ang pulungkuhan mo. Ang Senate President, ang Speaker, ang Presidente.
0: Oo. So, bot silingon, subong pala nga break, ang ma-question sa ni, ang kampo ginin Senate President Alan Peter Cayetano eh?
2: Tama ina, pinaunahan na sila ang masayon at ang hindi ila.
0: Oo, ang ila sekretary, hindi man.
2: Oo, hindi man ila, ti ano na karumbuas, ang Blue Ribbon Committee, bas hindi naka-hold hearing tomorrow.
0: Ti, amo na i-check na to, kaya nagahulat kita ka-reaction on the camp of Senate President Alan Peter Cayetano. Pero siya gyapon ang Senate President kay ti ginakilala man sang grupo subong nanday Senador Sherwin Gatchalian nga dapat 13 votes gid no para maislan aton sini nga Senate President. Pero ang problema mo na kung sinong kilalahon sa ila no nga mga agreed chairman sang committee tungod sa pag take over kag natabo subong nga mga changes sa liderato, sa difference niya committee sa ni Atty. Suplico.
2: Tama nila, agree ako sa iyo, ha? the mere fact na gintawag nila ang ila kaugalingon acting Senate President, nakilala nila na may problema.
0: Okay. So, sa ulit question, no, ni ang mga natabo subong no, on the parts ng Senado, so dapat ang Korte Suprema makapagwaan isang decision sa ni Atty. Suplico?
2: Tama nila, dapat din maghanto sa Korte Suprema para makarahan ni.
0: Oo. So, amon na naman kuha tas ang reaksyon, pero subong doon nagduga, nagidang libog ta subong, kay daw ko sadya, gapon subong sa Senado, kaya ti-break na mo. Nakapuntos na rin ang kampo ni Nanday Senador Sherwin Gatchalian, mga anay minority blacks, ni kaya pagsailo ni Senador Chis Escudero?
2: Tama na, no? Kaya kung planawan niya, may epekto ini sa imbisigasyon sa flood control, may epekto man rin sa impeachment ni BP Sara Duterte.
0: Okay. With this information, kaysa time, Attorney Rolex Suplico, salamat kid sa pag-accommodate sa ato sa tawag from K5 News FM Iloilo. Salamat. God bless kid, Attorney.
2: Madamang salamat. God bless everyone.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Balikanta ni, kay subong doon nag-bisan ang may mga ihibalo sa kasuguan na ito. No? Galibog ulo nila kung anak mo ni subong kalnabo. kay ti, ang ining nga nasambit siya ni, nga mga pagbag-o naman sa liderato, no, sang Senado, no, nag-padugang pag ni libog sa ulo. No? Kay ti, masipandugan dito sa piyak, nga wais ang kurom, nga natabo. Kay kung lang tawon na ito, ang quorum abis majority o kon half plus one. 24 ang member sang Senado. So ang quorum nga matawag ikaw kon 13 ang present. Pero ang ibasian Manila kay tungod nga inactive, no? Ang duha ka senador, so para sa si ila 22 lang ang mga senador. So ang 12 kay tiyang tunga sang mga 22 is 11 plus 1. So makabig na ton may quorum.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Hindi to nagduso sila nga may mga bakante sa posisyon na tanan na nga mga posisyon vacant. Astang Sergeant at Arms, astang Senate Secretary gin islan, astang chairmanship sa naglains ni nga committee mga kibay. Storya antay dugang sa ato siya pagbalik pagkatapos ang pila ka importanteng mapaybalo paliog standby.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio. ang VCO, yung may D3. Magalas, mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamig ka bala gina allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
4: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?

0: Closet kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasin!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend food supplement for men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend food supplement for men.
5: Glaucoma,
4: IK Gold Capsule,
5: Bacterial Conjunctivitis
4: o Pink Eye,
5: IK Gold Capsule,
4: Eye Allergy,
5: IK Gold Capsule,
4: Cataracts,
5: IK Gold Capsule.
4: Ang IK Gold Capsule
5: may arasang lutein,
4: Vitamin A,
5: Vitamin E,
4: Vitamin C,
5: Zinc,
4: Kagdilberry Extract.
5: IK Gold Capsule
4: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
5: para sa eye health.
4: Mag-inom sang Eye Care Gold.
5: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
4: At lawadlaw,
5: Eye Care Gold Capsule.
4: Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Para sa matilong na dugo,
4: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay,
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatilo sang imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
4: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Masalika.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
5: Yung may D3.
4: Mapakas mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
5: Yung may D3.
4: Mapakas mga butika.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Pabalik ba K5 sa atong sini nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
12: El Castigador.
13: Enrico Zurita Jr.
12: Ang inyong
13: El Castigador.
11: Ang oras alas 4:35 ini nga oras sa dulong sa usang klinika DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal ni sa klinika outlet sa inyong lugar, sa mga nagpangunang, mga butika sa inyong lugar. Kababakal man eh, sa TikTok, sa Lazada, kag sa Shopee. Ang tanan sa mga klinika products ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: El Castigador.
11: Ang nanginbasihan sa nag-attend subong sa sasyon, no, ang ining kaso to nga ginatumod, no, ni Attorney Rulick Suplico, no, nga may ara sila sang president nga pwede na, no, maka-proceed, no, may quorum siri. Pero sa reaksyon kay ina, no, ni Attorney Rulick Suplico nga not applicable, no, sa sini nga tion kay para sa ila kung matawag na may quorum dapat may 13 gid, no, nga present nga mga

0: Senador sa Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pamatian ta ang pagpathag diri no ni Senate pro tempore no kag subuman ang acting Senate President nga si Senador Sherwin Gatsalian kay ang gin president nila ining kaso ni Avelino versus Cuenco.
2: Mr. President, before we adjourn, the chair would like to state for the
3: Mr.
2: record.
3: Mr. President, why Majority Leader, before we adjourn,
2: yes.
3: Allow me to give a few remarks. Before we adjourn, ladies and gentlemen, the chair would like to state for the record that we are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avelino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. And with precedent, specifically the May 5, 2015 session, where the quorum was based on 17 available senators with 7 others beyond the Senate's coercive jurisdiction. Thank you.
2: Thank you very much for the clarity, Mr. President.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So man nangin palanindigan no sang a grupo subong sa mga senador kun nga ang may quorum kag may declaration of vacant position sa tanan sa ni nga mga committee. Amo ning ila sa ni nga nangin na basihan mga kakipay. Pero pagkatapos sa ni, no, si Senate President Alan Peter Cayetano, ay bala naton, no, acting lagid, no, ang posisyon ni Senador Sherwin Gatsalian kay gina-acknowledge Manila kag suno sa kay Senador Erwin Tolfo. No, nga hindi nila maislan ang pagka Senate President kag mabakantihan, no? Ang mabakantihan nagid ang Senate pro tempore, no? Kag sa iban sa ni nga mga posisyon, no, dira sa Senado, including ang Senate Secretary kag ang Senate Sergeant at Arms.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ano ang statement ni Senate President Alan Peter Cayetano diri mga K5. So yari ang iya sa ni nga pagpayag angot sa tabo subong nga sesyon kag mayara no sang pagbaylo no sa liderato. Kay amot kadi ang balya attorney Suplico kon hindi ni madesisyonan sang Korte Suprema ang pamangkot ni sinong kilalahon no kay ti ang para sa iban kon matawag sa ni nga quorum dapat 13 gid ka mga senador. Kaya ang ining ginabasiya nila kapalandigan no nga Avelino versus Cuenco nga court ruling is not applicable sa kaso subong sang nagakatabo sa Senado kag sabayin ni Senador Bato de la Rosa kag subong man no ni Senador Jinggoy Estrada
1: El Castigador.
0: Pamati ang taong part ni Senate President Alan Peter Cayetano.
4: Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan. Napaka-importanting pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon. Hiningi po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution. The last few weeks, there was a man-made crisis by the minority in cooperation with some people in the administration by them trying to undermine the leadership of the Senate at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa Constitution ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary ceased to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado, na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting president until the Senate shall have elected a new president. Hindi po sila maka-elect ng new president dahil wala po silang 13. Uulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oath sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The president pro tempore shall discharge the powers and duties of the president in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nag-resign, removal, hindi po nila ako naalis, death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo. sumama lang kayo or pumunta lang kayo ng session hall. I even got a text yesterday. Pumunta lang daw ako or si Senator Loren para nga at least mag-open and close. Nangyayari po minsan yan. That's a longer story. Pero naramdaman ko na po kahapon na baka may isang dumating. So 12 plus 1 equals 13. So 12 pa rin po ngayon ay pang-11 pa rin po. Dahil sa ating konstitusyon, sa ating rules of the Senate, kailangan pong 13. Hindi po kami nagpipilit sa kapangyarihan. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Hindi po ba ako lang ang katangi-tangi sa mga matataas na opisyal na nung nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Mga kababayan, sabi nila, ginawa nila to kasi naipit ang trabaho. Wala naman po silang ginawa ngayon. Kung hindi baguhin ang mga committee para walang blue ribbon committee hearing bukas. Para hindi maimbitahan ang 18 Marines. Pinalitan nila ang presiding officer. Bakit po? Nagpakita po ba ako ng kahit anong partiality sa pag-conduct or pag-usog ng impeachment court? Alam niyo po, madidelay po ang impeachment sapagkat pag pinalitan ang rules ay kailangan pa ho na magkaroon ng publication. So pati po ang ating mga arrangement ngayon magbabago. Bukod pa ho doon, pwede mag-motion for reconsideration kung legal. Ang problema, illegal po ang sesyon kanina. So this is their answer to the crisis they made. From May 11 till now, crisis after crisis, pinapasok yung NBI noong May 11, binaboy din tayo noong May 13, pagkatapos issue after an issue, at ngayon naman po, instead of a simple adjournment sine die, kung saan meron tayong isang buwan na magtrabaho mga committee, pagkatapos uumpisa na natin ang impeachment, they're going to bring the Senate and the country into a political crisis. Ako'y nakikiusap sa lahat. Correct your mistakes. Wala namang problema because I issued an advisory kanina na nakasinedia tayo. The country is already in an economic crisis. Hindi lang nararamdaman to ng mga upper class. The world is in crisis.
0: So mali ang statement ni Senate President Alan Peter Cayetano sa saring natabo subong ng mga pagbag-o dira sa Senado. No, para sa ila illegal kag para sa ila wala sang kurum. No, ang ining nasambit siya sa Sion, no, subong adlaw in spite na nagpakita dito, nag-abot dito si Senador Chis Escudero para nga maindosi ang senador.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Why man ka mo nagamuhan? Ay, amo nang gikalta buos Pilipinas sa pudong aton sininga liderato kag mga matag-asong opisyal ta daw why man gin chindihanay? Amo na ang hirap mong mahalin Pilipinas. Ti iniya mahibo nga magalabot no sa Korte Suprema. Ang ining palamangutanon subong no kun bala may declaration gid man kag may arat sa tawag na proper quorum sa tabo dito sa sesyon sang Senado. Kay kon i-declare nga wala sang quorum, so tanan-tanan dito nga mga pagbag-o, ti makwanto madula to mga K-5.
1: El Castigador.
0: Kay ti why na sang quorum nga ginatawag, so nagsige pa sila. Pero ti kulang taon naton, magtimbang sila nga bahin, may mga nanginbasihan. No? Ti mangin makwan mo sila, mga maalam mo sila. No? Pero ti at the end of the day, no, ang desisyon sang Korte Suprema ang magapangibabaw diri, no, mga K-5. Ti matabo, boss, ano mayara sang Senate Blue Ribbon Committee hearing boss sa flood control project? No? Kay ti on the part niya sang bag-o, nga ginabutang bilang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee, na mag-resume ang hearing sa mabuti nga Lunes ka daw, Hunyo 8.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Tikon na basiyan naton subong, na kon legal kang may basiyan, tamo ni mga pagbag-o diri. Amo na gani nga gin ang instato subong ni Senador Sherwin Gatsalian is an acting na Senate President. Kay ginakilala nila nga before na nga makuha mo ang Senate President, dapat may 13 vote gid no from the member sang Senate. Pero dito on the party sa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano, dapat 13 man kuno ang Senate President pro tempore. Pero kay naginambal nila nga from the position of Senate President pro tempore down no sa difference ng chairmanship, including ang Senate Secretary, ang Senate Sergeant at Arms, no, bigin bakantihan nila ang posisyon, mga kakitwipe. So, amunin may mga pagbag-usubong, no, sa committee na mag-uyat mga kakitwipe, no, ang mga bag-ordering ng mga committee, no, si Senador Erwin Tolpo, ang pag-uyatan sa committee, amo ang accountability of public officer and investigation o kaning Blue Ribbon Committee kag ang Social Justice, Welfare and Rural Development. Si Senador Bam Aquino balik bilang chair sang Basic Education. Si Senador Rice Ontiveros bilang Health and Demography Committee. Si Senador Ping Lacson Public Order and Dangerous Drugs kag Committee on Accounts. Si Senador Chisel Escudero magapabilin now sa iya sing komitiba bilang chairman sang Urban Planning, Housing and Resettlement. Si Senador Sito Senador Vicente Tito Soto III, National Defense and Security, Peace and Unification, no? Amaning iya sa ninga komitiba. Si Senador Rafi Tolfo, Public Services. Si Senador Kiko Pangilinan, Agriculture, Food and Agrarian Reform. Senador JV Ercito, now Committee on Finance. Senador Lito Lapid, Games and Amusement. Kag Senador Mig Zubiri, amaning Foreign Relations, kag Committee on Rules.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Amay mapagbag-o sa listahan na sa nga ton sini nga mga komitiba sa Senado. Kagti ang Senate President for pro tempore kagang acting Senate President yung yata ni Senador Sherwin Gatsalian.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Iwapit pinag yapon tapos ang Netflix nga ginatawag. Kung may ligon ka mo sa Netflix, no? Mga movie kag mga series, no? Mayara man Senado ta. Why pa ni isang katapusan? No? Why pa kita makalabot? No? Kung ano ang mangin padulungan sini? No? Kung bala may ara pag-insang magasaylo, halin, subong sa kampo, nanday Senate President Alan Peter Cayetano? Ha? O kung magapabilin nga, 12-12 subong? O galing kita yung duha ka mga senador, Senador Bato de la Rosa, kag Senador Jinggoy Estrada, no, inactive na subong, kahit yung Senador Bato de la Rosa, nagpanago. Si Senador Jinggoy Estrada, priso subong mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Amo to ambal ni Senador Jinggoy Estrada, abangan ang mga masunod na mga kabanata. Na, why pa ni? Alang tawon ta ni, no? Kahit yung subong nag-adjourn na ang ilasing sesyon. Nagsunod sa kay Tony Rurik Suplico, mag-bukas naman ang sesyon. Na, basi pag, na? Pag-sona na sa nga tong sinya presidente. Kag-consona dira, no? Di ba ladungan bukas ang lower house, ang nga tong sinya House of Representatives, kag nga tong sinya Senado. Kag nagapungko na, no? Si Babaw to. May pulungkuan dito ang Senate President, kag may pulungkuan man dito ang no? House Speaker. Pero tila sa subong pa lang, Senate President Yapon, no? Si Senador Alan Peter Cayetano. So may mo nga igadangop ini sa Korte Suprema para nga madesisyonan kung bala ang natabo subong nga sesyon sa Senado matawag naton nga mayara sang quorum.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Mayong hapon kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Kim Flora, kay Ma'am Teresa Nagnal Sumagaysay. Sina Iligay kay wala ka. Na kay Ma'am Cheryl ating Branya, may dayat gingi hapon, ay ambot sa kanding may bank gamog, ikasinado. Alam mo damo, madadaan mga artista. Kay Mama Gusto 5 sa may Kuwait, kay Sir Danny Labrador. No? Kay Ma'am Nance sa Falales, dira sa may Barangay Santa Cruz, Arevalo. Pamilya Falales, kay Tita Indangda, may dayat gingi hapon na. See you on Saturday. Sabado. Kay Sir RB Chris Casires, may dayat gingi nga hapon. Dahil sa ibang sa tubungan, kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Antonio Doblio. No? Article 6, Section 16 of the 1987 Philippine Constitution, adjournment of hours for 3 straight days is a violation, which is consider joining the majority to become 12 senador, majority of 22 members. Amin kada isa sa ila, may mga basihan man, no? Nga base man sa atong konstitusyon. Kay Sir Sherwin Marcowi, may dahil nga hapon, kay Ma'am Cheryl Lawating Branyabaw. Grabe bumbahan na ipatusubong sa Kuwait. Gasi ni Gabong tuloy kuno katulog to. Bao halong ikaw muna mama. Di ba mga lapating branya da mga OFW naton. Ah sige gyapon tong paglupad sang drone ka mami sai. Kay mo ni Frida Sarmiento may dayon gyapon kag sumuman kay Christine Cardoso kay Sir Nanti Amare kag kay Ma'am Rosemary Agramon kay Sir Arman Bakuguay mataksi kag mobile patrollers naton makip. Pagbalik tayo, check na ito ang report ng K5 Kim Kaluyo. Local issue tanay si Barzaga, pagit istoryahan taman. Pagkatapos, sa palagay importante ng mga paibalo, paliwag standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
5: TTX 500
6: ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: TTX 500
5: garantisado,
6: epektibo,
5: Aramis Whoa. TTX 500.
7: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa ilalom mismo sa ang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500!
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500!
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga
12: atay. Happy kanunay!
11: DTX 500!
12: Masaligat!
11: Epektibo!
12: DTX 500!
7: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
8: Hindi ginman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod. Hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na ito nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500, ang may ara siya anti-inflammatory effect. Kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC, nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
7: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
8: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
7: Oy.
8: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
7: Baong ng budlay?
8: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
13: TGX 500. Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uno.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Kasi may diabetes ka na.
14: TGX 500 na.
13: Ang TGX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: TGX 500.
14: Garantisado.
13: TGX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: TGX 500.
14: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
14: TGX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: nga nagapanubo
14: kag kontrolar
13: sang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: sa Riga
14: Epic
13: DTX 500.
7: Abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
8: Actually mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mitis. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mitis para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
13: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uno.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Kasi may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
15: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
17: Mami!
16: Angeline!
17: Walang masama sa okay lang.
16: Pero
17: sa start,

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Ana, before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Physio!
5: Ang Physio!
3: Yung may D3!
5: Mga kaps, mga buti ka!
6: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
6: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
6: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mga buti ka.

0: drink responsibly.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: TDX 500!
1: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
1: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauha?
1: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako niya.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
10: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
11: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
0: Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman from Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
10: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: X10 Food Supplement for Men. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Mas tagtino ang atay,
3: happy kanunay,
1: DTX 500.
3: Masalikat,
1: epektibo,
3: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
3: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
1: Masalika,
3: DTX 500.
10: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3
1: may Physio.
10: Ang Physio
1: nga may D3.
10: D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3
1: nga may Physio.
10: Ang Physio
1: nga may D3.
10: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May
20: pabalik ba K5 sa aton sering pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa El Castigador.
21: El Castigador.
22: Enrico Zurita Jr.
21: Ang inyong
22: El Castigador.
20: Kay Ma'am Lodi Gulilaw dira sa Lumar Itere, no? Former Bro Mars Itere. Bagit isla ni Ma'am Lodi ang ilasang kalanandas tubang sa Asian College of Aeronautics sa Baylia, Barangay Sambagaro. May nga po man kay Ken Palyaza Rote. Si Ma'am Rosemary Agramon, malantaw lang kita buhas basketball, malingaw pa, utok ta kag stress free pa. Bantayin yung buhas nga daw, lasutso imidya ang game 1 sang NBA Finals. Mamatig si Ma'am Rosemary buhas. Now, sa ato sing coverage sa NBA Finals sa game 1. Ang oras, alas 5.15 ng oras, ginadulong sa inyo sang Ginebra San Miguel Red. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang Never Say Die, paalala ng Ginebra San Miguel, drink responsibly.
21: El Castigador.
20: Mayong hapon man kay Ma'am Beth Idalilia, na kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwasang Kalinog, na dugangan pa kay Meow Meow Meow. may kwan makapon, may senaryo man dito kapon sa lower house. Kay Ma'am Laura Sabagaysay, may dahil nga po kay Ma'am Winifrida Sarmiento, gamay turgid sa ato siya nga pagpangalag.
21: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Sa bagay, mayo man naging amuning nagakatabos pungsod ta, para sa ulihi, na may mga ihibalo na kita. Na, sa amo siya rin nagakatabo, galing kay ang epektol ng si pungsod Pilipinas. Tay! Nga daw, karadlawan, gitatong. May mga nabasaan man kita diri, no, nga para sa ila ang ning numero nga 12 na no, may kurum, no? Kay timay grabasian man sila nga mga president, Pero ang final say, we don't know kung ipalabuot man sa Korte Suprema. Pero ti dapat ipalabuot ni. No? Kaya ti, kung magpalindugan ng magtimbang sa nga bahin nga sila yung sakto. Ah, ti paano tanibi makuan? Masetol. Ah, kung kada magtimbang na grupo, sila may mga basihan man sa aton kasuguan.
21: Kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Pero dili tanay sa kaso man ni gin-expelled, no? Nga si Kiko Barzaga. Ah, basi mangkot kamo kung anong maging balasihan man, no? Sa aton sa nga, nga korte or sa aton sa nga, nga miyembro sa nga kongreso, kung nga, ah, no? Nga gin-expelled ang ining nasambit sa ni nga kongresista.
21: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Kay kahapon, no, amo ning kahapon ang senaryo dito sa mga lower house. Daw mo nang gina-expelled kaya nga malipayon mo. Meow, meow, meow, meow. Pero kanugo ni nga klase, no, sa nga ato sa nga mamalida, ay kailangan tawo na ton na maalaman, no, kag subong man na galin kay hambal nila, do may kulang man. No? Ining nasambit sa nga mamalida na ton. So gin-expelled ini siya matapos nga pagbinutuhay, no? Nga ma-expelled siya based sa recommendation man, no? Kay ti giinpaskarin siya sa kaso sa House Ethics and Privileges, no? Nga committee, no? Kag dito recommendation nga ma-expelled siya, no? Kay ti kapilanik bisis nga gin-suspend siya mo. No? Ining si former congressman Kiko Barzaga ang nangin na violation sa ni, no? Amo ning pattern of disruptive, discourteous, kag disorderly conduct. No? Bisan sa kongreso ya. Da wise ka lagya ni former congressman Kiko Barzaga. So based diri, no, sa recommendation, no? Ti expelled siya. Pero dapat nga makuha mo ang 2/3 no nga vote ti ang ato siya member sa House of Representatives 218 ni siya. So ang 2/3 dapat malabot nilang 145 votes nga nagapabor nga ma-expelled ining si former congressman na Kiko Barzaga. Ti ang nangin resulta sa pagbinotuhay ang recommendation na sa Committee on Ethics and Privileges, na expulsion ang recommendation kag kinanglan nga butuhan ini no sa plenaryo. Kag didto na very overwhelming ang nag-adopt sa committee report, na kun sa diin 265 ka mga lawmakers vote silingon lapaw sa 2/3 nga boto nga kinanglan nun sa House of Representatives para na ma-expelled ang isa sa mga miyembro na sang kongreso.
21: El Castigador.
20: 265 kag 14 ang nagpamatok diri, kag 8 ang nag-abstain mga ka-K5.
21: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Ti sama expelled si Kiko Barzaga. Ang pamangkot si ni Sino ang magabulos sa iyo. Based sa aton sining kasuguan, ang ining si expelled Kiko Barzaga ginarepresent siya ni ang 4th District sang probinsya sang Cavite. Specifically, ang Dasmariñas City. So, diri, based sa aton sa konstitusyon, based sa aton sa kasuguan, dapat magpatigayon sang special election.
21: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
20: Hindi ni nga kung sino tong highest or nagasunod no, nga taas nga boto sa legal nga election, automatic nga magapungko. No, hindi niya law of succession, no, pariho sa kumadulang presidente, may vice president. Kag kumadulay ang vice president, magapili ang presidente, no, from the member sa katusin nga lower house kag sa Senado, kusin o ang mga vice president pero dapat aprobahan man na sa aton sini nga duha ka panalgan sang kongreso. Pero kon ma-expelled o kon madula ang isa sa nika congressman nga nagarepresent sa isa sa nika kongreso, no, sa isa sa nika distrito, I mean, no, dapat nga may patigayunon nga special election.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: Ang special election dapat, no, matabo si Sinta Tubtub 90 Diaz umpisa nga gindeklarar nga may bakante sa nasambit nga posisyon.
21: El Castigador.
20: So kapon, no, why na sang representative ang 4th district sa probinsya sang Cavite, so makount kita da, no, after 2 to 3 months agod nga magpatigayon sa nasambit sa ni, no, nga special election.
21: El Castigador.
20: Pero abi mo perte kamahal mo, no, amo nga pamirikpi kita kung may election ang ginagasto, no, sa aton sa ning commission on election. Pero kabalo ka mo sa sing patigayon nga special election, may mo nga ang maggasto diri mga yara halos 200 million pesos.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: Di may palabuton pa kita nga barangay kag SK election, no, sa mabot sini, no, nga bulan sa Nobyembre. So may mo magpatawag, no, sang special election ang 4th district, no, sa probinsya sang Cavite umpisa Agosto 2 tob-tob Setyembre 2.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: Kagkabalo bala kamo ang Dasmariñas City, madamo diri ang mga botante, no, isa ini sa pinakamadamo, pinakamanggaranon, no, nga distrito sa probinsya sang Cavite. Ang registered voters sang Dasmariñas City nagalabot sa 437,730.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: Amo ni sila ang magaboto kung sino ang igabulos, ang igatalos sa ginpahalin nga representative nila nga si Kiko Barzaga.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: Iba siya maangkot kamote sino ng subong ang representative nila kay ti mga yara sa 2-3 bulan pa ang patigayon ng special election. Based sa aton sa kasuguan, may ibutang, no, ang House of Representative nga mangin caretaker, no, sa nasambit sa ni nga distrito. Ha? Either ang House of Representative, no, actually mag-appoint sang legislative caretaker, no, either ang neighboring district o kon ang House Speaker.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: Sa muna nga aton sa ring procedure sa pagbulos sa saring gin-expelled, no, nga si Anay Congressman Kiko Barzaga. Kino nilang pinakauna nga siya ang gin-expelled sa may House of Representative. May mga ginpang-expel na sanguna, pareho to kay Anay Congressman Tevez sa Negros Oriental, nga ginpasibangdan na mastermind sa kamatayon ni former Negros Oriental Governor Digamo. So gin-expelled man to, no? Kagapilapagid, no? Ka mga miyembro ang gin-expelled. Ti ang pinakulihi, amo si Anay Congressman Kiko Barzaga.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: Kay Ma'am Anilia de Leza Nagalio, may ayayad gid nga hapon. Ang iba sa mga balitang impormasyon, mabatihan ko ron sa pagpangalagad sa K5 Night Watch o po sa K5 June Alujado Kapulo. Mga moy kita manibin maligo, gamit kita detect sa beauty soap. Kag sa aton sa ninyo mga kilikili, gamit kita Clinica Dio Fresh. Kag sa mga kalaking handa, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Sa ngala lang sa Biloksinga Puwarsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon sa nga President kag CEO Doc Ramin Uy. Sa amon sa nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sa nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako may inyong lagad, ang inyong kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
21: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike, Show.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 5:31. Ining oras sa dulong sa usang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sa Ginebra San Miguel Red, sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
7: D3 Bio. D3 Bio.

0: Comes the D3 Bayo Afternoon Newscast. Miyerkules nga adlaw, Hunyo 3, tuig 2026.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
1: Kagako naman si KK5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika di alternatibo medisina Duala Center kagkaroon. Sa aton mga headlines. Sa balita lokal, Iloilo City Government balik na sa 5-day work week sumugod sa Hunyo 8.
1: Masobra isa kalibo ka mga tricycle drivers sa Western Visayas na paslawan nga maka-claim sang ila cash relief assistance gikan sa DSWD.
0: Bata nga naglabo kang nagbuno patay sa iyang ginikanan sa may syudad sang Pasi, hindi na pagpasakaan sang kaso.
1: Sospek nga naglabo sa iya bayaw, napasakaan na sang kaso sa Banwa sang San Joaquin.
0: Sa balita nasyonal, Senador Sherwin Gatchalian nagpungko bilang acting Senate President kag Senate President pro tempore.
1: Ginkakas na si Representative Kiko Barzaga, wala ginahinusulan ang iya mga ginhimo.
0: Sa balita international, kinagamo sa Southern Lebanon, nagapadayon apisar sa kasugtanan sa Untat Lupok.
1: Sa balitang sports, Alex Iala sulod na sa round of 16 sang Birmingham Open.
0: Sa balita entertainment, Atasha Mulak kag anak ni Ramon Ang nga si Jacob spotted nga magkaupod sa isa ka kasal. Alas 5:34 na batian ang aton sining mga headlines. Kakaroon sa mga detalye na sa at mga balita, una kita sa balita lokal.
2: Balitang lokal.
0: Ang mga balita lokal na inyo mabatian na dulong sa inyo sang klinika, Detex 500, the superior antioxidant. Ibalik na sang Iloilo City Government ang regular working hours o kon 5-day work week. Umpisa sa Lunes, Hunyo 8. Ini matapos ginrekomendar sang Iloilo City Crisis Management Council matapos ang la meeting kaupod si Mayor Raisa Treñas. Base sa ginpresentar nga dato sang Crisis Management Council, nangin positibo ang resulta sa gipatigayon nga austerity measures sang syudad kag nagdubo man ang energy generation kag konsumo sa enerhiya. Natalan naman nga magapanaog sa isa sa nika executive order ang alkalde kung mapatuman ang pag-leave sang 4-day work week. Samtang pangdaan naman sa karon sang Iloilo City Government ang posibleng mangin epekto sang El Nino sa syudad.
1: Naglabot sa 1,045 ka mga tricycle drivers sa Western Visayas ang napaslawan nga maka-claim sang ila cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development base sa datos sang DSW-6. Suno kay Therese Legaste, Information Officer sang DSW-D6, iya ginpahayag nga ginatinghuan nga maka-claim ang tanan nga mga drivers paagi sa bulig sang local government unit, personal nga pagdulong sang ayuda ilabi na sa mga na-ospital, bedridden o kung nagamasakit kagyara sa mga malayo nga lugar. Dugang pasang natungdan nga posible ang iban nga driver ang wala nakaklaim bangud nag-abroad, nagsaylo sang lokasyon o kontrabaho, kag iba naman ang nagpadala lamang sang representante apang wala gintugutan nga makaklaim. Magluwas sa mga tricycle driver, yara naman sa 374 ka mga jeepney drivers ang wala man makaklaim sang ila cash relief assistance. Nahibaluan nga nagpatigayon sang tinalikdan nga semana sang special payout ang DSWD para sa mga drivers sang tricycle kag jeepney nga wala maka-claim sang ila ayuda.
0: Sa piyak nga bahin, hindi na magpasakaan sang kaso ang bata ang naglabo ka nagbuno patay. Sa Iloy kag Amay, sang Hunyo 1 sang gabi sa barangay Himomwa, Agahon, syudad sang Pasig. Ang mag-asawa ng mga biktima ang ginkilala nga Sanday Oscar Espina, 84 anyos, kag Dolores Espina, 82 anyos, nga lunsay residente sa nasambit ng lugar. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police sa Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang hepe sang Pasig City Police Station, naging kasugtan sa mag-utod nga ang suspect nga si Al

0: sa Milyar, 46 anyos nga sila na lang ang maatipandri. Sa karon niya sa giyapon sa psychiatric ward sa Western Visayas Medical Center ang suspect kag padayon pa nga ginamonitor. Dugang pa ni magbanwang ginton over ng nila sa pamilya ang responsibilidad sa suspect kag wala na ini naka-hospital arrest.
1: Sa dugang balita lokal, napasakaan na sang kaso ang suspect nga naglabo sa Iabayaw sa Barangay Hawod San Joaquin, Iloilo, pasado alas 6 ang gabi. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Marion Asparo, officer in charge ng San Joaquin Municipal Police Station, nga frustrated murder ang kaso ngin pasaka batok sa suspect. Ginkilala ang suspect nga si Herminio Sanyol, kagang biktima naman ang Iabayaw nga ginkilala kay Esteban Cerdillo. 48 anyos nga lunsay residente sa Barangay Hawod, San Joaquin. Base sa investigasyon sang pulis, hubog ang suspect nga nagpadulong sa balay sang iya ugangan agud sugaton ang iya asawa apang wala ini nagupod rason nga naaki ang suspect. Gilayon nga nagkuha ini sang binangon kag nagsumalang ang Iabayaw, kag gilayon niya ini nga ginlabo.
0: Sa dugang pa naton nga balita lokal, arestado ang isa sa nika security guard nga involved sa kinagamo sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, pasado last 10 ang gabi sa May 29, tuig 2026. Ginkilalang suspect kay alias Chris, 22 anyos, single, isa ka security guard ng residente sa barangay Kabangaan, Badyangan, Iloilo. Sa imbisigasyon sa kapulisan, ginpahayag na may natabo nga komosyon sa lugar. Kagilayo naman nga nag-responder ang katapo sa Iloilo City Police Station 6 sa pagpanguna ni Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge kaupod ang barangay Tanod sa among barangay. Naaresto si Chris kana kuha sa iya nga paginakop ang isa ka armas lutang nga 9mm caliber pistol nga may apat ka mga bala sa magasin. Sa karon preso na sa Iloilo Police Station 6 ang nasambit nga suspeka.
1: Napasakaan na sang kaso ang duha ka suspect nga nagtiro patay sa duha ka mga biktima sa Banwasang Anilaw. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Wendy Ohana, officer in charge sang Anilaw Municipal Police Station, ginpahayag sini nga na-file na nila ang kaso nga murder batok sa duha ka mga suspect sa pagtiro sa duha ka mga biktima sa Barangay Santo Rosario Anilaw kun sa diin isa diri ang napatay. Suno kay Ohana nga nakagwa naman sa ospital sang isa pa ang biktima nga nagserbe nga star witness. Dugang pa sini nga at large sa gihapon ang duha ka mga suspect kag na-identify naman ang mga ini nga residente man sang isa ka barangay sa Banwasang Anilaw.
0: Sa katapusan naton nga balita lokal, subong adlaw nga Miyerkules nag-file si Lone District Representative Julian Jamjambarunda sang kaso nga cyber libel kag perjury sa Department of Justice batok sa 18 kaanay Marines kag kay attorney Levito Levy Baligod. Ang reklamo nagalin sa maligasyon nga nakabaton si Barunda sa mga maleta nga puno sang kwarta nga may kaangtanan sa controversial nga flood control project. Alas 5:40 na batian na madetali sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo na ito madetali sa balita nasyonal.
2: Balita nasyonal.
0: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa inyong Mighty C. Kung gusto nyo maging healthy, ilong kamong sang Mighty C. Nagpungko si Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President kag Senate President pro tempore. Ginpili si Gatchalian subong hapon matapos makakuha sang quorum ang Senado kasunod sang pag-abot ni Senador Francis Cheese Escudero. Si Escudero ang isanon nga miyembro sang majority block nga nagtambong sa plenary session nga nagtapos sa duha ka magkasunod nga adlaw wala nagiwat sang session sa Senado bangod sini pagpakita sang majority block. Kasunod sini ginpahamtang sang Senado si Ray Bantog bilang bago nga Senate Secretary kag si Police Major General Alfredo Soto Corpus bilang bago nga Senate Sergeant at Arms. Ginpili man ni Senador Erwin Tulfo bilang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee.
1: Sa dugang balita national, ginabato na ni Anay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang pagpahalin o kung pagkakasaiya bilang miyembro sang House of Representative. Suno kay Barzaga, may mga nagapanugyan nga kwestiyon niya sa Korte Suprema ang pagsipa sa iya sa Kamara apang sa karon wala siya sang plano nga himuon ini. Suno kay Barzaga nga wala siya sang ginahinulsulan sa iyang mga ginhimo kag ginhambal batok sa mga kasubo nga mga mamalidha nga gintawag niya nga mga buwaya kag sa Kamara nga gitawag niya nga Crocodile Farm kag isa ka korap nga institusyon. Nagapati si Barzaga nga may kahilabtanan si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagsipa sa iya sa kamara kun sa diin ginaligar niya nga ginhatagan sang insensitibo nga mga ang mga nagboto pabor sa iya expulsion. Nagasalig si Barzaga nga makasurvive man siya bisan wala sa politika bangod maayo man ang iya pangabuhi sang iya pamilya. Dugang pa ni Barzaga nga magabakasyon anay siya kag bukas man siya nga magsulod sa showbiz.
0: Alas 5:42 sa batian magdetalye sa balita nasyonal kag karon sa ilo na to magdetalye sa balita international.
2: Balita international.
0: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa usang detect sa beauty soap para sa mahamis, maputi sing kapanit kag batok sa mga skin diseases. Magamit kita sa detect beauty soap sa atong pagpanghamoy, pagpanibin, kag suman sa atong nga pagpaligo. Padayon sa Gyapon ang kinagamo sa Southern Lebanon. Apisar pa nga ginbato na sang Israel kag sang Hezbollah ang planong ang tatlo po ka sang Estados Unidos. Sunok kay US President Donald Trump nagilisugot na ang duha ka kampo nga untatan ang kinagamo matapos siya makigangot sa ila mga representante. Gimpahayag man nga ginbaton sang Hezbollah ang kasugtanan nga untatan ang mga pag-atake batok sa Israel kabaylo sa pag-atake sang Israel sa Beirut. Ginkumpirma ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kasugtanan apan nagpabutyag siya nga magapadayon ang mga operasyon militar sang Israel kung magapadayon man ang Hezbollah sa pag-target sa mga syudad kag civilian sa Israel.
1: Sa dugang balita international, naglunsyar sang lapnagon nga airstrike ang Russia sa Kyiv, Ukraine nga nagresulta sa dako nga pagkaguba sa madamo nga mga estruktura kag puluy-an sa lugar. Ginabanta naglabot sa pulo ka mga tawong napatay sa pag-atake sang Russia samtang masobra 100 naman ang iban pa nga nasamaran. Ginpahayag nga drone missile attacks ang ginlunsyar sang Russia sa pagsalakay sini batok sa Ukraine. Suno sa Russia, ginhimo nilang nasambit nga pag-atake bilang sabat sa una ginlunsyar nga operasyon sang Ukraine sang nagligad nga simana.
0: Alas 5:44 nabatian na magdetalye sa balita international. Kagkaroon sa ilo na ito magdetalye sa balita sa patagsang sports. Ang balita sa patagsang sports na dulong sa iyong klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa balahas, hindi manimaho bayabas, gamit kita sa Klinika Deo Fresh sa ato sa ring mga kili-kili. Nag-abante na sa round of 16 sa WTA 125 Birmingham Open ang Pinay Tennis Star nga si Alex Iyala. Ini matapos nga napierdi si Priscilla Hon sa Australia sa score nga 6-0-6-2. Sa unang set gindominar ni Iyala ang duwa kag nagtapos niya ini sa sunod lamang sang 22 ka minutos. Sa ikaduhang set nakabawi si Han nga nagapungko si ka-143 nga pwesto sa WTA rankings kag nakalagas pa matapos ang 5-0 nga avance ni Iyala. Apang wala na gitugutan sang Pinay Tennis Star nga makabawi pa si Han gani gintapos niya ang hampang sa kapin isa ka oras. Naibluan ini na ikatatlo nga pagsambuan nday Iyala kag Hon sa diin sang tuig 2024 nagdaog si Hon sa Ningbo Open samtang si Iyala naman ang nagdaog sa ila unang engkwentro sa Roehampton Open sang tuig 2023. Alas 5:43 sa batian magdetalye sa balita sa patagsang sports. Kakaroon sa ilo natin magdetalye sa balita sa patagsang entertainment.
2: Balitang entertainment.
1: Sentro sang atensyon sa social media ang mga litrato ni Atasha Mulak kag Jacob Ang matapos sila makuhaan sang litrato nga magkaupod kag nagaakbayanay sa isa ka kasal. Si Atasha among isa ka kapid nga anak na Dayaga Mulak kag Charlene Gonzales Mulak nga nagsulod man sa industriya sang showbiz. Samtang si Jacob naman among anak ni Ramon Ang, chairman kag chief executive officer sang San Miguel Corporation. Sa pihak sa mga spekulasyon, wala pa sang opisyal nga pahayag nga nagakumpirmar nga mayara sang romantiko nga relasyon sang Atasha kag Jacob. Sa isa ka interview sang tuig 2025, ginlaragway ni Ramon Ang si Atasha bilang a very nice lady kag nagpahayag nga mag-abyanay lamang sila ni Jacob. Nahibaluan si Jacob ang nagauyat man sa nagkalain-lain nga posisyon sa mga negosyo nga may kaangtanan sa grupo sa mga kumpanya sang iya amay. Lakip diri ang iya katungtanan bilang special assistant to the chairman sang San Miguel Corporation kag bilang chief planning officer sang Velocita Motors Incorporated nga opisyal nga importer kag distributor sang Ferrari sa Pilipinas.
0: Mayo nga po kay Ma'am Agosto 5 dra sa may Kuwait. Halong gidira sa aton mga OFW kay Ma'am Cheryl Lapating nga Branya nga gamonitor man sa aton sini nga pagbalita. Kagamayan to ba kay 5 ang kapungusan niya pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Miyerkules nga adlaw, Hunyo 3, 2026.
1: Mga K5, sirang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupas Surita Jr.
1: Kaga ko naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: O si Karen, nadamog id sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Paulit-ulit na lang ang ulam.
7: Momshie!
6: Angeline?
7: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa miti-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasahan ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Pamasahan ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. My dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.

0: pandemic response.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadragsa nga punggod,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi, ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
12: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga ginatarget sini ang aton iris.
13: Lymphoma,
12: ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata.
13: Protektahan ang aton mata.
12: Mag-Eye Care Gold
13: Capsule Adlaw-Adla
12: para sa mas epektibo na kombinasyon
13: para sa manami na eye health.
12: Mag-inom sang
13: Eye Care Gold Capsule.
12: Kaupod
13: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adla
12: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
12: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
10: ang nagatino sang imo atay.
12: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
12: DTX 500
10: masaligat,
12: epektibo.
10: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
12: ikaw pala
10: ang may diabetes.
12: DTX 500
10: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
12: kag kontrolar
10: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
10: masaligat,
12: epektibo.
10: DTX 500
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
12: yung may PCO,
10: ang PCO
12: yung may D3.
10: Mga butika
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
12: yung may PCO,
10: ang PCO
12: yung may D3.
10: Mga butika.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang Amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
10: K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM Philippines.
10: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: 12 senators present, the chair declares a quorum.
1: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
0: Is there any objection?
2: Seconded.
0: Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. We are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances.
3: Ito na ba ang umpisa ng katapusan ng gulo sa Senado? Nagbago na naman ang liderato matapos sumipot bigla si Senator Chis Escudero sa plenaryo.
4: Pero para kay Senator Alan Peter Cayetano, illegal ang sesyon kanina, maging ang bagong mayorya.
5: Nangyari ang lahat matapos ang get back to work na panawagan ng Pangulo, pero tila kudeta ang naging sagot, hindi trabaho. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
4: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa PTV Channel 31.
3: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Cheese to the rescue! Senador Win Gatchalian, itinalagang acting Senate President. Mga committee chair, pinalitan din. Get back to work! PBBM, may hiling sa mga senador sa gitna ng gulo sa Senado. Lame Duck SP, Alan Peter Cayetano, kinasuhan ng obstruction of justice sa Ombudsman. Senador Robin Padilla at Mawa Plaska, damay din. Exclusive, Defense Secretary Gibo Teodoro, banned na umano sa China. Mga asset ng kanyang pamilya sa bansa, ipifreeze din daw. Death toll sa gumuhong gusali sa Pampanga umakyat pa sa 25. At back on IG, Bea Alonzo, Kleenex ang Europe trip. Engagement ring, bakit missing?

0: Matapos ang dalawang araw na pagkatenga ng Senado, tila to the rescue si Senador Francis Chis Escudero. Siya'y sumipot bigla kanina sa plenaryo at tumalon sa minorya dahil o dahilan ng panibagong kudeta. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat siya ng live sa Senado. Hannah, anong nangyari? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng mga kaganapan dyan?
1: Corina, Senator Alan Peter Cayetano is no longer Senate President. Base yan sa mga nangyari nga kanina kung saan tuluyan na ngang nagkaroon ng bagong Senate Majority matapos sumama itong si Senator Chis Escudero sa sesyon ngayong hapon na humantong sa bagong pag-oorganisa ng Senado bilang institusyon. Rinig na rinig sa plenaryo ang hiyawan ng lumitaw si Escudero na naging dahilan para ideklara ang quorum at magsesyon ngayong hapon. Unang pagkakataon ito, Corina, na magkasesyon ngayong linggo dahil hindi sumulpot o no-show ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano mula Lunes.
2: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
1: Agarang nagmosyon para ihalal si Senator Win Gatchalian bilang pangalawang pangulo o Senate President pro tempore ng Senado. Ibig sabihin, siya rin ang panibagong acting Senate President.
3: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: Is there any objection?
4: Seconded.
2: Second. Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues.
1: Napalitan na rin ang Senate Secretary mula kay Jose Luis Montales na kilalang malapit sa mga Cayetano at naibalik kay Renato Bantug na back to Senate work matapos ang kanyang retirement noong Enero. Kasunod niyan ay idineklara agad ang bagong committee chairmanships. Isa sa mga kontrobersyal na komite na Senate Blue Ribbon Committee ay nailipat na mula kay Senator Pia Cayetano papunta kay Senator Erwin Tulfo. Uupo naman ulit bilang Rules Committee Chair si Senator Mig Zubiri, habang balik sa kilalang opposition na sina Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Risa Ontiveros ang mga komiteng Agriculture, Basic Education at Health and Demography. Paglilinaw ni Acting Senate President Win Gatchalian, ang quorum na 12 ay base sa majority of 22 senators in accordance to a court ruling. Yan ay sa Avelino versus Cuenco na nagsasabing ang absolute majority na 12 out of 23 members can constitute a majority para sa isang quorum o 1/2 + 1. Ang 12 na quorum, Corina, ay batay sa bilang na 22 dahil 22 lang ang mga senador sa ngayon. Una na kasing sumuko si Senator Jinggoy Estrada sa mga otoridad matapos ang warrant laban sa kanya kaugnay ng kasong plunder, habang on the run pa rin si Senator Bato de la Rosa sa gitna ng ICC warrant kaugnay ng kampanya kontra drug.
2: We are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances.
1: Pagdating sa Senate Presidency, nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng majority of all members of the Senate, yan ay 24 senators kaya't kakailanganin pa ng 13 votes. At dahil 12 pa lang ang mayorya kanina, hindi sila nag-elect ng bagong Senate President. Ibig sabihin, Corina, hiwalay ang usapang Senate President election sa nangyaring reorganization dito sa Senado kanina. Ayon na rin kay Senator Ping Lacson, hindi na SP itong si Senador Alan Peter Cayetano dahil sa idineklarang bakanteng posisyon kanina. Corina.
0: So, Hannah, this means kailangan pa ng isa na tatawid sa minorya para yung bagong mayorya para magkaroon ng bagong SP.
1: Yes, Corina, they actually call themselves Solid Block 12. Kaya't kakailanganin ng additional one senator para makapag-elect ng panibagong SP sangayon nga sa konstitusyon. Corina.
0: Okay, para malinaw lang, si Senator Win Gatchalian sa ngayon ay Senate President pro tempore. So ibig sabihin, ito'y hindi pa permanente hanggang sa siya ay opisyal na binoto ng 13 senador.
1: Yes, Corina, technically siya ay Senate President pro tempore or basically the Vice President of the Senate of the Philippines at acting Senate President. Kaya yun yung pag-address natin sa kanya kanina, which is acting SP, dahil nga bakante pa ang posisyon ng Senate President or Senate Chief because they can't elect a new SP hanggat hindi naabot itong 13 votes. Corina.
0: Okay, so ano ba ang opisyal na pahayag ni Senador Escudero kung bakit bigla siyang nagdesisyong dumating sa plenaryo?
1: Corina, base doon sa inilabas na official statement nitong si Senator Cheese Escudero, sabi niya hindi raw niya ma-accept or matanggap itong nangyaring Senate impasse at for him, when political divisions actually become too extreme or it actually obstructs our mandate, kailangan daw ng lakas ng loob para mag-reflect kaugnay sa mga pangyayari, kaya siya sumulpot, no? And for him, this is not him considering this as a political contest. Hindi raw siya nagtitake sides at he is taking a stand for the Senate as an institution na ikinatuwa naman ng 11 senators kanina dahil nga sa pagsulpot niya. For him, hindi raw ito usapang politika at yan yung mga dahilan kung bakit siya sumama sa sesyon kanina. Corina.
0: At mayroon na ba tayong reaksyon mula kay Senador Alan Peter Cayetano sa mga nangyari?
1: Corina, kakatapos lang ng Facebook Live ni Senador Alan at mariin niyang kinakwestiyon itong nangyari kanina sa plenary dahil nga sa pagdeklara ng ilang ng Senate sa mga bakanteng posisyon at sabi niya malinaw daw sa konstitusyon at sa Senate rules na kailangan may 13 senators para makapaghalal ng panibagong Senate President at for him wala naman daw naganap na resignation niya, removal or kamatayan or absolute incapacity sa kanya, no, on his camp. So ginigiit niya na ito ay illegal coup d'etat at inakusahan niya yung mga kritiko ng paglabag sa konstitusyon para raw agaw itong naging control sa Senado. At sa kabila niya, nanindigan siya, Corina, na siya pa rin daw ang legitimate, legal at moral na SP at tuloy pa rin umano yung mga komiteng sinusuportahan niya, particularly itong Senate Durebon Committee na ayon sa kanya ay magkakaroon pa rin ng pagdinig bukas. Corina.
0: So, wow. So those are two extreme opposites, ano, ng pananaw. So, hihintay na lang natin kung ano ang mangyayari bukas. Dahil a-appear ba daw si Senate President o dating Senate President na feeling niya siya pa rin ang Senate President, Alan Peter Cayetano? A-appear ba siya bukas?
1: Corina, pagdating dun sa appearance niya tomorrow, hindi niya iyan sinabi dun sa kanyang Facebook Live. What he confirmed is magkakaroon ng 10 a.m. hearing itong sinasabi niyang Durebon Committee. Pero ayon dun sa naunang press conference ni bagong Durebon Chair Erwin Tulfo, ang panibagong kumpirmadong Durebon probe ay magsisimula sa Lunes pa. So aantabayanan natin yan bukas dahil posible kasing sumulpot itong 18 ex-Marines na nag-claim ng deliveries ng kickback sa ilang mga politiko dahil yan yung unang inimbitahan ng naunang Blue Ribbon Committee na nooy chinichair pa ni Senator Pia Cayetano. Corina.
0: So inimbitahan ng 18 Marines bukas pero magulo pa, ano? Parang may nagsasabing hindi naman talaga sila sisipot na at may nagsasabi naman na hindi sila ay darating. Ano ang pinakahuli mula dyan sa Senado tungkol sa 18 Marino?
1: Mm-hmm. Marina, on the part of the Blue Ribbon Committee, doon sa nauna ha, bago nangyari itong Senate reorganization kanina, kinumpirma ng kampo ni na Senator Pia na invited na nga itong 18 ex-Marines, kasama rin actually si dating House Speaker Martin Romualdez, who appears to be the only congressman na kanilang inimbitahan para sa probe bukas. So far, yan yung naipakita sa atin ng kampo ni Senador Pia, na ayon naman kay Senator Alan ay tutuloy pa rin bukas, bagamat meron ng bagong Blue Ribbon Chair na si Senator Irwin, who said that the Blue Ribbon probe will actually continue on Monday. Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. At kasunod ng balasahan sa Senado, ang pagkaunsyami muli ng nakatakdasa ng pagdinig bukas ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante live mula sa Senado. Dexter, ano ba talaga? Mangyayari ba ang Blue Ribbon Committee hearing bukas o sa Lunes na ito magaganap?
4: Batay sa pahayag ng bagong liderato ng Senado, hindi tuloy ang Senate Blue Ribbon hearing bukas kaugnay ng flood control scandal dahil sa panibagong rigo doon sa liderato ng Senado, Corina. Pero ang pagtitiyak ng bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, tuloy ang pagdinig sa Lunes nga lang isasagawa. Si Senator Irwin Tulfo na ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasunod yan ng nangyaring rigodon sa liderato ng Senado ngayon na huling araw ng sesyon para sa first regular session ng 20th Congress. Ang una niyang direktiba, iurong sa Lunes, June 8, ang nakatakdasa ng pagdinig bukas para sa flood control scandal. Sabi ni Tulfo na tumatayo ring takapagsalita ng bagong mayorya ngayon, mangangailangan kasi siya ng sapat na oras para maabisuhan ang House of Representatives kaugnay ng bagong liderato ng Blue Ribbon Committee at maripaso ang listahan ng mga maimbitahan at karagdagang oras pa para sa bagong imbitasyon na ipapadala sa mga resource person na dapat dumalo sa pagdinig sa Lunes. Bibigyan pa kasi ng kopya ang lahat ng miyembro ng Senado kung sino-sino ang iimbitahan sa Lunes. Question din ni Tulfo ang ora-oradang pagpapadala ng imbitasyon sa mga resource person para sa sana ay pagdinig bukas dahil kailangan na niyang impormahan ang lahat ng miyembro ng komite. Dahil kapos na rin sa oras, sinabi ni Tulfo kanina na lahat ng mga senador ay automatic ng miyembro ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno.
5: I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee. Para wala pong masabi na ika nga may hocus pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number two, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nilang invited sa Blue Ribbon, hindi po duman sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing.
4: Corina, sa pagkakataong ito, kasama natin ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Irwin Tulfo, at siya rin ang tumatayong tagapagsalita rin ng mayorya. Tama po ako, sir.
5: Thank you. Yes,
4: congratulations, yes. Senator Irwin, sa iyong pagkakaluklok bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kayo ang pangatlo sa kasaysayan ng Senado na hindi abogado na hahawak nitong Senate Blue Ribbon Committee. Pero una, bago dun sa Senate Blue Ribbon Committee na issue, Senator, may paglilinaw po kayo kaugnay dun sa pag-elect kanina kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
5: Yeah, nais ko lamang linawin no, na kanina dineclare nga na all seats vacant dahil may quorum na kami. And the quorum was based on the Avelino-Cuenco Supreme Court ruling no 1949 na may quorum pag 12 members of the Senate. Eh, so there were 12 of us, kasama si Senator Chisis Cordero na dumating siya. So it broke the impasse, di ba? 11-11. So dumating si Senator Chisis, naging 12 niya. So naging 10 sila. So we had the quorum. Kaya dineclare na all seats vacant. The problem is, si Senator Cayetano can only be a pro temp kasi nga, according to the Constitution, kailangan 13.
4: You mean the Gatchalian, pro temp?
5: Yeah, si, I'm sorry. Si Senator Gatchalian ang pro temp kasi nga, he cannot be the Senate President dahil kulang pa rin. We need 13. Pero 12 pwede. And we declared all seats vacant.
4: So, ang malinaw ngayon, bakante ang pwesto ng Senate President ng Senate.
5: Yes, kasi nga, we don't have 13. But we can only elect the Senate pro tempore. And then lahat pababa, pati mga committee chair. Kaya nga po, we elected the different chairman, committee chairman kanina because we have the number.
4: Ang meron lang tayo ngayon ay acting Senate President.
5: Yes, acting Senate President. Kasi nga, in the absence of a Senate President, the pro temp automatically will be the acting Senate President.
4: Puntahan naman natin yung issue ng Blue Ribbon. Dahilan daw yung pagpapalit, yung may pagtatakpan lang daw o paprotektahan mga kongresista, kaya nagmamadali itong bagong mayorya ngayon na mapalitan ang liderato ng Senate Blue Ribbon?
5: Hindi po namin kinansel yung Blue Ribbon hearing. Minove lang po namin from bukas to Monday. Okay? Yun po ang difference. Iimbitahan din po namin, susundan namin yung listahan nila, titignan po namin, at kailangan bigyan po ng kopya lahat po ng miyembro. Pangalawa, okay, lahat po sila miyembro. Okay, 17 po ang kailangan ng Blue Ribbon. Eh, lahat na nga po sila eh, para ma-accommodate na, para wala na pong keme, wala na kung ano pa ng satsat. So, ang ginawa ho namin, ang desisyon namin ng bagong majority, imbitahan na natin lahat. So parang wala nang question. Lahat mag-a-attend. So yung susundan lang po namin. Yung nga lang po na mag-minove natin para bigyan po ng notice na lahat sila na nasa new minority na ngayon na ikaw ay miyembro na ng Blue Ribbon. So parang committee of the whole na ngayon ang Blue Ribbon. Dahil lahat ng miyembro, 22 senators, ay miyembro na ng Blue Ribbon. Tapos, siyempre, bibigyan namin ng notice, ito yung mga inimbitahan namin. Kaya minove ko, wala nang oras kung bukas eh. So we have to move it. Diba? Para ika nga, matignan din. Kasi ang problema, ang sa rules naman talaga, dapat, ang bibigyan mo ng kopya ng invitation ay yung mga ini-invite, pagkatapos yung mga members, para kung meron silang question, meron silang sabihin, dagdag mo rito. Eh, ang problema, ginawa nila, binigyan nila ng kopya yung media. Eh, hindi naman, wala sa rules yun eh. Dapat, hindi mo rin pwedeng gawing press release yung mga iimbitahan mo. Dapat, ang bibigyan mo lang, yung mga miyembro, lahat yun, majority, minority, lahat ng members.
4: To satisfy yung mga sumusubaybay dito sa flood control scandal hearing, pang-ilang hearing na ito, tuloy daw ba? Kasi yung sa dating majority ang binabanggit hindi daw iniimbitahan itong si dating House Speaker Martin Romualdez
5: po,
4: sa Monday ba?
5: Kaya nga po susundan namin eh. Doon sa listahan nila na dapat binigyan kami ng kopya lahat ng miyembro, do binigay nila sa media. Kasama po si Speaker Martin Romualdez. Kaya nga po hintayin ho namin si Speaker Romualdez dito sa Monday, di po ba? Wala po kaming babaguhin. Wala kaming babaguhin doon sa listahan nila para wala po silang masabi. Alright. Wala po kaming babaguhin doon.
4: Sir, ano ang magiging direksyon ng Senate Blue Ribbon under the chairmanship of Erwin Tunfo?
5: Additional info na lang yon, additional evidence, statements. Kasi yung dati po na Blue Ribbon report under kay Senator Ping Lacson, na isumite na po yon sa ombudsman. Naibigay na po sa ombudsman yung chairman's report, naibigay na po yun sa ombudsman. Mm-hmm. At yun po ang dahilan kung bakit ika nga, na-issuehan po ng warrant si Senator Jinggoy. Mm-hmm. Because they were basing that. Pagkatapos, binase din ng ombudsman yung ika nga pag-hold ng mga assets si Speaker Martin Romualdez ng AMLAC because of that report, the chairman's report ng Blue Ribbon. Mm-hmm. So itong gagawin natin bukas, additional na lang ito. We need additional statements at kung sino pang pwedeng idagdag. So wala ho tayo yung sinasabi yung tinatago. Hindi po. Kaya nga mag-hearing nga po tayo eh. Mm-hmm. At saka live din ho ito. Mapapanood ho ninyo. Wala ho tayong tinatago. Susundan namin yung lahat ng inimbitahan nila. Kailangan po namin, pero bibigyan po namin ng kopya lahat ng miyembro, yung 22 senators. Hindi po sa media. Yun po ang tama. Yung mga miyembro bibigyan ng kopya ng mga sinong iimbitahan namin.
4: Corina, kung may mga katanungan ka pa, si Senator Erwin Tulfo.
0: Ilan lamang ito, Senator. Congratulations. Sinasabi po ni Senator Cayetano na tuloy pa rin daw ang Blue Ribbon Committee hearing bukas. So, ano po ang mangyayari? He is of the opinion na ang nangyari kanina ay illegal. So, pag ipinagpilitan po nila ito, ano yon? Pagpapatayan din ba sila ng wifi at aircon? What is bound to happen tomorrow?
5: Corina, hindi na po sila ang majority. Kami na po ngayon ang majority. Sila po ay nabibilang sa minority. Pangalawa, kinikilala po ng executive department ang new majority sa pamumuno po ni Senator Sherwin Gatchalian as pro tempore. Kinikilala po ng Congress ang new Senate majority under Senator Sherwin Gatchalian as pro tempore, as acting president. Iyon po yung kinikilala. Pangalawa po, may instructions na po kami sa Senate Secretary kung ano pang gagawin. Ika-cancel na po yung mga invitations at saka yung mga ID para bukas, para makapasok po sila dito. Dahil wala na po yon, may bago na pong liderato ng Blue Ribbon at may mga invitations na po kami. Sila-sila din po, yung mga mag-a-attend, papadalhan namin pero nakalagay lang po ang schedule doon na Monday na po ang hearing ng bagong Blue Ribbon.
0: So, you don't expect a confrontation again tomorrow pagka dumating po ang bagong minorya?
5: Eh, baka hindi mo na po papapasukin siguro. Pwede po silang dumating, yung minorya, pero yung mag-hearing po sila, eh, hindi na po pwede. Kasi nga po, may notice na po tayo, may bago na pong majority. Magkakaproblema po at may instruction na po ang new majority, ang aming pro tempore sa Senate Secretary at sa bagong Sergeant at Arms, Ms. Corina.
0: So may tanong si Pinky Webb, ano? Sabi niya, ano yan, ikakandado ba ang mga pintuan? Pag nagpilit po sila, halimbawa, you know, anything can happen in this country and in that Senate. So ano po ang mangyayari? Baka magkaroon pa ng mga tangke dyan. Not to be alarmist, nagbibiro lang po ako. But what is the extreme that can be allowed to happen?
5: May mga police na po kami dito, yung mga crowd control police. Dyan lamang po sila dahil everyday may rally po dito. And we're expecting that there will be a rally again tomorrow, a big rally daw ng mga supporters nila. Pero po, yung mga invitations, kasi bago ka makapasok sa Senate, ipakita mo po yung invitations, canceled na po yun eh. Binigyan na po ng listahan ang aming USAA, ang aming pong security, na canceled na po yun. At Monday na po ang hearing ng bagong Blue Ribbon. So wala na pong saysay. Kung dumating man po sila dito, yung mga invited guests, eh wala din po, hindi na po sila papapasukin. Number two, yung minority ko magpupumilit, wala naman yung problema, pumunta sila sa mga opisina nila. Pero hearing, hindi po pwede dahil hindi rin po darating, wala rin po tao, yung Senate, yung Blue Ribbon Secretariat, hindi rin po darating dahil may instruction na po ako sa Blue Ribbon Secretariat na Lunes na po yung hearing ng Blue Ribbon.
0: Okay, maraming tanong pero huli na lang po ito. Who will be the final arbiter? If what happened today was legal or illegal, then ito po ang tila, this is the crux of the conflict, ano? Para magkasundo-sundo na po ang mga senador, sino po ang magsasabi na legal o illegal? Wala. Okay, importante sana yon, pero hindi na natin madinig si bagong Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo of the Majority. Maraming salamat, Dexter Ganibe, ng Abante, live mula sa Senado.
6: Napipilay na raw ang serbisyo ng gobyerno dahil sa gulo sa Senado. Kaya naman may panawagan ang Pangulo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
7: Get back to work. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. All these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the business, essential business of legislation in government.
8: Pailing-iling na sinagot ng dismayadong si Pangulong Bongbong Marcos ang tanong tungkol sa pangalawang magkasunod na canceled session sa Senado bunsod ng pag-iit ng majority block sa anilay laban nila para sa independence ng mataas na kapulungan. Hindi raw alam ng Pangulo kung paano napunta rito ang Senado at problema raw ng ehekutibo ang hindi nito pagtatrabaho.
7: That is anathema to everything that governance is about. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house, the Senate of the Philippines. It's a very, very sad situation.
8: Sa katatapos lang kasi na uplift meeting ng gabinete, marami raw kailangan trabahuhin ang lehislatura. Dalawa rito ay ang posibleng pag-amyenda sa ilang mga batas at ang supplemental budget na kailangan ng bansa sa gitna ng energy emergency sa Pilipinas. Kaya kung mananatili sa bahay at magbabakasyon lang ang mga senador, paano raw ang serbisyo publiko? Kumikilos din daw ang executive at judiciary, kaya tanong ng Pangulo, bakit ang Senado tumigil sa pagtatrabaho? Dagdag ni PBBM, sa kanyang karanasan bilang kongresista at senador, may sinusunod the rules bago magkansela ng session ang Senado. Ito rin ang sentimiento ng minority bloc sa kanilang panawagan na magbitiw na sa puesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Dagdag ng Pangulo, hindi rin sapat na rason ang samahan ng kapwa-senador na pawang tumutukoy sa pagkakaaresto kay Senator Jinggoy Estrada nitong linggo. Ang House of Representatives, nagtatanong na rin daw kung nagbago na ba ang konstitusyon at ang rules ng Senado. It's a very, very sad situation to watch ayon kay PBBM. Hindi raw mapapanindigan ng gobyerno ang responsibilidad nito sa mga tao kung walang lehislatura kikilos. Ano ang gagawin ng Pangulo? Sa ngayon, tinatantya raw niya ang lahat ng pwedeng gawin. We're looking at the Constitution to remedy the situation, ani PBBM. Pero sa huli ay co-equal branch ng Senado ang ehekutibo. Kaya hindi raw sila pwedeng mag-demand o magpataw ng parusa sa mga ginagawa ng senador. Pero payo ng Pangulo sa mga senador, kailangan nilang i-regulate.

0: Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Pinky, wala raw impormasyon ng Malacanang sa ngayon sa nakalap na detalye ng BNC na pumunta umano si Senator Cheese Escudero sa palasyo bago tumungo at mag-show up sa plenaryo ngayong hapon, dahilan para mapalitan ang majority block ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nangako ang Malacanang na sasagutin nila ang mga karagdagang tanong bukas sa press briefing, at isa nga sa ating lilinawin ay kung ang presidency nga ni SP Cayetano o former SP Cayetano ay ang tanging presidency na walang basbas umano ng palasyo. Bagaman una nang itinanggi ng presidente na wala silang kinalaman sa mandato ng Senado as a co-equal branch, matatandaan na nag-issue ng recognition si PBBM nang umupo si Senator Tito Soto as SP, and quoting the president in 2025, "I am confident." At ngayon ay winelcome naman ng palasyo si Acting SP Gatchalian. Samantala, ipinagsawalang bahala ng Malacanang ang sagot ni Presidential Sister and Senator Aimee Marcos sa mensahe ng Pangulo na bumalik na sila sa trabaho. Sa isang social media post kasi, sinabi ni Marcos na anuman ang sabihin ng kanyang kapatid na si PBBM, walang sasang-ayon sa kanya dahil bagsak anya ang ratings ng Pangulo. Sagot naman ng palasyo rito,
0: "Ang patungo sa rating, alam natin, huwag sila magbulag-bulagan. Meron po na inilabas ang tugon sa masa. Ito pong first quarter na sinasabi na ang Pangulo ay mayroong 54% na trust rating at meron ding 55% na approval rating. So iba-iba man ang survey firms, makikita naman natin kung sino ba talaga yung nagtatrabaho. Sino na lang yung nagbabakasyon lang at sino lang yung puro paninira lamang sa administrasyon."
1: Ang dapat daw tingnan ng mga obstructionist ay yung mga apektadong programa at mga Pilipinong umaasa rito. Sinabi lang daw ng Pangulo ang kanyang mensahe kaninang umaga dahil talaga namang hindi raw biro ang epekto ng sunod-sunod na kanseladong sesyon sa Senado. Giit ng Malacanang naway magtrabaho na talaga lahat, lalo tangi ang Senado ang hindi kumikilos sa tatlong sangay ng gobyerno. Pinky, ginagawa rin daw ruta ng mga politiko ang argumentong political persecution kapag nagkakaroon ng kaso. Kaya ayon sa Malacanang, naway sila na ang maunang sumunod sa batas at itigil ang pagpapakalat umano ng disinformation. Mula rito sa Malacanang, yan muna ang latest updates sa palasyo. Pinky.
2: Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat ang live mula sa Malacanang.
3: Halong galit at lungkot ang nararamdaman ng ilang civil society group sa nangyayaring gulo sa Senado. Kinasuhan na rin nila ang mga tumulong umano sa pag-eskapo ni Senator Bato. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
4: Inireklamo ng obstruction of justice sa Office of the Ombudsman sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at si Mau Aplasca dahil sa umano'y pakikipagsabuatan nila sa sinasabing pag-eskapo ni Senator Bato de la Rosa matapos ang Senate shooting noong May 13. Pasado oras 9 ng umaga, dumating sa tanggapan ng Ombudsman sina Tindig Pilipinas co-conveners Kiko Aquino D. at Sylvia Claudio, kasama ang ilang miyembro ng civil society groups at pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings.
5: Naniniwala po kami na lahat po ng nagawa nila, yung mula sa pag-place under protective custody.
4: Ano, Padilla at Aplasca sa Ombudsman para agaran ng maimbestigahan ang kaugnayan nila sa mga kaguluhan sa Senado.
5: Continuation lang po ito sa maraming boses mula sa taong bayan, mula sa civil society na nababahala, nalulungkot, nalilito, nagagalit dahil sa nagiging kalagayan ng ating Senado ngayon na talagang I think we've never before seen.
4: Paraan din anya ang reklamo nito para manindigan na makatarungan at naaayon sa batas ang prosesong isinasagawa ng ICC na naglabas na ng arrest warrant para kay De La Rosa bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Kaugnay nito ay nagpadala rin ng complainants ng kopya ng kanilang reklamo sa ICC bilang courtesy at pagbibigay impormasyon. Hindi rin pinalagpas ni D at ng mga complainant ang patuloy na pag-boycott ng Senate Majority sa kanilang mga sesyon. Naniniwala sila na dapat nang bumaba sa pwesto si Cayetano.
5: I think we agree with that call po. So sa ibang mga bansa, for much less controversy, nagre-resign na po yung mga leaders. Yung gulo sa Senado natin ngayon, never po natin nakita sa ating kasaysayan, at saka talagang sumabay siya sa pagpasok ni Senator Alan Peter Cayetano.

0: bilang Senate President. So I think on that basis alone, karapat-dapat po siyang mag-resign.
1: Sa ngayon, wala pang pahayag sina Cayetano, Padilla at Aplasca sa hinaharap nilang reklamo sa Ombudsman.
2: Bukod sa reklamong obstruction of justice, pinag-aaralan na ni D at ng ibang complainants ang mga maaaring legal remedy para mapanagot ang mga senador na sangkot umano sa pagtakas ni De La Rosa. Binabalak na rin nilang maghain ng ethics complaints sa Senado para mapatawan na rin ang mga ito ng administrative charges kung kinakailangan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
3: Bago mangyari ang isa na namang kudeta, nagbabala ang isang political scientist na nasa constitutional crisis na ang Senado. Dahil sa ilang araw na stalemate, napabayaan na raw ng mga senador ang kanilang trabaho.
4: Panahon na para baguhin ang Senate rules. Ayon kay political scientist Antonio Contreras. Sa programang Memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Contreras na walang constitutional remedy na magsisilbing tiebreaker sa isang stalemate sa Senado.
5: Yung issue tungkol sa fact na sa atin meron tayong Senado na even number, sila ay 24, so posibleng mag 12-12, walang nagbe-break ng tie. Sa Amerika kasi, ang Senate is 100 senators, pero ang presiding officer niya, yung Vice President.
3: Ah, yun
5: ang peg. So may nag-break ng tie. Sa atin walang ganun eh.
4: Giit ni Contreras, kailangan ding maamyandahan ang mga rules para maparusahan ang mga pasaway na senador.
5: Ang problema po kasi dito, pagdating sa accountability, ang pwede sanang mag-disiplina sa kanila ay ang korte. Sa nangyayaring for example, mahirap pumuntang korte para sumingi ng parusa sa mga senador na hindi nagbe-behave. Maliba lang kung ang misbehavior nila talagang nag-create sila ng krimen.
4: Babala ni Contreras, posibleng maapektuhan ng bangayan ng mga senador ang impeachment trial ni VP Sara.
5: Actually, yun nga ang kinakabahan ako. Baka pati ang impeachment trial hindi matuloy kung wala silang quorum. Paano sila magkakaroon ng COVID? 11 lang ako mag-appear, di ba? At yung presiding officer hindi pumunta. So I think that's probably a problem where may constitutional remedy. Kasi impeachment is a constitutional process. Kapag sila ay hindi nagmagampanan yung prosesong yun mismo, baka pwede na.
4: Umaasa ngayon si Contreras na may mga senador na mag-o-over the backwood sa minority.
5: Actually, sa tingin ko, ang mga posibleng tumalon dyan, yung dalawang Villar. Si Loren Legarda. Yun naman ay matagal na nating alam na, you know, palipat-lipat kung saan-saan. Pwede pa nga si Chis Escudero, actually. So yun ang apat na nakikita ko na pwedeng lumipat.
3: Para rin kay Professor Contreras, ang pinakamalaking kontribusyon ni Senator Alan Peter Cayetano ngayon sa bansa ay huwag nang kumapit sa Senate Presidency. Exclusive, ousted Congressman Kiko Barzaga balak tumakbo sa 2028 elections. At $10 million donation ni Health Secretary Ted Herbosa sa WHO iimbestigahan ng Kongreso. Susunod yan sa Agenda.

0: A new era of Filipino journalism takes the stage in North America, bringing you influential news without borders. Catch distinguished news anchors, Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda.
0: And Pinky Webb.
1: Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb live mula dito sa Batasang Pambansa.
0: Live in your city. The Billionario News Channel, North America Tour, presented by Island Pacific, official airline partner, Philippine Airlines, major partner, Mega World, supported by BNC, the Billionario News Channel. We are everywhere.
1: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Elliptical Road, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Fresh from expulsion, pero nakalinya na raw ang planong pagtakbo muli ni dating Cavite Congressman Kiko Barzaga sa 2028 elections. Under Duterte slate, kaya siya? Matapos magpahayag ng suporta si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
2: Matapos mapatalsik sa kamera, saan na nga ba mapupunta si former Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa eksklusibong panayab ng Billionaire News Channel? Nagpahapyaw sa ilang plano niya ang dating Congress miyawa.
3: Do you have any plans na bumalik dito sa Congress?
4: Kung matutuloy ang election sa 2028, pero hindi pa sure yun eh. Kung matutuloy yung election sa 2028, then I definitely plan to come back here or maybe to come back into public service if I do not enjoy private life.
2: Kung hindi man daw makabalik sa Kongreso, inilahad ni Barzaga ang posibleng karera na kanyang tatahakin. Tila bukas siya sa pagiging gobernador ng Cavite o kaya naman sa pag-artista.
5: Well, kung papayagan nila ako, if anyone wants me, just for fun, improve my acting skills kasi ngayon medyo ano pa ako sa media, especially pag ganito kadami yung mga cameras.
2: Sa the spokes ng The Billionario News Channel, pinayuhan ni Caloocan Congressman Edgar Erice si Barzaga na hamunin ang kanyang expulsion sa Korte Suprema.
6: Meron naman talagang mayroong disorderly conduct si Kiko, pero tingin ko hindi commensurate yung expulsion. Dalawang beses na nga siyang na-suspend for a similar act. Palagay ko hindi dapat expulsion kasi hindi lang dapat? si Kiko ang pinaparusahan mo dito. Ang pinaparusahan mo dito yung 1 million constituency.
7: Yes.
6: Hindi lang voters, yung constituency ng Dasmariñas, Cavite.
2: Nagpaabot naman ang suporta si VP Sara kay Barzaga. Sa isang open letter, pinuri ng bise ang dating kongresista dahil sa anya ipagpili nitong manindigan sa kanyang mga paniniwala at hindi sumunod sa nakasanayan ng sistema. Mensahe pa niya kay Barzaga, being different is okay. Walking alone is okay too. Napatalsik si Barzaga sa kamera sa botong 265 yes, 14 no at 8 abstain. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes. Abante.
1: Naghahanda na ang COMELEC para sa special elections para sa papalit kay expelled Congress Miao Kiko Barzaga. At ayon sa poll body, pwede pang sumali ang dating kongresista. Ano naman kaya ang sagot ni Barzaga? Yan ang agenda report ni Chev Gatchalian.
8: Dipit man sa budget at panahon, obligado raw ang Commission on Elections na magdaos ng special elections para sa magiging kapalit na expelled Cavite Congressman Kiko Barzaga. Pero ang tanong ngayon, maaari bang sumali si Barzaga sa special elections?
9: Yes, pwede siya mag-file sapagkat yung kanyang pagkakatanggal sa pagiging kongresista ay hindi po perpetual disqualification to hold public office. Isa rin po yan sa napag-usapan kanina ng Commission and Bank.
8: Paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia, administrative ang nature ng expulsion ni Barzaga at mangyayari lang perpetual disqualification kung may final judgment of conviction kay Barzaga sa isang kasong kriminal.
9: Kung sakali po na yung akin naging statement na makakatakbo siya ay mayroong gusto mag-question later, especially kapag nilabas na namin yung guidelines, yan naman po ay pwedeng itaas sa Korte Suprema. Pero tatandaan po na talaga natin na base po sa ating mga kalatas, sa ating po mga umiiral na mga desisyon ng Korte Suprema at mga batas, hindi naman po siya ground for perpetual disqualification to hold public office.
8: Kaya kahit kagabi pa lang napatalsik si Barzaga, ngayong araw ay simula na rin agad ang paghahanda ng COMELEC. Mandated daw kasi ang ahensya na magdaos nito, 60 days hanggang 90 days, simula na magkaroon ng congressional vacancy. Kahit walang resolusyon o patawag ang Kamara, ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Hagedorn versus House of Representatives case. Sabi ni Garcia, aabot sa humigit kumulang 200 milyon ang magagastos para sa special election sa Dasmariñas.
9: Magre-realign naman kami ng budget. At the same time, titingnan natin kung may mayroon pang madudukot kami ng mga savings, kung may mga natitira-tira man. Pero ang gagawin po natin, muli po tayong susulat sa ating pong kagalang-galang na Pangulo, sa at least sa Department of Budget and Management, baka pwede kami mabigyan mula sa contingency fund ng budget.
8: Gagastusan ng COMELEC mula honoraria ng mga guro hanggang pag-iimprenta ng mga balota. Hindi rin pwedeng isabay ito sa barangay and SK election sa November 2 dahil lagpas na ito sa 90 days duration. Sabi ng COMELEC, kalimitang nagkakaroon ng caretaker para sa mga nababakanting congressional seats. Maaari daw na italaga dito mismo ang House Speaker o isang kongresistang malapit sa distrito ni Barzaga.
7: Sa mensahe na dating kongresista sa Billionaire News Channel, nagakusa ito na posibleng malustay lang daw ang budget para sa special elections. Nang tanungin kung may balak siyang sumali pa sa special elections, ang sagot ng expelled congressman, posible raw kung may budget pa siya. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
10: Iimbestigahan ng Kongreso ang $10 million donation ni Health Secretary Ted Herbosa sa World Health Organization. Sa Kamara, naghain ng resolusyon si Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanez para pagpaliwanagin si Herbosa. Anya, bagamat mahalaga ang international cooperation para sa global health, hindi katanggap-tanggap na uunahin ni Herbosa ang pagdodonate, gayong maraming pangangailangan ang mga Pilipino. Dagdag ni Ordanez, marami pa ring problema sa health sector sa bansa, tulad ng siksikan sa mga public hospital, kakulangan sa healthcare personnel at limited access sa mga gamot. Una na ring nagpatawag ng Senate investigation sa issue si Senator Amy Marcos.
1: Wala akong asset sa China. Ito ang paglilinaw ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Ayon kasi sa impormante ng Billionaire News Channel, banned na umano si Teodoro at ang kanyang pamilya sa China. Tinutukoy na rin daw kung may mga property ang kalihim sa China para ito ay i-freeze. Ito umano ang ganti ng Beijing sa ginawang raid sa Philippine Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental, kung saan nahuli ang 70 Chinese nationals. Giit ng Chinese Embassy, walang immigration violations ang mga inaresto.
10: May panibagong kasong isasampa ang gobyerno bukas laban sa mga umunoy sangkot sa flood control scandal. Kasama riyan ang isa umanong big fish na hindi muna pinangalanan. Narito ang agenda report ni Micah Razon.
11: Parami ng parami ang mga nakakasuhan kaugnay ng flood control scandal. At madaragdagan pa raw ito ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Inihanda na anya ang reklamong isasampa sa Office of the Ombudsman at sa Malolos Regional Trial Court. Hindi niya muna pinangalanan pero sinabi ni Diso na ilang personalidad sa Bulacan ang kakasuhan kasama ang isang tinatawag niyang big fish.
12: Ngayon na nakikita na natin itong mga nakakasuhan at nakukulong, tingin ko importanteng malaman ng lahat ng mga taga-gobyerno na kapag ang pera ng kababayan natin hindi ninanakaw at ginagagay talaga sa tama, merong kagad magandang epektong nakikita.
11: Binalikan ni Dizon ngayong araw ang palpak na pumping station ng mga Diskaya sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Sa unang pagbisita ni Dizon sa Matalahib Creek Pumping Station, napag-alamang nagdudulot pa ito ng mas matinding pagbaha. Kaya ito pinatibag, sinimula ng dredging at kumonsulta sa LGU para sa mas epektibong solusyon.
12: simula nung tinayo ng mga diskaya to, eh nakita natin na tama ang Quezon City. No? At kung makikinig lang yung national government at magko-coordinate sa local government at makikinig din sa mga eksperto, merong epektong magandang nangyayari.
13: Itong mga tinatawag na nature-based solutions, allowing gravity to just allow the flow of the water under, tapos parang imbakan siya ng tubig para hindi siya maka-apekto sa mga tao. This is really what is contained in the plan. Together of

0: Inaasahan ng maraming Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa Southeast Asia, isang Pilipina sa may pinakamataas na inflation. Narito ang agenda report ni Ches Sulit.
1: Apektado lahat, ma'am. Dati, puro full tank ang ginagawa namin. Ngayon, patingi-tinginan lang kami ng gasolina eh. Kasi nagtitipid din. Dati, kung pang 1 month yung ginogrocery namin, ngayon, pang 1 week, pang 2 weeks na lang. Siyempre, kailangan din namin mag-budget.
2: Masakit na sa bulsa para sa mga consumer gaya ni Ibrahim ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Noong Abril, sumirit ang inflation rate ng Pilipinas sa 7.2%. Pangalawa ito sa pinakamataas na antas sa mga bansa sa ASEAN, kasunod ng Lao People's Democratic Republic. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, isa sa mga dahilan ng mataas na presyo ang malaking dependence ng Pilipinas sa imported oil. Kapag tumataas ang halaga ng fuel, sumasabay ang gasto sa transportasyon, utility bills gaya ng kuryente, at kalaunan pati presyo ng pagkain.
3: Pero kahit may mga rollback sa presyo ng produktong petrolyo nitong mga nakaraang linggo, inaasahan pa rin na tataas ang inflation para sa May 2026. Una na rin sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng pumalo ito sa 7.1 to 7.9%.
2: Sa finance, ang pagtapya sa buwis at pass-through costs sa electricity bills.
4: In terms of the amount kung magkano, that's part of what we're studying. Maglilower mo yung VAT or may imagine na scrap ka na certain ano.
2: Habang dama ng mga Pilipino ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin, minabantayan din ng economic managers ang political climate sa bansa. Sa Webes, nakatakdang i-present ng Development Budget Coordination Committee kay PBBM ang proposed national budget for 2027. Umaasa ang mga opisyal na hindi maantala ang budget process sa Kongreso sa gitna ng mga tensyon sa politika.
5: Kami, we will do our part, we will do our work. Tatapusin namin yung budget all the way to the approval of the president. May message sa budget, and it will be submitted to Congress. Tapos again, iba naman na yung proseso sa Congress.
2: Nanawagan din si former Senator Joey Lina sa mga mambabatas na ayusin na ang gulo at gawin na lang ang kanilang trabaho.
6: As it is right now, we are not witnessing an ideal Senate, and the sooner this impasse or problem is resolved, the better for our country.
2: Giit ni Lina, kailangan na ng agarang solusyon sa mga problemang pang-ekonomiya tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho, at ang paparating na Super El Nino. Para sa Agenda, Ches Sulit, Millionaire News Channel.
7: Handa na ang SpaceX para sa inaasahang biggest initial public offering o IPO in history. Sa Webes, magsisimula ang investor roadshow ng kumpanya ni tech billionaire Elon Musk at plano nitong itakda ang IPO price sa $135 per share. Higit 555 billion shares ang ibebenta ng SpaceX para makalikom ng $75 billion. Kapag nagtagumpay, posibleng ang world's richest man na si Musk ang maging kauna-unahang trillionaire sa buong mundo. $835 billion ang kasalukuyang net worth ni Musk, ayon sa Forbes.
0: Death toll sa gumuhong gusali sa Pampanga umakyat pa sa 25. At Idris Elba, ginawaran ng knighthood ni King Charles. Susunod yan sa Agenda.

0: with Willard Chang.
1: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
0: Go beyond the headlines with Corina Sanchez Rojas.
2: Ako po ang inyong kaibigan. Kabalitan at kakampi.
3: Handa na ba kayo?
0: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
4: The Abante Billionario Group is celebrating a big win at the prestigious Best Choice Awards. Billionario News Channel was named Digital Business and News Media of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
0: Thank you for making this possible.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Mr.
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Check ulit tayo sa Commonwealth Avenue sa Tandang Sora. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light naman ang kabilang lane. Umakyat na sa 25 ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa mga otoridad, dalawa pang katawan ang na-recover ngayong araw. Patuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operations habang gumugulong ang investigasyon.
11: Arestado ang dalawang lalaki sa Quezon City na kapwa sangkot sa multi-million beauty clinic investment scam. Bit-bit na mga tauhan mula sa NBI ang warrants of arrest laban sa mga akusado na naharap sa patong-patong na kaso. Kabilang dyan ang syndicated estafa, swindling at paglabag sa Securities Regulation Code. Ayon sa NBI, dati umanong mga empleyado ng Dermacare Beyond Skincare Solutions ang dalawa. Una nang iniugnay sa issue ang celebrities na sina Neri Naig at Rufa May Quinto, pero na-dismiss ang kanilang mga kaso noong nakaraang taon.
2: Kinumpirma na ng Malacanang ang pagkakatalaga kay former Taguig Mayor at Direktor na si Lino Cayetano bilang bagong General Manager ng PTV4. Una nang iniulat ng Billionario News Channel at Abante ang napipintong appointment. Ayon sa Palasyo, tiwala ang administrasyon sa malawak na karanasan ni Cayetano sa pribado at pampublikong sektor.
12: After weeks
3: weeks of silence, back on Instagram na si Bea Alonzo with the caption, "A few randoms." Finext ng aktres ang kanyang recent trip sa Europe. But bukod sa update, may isa pang napansin ang netizens. In one photo kasi spotted si Bea without a ring on her left finger. To recall, ikakasal siya dapat umano kay Pure Gold heir Vincent Co noong May 14. But the fairytale wedding in Spain allegedly collapsed dahil sa issue sa prenup. Naging major stumbling block din daw ang dalawang taong may say sa career ni Bea at posibleng mawala ng negosyo kapag nag-retire na ito from showbiz. Call him Sir Idris Elba. The actor was knighted by King Charles sa Windsor Castle for his services to young people. Idris says, thankful siya sa honor and the work continues. Nag-post din siya ng video of him celebrating a brand new Arsenal jersey with the word Sir Elba on it. Idris founded the Elba Hope Foundation, which supports community empowerment, education, youth advocacy, and sustainable development. He is also currently working with King Charles for a Netflix documentary to mark the 50th anniversary ng the King's Trust charity. More royal news, King Charles and Princess Kate team up for a cause na close to their hearts. Present ang dalawang royals sa reception at St. James Palace to mark the 125th anniversary of Cancer Research UK. Ito ang world's leading cancer charity, with King Charles serving as patron. Both he and Kate were diagnosed with undisclosed types of cancer back in 2024. Ongoing pa ang treatment ni King Charles, while Kate announced in January 2025 that she was in remission.
11: DOE at Ayala Land nagsanib puwersa para sa energy efficiency campaign. At Grammy-winning R&B singer Peebo Bryson pumanaw na. Susunod yan sa agenda.

0: shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo De Rosario. This is Shift Happens.
1: Your midday report. We'll be giving you the stories shaping the nation at this hour. Let's get you up to speed.
2: Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
1: Stay informed and stay safe. The midday report, Monday to Friday, 1 p.m. only here on BNC.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Apat ang sugatan sa bear attack sa northeastern Japan. Caught on cam ang insidente sa isang residential at industrial complex sa Fukushima. Kabilang ang isang factory worker at dalawang senior citizen sa mga biktima. Dahil sa atake, sinuspindi ang operasyon ng planta at ang klase sa mga kalapit na paaralan.
4: Sa Japan pa rin, binaha ang Tokyo dahil sa malakas na ulan na dala ni Tropical Storm Jangmi. Umapaw kasi ang ilang ilog, kabilang ang Meguro River. Aabot sa 700 domestic at international flights sa Haneda at Narita airports ang kanselado dahil sa sama ng panahon. Itinaas din ang landslide at evacuation warnings. Nitong Lunes, 16 ang nasugatan at libo-libo ang nawala ng kuryente nang manalasa ang bagyo sa Okinawa. Kilala si Jangmi bilang Tropical Storm Domeng dito sa Pilipinas. Update naman tayo sa lagay ng panahon dito sa bansa mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estereja. Benison.
5: Pinky, maulang panahon ang umiral at iiral pa sa Luzon. Halos buong Luzon ngayong weekend dahil po sa southwest monsoon o hanging habagat. Kaya naman po ayon sa PAGASA, posible nang ideklara ang pagsisimula ng tag-ulan o rainy season sa loob ng 5 araw o hanggang early next week. Samantala, mula dun sa cloud cluster na namataan po natin kahapon, isang low pressure area ang nabuo dito sa may West Philippine Sea, Miyerkules ng madaling araw. Huling namataan ng LPA, 675 kilometers po kanluran ng Iba Zambales sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, posibleng pumasok ang LPA sa Huwebes o Biyernes at pagpasok ng PAR, kikilos ito sa direksyon ng dulong Hilagang Luzon at Taiwan. Hindi rin po inaalis ang PAGASA ang posibilidad na maging bagyong LPA bago ito lumabas ng PAR sa Sabado at bibigyan ng local name na Esther o yung magiging panglimang bagyo for 2026. Ka-weather, mag-antabay lamang po sa updates tungkol sa track at magiging epekto nito. Ngayong Miyerkules, 15 lugar pa rin po ang nakapagtala ng delikadong heat index, gagaya ng Infanta Quezon with 49 degrees na nakaramdam po ng init, gayon din sa may Cagayan, Palawan and Capiz with 44 degrees Celsius. Habang nakatulong naman ng ulan at thunderstorms sa maraming lugar kabilang dito sa Metro Manila sa pagbawas ng init. Bukas, araw ng Huwebes, posible pa rin pumalo sa 49 degrees ang mararamdamang init sa may Infanta Quezon, 44 degrees sa may Rojas Capiz, at dito sa may Quezon City by tomorrow, 38 degrees Celsius. Posibleng sundan ng ganito kainit na panahon sa tanghali ng mga thunderstorms sa hapon or gabi. Kaya medyo mainit po sa tanghali pero pagsapit po ng hapon, possible yung mga thunderstorms. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, June 4 sa Luzon, may aasahan agad na light to moderate rain sa umaga dito sa ilang bahagi ng Northern and Central Luzon, kabilang ng Ilocos Region, Apayao, Abra, Zambales at Occidental Mindoro. Then pagsapit po ng tanghali, dadami pa ang mga lugar sa Luzon na uulanin dahil sa habagat, kabilang na po itong Ilocos Region, Cordillera Region pa rin, Cagayan, Central Luzon, down to Metro Manila, Calabarzon, at dito rin sa may Mindoro Provinces and Marinduque. Kaya ka-weather, ugaliin po ang pagbaon ng payong or kapote at mag-ingat sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa bandang Palawan, Visayas at Mindanao, maaraw at mainit na Huwebes ang sasalubong sa maraming lugar sa umaga. Habang pagsapit po ng tanghali hanggang gabi, magiging bahagyang maulap o maulap na ang kalangitan at may tsansa pa rin ng paminsan-minsang ulan, lalo na po dito sa bahagi ng Eastern Mindanao, Caraga Region, Sokcharjen, Davao Region, Bukidnon, at dito rin po sa may Eastern Visayas. Kaya ka-weather, kung may balak po kayong maglaba o gumawa ng other activities bukas, gawin na lamang ito sa umaga. At yan muna napapanahong balita ngayong Miyerkules. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
6: Hindi lang tungkol sa inihaw na manok ang Inasal Festival, now on its 6th year. Target daw nito na ipakilala ang Bacolod bilang place of culture and heritage. Narito ang agenda report ni Ryan Gamboa.
7: Sa usok ng ihawan at bango ng inasal, narito ang puso ng Bacolod. Welcome sa Bacolod Inasal Festival, kung saan ang simpleng manok ay simbolo ng kultura, saya at pagmamalaki ng mga Negrense. Samahan ninyo kami sa kwento sa likod ng bawat ihaw. Sa lungsod ng Bacolod, hindi lang basta pagkain ang inasal. Isa itong kwento ng kultura, kasaysayan at pagmamalaki. Sa bawat ihaw ng manok na pinapahiran astuwete at langis, bumabalik ang tradisyong matagal nang kinagigiliwan ng mga Negrense at mga bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa at mundo. Ngayong taon, muling binubuhay ng Inasal Festival ang sigla ng lungsod, punong-puno ng kulay, musika at syempre ang walang kapantay na lasa ng tunay na Bacolod Chicken Inasal. Libo-libong katao ang dumagsa upang mag-isa sa selebrasyon, mula sa mga lokal na negosyante hanggang sa mga turista na nais matikman ang isa sa pinakatanyag na pagkain ng Pilipinas. Ayon sa pamahalaang lungsod, malaki ang naitutulong ng ganitong pagdiriwang sa pagpapalakas ng turismo at pagbibigay kabuhayan sa mga Bacolod noon. Hindi lamang ito fiesta ng pagkain, ito rin ay pagdiriwang ng pagkakaisa at identity ng lungsod. Habang patuloy ang pag-ikot ng mga ihawan at ang halakhakan ng mga tao, mas lalong pinagtitibay ng Inasal Festival ang lugar ng Bacolod sa mapa ng mundo bilang tahanan ng isa sa pinakamasarap at pinakaminamahal na pagkain ng Pilipino. Sa huli, ang inasal ay hindi lang nilalasang. Ito ay pinagdiriwang, pinapahalagahan at ipinagmamalaki. Sa bawat kagat ng inasal, kwento ng tradisyon at pagkakaisa ang matitikman. Mula sa 2026, Bacolod Inasal Festival, Ryan Gamboa, Bilyonaryo News Channel, Bacolod.
4: Bida na naman ang Filipino culture sa international stage. Bukod sa pagpapamalas ng talento, pinatikim ng Philippine delegates ang pagkaing Pinoy sa first edition ng Asian Pop Culture Fest sa Paris, France. Yan ang agenda report ni Europe correspondent Dick Villanueva.
8: Humakot ng major at special awards ang Philippine delegation sa dalawang araw na first edition ng Asian Pop Culture Festival Paris 2026 na ginanap sa Parimontroy Expo. Inorganisa ito ng Prince National na si Christoph Huson dahil aniya sa paglilibot niya sa mga ASEAN countries ay nabighani siya sa kultura at tradisyon ng bawat bansa.
9: Well, because first, I love Asia. Many years ago, I've been working nearly 1 year. I was based in Singapore, and so I had the chance to travel around Asia.
8: Ang Philippine delegation ay pinangunahan ng Halabira Association at Viva Pilipinas.
10: Yes, this is the first time that the Philippines will showcase the cultural and talents of the Philippines from

0: hindi lang siya back to school, pati dance steps inaaral na rin ng sister ko na si Rufa Gutierrez. Sa kanyang latest IG post, makikita ang sister ko na happily dancing sa Hawak Mo Ang Beat at the Philippine Women's University. She says sa caption, "Just a campus girl chasing her dreams, deadlines, and a little bit of fun." She is pursuing a master's degree in communication arts. At ang masasabi ko lang ate, kaya mo yan and we're very proud of you.
1: Sasabihin mo, ate, hawak mo ang beat.
2: Yeah. Hawak na hawak talaga ni Rufa ang bawat beat. Naman. Yeah. Oo, nadagdagan na naman tayo ng matangkad dito.
1: Oo,
2: bakit nila tayo inaaral?
1: Alam mo naman kaming talagang mga matatangkad in life.
2: Alam mo, the best packages are small.
3: Small but terrible naman
2: small
3: tayo.
2: Small but terrible tayo. Oo. Yeah.
1: Kami mabait kami dalawa.
2: Tumotore na naman itong kasama natin ngayon. At ang mga outfitan. Diba?
1: Grabe ang tangkad mo.
0: But no one's happier that I'm here than my parents because they watch this show every single night.
2: Really?
0: Yes, this is their favorite news program. So hi, Mom and Dad. I know you're watching at home.
1: Hello!
2: Tito Eddie.
3: Tita Annabelle.
2: And Tita Annabelle.
1: Yeah. Nandito na po ang inyong anak.
0: I'm here.
3: Nice to...
2: When he's free.
3: Yeah.
2: When he's free.
3: Okay.
2: Alam mo ba na ni hindi pa alam ni Raymond kung bakit ako nandito? Hindi pa niya alam. Boss. No,
0: but I'm grateful to be here, to be with you guys.
2: We're happy to have you.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Dapat nga daw last year pa siya.
0: Oh. Yes. 2024 actually.
1: 2024, oh, sorry, okay. 2 years ago.
2: Oh, okay.
1: Kaso na-busy siya.
0: Oh. Yes.
2: Eh, parating busy. I don't know how he's going to make it here every night.
0: I'll make time for you guys. I'm here now.
3: But nice to finally meet you, Raymond.
0: Nice
3: ako yung nawawala yung triplet ni Richard.
0: Yeah.
3: Nakalimutan ko lang magtakong.
1: Okay yun, ha?
2: Okay yun, ha?
1: Talagang pinilis mo na
3: ito. Ano, nag-isip dun, eh.
1: Paano okay. yun? Paano Raymond, Richard, sino ka?
3: Relard.
2: Relard? Okay.
3: Tanong
2: okay.
3: Si Tita Annabelle, baka alam niya.
2: Ako. Ewan ko. Dapat si Tita Annabelle ang papuntahin nila sa Senado. Sa totoo lang. Magsitigil kayong lahat.
0: She might be able to fix the government.
2: I mean, come on. She's a weapon.
0: Yeah.
2: Oo. So ano kaya
1: weapon
2: mangyayari?
1: Weapon of mass destruction.
2: Mass destruction. Hoy, hindi ko lang natin uloy eh. Oh, talaga.
1: Yung anak niyo po mumulong sa atin.
2: Oh.
1: Baka magalit na. Joke lang yun.
2: Okay, wait, Pinky. So what will happen tomorrow? What do you think?
1: Nako, ewan ko. Hindi ko alam. So, sinasabi ng new minority, matutuloy yung Senate Blue Ribbon
2: yes.
1: Committee. Kaya tinatanong ko kay, sinasabi ko sa'yo, anong gagawin nila new majority?
2: Pagka nagpilit silang pumasok.
1: What if they force it?
3: Gusto mo bigyan natin ng idea.
2: No, they can go in. They can go in.
1: They can because they're senators.
2: Yes, sa kanilang opisina.
1: Yeah,
2: but to insist on
3: conducting
2: a on hearing.
1: To insist even on letting the witnesses enter, it's already going to be a problem because Senator Irwin was saying they revoked that invitation. But then minority saying, hindi legitimate ang ginawa ninyo. So, meron pa yan to.
2: This is
0: exciting. I was telling Ms. Corina earlier, parang, konting hindi mo na napanood yung news, parang ang dami mo nang na-miss.
1: Totoo.
2: Correct.
0: Diba? So,
2: yes.
0: I'm updated thanks to you guys.
2: Now that you're here, you have no choice.
3: So, bigyan natin ng suggestions, yung bagong minority.
1: Ano? Sige na nga, go.
3: Sige, transfer venue.
1: Mm-mm.
3: Lipat sila
1: Country
3: ng,
1: club.
3: Or GSIS.
2: Bakit mo tinuturuan?
3: Kasi may sasuggest din ako sa bagong majority.
1: Okay,
2: anong gagawin naman nila?
3: Bakit sila makapasok, magpa-pest control sila.
1: Ah, pest control daw.
3: Anay. Kasi di ba marami ng anay
2: sigurado.
1: Willard, senator siya po nagsabi niya, hindi kami.
2: He's on a roll.
3: At ispatlas sa aming suggestion ako, majority and minority.
1: Tama.
2: Baka gawin talaga nila, kasalanan mo yan.
1: Tignan natin. Alright, welcome again.
0: Thank you guys.
2: Welcome.
1: Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
0: Ako naman po si Raymond Gutierrez.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
4: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. D3 Bio with
5: Fizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Fizio.
7: Ang Fizio.
5: Yung may D3. Mabakas,
7: mga buti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Fizio.
5: Ang Fizio.
7: Yung may D3.
5: Mabakas, mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na.
9: DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: Epektibo.
9: Aramis mo.
10: DTX 500.
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: Mag-TDX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, magabutika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
9: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang dyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativa.

0: Sibo ang iyong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.38. Ang oras, builong edulong sa inyo sa kalwan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya rap.
1: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustansya rap.
0: Pag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilong man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumuman ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C Extend Full Supplement for Men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinarangga nga mga tag palamati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siningaton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapu sa Pasaro, Mandurriao, Mula, Rebolo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tag palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siringaton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka K5. Mayang gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Kakirandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga mga talakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagkatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kirandan, may kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol, K5 Kim Kaloyo. Samtang may kaupon man aton karon iban pa nga mga balita, magkag information halin sa iban pa naton nga mga K5 patrol reporters. Kung aton si K5 Aaron Lloyd Rifuyo, K5 Jenny Kauyuna nagikan sa City Hall. Balita man karon nagikan kay K5 AJ Cordova at K5 Karen Badilla. Kinandan upo naton diri sa News Center. Aton nga mga follow up karon mga pilaman ka mga dalagko karon nga mga balita, nga mga breaking news. Nagikan sa aton nga balita national kag international. Kun naton mga K5 aton nga News Center. Ko sa kay K5 Kisha Marie Hanaysay. Kag K5 Juan Magtubo. Sa kinandan, kung naton diri sa technical side, K5 Lawrence Suriman. Ako naman ang inyo K5 June Alojado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga K5. Today is a Wednesday, June 3, 2026. Kapit sa 3 na kita sumuirisyon diri sa ato sila nga pagpangaragad. Namo kita karon sa mga dalagko nga mga balita kag impormasyon nga pagatalakayon. Sa ato nga ni sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tag para matindi magkalipat. At pag-like and share sa ato sining nga mga Facebook page. Ang ato sining Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, naka-cross post ini sa ato sining June Kapulot News Live. Para nga maka damo-damo magkita sa mga followers nga nagapaygupo diri sa ato sining pagpangalagad mga ka K5. Kay damo kita sa mga dalagko nga mga balita kag information mga ka K5 nga pagatalakayon. Yoga pang daang-daang kita subong sa mga abogado K5 Lawrence nga kanon blang pag-interviewon mga resource person para sa subong nga gabi para nga hibaloon kung ano ang kwanadi. Kay daw halos gusto nato ni hibaloon nga hindi kita bi abogado K5 Lawrence mong tiko mo hindi kita abogado nang lano nato ng mga legal kwan mga legal opinion halin sa mga eksperto sa legal ang mga abogado para mahibaluan mga ka K5 kung bala legal bala ang paghiwat sang session sang Senado mga ka K5 sa kapin sa 12 kabilog ang present sa ginhiwat nga regular nga session mga ka K5 12 lang kabilog ang present. So ang pangkabilugan nga mga senador, mga ka K5 nga ara sa aton sini nga Senado, ang pangkabilugan mga ka K5 nga numero nagalabot sa 24. So ang pangkabilugan niya nga mga senador aton niya 24 ni slack bilog. Whether absent mana o kon wala. Napriso mana o kon wala. Ang ila nga numero K5 Lawrence, 24 na sila kabilog. Hindi ba na? So paano, amon ipamangkot naton sa mga legal, sa mga legal authorities, sa mga legal expert, kun bala, legal bala ang sesyon nga ginimo, may quorum gimabala, kinanglan gimabala ang deklarasyon sa quorum. May quorum gid man bala kay hindi bala sa aton sini nga paghihibalo sa pagdeklarar sang quorum mga ka K5 dapat hindi bala inang super majority ang ara dira nga nagaupo nga nagkadto like for example kung 24 sila dapat kinahanglanon sa ila 13 para nga may quorum. Kay kun mag-dusi-dusi, wala tsansa kay patas. Wala tsansa kay patas. So wala sang kurom kung dusi-dusi lang. Dapat 13 or 14 masubra pa. Amo nang deklarasyon sang kurom. Pero kung mag-dusi-dusi, hindi pwede ang deklarasyon sang kurom. Mga ka-K5 kay kulang tawo. Wala mo na nga ton sini nga pag-insyende. Mga ka-K5, so karon, legal bala ang ginhimo mga ka-K5 nga sinet or nga ginhimo nga quorum or session nga gindeklarar nga may quorum ang session sa Senado sa sining John 3, 2026 nga inang kwan mga ka-K5 nga regular nga session mga ka-K5 di ba naamo na pamangkot naton ano karon ang mga tapos ari pagid after nga gindeklarar mga ka-K5 nga giniliher nila si Senator Win Gatchalian nga Senate President pro tempore. Watching on, mga ka-K5 acting Senate President, hindi siya ang Senate President sa gihapon nagapabilin nga Senate President sa gihapon amo si Senator Alan Peter Cayetano. So ila sini nga ginbuslan sa kay Win Gatchalian amo si Senate President pro tempore Loren Ligarda. So pagkatapos sini, nag-move mga ka-K5 sang isa ka resolusyon nga ginadeklarar nga open o kon ibakantihan ang tanan-tanan nga mga komitiba nga mga posisyon nga ginauyatan mga kaki-5 sang mga senador ni Senator Tito Soto. And then, siyempre, wala sang may mga nagkwan, wala sang mga may nagbalabag. Now, paano natabo nga nagdosis like bilog ang ara nga nagpresent kay mga ka-K5? Tiguni, unsi-unsi ni sila. 11-11, wala diri si Bato de la Rosa, kag wala man mga ka-K5 si Jinggoy Estrada. Kay si Senator Jinggoy Estrada, mga kakifagin pa prison la kagapon. Kay ginpasakaan nila sang kaso nga plunder nga wala sang piyansa. Oh grabe no, pirti nga grabing igo sa politika, pirti sadya sa politika subong sa Pilipinas no. Oh, daw ka ulugot kung kaysa bla no. Kung kaysa daw kami isinggitan das kalye kagya da kami ilusob sa Senado kagambalon blag. Hindi gani ang yang lusubon ang Malacañang bla. Kagahambalon da kaglalason blas bungbong Marcos kapalayason itagbong sa dagat law mga ka-K5 no lang tawa bala ang iya nga estilo ni kuno abi daw sa wala lang sa iya kuno abi way sa gaobra pero ang sikreto mga ka-K5 ang tanan-tanan nga mga sumulunod dahil labi ng mga buayang gahambal ni Kiko Bersaga mga buaya ni sa Kongreso kag sa Senado amo ni mga ka-K5 ang gira pa maniobra grabe no money talks malang na mong Storyanay mo na sa kwarta, K5 Lawrence. Money talks. No, mga ka-K5. Now, nga nagdusi sila. Kay man, mga ka-K5, naghampang sang chess, si Chess Escudero. Naghampang sang chess, si Chess Escudero. So, nagpakwan siya, nagpakuno-kuno siya nga Reyna sa sa kwan bala sa ano gani niyo nga ngapon gali siya nagpakuno-kuno sa ngapon siya sa chess nga hampang gali kay dugay ba o sos Maria ihuni si grapo niya ture gali siya ginimo sa nga bishop kakifay nag-upod sa grupo sang mga minoriya. Nga ang nag-upod siya sa grupo sang minoriya. May kwan man, may pathag man si Senator Chess Escudero. May pathag man siya. Ang ambal niya, hindi kuno mga ka-K5. Ang ambal niya, hindi kuno politika ang iya nga pagsaylo o kon pagtipyok sa minority. No? Mga ka-K5. Kundi ang iya, mga ka-K5 nga rason. Kung nga ang nagkadto siya ka nag-upod sa minoriya. Tungod kuno sa ginatawag nga serbisyo publiko. Tungod sa ginatawag nga pagserbisyo sa mga pumuluyo. Ginagampanan niya ginatungdan, no? Ginatungdan niya ang iya obligasyon bilang senador kag bilang ginbuto sang mga pumuluyo agud nga magpangalagad, no? Agud nga magpangalagad sa mga pumuluyo nga nagbuto sa iya. Amo nang rason kun nga nga nag-intra mga ka-K5 sa minority block. Si Senator Chess Escudero. Naghampang sa Sanchez kag ang inhimo niya gintraiduran niya ang iyang Reyna o kung iyang hari K5 ba Lorenz. Imbis nga mag-atake siya sa iyang mga kontra nagtigbaylo sa iyang kulor kag binalikid niya ang iya nga hari to kag ginmati. Grabe ba? Daw game of the generals man nga kwan ka lanta ka kwan ka balog ka na sa game of the generals kay Five Lorenz. Nami na ngampang na sa game of the generals mo. Pataas-taas, star tapos Mga kakay, pwede ba makapatay sa mga stars balasang generals? Spy man lang? Tapos sa makapatay sa spy? Private? Mga kakay, five! Oh, pero kung sa cheese naman nga hampang, gamon na yung kalimbawa yung mga kakay, five! Ang sa cheese ng hampang, ang sa cheese ng hampang mga kakay, five! Kundi duwan na kakulor mong puti kag itom ang kulor sa hampang. Di ang inkwentro ya sila nga mga majority black, puros na puti. Tapos ang minority kung mga itom sila. Golpe lang nagtigbaylong ginimo ganin ni Jesus Kudiro. Mga ka K5, ang kulor ya kuno abi puti. Pagkatapos golpe lang ginpapintahan niya kulor ya nga itom. Kaga pagkatapos imbis nga maatake sa itong mga kakifive nga mga pun, ginatake at binalikid niya to ang iya nga mga grupo nga mga puti kag gin stalemate o kon pirdiya inbiraya to mga kakifive ginmati ang iya nga hari. Song natabo, nagkalipay karon ang minority black nga subong ginatawag naman sila kung subong nga majority black naman. Sila naman nagbaylo-baylo. Nagbaylo naman subong kulor kipay baloren. Ang minority black naghimo nga majority black. Ang majority black naghimo nga minority black. Tapos gindeklarar nila mga ka-K5 nga may ara nga quorum. Pagkatapos ang deklarasyon sang quorum, bangod sang presensya ni Cheese Escudero, 12 na sila bilog, gindeklara nila nga may kurom. So amo na ganing ginapamangkot natin, paano magkakurom? Mga ka-K5, kay 12 pa lang sila, 22 or 24 ni sila kabilog. Sa 24 sila kabilog, dapat 12-12 ni. At kung 12-12 sila po sila yun, equal. Ang quorum dapat super majority. Para nga may quorum dapat 3 dapat ang pwede o hindi gani dapat na 14 mong. Hindi ba? Kay 5 Lorenza muna dapat mong. Para nga may declaration sang quorum sa sesyon. Paano ka maka-declare sang sesyon nga may quorum sa sesyon? Kay ang pangkabilugan nga inyo sini nga numero 24, 12 lang kamo. 12 ang wala nakakadto. Paano kamo makadeklara sang kurum? Amo ni subong ginapamangkot naton mga ka-K5 sa aton karon nga mga legal expert. May ara kita karon mga ka-K5 nga ipabati kay may ara ang reaksyon ng iban nga mga legal expert kay 5 Lawrence kita mo daging send ko simo. Ang legal opinion ni attorney Raul Lambino. Yan mga ka-K5, may legal opinion si attorney Raul Lambino. Kapano kita nga ini mga Duterte-tards, ini sila mga supporter ini sa mga Duterte. Pero mga ka-K5, lantawanta kung ano mga balasihan niya sa ginatawag niya, kung bala ini mga ka-K5, legal bala ang deklarasyon sang kurum o kung ang sesyon o kung hindi. And then magluwas sila, mapresentar magkita sang mga ara man sa side, sang grupo, sang mga minority, sang una, nga subong panawag nila sila grupo, majority na. Pruti mag-dusi-dusi, anyway, pamana. Hindi, Blackie 5 Lawrence. Di pa majority, nga ang hambalon yung majority ka mo. Tungod kay napriso si Juan, si Jinggo Estrada. Di nga ako napriso si Jinggo Estrada, sigurado ka mo nga hindi na sa senador. O senador pa man na sa Gapon. Kag! Mga ka-K5, pwede pa sa Japon maka-opisina kag magkatrabaho bilang senador. For the meantime, samtang ginapriso siya, kag wala pa sang desisyon nga final para sa iya nga kaso, mga ka-K5, senador man niya Japon, si Jinggoy Estrada. Ikaduha, si Bato de la Rosa. Ano nyo ideklara nyo nga si Bato de la Rosa, hindi na senador? Nga gin kuan yo sahaw gin ginkakasya, gin-expel nyo sa pariyo sa kay Congressman Kiko Barsagahaw? Kay wala man ni De Blackie 5 Lawrence? Oh, ah? Kag bisan gindeklarar na siya sang NBI nga kag sang sang DILJ kag sang inang ombudsman mga ka-K5 nga fugitive, fugitive from justice mga ka-K5, isa pa ina sang ginatawag naton nga debatable. Pwede pa na madibatihan? Paano mo i-deklarar nga fugitive from justice mga ka-K5 si Bato de la Rosa? Kay si Bato de la Rosa, wala man niya siyang warrant of arrest sa local court na tondre sa Pilipinas. Ang ginahambal nila nga warrant of arrest nga ginakuno-kuno nila nga ante na wala man gani kami kakita sa warrant of arrest nga ina. Mga ka-K5, damo ganing nga duda nga warrant of arrest nga ina. Mga ka-K5, ang ginhimo lang dito sa kwan? Sa ginpahimuan, bla ni Matibag? Ding ganito? Sa rekto? Mga manughimo, piki bilang mga papilis na sa rekto damo. So, mga ka-K5, pero hindi niya ni mo makabig nga isa ka wanted o konpugante. Ining si Senator Bato de la Rosa, nagapanago lang ni saya kay Balanya na wala sa mahimo kay ginalagas siya sang gobyerno pinagi sa pagpanghingabot para nga hindi na siya makapalapit sa Senado. Mga ka-K5, agod nga makadugang sang numero para sa pagbuo sang ginatawag naton nga majority block sa grupo nga ini, mga ka-K5? Tidusi pa man sila tanan? Pulo, mga ka-K5, ang ara? Ginpriso si Jinggo Estrada pero ara gyapon nasa sa majority block? Kag si Bato de la Rosa? Di ba? Si Ches Escudero ni mga ka-K5 na pamatudan? Dumduman nyo, naghambal si Camille Villar? Hambal ni Camille Villar sila niya yung yung magnipat sa kabila. Meron nang nagsakripisyo ng kanyang buhay. Para pumunta lang dito para magbuto para mabuo itong majority block at ma-change ang leadership ng Senado. Yung lilipat diyan sa kabila. Siling niya ni Kwan. Siling ni inang Senator Camille Villar. Sila niya masahol pa sa kay Judas. Di laban-laban, mahambal na siya. God knows, Judas not pay. Mga ka-K5, so ang tulok siyang tanan sa mga tao, nga nung ginatawag nga daw Judas, si Ches Escudero. Kabalo ka mo mga ka-K5, diri ni mo mabalaan kung sinong mahuyang K5 Lawrence, kung sinong mahuyang na tao, o kung hindi mong... Hindi ba? Believe na ko sa kay Kwan, ang nabiliban ko sa buong number one, una-una ko nabiliban, primero si Kwan, si Senator Bong Revilla. Senator Bong Revilla, mga ka-K5, no? Pagkabalo yung may warrant, rumari siya, surrender, ara, sumus prisuan. Hindi ba? Ara! Oh, bato ya, tubang saya. Papriso ko ah. Sige ah. Mintras nga ginapakigbato ko na para nga mabalaan kag malimpyuhan ko akong sala. Ikaduha mga ka-K5 nga nagbato. Nga nagpakita mga ka-K5. Nga nagpakigbato. Subong believe ko siya. Subong nga kaisog. Si Senator Jinggo Estrada. Senator Jinggo Estrada, tubang mong sige. Nga bato. Ginaufiran mong. Nambalansa sila nga silo ka sa grupo kay kung magsilo ka sa grupo sila nga to. Sila nga ti hindi ta pagdayunon sila nga kaso mo. Unta ton ta kaso mo. Remember ladies and gentlemen, sino ang mga ginpasakaan sang kaso sang ato sila nga ombudsman? Nga porti ka nasig mga ka-K5 maguluwa ang mga warrant o bares nila. Si Senator Jinggo Estrada, si Senator Villanueva, kay si Senator Ches Escudero, si Senator Marcolita. si Senator Villanueva wala nag kwan, wala nag surrender, wala gabato magyapon. Senator Marcolita bato man. Si Senator Jinggo Estrada, pagwa sa niya nga warrant of arrest per technasig. Magka K5, kantuan sa Denry Mulya kagdakpon. Tio Kiman, nagpadakop, nagatubang, kag nagpapriso. Mga ka K5, si Senator Chase Escudero, ara ang ngalan niya nga ginpasakaan sang kaso. Dalas-das si Senator Chase Escudero sa pagpasaka sang kaso, mga ka K5, bangod sang ginreport nga amot man sa iya, no? Amot man sa iya sang nagligad nga eleksyon. Amuning nanimitan ta sa ila kay man nga ang mga senador, mga ka-K5, nga nagasto kuno sang mga amot sa ila sang nagligad nga eleksyon, wala mga kadasig katama mafailan kaso. Pero ang mga ginpangmitlang nga mga ngalan sang mga congressmen, mga senador, mga ka-K5, nga na-involve sa sining flood control project, ni isa wala pa sang may ginpapanaugan sang warrant of arrest. Ang mga congressmen nga ini naginmit lang ang mga pangalan nila bangod mga ka-K5 sa flood control project. Ang ining mga senador nga ini mga ka-K5 nga ginamutan para gamiton sa pagpangampanya, ginamot niya sila, why nila naging kawat ni Black K5 Lawrence? Ginamot ni sila ya, voluntaryo sang tao nga ginamot sa ila para nga ini sila ang panag-un. Natural na, Bongbong Marcos gani di hamak ka operitik na mo amot siya. Paglagan niya sang nagligad ng eleksyon sa pagka-presidente. Dahil nga wala man sa ipasakaan kaso. Kay kinahanglan i-impeach lang siya, kay impeachable, may impeachable offense siya. Or isa siya ka impeachable inang government official. So wala kaso, impeachable siya. Tapos may iban man nga mga senador dira nga na-involve magari mga pangalan nila. May kang tanan sa flood control project. Tingaan nga wala ni sila yagin pasakaan kaso sa ombudsman. Nga nga amulang ni sila nga mga senador ang gin-select. Selection o conselected. Mga K5 nga mga senador, ang kutob sang tanan-tanan nga hindi mahawakan sang gobyerno ta sa idalom ni President Bongbong Marcos nga mga mga senador, amo subong ang ginaipit. Amo na rason kon nga nga si Vice President Sara Duterte ang may ara karon sang may ginahambal, kag may ara sa karon nga pahayag may kaangtanan sa pagpangipit karon sa tanan-tanan nga mga senador nga nagawakal kag nagakontra sa administrasyon. Ilabi na gid ang nagawakal kontra sa flood control projects, mga ka-K5, nga anomalya. Amo ni subong kun nga nga ginapamangkot tama kag ginakwestiyon nga ang sila lang nga ang mga ara yung mga ginpangmitlang sa mga Marines, ginpangmitlang ni Saldico. Pabati tama kay Saldico, nagwa naman si Saldico. Damo ko sa mga clippings, mga ka-K5 mo, pabati sa inyo karon si Saldico may ara. Si Senate Congressman Attorney Raul Lambino, si Senator Alan Peter Cayetano may ara man. Pabati taman karon kay nga ang ato sini nga mga impormasyon kundi supposedly buwas mga ka-K5 June 4 magapatigayon na sang Senate la Blue Ribbon Committee investigation. May kang tanan sa flood control project nga ang nagauyat mga ka-K5 sang Senate Blue Ribbon Committee. Amo si Senator Pia Cayetano kag ang iya sini nga mga vice chairman, amo sanday Senator Rodante Marcolita kag Senator Jinggo Estrada. This is Senator Jinggo Estrada gin priso na. Si Senator Jinggo Estrada gin priso. Mga ka-K5, tapos gin-declare nila nga open ang tanan-tanan nga mga komitiba sa mga senado subong sa ginhiwat nila nga sesyon bangod kay nag-declare sila sang quorum nga 12 lakbilog. Bangod kay si Chase Escudero hindi gusto nga mapasakaan kaso, mga ka-K5 pareho sa kay Jinggo Estrada nag-surrender. sa malipot nga siga nun mahuyang. Amo na gani guro nga hindi way ga busong kag way ga bata si Heart Evangelista kay Luya gani si Chesis Kudiro. Waga inom extend po supplement for men. Luya gli lawlaw. Mahuyang kay Pablo Lawrence, mahuyang. Ha? Mo na nga wise lak bata ni Heart Evangelista. Kay maluya gani si Chesis Kudiro. Why panindugan, why prinsipyo? Pigado! Mga kakifay! Oh, windy, why ka bato? Oh, why ka tong karo? Oh, mga kakifay! Di bangod kay nagpakita siya sang kahuyang niya. Oh, ang mga pumuluyo, amo ni mahusga sa iya. Sa palaabuton, mga kakifay, nga 2028 nga eleksyon. Oh, makuha na siya. Amo nang laban-laban may masintensya gini sa iya sa palabuton nga 2028 nga eleksyon mga kakipay sa kasinator Chase Escudero. Kay maluya, galibo, chilingon, pigado, hindi ka sarang magbato. Oh, amula na ang kwansi mo, ang balon ka nga, tiupod ka, tipyo kay para hindi ka pagpasakaan kaso. Lantawan nyo mga kakipay until nga ara si Chase Escudero, mga kakipay, gaupod sa minority block, ang kaso ya automatic dismiss. Wala sang kaso nga ipasaka siya. Kun wala sang ipasaka nga kaso siya mga kakifay, nagapakita lang ina nga husto ang hambal ni Jinggoy Estrada nga ginalok man siya, ginoferan siya nga maupod sa minority block by automatic hindi pagdayonon ang pagpasaka sang kaso siya nga plunder. Si Chase Escudero ya mahuyang. Amo na nga way nagbusong si Heart Evangelista. Gatiko, gro. Are extend daw, Chase. Extend po sa payment for men blind naman na imnabla. Tanta-tanta, hindi magsinggit si Heart Evangelista nga ato. Mga kakifay, plasta tala kayo ang Drisato, siling ang pagpangalaga, diri lamang sa K5 Nightwatch, mga kakifay. Tala mo, damo-damo pa ta sa mga isyo, so may mga headlines pangitang mga kakifay, mga dalagko, mga mga balita. Sa ato, siling mga sa national issues, mga kakifay. Sa national issues pala nga, laban-laban, hindi tani maubos-ubos, kaya matapos-tapos ang programa, at kayo mga perte nga mga isyos, yung mga kakifay, bilabin again, ang balis karanay sa Senado, kayo may statement kita karon nga ipabati sa inyo halin sa kay Vice President Sara Duterte. May statement kita karon nga ipabati sa inyo halin sa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Until now si Senator Alan Peter Cayetano siya pagyapo niyang Senate Presidenta. Pero may statement si Erwin Tulfo. Hambal ni Erwin Tulfo, sila niya hindi madayon, sila niya buwas ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. May kantara sa flood control, sila niya kay isailo, ta sila niya sa inang June 8. Mga kakifive, pero ang hambal ni Senator Alan Peter Cayetano, sila niya ay am still the Senate President. That's why, sila niya buwas, June 4, madayon ang Senate hearing sang Senate Blue Ribbon Committee because Senator Pia Cayetano sa gihapon amo ang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Amo ni karon ang aton lang tawon kag binagbinagon sa dyan eh. Grabe ni nga legal battle mong. Kayo pa nag-abugado na lang ko ba no? Kay ko nag-abugado ko ba lang ko hindi kung paano mo? Legal battle na ni. Legal ba? Legal. Battle of the brain na ni. Subong K5 Lawrence. Battle of the brain na ni. Sadya ni. Kaglabi, kaglabaw sa tanan. Legal battle ni. Sadya ni. Laman-laman, malabot sa Supreme Court ni. Sadya naman ni. Kasta na ito na kiraon din sa ito. Sining pagpangalagad ang nagapabilin. Subong K5 Lawrence nga makita na ito nga credible. May credibilidad pa bla. Nga ahinsya sa gobyerno ta, ang Supreme Court na lang. Amo na lang na, ang akon nga nakita, subong, nga inang waay gatayog, ara lang yapon nga si Dipulso lang, ang ilang nga ginapungkuan, subong, kaginapanindugan, mga kakay-five, kung ano ang legal, kung ano gusto. Amo na ang aton nga, kung nga, ang nga daw na namian, magkita, kay ang aton nga Supreme Court, subong, mga kakay-five, independent. Nagapabilin silang independent. Ang Senado, subong, mabalaan mo ni, nga sa piyak to, itbulaga, ang sa piyak to, mga ka-K5, independent man tani eh. Galing sa piyak niya, itbulaga. Mga ka-K5. Basta na ito na kiron di sa ito, siling pagpangalagi lamang sa K5 Night Watch, mga ka-K5. Ang mga balita, ang inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa kalwan sa klinika, DTX 500, the superior antioxidant. Kaya ginadulong mo sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang power duo sa klinika, the alternative medicine and wellness center ni Dr. Ramiloy. Mga ka-K5 ba? Lanon tanay, kontra diabetes, kontra hypertension, kontra cancer, kag iban pa nga mga balati ang mga komplikasyon sa ato sini nga mga lawas, mga ka-K5. Inang lanon ta mga pabiling nga healthy nga aton lawas ka. Ina naton sa Power Duo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy, mga ka-K5. Ha? Ilabi na gid ang Klinika DTX 500 kag Mighty C. Nga ah! Kaya ang klinika DTX 500 puno inis ang anti-carcinogenic properties. Ah, ilabi na gid agud nga pungan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas kang masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Mighty C naman isang alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog mga ka-K5 sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga cellula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kani indi nyo na pula tapang magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX Pabarik kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras las 8:15.
2: Filipino.
3: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
6: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
7: May mga barikada pa na.
6: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
2: D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagbuti ka.
6: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
7: Oh.
6: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
7: Daw import gali ni Dok.
6: Oh, import siya.
7: Yeah. Mami-import kaya.
6: Your second immune system.
9: So mayra duha ka branches sa nga immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch sa nga imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
6: ginakompos. Mga trained, gipang trained.
9: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
6: Ang D3 Bio import immune system.
9: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
6: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
9: Oo. So labi na gid si monolaurin nga ra sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
5: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
9: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. Oh, aligin na sila.
6: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
9: Oh, so, sakto na, Dr. Mel. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
6: Paborito, gids kagaw.
9: Oh, paborito.
6: Labi na akong plakaong katamis.
9: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So,
6: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawa sa gira. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko ditribayo ya, para preparado na ni akon kuan lawa sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
4: Mami, itigil ang drama.
3: Angeline,
4: may na-discover na akong timplado na at may sus

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
3: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.

0: drink responsibly.
1: Exam! Good Superman for men.
2: Ako si Mark. Sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epektibo.
1: DTX 500.
4: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
5: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa nga damo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
8: kagakontrolar
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Masalikan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
7: Ang D3.
9: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
9: Yung may D3.
7: D3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
7: Yung may D3.
9: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
7: D3 Bio.
12: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
9: Ang D3.
7: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
7: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
7: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: K5 Night Watch June Alojado
17: Capulo.
16: K5 Night Watch.
17: Night Watch.
18: Kabalik na mga ka-K5, badri sa ton nga pag-pangalagad. Oras na ton karoon, nakalabor kita sa 31 minutos ang nakaligad sa alas sa 8. Sa ato sila nga pagpangalaga, mga K5, mabalik na kamo. Hindi na kamo nagkaladto ni nga ton nga mga followers. Hindi na kaladto ni man. Hindi na ni do. 100 plus na kamo. Subong nag... mo niyo, si Sinta na kamo. Hindi na kamo nagkaladto. Diba mga K5, sa ato sila nga pagpangalaga. Ariyo mga K5, oh, no? Ang statement ni Senator Erwin Tulfo, kundi... gindeklara nila nga vacant, no, kay manti nag-session na gani sila. Kay gindeklare nila mga ka-K5, no, nga may ara nga kwan, may ara nga quorum. That's why pag open ng pag-quorum nila, gin-deklara nila na yun kag ginahimuan sa resolusyon ni Senator Tito Soto nga i-open mga ka-K5 ang tanan-tanan kag ibakantihon ang tanan-tanan nga mga komitiba, no, sang mga senador. So pagkatapos adto ginpanghatag naman dayon liwat kag ginpanghatag naman liwat sa mga bag-o nga ginatawag nila nga majority block naman sila subong mga ka-K5, no, sang ining mga minority block sa nagligan. Gindeklara nila nga sila naman ang majority block. Mga ka-K5, so gin-open ang tanan-tanan ng mga posisyon o tanan-tanan ng mga committee. Gin-hatag mga ka-K5 ang Senate Blue Ribbon Committee sa kay Senator Erwin Tulfo. So karon kay kon madumduman sa aton ng mga tagparamating nga buwas siya mga ka-K5, preparado ng 18 ka mga Marines mong 18 ka mga malita marins. Preparado na sila ya para buwas nga adlaw sa paghihwaton nga Senate Blue Ribbon Committee. Ang hambal ni Senator mga ka-K5, ni Senator Alan Peter Cayetano, ang hambal niya no arao agin po sang EBS-CBN siling niya tomorrow June 4, 2020.

gindeklarar nga open ang tanan nga mga committees kaginhatag ini sa kay Senator Erwin Tulfo bilang bag-o karon nga chairman sang Senate Blue Ribbon Committee sa Ilaya mga ka K5 nga sesyon subong. Ang daan to ya mga ka K5 3 to sila kabilog, so super majority to. Krisis na kabilog yung mga majority, si majority black niya sila ya K5 Lorenz. Kagin paagi gidya sa husto kay nga ara ang minority. Hindi ba? Sa session nga to, nga pag-open sang tanan-tanan nga mga committees, mga ka K5, ara ang minorities kag ara ang majority. Karon nagbinotuhay to sila. 13 kontra siyam lang to gani. 13 kontra siya kontra siyam. Kaya may duha mga kakay-5 nga nag-abstain, dumduman nyo. Ang nag-abstain mga kakay-5 ang Mosanday Senator Mig Zubiri kag Senator J.B. Hersito. Nga ang nga nag-kwan sila. Nga ang nga nag-abstain sila. Kay gahulat sila sang offer mga kakay-5. Ano si Ibabaw? Ambal sila yung tayo kayong dalawa. Dito na lang kayo sa minority. Itong marita nyo. That's why ang duwa umupod sa minority na dahil mga kakifal. So, unsi na sila tanan. Karon, ang majority, 3 gapon sila kbilog. Amuning natabo. Ginpangitaan ideya. Ginpasakaan kaso ang ining mga senador nga ini. Sanday Senator Jinggoy Estrada. Senator Marcolita, Senator Inang Villanueva, kag Senator Chase Escudero, hindi kagwanta sa Senator Chase Escudero. Nagpalangluya, nagpalanglunay, daw kaangay sang plastic, mga kakipay, mga matamat, lunay. Sumulod sa minority. Nag-imo sila 12. Si Bato de la Rosa, hambal nila, nagpalagyo. Gapanago si Senator Bato de la Rosa kay Senator Bato de la Rosa, wala sa inog bato. Kay ginalagas ang otoridad naton mga kakay-5 kagini pasibangdan nga fugitive from justice. Pero wala man sa may ginauyatan ang mga buisit nila mga kakay-5 nga warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa nga gin-issue sa aton nga local court. Kundi ang ginagamit lang iya sang ICC. Botsan upan ni sila nangin kwan, nangin na bata-bata sa taga-ICC. Mga kakay-5. Now, so amuni ay sabat ni Senator Erwin Tulfo kay siya na suno sa iya siya na ang Senate Blue Ribbon Committee nga bag-o sa sining pag-iliher nila kagaina. Silingya on June 8, 2026. There will be a Blue Ribbon Committee hearing. That's illegal na. Yung kaniyang June 4 hearing kasi there's a new Blue Ribbon Chairman. Hambal ni Senator Erwin Tulfo. Now, mga kakay-5, ang pamangkot amo ni ay. Ang ginaistoryahan naton diri mga kakay-5 ang legalidad mong. Una nga pamangkot, legal bala ang ginhimo nga sesyon nga gindeklarar nga may quorum ang Senado. Hindi, Black K5 Lorenz, amo na siyang pamangkot. Mga K5. Ari mga K5 pamatian naton Senator si Kwan, si Attorney Inang Attorney Raul Lambino. Isa mga K5 sa mga legal expert. Well, kung sa kolor ni si Attorney Lambino ni Kwan ni siya mong daw makaduterte ni. Mga K5, so nalanto na ito ba? Si bias man siya, pero legalidad ang aton nga pamagkuton mga K5. Kagay na sa hapon, gin-interview man siya si Kwan, no? Si board member Rolex Suplico, sama ni siya ka-abogado. Kagang iya sininga tuon mga K5 sa iya sininga matuno sa sugilanon. Kagay na sa interview ni K5 Enrico Surita, bla. Ambal ni Kwan, ni board member Rolex Suplico. Siling niya daw ang iyang atuno to daw muman hambal yan, no? Nga daw illegal kag daw hindi ako ni mulan tawon hindi siya mga K5 kwan legal ang ginhimo nga pagdeklara sang quorum tungod kay 24 bilog ang mga miyembro sang Senado.

0: si lang kamo ang absent 12. Ibo chilingon maka kay 5T kung deklarasyon sang kurom mula eh. O hindi, black kay 5 Lorenz. O kunin mo lang tawon. Sabi si attorney Raul Lambino, ano naman yang iya sini nga paglantaw? Kay daw gambal siya nga daw illegal o unconstitutional ang mga statement. Ang kung ano ang tinaga nga ginagamit na unconstitutional. Ari maka kay 5 ay pabati na ton sa inyo ang legal opinion ni attorney Raul Lambino.
1: Sitwasyon sa Senado ngayon, kung totoo nga na nagkaroon na ng session at yun nga yung balita at nagkaroon ng eleksyon ng panibagong liderato at nailik nga raw si Senator Sherwin Gatchalian. Ano ang basihan nito? Maliwanag kasi ang provision po ng saligang batas under Article 6, Section 16 na the Senate and the House of Representatives can elect its leaders by a majority of all its members. Importante yung salitang all, no? Ayan ang provision ng Section 16, Article 6 ng ating saligang batas. So, pag sinabi mong all its members, there are 24 members. Majority of all its members, 13. Absolute majority ang tawag natin dyan. Sa determination of quorum, iba rin pong provision yan. Yung susunod na paragraph, nakalagay dyan that each house, no, each house may by a majority of its members can conduct business for purposes of its day-to-day operations. So yung determination of quorum will only require majority of the members, meaning to say who are here in the Philippines. Yung election ng Senate President, it requires majority of all its members. Kung totoo nga na pinalit ng Senado si Senator Sherwin Gatchalian, ay violation po yan ng provision po ng Article 16, Article 6, Section 16. Hindi mo pwedeng may apply yung kaso ng Avelino versus Cuenco kasi yun ang binabanggit eh. It is a 1949 case at doon sa provision ng 1935 Constitution, yung election ng Senate President, wala pong nakalagay na all its members, kundi majority of the members thereof. So, yung Avelino versus Cuenco, kaya 12 yung nag-elect, natanggal si Senator Avelino at naipasok na bagong Senate President si Senator Cuenco kasi isa sa mga senador noon, si Senator Tomas Confesor, was out of the country. So, practically, 23 lamang yung senators na nasa Pilipinas at that time. Yung isa pang ang senador ay nasa hospital. He was indisposed, si Senator Vicente Soto Sr., na wala doon din sa session. So, yung 12 na Nationalista Party senators under the leadership of Senator Mariano Cuenco ay nag-convince sila at nag-elect sila ng Senate President at na-elect nga si Senator Cuenco. Nakarating yan sa Korte Suprema yung kaso na yan at pinaliwanag ng Korte Suprema for purposes of determining a quorum to transact business, what is required is majority of the members of the Senate. At dahil wala pong provision tungkol doon sa majority of all its members to elect the Senate President, yung pagka-elect ni Senator Cuenco ay tama sabi ng Supreme Court. Kasi yun ang nakalagay sa saligang batas, yung interpretation under the 1935 Constitution. Pero under the 1987 Constitution, maliwanag na majority of all the members of the Senate. So 13 votes ang kinakailangan yan. At ito ngayon, eh paano yan? Tama ba yung ginawa ng Senado na nag-convince sila at gumawa ng kanilang mga business doon sa Senate? I don't think so kasi even in the determination of quorum, which says that the Senate by a majority of the members thereof, hindi rin sinabi na all its members, majority of the members thereof, can constitute a quorum. Ibig sabihin, ilan ba yung members ng Senate na nasa Pilipinas? Eh, ang nasa Pilipinas, I think there are still 24. Kahit na yung isa ay hindi mo mahagilap at yung isa ay nakadetain, still they are members of the Senate. Wala namang information na nagsasabing si Senator Bato de la Rosa is already out of the country. Kasi pag out of the country na yung isang senador, he is beyond the jurisdiction of the Senate. He can no longer be compelled to attend the session. Nakalagay din sa Constitution kasi that compulsory process may be effected by the Senate in order to compel the attendance of the members thereof for purposes of determining a quorum so that it can transact business. Eh, since all the members of the Senate are still in the Philippines, to determine the existence of a quorum, you need also 13 because there are still 24 senators in the Philippines right now. So sa tingin ko, questionable yung naganap na session kanina at yung pagka-elect ni Senator Gatchalian, whatever position he was elected at, ay violation yan ng ating 1987 Constitution. So if you are
2: the K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch Night Watch.
0: Masyado kaklaro sang pagpatag ni Attorney Raul Lambino, mga ka K5, no? May kaangtanan sa sining pagdeklarar sang quorum bala, no? Amo na gani ang ginapamangkot naton kay manti 24 kabilog, mga ka K5, ang aton nga mga senador. Di atong ilang agin basihan kuno to nga ano ganito nga sa 1935 nga konstitusyon to kuno. Ang ilang mga kakifag nga agin basihan kuno atong nagligad nga sa kay ano to Cuenco. Nga si Cuenco amo nagbulos, mga kakifag, ginilisa ng isa ka Senate President. Ah, kaysa mo sa tuga chimpo, ang isa ka senador ara sa ospital. Pero ara man gani sa Pilipinas. Ang isa ka senador, mga ka K5, out of the country. So kung ara kuno ikaw sa out of the country nga senador, mga ka K5, so pwede nga ibaliwala mo siya. Ubo silingon, wala siya, hindi siya pwede makabuto, hindi pwede madeklarar ang ginatawag nga presensya niya, kay wala sa jurisdiction sang Pilipinas, mga ka K5, ang ining senador nga ini, kung out of the country siya. Igaling kay sa balita ngang tanan-tanan nga mga senador ari man di sa Pilipinas, bisan nga panago sa Bato de Rosa, aris Pilipinas. Kuhay man sang balita, mga K5 nga out of the country, sa akin na pangita, masakay na punggan, masa gani. So hindi bala, may mga ara sa nga mga ginabantayan sa mga taga NBI, ka taga DILJ, mga pulis, kung military, na kung sino pa na magdakop siya. Mga K5, bangod kay may ara sa kunong warrant o bari sa ICC. O hindi bla? So po silingon na rigapos Bato de Rosa is Pilipinas nga anytime pwede siya mapatawag, pwede siya mapakanto, kay pwede siya makapa, pwede siya kapirma o pwede siya makabuto, pwede siya pwedeng presensya niya anytime. Oh, pagambal nga binutuhay naman eh, kinanglanon ka naman, kanto naman siya eh. Oh, pagabuto, kung pangitahon sino matibag, di puslot naman siya eh. O, hindi, Black K5, Loren. Kitaan mo si Dia eh. O, hindi, mangindulaan siya. O, hindi, ano, tulon sa bato. Kamagsinggit, narna. O, hindi, Black. Si Senator Jinggoy Estrada, pagwa siya kinanglano ng buto niya, he is still a senator of the Republic of the Philippines. Bisan na priso sa sakaso nga plunder, wala sang piyansa, but he is still a senator of the Republic of the Philippines. Pwede pa siya maka-perform bilang senador nga wala pa man sang final nga desisyon sa iya. De Blackie 5 Lawrence, wala pa sang final nga conviction sa iya. Meaning, wala pa siya makakasa pagka-senador, mga ka-K5. So, pwede siya matuituyan, pwede siya, mga ka-K5, makuwala. For example, arasa sa prisuhan, pwede siya maupdan sang mga miyembro sang Bureau of Jail Management. Kadalon sa Senado, ano pa nawag sinagane ng gina-updan sa bla? Na gina, hindi man na bodyguard? Mga ka-K5? Updan sa mga ka-K5? Sang mga taga, mga personel sa taga Bureau of Jail Management at Penology? Kang, escort, galing no, escortan siya? Kagpakantoon dito sa Senado, kagpabutuhon? Pagkatapos siya buto to, dalo naman sila at balik to sa prisuhan? Pwede siya, mga ka-K5, maka-exercise ang iya sa iya sining obligasyon bilang senador for the meantime. Kay bisan PDL siya o con person deprived for liberty, mga ka-K5, he is still a senator of the Republic of the Philippines. wala pa man siyang final and executing decision nga ini siyang convicted o hindi, Black K5 Lorenz? Amo na pa i-chendita, hindi man ta abogado. Pero mo na pag-i-chendita. No? Mga ka-K5, sa malipot nga sugilanon sa declaration sang kurom, paano maka-declare ikaw nga may kurom ang Senado? Mga ka-K5, kay! O, kay! 24 slack bilog, 12 lang ang ato dito. 12 pa ang wala nakakanto. Kinahanglanon pa na isa? Ah, oh, mga ka-K5, kung nadala nyo tani si Senator Jinggo Estrada, tunay naka-upod si inyo eh. Galing kay Kwanman, mabato man. Oh, mas piliyon niyang mapriso na lang. Sangsa mag-upod si inyo kay balaan nila, mga ka-K5, ang panawag nila ni sang ila sining nga grupo, mga ka-K5. Nga sanguna, majority black. Ang panawag nila, hasta subong majority black mo sila gyapon. Kay tidusi mo sila gyapon mong. Mga ka-K5, no, ang panawag na sina is independent majority. Amo na ang panawag na subot siling o mga independents na ya. Why sila nahadlok sa administrasyon? Bisan pa ano nga mga pagpangipit ka mga pagpanggipit sa ila sang administrasyon. Balano na makatama nga ginaipit ang aton siling nga mga senador. Nga kutob siya mga kontra mga ka-K5 sa administrasyon subong. Kabalo ka mo si Bongbong Marcos subong. Ginasunod yung abilidad ni tatay sang una nga sekreto lang pero gahimo na sa sing natawag nga Marcelo. Ang kutob sa mga tao nga kontra siya ginamatamat sa pag-ipit. Ilabi na gid ang mga kontra nila sa politika. Ah, oh, nasunod yung subong agin tatay niya. Mga ka-K5. Oh, oh. Nan, so iplasta ta na nakaroon diri sa ato siling pagpangalagad. Mga ka-K5, no? Ano ang pabati ta ng BK5 Lorenz? Ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano para nga pagpabati na ito ni pagkatapos na ipagbalik ta, masaylo kita sa lokal na ito ng mga issues mga ka-K5. Ang party ini sa Senate Blue Ribbon Committee Hearing Room An. Latawon tayo hindi ko na nung matabo ni Boss Balantaya ni. Mga ka-K5 ba? Ang Senate Blue Ribbon Committee Hearing Room An. O Boss nga adlaw sa may kanta ng sa Flood Control Project Anomaly. Ano ang plano sang Senado na ton nga under sa kay Senate President Alan Peter Cayetano. Mga ka-K5, until now, sa gihapon, ang Senate President sang Pilipinas is Senator Alan Peter Cayetano sa gihapon. Kaya ang ilang pag-elect dito sa kay inang Gatsalian, he is a Senate President pro tempore. Mga ka-K5, ang inbuslan nila si Senator Loren Ligarda. Pero ang hambal ni Senate President Alan Peter Cayetano, nag-function sa gyapon ang mga committees nga ginauyatan sang mga senador nga ara sa majority block. Nga amo sanday Senator Pia Cayetano, Senator Jinggoy Estrada, Senator Robin Padilla, Senator Marcolita, Rodante Marcolita, Senator Amy Marcos, Senator Camille Villar, Senator Mark Villar, Senator Alan Peter Cayetano, Senator sino pang wala kong mabasa, Bunggo, Senator Bato de la Rosa, kaga Senator Villanueva. Naman na, dosis lang nabilin mga ka-K5, kaya ang isa mga ka-K5, nagpalanglunay. Ah, si Senator Chis Escudero natunaw. Ang Chis kakatunaw gid man mong. Labi na gid kon malapatamaan ka init. Mga ka-K5, yari ang plano karon nga matabo buwas nga adlaw sa Senate hearing sang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator or Senate President Alan Peter Cayetano, mga ka-K5.
3: Tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate legal moral Senate President of the Republic of the Philippines. Huwag niyo po kaming alalahanin, mga kababayan. Okay po ako. They can try to remove me, they can kill me, but they will not kill the idea of a democratic Philippines led not by men, but by laws, led by the Philippine Constitution. Kung sabi niyo po at natatawa yung iba that the Senate is under attack, 2023 pa lang ho, yung PI. Gusto kong amendahan yung Constitution. After magsalita si Senator Ailey, wala daw katotohanan yun. E ngayon po, binasura ang konstitusyon. Ano ba tingin niyong kasunod nito? So mga kababayan, again, God is sovereign. Let's all reflect on this and pray. But tomorrow, tuloy ang hearing ng Blue Ribbon Committee. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. There is still functioning committees. We have to hear the testimonies. Invited po, pati po, yung mga gumawa ng illegal ngayon. You can try to stop us, but you will be stopping the Filipino people. So sa ating mga kababayan who wants to pray or have a prayer vigil sa Senado bukas, pumunta po kayo. Pag hindi po kami pinapasok, de sama-sama na po tayo outside Dakulambo. Ang problema po, pag in-outside nyo Dakulambo, ang mga legitimate leaders ng Senado, para nila pong sinabing sinunog nyo po ang Philippine Constitution. Sana naman po, tonight, makapag-isip-isip ang mga gumagawa nito. Again, sincerely po, we pray for all of our leaders and we tell everyone here, let's pray for our country and may God bless the Philippines.
2: K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulo. K5 Nightwatch.
0: So, balantayan, tana, buwas mga ka-K5, ha? Do mga nauras ni buwas, mga last 10 ko namong saga. Alang taon ta. Muna yung bantayan, ta K5 Lawrence Roman. Sadyan eh. Buwas siya ako niya. Bantayan ko inyo buwas siya mga last 10 sa aga. Ako makonvene mga ka-K5 ang to sining mga senador para sa paghiwat sang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Under mga ka-K5 sa kay Senator Alan Peter Cayetano, ilabi na gid sa siya chairman sang committee on Senate or sang chairman sang committee on Blue Ribbon. Mga ka-K5, mo, duwa ning balantayan, boss. Ha? Duwa gali, boss, ang balantayan, no? NBA, kag-kwan, kag-ano gani niyon, ng Senate Blue Ribbon hearing, mga ka-K5. Ha? Ang NBA ni, ah, ti, kwan pa malana, first game pa malana. Ma, bantay ka muna kay ma-kwan mana, ma-balita mana, ma-live man kabina. Pero Senate Blue Ribbon Committee hearing na, buwas balantayan mana, mga ka-K5. Ano ang balantayan? Ha? Kung pa na, kung madayon o kung hindi, eh. Kung palangitan madayon, ah, ang balantayan paginang testimonya sang 18 ka mga Marines. Ah, mga ka-K5. Ah, ang balantayan da muna, ang balantayan da ang 18 ka mga Marines. Kag wala labot sina may mga ginpang-invite pagin kay Iban, sino mga ginpang-invite kay 5 Lawrence. Number 1 nga gin-invite diri suno sa ato sini nga nakuha nga mga impormasyon. Amo si former speaker Romuald ning kwan ng Ferdinand Martin Romualdez mga ka-K5. Invited man ang Iban Pagid, ang 18 ka mga Marines. Kandamo do mga sobra, pirato do mga sobra 20 bilog. Ang mga invited do mga 30 ganun ro 40 bilog mga invited mga ka-K5. The last dash ni hasta ang DOJ, hasta ang kwantanan-tanan. Damo-damo ni balantayan, boss. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa aton mga counter standby, come on. Boss nga adlaw. Muning balantayan mga ka-K5. Ipursige gibala sang grupo sang minority nga subong panawag nila majority na dandaya grupo nanday suto kag tulfo pangilinan hintibiros ang ilang ginkuha na nila ang tanan nga mga komitiba nga ginauyatan sang mga nagapungko subong or mga ka-K5 no di nang sundon si Senate President Alan Peter Cayetano o kon si Senate Pro Tempore Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Amo nang balantayan.
2: K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulo. K5 Nightwatch.
0: Ang mga balita, inabatan mga K5 ang builog ng inadulong sa inyo sa Calwan sa Clinica District Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ay labi na gid kay manggaulan ulan na subong, bawuso naman dingge. Gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Inom kita sa Clinica District Bio mga kabataan ta paimnon sa District Bio. Ang mga ka-K5, ang D3 Bio isa ka superfood supplement nga ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties labi na gid kontra sa mga virus pero sa dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 and ginahimo sa ating ilaw, Washington Monoglay, si Rice, kay isa na din ginatawag na ito nga Muno Laurin. Muno Laurin nga alin sa District Bayong, ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapanami man sa industry bio, pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton ngilawas. Sa diin, ang vitamin K isa ini ka-fat soluble vitamin mga kaka-5 nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka na. Ginapanami man sa industry bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agud nga magbulig man sa aton sinangalawas agud malikaw sa bleeding kon na impiktar ka na sa dengue mga kaka-5. Ano pa ginahulat nyo? Nung kita sa klinika District Bio para the superfood supplement para layo kita sa mga balatian. Mga balatian katulad sang viral and bacterial infection, sipon, hilanat, ubo, trangkaso, virus, mga bakterya, mga kakefine. Kung gusto kang mag-ayo, mag-klinika District Bio. In punto, alas 9.
2: Filipino.
4: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butka. D3 Bio!
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yumay D3. Mabakas, my family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful full compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Moves to the basket. Overrating! Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. kwento ka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: I Care Gold.
18: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sang isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Extend Food Superman.
20: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
19: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
19: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio. Ang D3. May Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
24: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Bye, Puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pulso.
2: K5 Nightwatch June Alujado Kapulo. K5 Nightwatch.
3: Kabalik na mga ka K5, diri sa aton nga pagpangalaga oras sa aton karon nakalabor kita sa 12 minutos na kaligad sa alas 9. Check na nato ang mga balita na ka information halin sa aton nga mga ka K5 reporters sa aton mga balita lokal. Check na nato ang report kay impormasyon na gikan kay ka K5 Kim Kaluyo. Probably samtang gina-contact naton si K5 Kim Kaluyo. Shout out na sa aton nga mga followers sa June Kapulot News Live. Kay Jenny Halyurina, good evening. Tune in lang ko di. Regards lang da, no? Sa mga kwan, sa mga taga-Libanon. Kay Florenda Cadavero, shout out Ching Maluhubag, shout out man Frankie Parcon Rivas. Kay Bibi Girl, shout out man. Kay Jezreel Masyon. Nyala Lason. Hahaha, Lason ta sa Malacanang si BBM Idol. Kag dalon di sa Ililo, kag masahion sang maayo para magululuwa iti. Sakit ba? Ay J&J, John Paliog Tamyao sa kaya Nanay Lorle. Nagapamati gid sa imo sa radyo. Patamyaman kuno sa tanan-tanan nga taga nga Gardusi family. Kaya Mylin po da dira, shout out, may gabi pariente. May gabi da pariente, sino ganito ipatamya mo sa akin to? Lipat ko ah. Kaya Rhea Tacleon, may gabi K5 John, K5 News FM 8.7, Ililo, kampiyon nga istasyon. John Paul Kata, John Paul, salamat kid. Shout out man. Ginhuda sila ni Keso, siling ni Genial Yurina. Keso ah. Basta keso, gani ka katunaw, gin man naman. Bawat silang maluya, pigadong panindugan, pigadong prinsipyo, maluya. Kahit konwas nga mainitan, gani ka lunay. Huwag iman ang keso, gakalunay, gin man. Kamalipot nga sigla nun, hadlok. Kay Aurora Buena Fe, niya hindi ka magpinalagpat balita, sila niya sakon to. Anong palagpat kong balita? Di haw, abi plaster, abi kung ano itong nakita ni mga palagpat nga balita. Kaya ang tanan-tanan itong balita, kung daw puro man to supported by documents, di man ito magbalita, diri sang wala dokumento, raw-raw ka man timo. Basi ikaw ang kapalagpat, mamate! Kay Gerlin E. Garlino, good evening everyone watching from Barangay Mansaya. Si Hudlo Montana niya halonggid, basi balikan ka kagrupo mo. Sinong ginapahalong nga guru si Chase Escudero. Si Keso ay. Sa kay Juizo Ernesto Kilaycon, niya balaan mo K5 John ay hindi John, hindi abi ka aliado kag wala nagbaton sang malita. Kamu gani no? Kita mo si Kiko Barsaga kakasman. Hambal ni Congressman Richard Gomez bla. Sila ni Congressman Richard Gomez, sila niya. Niya tani sila niya ang mga taga 4th District of Cavite na niya dapat ang magpamatbat sa kay Kiko Barsaga. Kung gusto nila nga pahalinon si Kiko Barsaga, niya inihatag sila na to dapat mamatbat siya. Hindi kay kita aton diri nga mga congressman kay ginbuto na sa mga minilyon nga tao to sa may kwan? Sa may ano gani ni dito sa may 4th District of Cavite. Ay punto man si congressman inang kwan no, Richard Gomez. Mayo pa si Congressman Richard Gomez kay Kainchindi pa. Ginboto na sa mga pumuriho pagkatapos i-expel nyo lang inyo. Tuwad kay nahadlok, kamo kag na nakwangi kamo na insulto, kamo ginatawag kamo nga buaya, kag ginatawag kamo nga crocodile farm. Hindi man na masakit si imo kay Five Lawrence kung why ka kwan, kung hindi ka giman buaya, hindi bla? Makadlaw ka pa gani? Kung hindi bla? Kung wala ka kag hindi ka buaya, hindi ka kawatan, hindi ka tangkaw, hindi ka dalok-dalok, hindi ka sungak-sungak sang kwarta, hindi ka dalok-dalok sang malita, bisan tawgon ka pa nga buaya, ututuya mo na kadlaw, kay nga hindi ka man niya buaya. Hindi, Blackie 5 Lawrence, galing, masakit ang kamatuuran. Amore ko nga inigo na si Kiko Barsaga. Kay Mike Cordoba, sila niya Idol John, si Erwin, nag-donate sa ang yap sa eleksyon. Niya sobra 100 million kag siyap involvement sa flood control projects kag members pa sang SIS party list ang Tulfag. Yan ang tunay, may personal interest pero walang kaso sa ombudsman. Hindi kay ara gani sa kwan, ara gani sa grupo. Siling ni Hazel Mayer, siniya silent martial law, maninoy, bugid. Kay Miss Miko Yoruba Abilanyo. Pero rin kay 5 John, kabay nga matigok na lang ang si kwan, kagang asawa. Raw-raw ka man, Timo. Hindi man pagpangamuyuan. Ibasi ko magtuod. Tapos na karirya. O siling ni Hazel Mayer. Sa kay Mike Cordova, niya mas lala si Win Idol John. Ini po nang GF na, na niya na si Bianca dahil utu-utu. Kay Jason Sabornido, Idol John, siyado gidya kahalata nga may ginakahadlukan ang mga minority black. Ngani, ilabi na gid ang mga Tulfo Brothers, mga hudlo man. Ambisyoso siya yung bilik sang ilik, yung duha ka malita ang nabaton niya, hambal ni Hazel Mayer. Naabot na ni Rocket, hambal ni Hudlo Montana. Nag-intra sa politika para nga makakwarta ang mga lampingasan nga. Mo, siya ka nami panggurintihon. Kig-akig si Hazel Mayer. Kay Michael Ilan Torres Sangko, sila nga binuang paano nagkakurom sila kay Duce lang sila. Dapat, Trisi. Amogani. Duce lang ani. Sila ni Jason Sabornido niya. Good evening, Idol John. Grabe, gini ang team Lobinder mong lapak gid nila ang Article 6, Section 16 sang Senate Rules. Nga lobin, mga lobinder, gid man ah, daw kadalag ko man to sang mga tinaga nga nakabutang. Sometimes we bend the law mo. Ang bala ni Erwin Tulpo niya, sometimes we bend the law. Ayan, Mateo Gargalicano Nicolas, niya, anyari, Mr. Chihudas, Mr. Chihudas, kaum-om ka naman batuan, siguro ay mag-amo ka dya. Daw nami layasan ang Pilipinas, ah. May inyugit ka mo sa 2028 ng eleksyon, maray ka dumot. Si Armando Amorsolo, may gabi Idol John, kapamati kami watching from China. Siling ni Hazel Mirich, why na sila nag-session na? Nag-pat-session. Ang iban basahon ko karoon na kaya na nagili sa linya naton si KK5 inang kuano si KK5 Kim Kaluyo. KK5 Kim sa kampiyon nga report, standby.
4: KK5 News FM kampiyon report.
3: Away pa lang alang. Ara na, ano utod? Sige, daligin lang eh, mga KK5, no? Padayon, kay Emma Castro Kabilan, good evening John, Idol John Capulo, sa kay GM Leng. Niya, bakit manawagan ka pa siya sa mga tao? Niya, dapat kayo na magresolba ng mga taong bayan, ay hindi ang mga taong bayan. At kwan niya, pangayo man siguro sang moral support kag kwan niya, public support. Renato Bindita, siya Escudero, puti itlog, trantado, ang inutil ya Idol John, good evening. Puti itlog, kita mo, wow. Ari na si KK5 Kim Kaluyo.
4: KK5 News FM, Kampiyon Report.
5: Hindi na pagpasakaan sang kaso ang ining anak no nga nagpalos sa labo sa yasining amay dra sa may barangay Matangharon ding Le Iloilo sang kinalitan nga adlaw madumduman yung tingining suspect amo si alias Ed 36 years old kagang iya naman nga gin labo kay 5 don ang iya diri nga tatay no nga si Elias Erning, 60 years old, nagka K5 June. Base din no sa kay Police Captain Alwin Salmon, ang officer in charge kon OIC sa Dingle Municipal Police Station, nga din na nagpabutyag sa hindi pala interesado ang amay kay Eloy sang suspect sa pag-file no sa ining kaso matok man sa ilang mismo nga bata nagka K5 June. Madumduman ngati ang unay nga nagsulong amo ni siya ang amay kagdi sa paglabo ya gamit sa espading sa ining kasaya nga bata wala na igo o galing sang nagbalos ni naman ang iya nga bata ka K5 June tinaiguan gid no ang iya nga amay sa dughan o ganiti nadalaman niya right away sa ospital ang ining amay kag sa subong no conscious naman kag estable naman ang kondisyon sa ospital aka K5 June. Okay. Yara sa gihapon sa kustodiya sang Dingle Municipal Police Station ang suspect kag tiginahulat na lang no nga maglapsa ang ining reglementary period agud nga mahilway na nila ini from their custody aka K5 June. The basement recent information nga nakuha sang Dingle Municipal Police Station nga makapila naman ni sila kabeses nga nagainaway nga magamay kay K5 June o galing subong lang gid ang mambalaton bala nga malala kay the scenes no nga naglabutanay kagati may napilasan gid no na ospital gid ang ining amay kay K5 June. Sa dugang naton diri nga balita lokal sang tinalikdan nga adlaw no dito sa may Escalante City o kung sa may barangay Tamlang Escalante City Negros Occidental may nagluntad nung inkwentro ka K5 June sa tunga sa Philippine Army no 79th Infantry Battalion kagkatapo no sa grapatihan New People's Army sa diin kasunod sini no may yara sa napatay nga katapo sa militar kaginisya no ang kagagimbal Iloilo nga si first class or private first class John Ray Brazil, 29 anyos. Based rin sa information nga tiini si Brazil, no? Mayara man sa nga pamilya sa Banwasang Tubungan, kaya nga yan nga middle name, no? Tabat kakita June, as natin sa dinakuha nga information, no? Kag mga around dumasobra na pulo na ni siya katuig nga nag-serve man sa Philippine Army kakita June, kag sa Enero lamang, no? Subong 2026, nagpakasal, no? Sa iyadri nga partner, o kung asawa nga taga Mursa Negros Occidental ka K5 John Tekina personal man nga nagpadulong sa FDN Memorial Chapel sa Negros Occidental sa Department of National Defense o kung DND Secretary Gebo Chudoro o kung diyang mahatagan sa katahuran ang ring soldado no? Sa yasining hayak sa Negros Occidental ka K5 John. Sa dugang pagin nato andri no nga balita lokal nga nakuha diri sa aton sringa pagpangalagad at sa accomplishment naman no kon ining mga police operations sa Iloilo City Police Offices o kon Iloilo City Police Office o kon ICPO from May 1 up until May 31 ayan ano sa 2009 o kon 69 tanan ka mga drug personalities ang naaresto sa around 61 ka mga drug bypass operations sa different units mga station drug enforcement teams city drug enforcement unit kag iban pa no nga mga police units diri sa Iloilo City and accordingly sa among numero yara sa 50 ang high kon ining yara sa 19 ang high value individual o kon HBI kag 50 naman no ang street level individual o kon SLI K5 June and sa among bulan o kon sang bulan sang Mayo naglabot no sa 12.6 million pesos ang na-confiscate nga balor sang suspected shabu kag yara no sa around 1.8 kilos sang suspected shabu ang na-confiscar no from May 1 to May 31 sa Iloilo City. Pinakadako din no, nga na-confiscate ang paagi sa mga drug bypass operations sa City Drug Enforcement Unit. Naglabot naman niya sa around masobra 7 ka milyon kaginasunda naman niya sa Iloilo City Police Station 2 o kon La Paz Police Station aka K5 Jonte. According man diri ganin no kay Police Colonel Wilbert Parilla, ang direktor sang ICPO nga ti padayon ang ila sining nga kampanya mas din pasangkad pa no nga kampanya batok sa illegal nga droga agud niya nga mangin matawhay kay mamalaton lang nga tawag na no maparabuman ang kriminalidad diri sa syudad sang Iloilo ka K5 John.
3: Okay.
5: Halloween nagapamati si Tita Rana Mapadra sa area sang Rizal Lapus, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Brown, kadra sa Dekamay, kay Mami Immaculate, kag kay Sir Clifford Pusta, kag sa pamilya manaay, dra man sa may area sang Mandurriao. Upog sa patrol, si ka K5, Makoy, SP Haumalay. Ako naman si ka K5, Kim Montaño Kaluyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan. Sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
3: Drodog, sing patanayo kay K5K, magaling kay ang chimpota, pero tingin ka oras, kulang. Ang aton nga mga isyos, way ta maubos, talakay, tanan ba? By the way, buwas ah. Antayan nyo, buwas ah. Ah, may NBA, kita nga balantayan, buwas sa first, East versus West na siya, no? Nga NBA Finals. Mga ka-K5, no? Sinong mga team subong nga mahampang man? Mga ka-K5 na hindi ko abi updated subong sa basketball kay Daway Nabi, ang akon idol, ang akon kwan ang gusto ko nga team bala, Way Nabi ga intra, Way na nag kwan, Way na nag-intra sa finals. New York Knicks subong kag Spurs, San Antonio Spurs. Among ga ikwentro hanay para sa kwan no, sa finals, bauti sa Germany ta sa Germany no. Galing Way Nabi mong gusto ko yang Lakers kay pirmi ang mahampang. Gusto ko yang Lakers kag kwan kag ganining isa na ng Golden State Warriors bla. Amo na tani maing kwentro tani mo nang gusto ko. Mayo manigali o ang Spurs, Antonio Spurs. Ari si Wimbayana di na. Amo ni isang pinakataas nga no, lanchog bla nga sus ara imo lawas nga kagamay-gamay nga kalanchog pero kalaba sang karawkaw. Ang New York Knicks mga KK5 si Jalen Bronson araman apti sa Giannis la no. KK5 bantayan niyo na buwas mga KK5 Blue by Blue account alas 8:30 buwas sa aga. Then pagka alas 10 mga KK5 kung matapos ng basketball bantayan niyo mga KK5 ang Senate Blue Ribbon hearing committee or committee hearing. Balantayan man na. Wait a tempo di sa ato silinga pagpangalagad sa kay Alfada nga kun amo na John silinga tuod gin manggali nga nakabaton malita kay hadlok kasuhan si Chess si Chess nagpaningkoy do manok. Kay Jodet Palumoda may gabi man no shout out ni Renato Bindita okay. Wait kita tempo di sa ato silinga pagpangalagad hindi magkalipat inom sa Clinica DTX 500 or Clinica DTX coffee mix mga K5 no? Clinica DTX coffee mix ga cafe kana ga detox kapa. Kag subong man ang extend food supplement for men. May maka kag Club Waska nga nagabulig para sa pagpanami sang sirkulasyon sa aton nga dugo kag nagahatag extra energy sa aton nga lawas para sa manami mga K5 nga performance ni Mister ilabi na gid kon maglabing-labing na sa kay Mrs. Ining extend food supplement for men kag Clinica DTX coffee mix mga ka-K5 ang produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Waita tiyempo dres ato siling apag pangalaga sa alas sa pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 John Alhuado Capulo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kakaringawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.
6: K5 Championing the lives of the Filipino.
7: K5 News FM
8: 88.7
7: Champion.
9: The best radio station.
8: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music.
1: The hits just keep on coming. K-Fi News FM.
2: 88.7 Campion.
3: The best radio station.
2: Your favorite radio station. More hit music, more fun.
3: K-Fi News FM.
4: E3 Bio.
5: O, si Karen, kanda mo isang akon hair fall at hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
6: ng may
4: D3.
6: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
4: ng may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yumay
6: D3.
4: Mga mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
8: Mighty C. Ang
4: alkaline ng vitamin C.
12: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
4: Mabasa mga butika.
8: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for men!
19: Gordes!
18: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to Mama!
19: X10 Food Supplement for Men.
0: May maca
19: at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
0: para sa tigasing performance.
19: X10 Food Supplement for Men.
0: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
19: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
19: Happy kanunay.
0: DTX 500.
19: Masaligan.
0: Epektibo.
19: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
0: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
0: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
19: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
19: Masaligan.
0: Epektibo.
19: DTX 500.
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
4: Yung may D3.
19: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
4: Yung may D3.
19: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio with PCO.
17: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
4: Yung may D3.
19: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
4: Yung may D3.
19: Mabagat sa mga butika.
0: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
0: Yan ang kapanupo sa imo blood sugar!
4: DTX 500!
0: Garantisado!
4: Epektibo!
0: Ara mismo!
4: DTX 500!
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauha!
0: Masi may diabetes ka na!
4: Mag-DTX 500 na!
0: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
0: Yan ang kapanupo
4: sa imo blood sugar!
0: DTX 500!
4: Garantisado!
0: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
19: Mabaka sa mga butika!
4: DTX Coffee Mix!
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon.
4: DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa butika.
19: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
19: Mababaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
26: Libre!
25: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Kadaragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman Roman.
25: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for men.
26: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men.
27: Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
29: K5. FM. Championing the lives of the Filipino.
30: DJ Macho Kulit!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yeah, yeah, yeah!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
0: Abga!

0: Pagod na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero mag-bar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
1: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
4: Macho Kulit!
5: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan si Macho Kulit!
1: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
4: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM!
6: Bardagulan sa K5!
7: It's time to roy! Higa ka dugdug again!
8: Kampiyon!
9: This program is rated PG.
10: Rated PG!
9: So bawang bad words.
11: Bawang bad words.
9: Pero pwede ang bad jokes.
10: Enjoy!
12: Bardagulan!
4: Bardagulan

0: Mayang gabi, Western Visayas! Alas 10! 14 na! Longo English, ah. Share the live, mga KK5! Subong Adlaw, Wednesday! June 3, 2026, mga KK5! Happy birthday! Sa tanan nga may mga birthday! Kag sa tanan nga mga virgin, palakpa! Mga KK5 naton! How are you? Kamusta naman mga friendship naton sa kanginan? Luzon, Visayas, and Mindanao nga nagatutok subong sa aton nga program. Pamati ka mo dira. Kay mag-enjoy kita sa aton nga programa. Wednesday edition sa aton nga program, mga KK5. Bira-birahan ta na subong. Kay nga next week, klase na mga KK5. Kadamo na kita sa mga pumuluyo sa interior nga nag-amat-amat bulyo, amat-amat dulhog diri sa siyudad sa Iloilo. Kahit iban, pa-indrol na sa siyudad sa Iloilo. Ha, di ba? Luzon, Visayas, and Mindanao nga nag-hook up subong sa aton kag silaw galay sa 95 viewers naton subong nga gabi. Salamat sa support ng Iconics PH, 1VXN, Machocolate Defender Manila, Machocolate Western Visayas, Zone 5. Mga fanatics, good evening. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. May panawagan, bala ka mo subong gabi? Ipanawagan na. Good evening, Magaliki Rochelle. El Minanan nga nagatutok subong sa aton mayang gabi. Tamyaw taanay sa aton mga friends subong nga gabi. Mayang gabi, Machocolate. Tamyaw ko nagali si April Isabel Palalimpa. Mayang gabi, Machocolate, watching from Yagao. Mayang gabi sa inyo, ha. This coming June 13. Ara na si Machocolate sa Robinson's Place, Iloilo. Wow, grabe ha. Mahiwat nun kami nga recital 2026, mga KK5, Saturday in ang adlaw. May grand launching sa Iconics sa 1VXN sa ilang songs nga kalba. Kag sa aton nga Kids Vibe nga Southeast Asian Achievement Award of the Philippines. Grabe. Kay Cyril, mayong gabi. Kay Nanay Nenfang nga nagpamati subong sa aton. Kaya sa mga friends naton, well, sa mga KK5, kung ikaw dagang nagbulubatsag sa imo nga sakit, ang lain mo pamatsag, kung gusto mo magtilaw man sa bago na itong mga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy, amo ang DTX 500, DTX Coffee Mix, Clinica D3 Bio, kag Mighty Sea. May schedule kita, haro schedule on Sunday, Monday, and Wednesday, 9:30 to 3:30 p.m. Sa Pasig schedules naton on Thursday to 9:30 p.m. to 3:30. Kalinog schedules on Tuesday and Friday. 9:30 to 3:30 p.m. Sa Miyagao schedules naton Sunday to 9:30 to 3:30 p.m. mga KK5. Ano pang ginahulat ninyo? Kadto na kamo sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Oy. Jidonel Glory. May gabi DJ Kulit. Ari lang kami di na nagamamati si Imo kay Cyril. Shout out lang sir, watching from Mocol, Leon. May gabi kay Cyril, nga nagatutok man subong sa aton. Kay Glory Vela, may gabi sa inyo dam. Kay Marsha, kay Susain, paayo ka da Susain. Kay balan mo, kamahal daan sa imo nga mahal sa imo nga bulong. Pero biskan mahali mo nga bulong, hindi namon pwede pabayaan ikaw kay palangga kagid ni uncle mo. Si uncle nga may be care. See you on June 13. Sir Mata, excited na gid ako finally makita ko naman sila, sir. Oo. Inform mo ko April la kay tagaantay ikaw sa signage or tarpaulin nga may ngalan nga 1VXN and Iconics PH Support System. Yung mga nanay naton, Suki Sakinan. Ay kay Jill O'Neill, Glory. Pa-shout lang dati sa sir, ha? Sa Super DJ Kulit, yung nagatutok man sa mong si Eman Odango. Pa-shout out sa inyo. Mayong gabi, sa mga friends naton dira sa UA, mga taga-antike, nagatutok man gali sa aton, mayong gabi. Sir Matt, mayong gabi, di na ma-concert si Christoph sa June 5. Wala pa ko kabalo kayo, wala pa kita posting palangga. Balabantayan nyo on Friday. Hey, bus 4 na galing, no? Dasig, no? On June 4, 5, 6. Grabe. Tapos June 8, may klase. Pagka 12, Independence Day na naman. Wala naman klase, postpone. Grabe, pagka June, July. Anniversary special naman sa Gave a News of Fam. So, September. On July, August, September, October, November, December. Grabe. I believe gina ko mga KK5. Enjoy nato, natong yung program. Now tonight, ladies and gentlemen, kung rapit lang gigilay sira, matanaaw gina ko, lagaw-lagaw ka mo. Para sa Diyos sa Jala. Diretso kita sa aton nga bar, Dagulan Real Time. Mga KK5,
1: tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Mga kaka-K5 naton, ang aton nga pamangkot sa mga gabi. Ari i-flash naton sa aton nga screen. Wala gid sing mapaperde o wala gid sing makaperde sa talento sang Pilipino. Correct. Wala gid yami makaperde sa talent sang Pinoy. Nga ah. Gakadlaw ako subong. Kahit niya. Ang cheese bala? Ang cheese nga namit? Aba? Naghalin naman sa iban. Wala bala. Wala nuka. Ay, grabe gan. Alam nga. Tami ato galing mga friends na aton. Drisa Urban Cats. Yung nagmamati man subong sa aton. Thank you so much. Kit sa inyo tanan-tanan. Kaga tami ato man mga friends na aton. Dali sa may Uton. Namamati sila galing subong sa aton. Kadamo galing isang mga friends na aton sa Uton. Yung nagatutok galing subong sa K5. Itawag yun ang inyo mga sabat mga KK5. Open na sa mga globe line naton nga 0966-243-2130. At sa smart line na 0919-0986-314 mga KK5. Ha? Sa Johnny? Ah, si Lolo Nyo Cheese, oh. Ah, si Lolo Nyo Cheese, ah. Nagbaliswa na si Cheese. Tanan niya kaso yan, daw na-clear na again sa isa cat pitik. Nag-silo ka naman. Ano niya si Cheese? Message na lang ka, sir, sa 13, sir. Alright. Kung rapit lang kami, Tani. Okay, abrihan yung linya para sa smart line naton. Tawag sa 0919-0986-314. Tawag na kamo sa 0916-0966-243-2130. Kaya sa smart line naton sa 0919-0986-314 KK5. Parang mag-enjoy kita. Why gid eh? Nang huram si kumko ballpen last year. Balik lang ko no da yon pro mabukas duluang klase. Wala gyapon kabalik. Hi, is it the Filipino? Yes. Wala kang makaperdi sa Pilipino nga talent kay kung magkaon ka mo sang pizza kung may mabilin nga isa, hindi ron sila magkaon. Ay, oo na! Amo ng Pinoy. Kung may mabilin ganing isa ka pizza, bahuya-huya magkaen. Bilib ko, ah, bilib ko. Amagi man na. Pero basko ga. Hello man sa friends naton. Nga si Pudar. Nga nagkapamati subong sa aton ng good evening. Grabe, machokolit ang talento sa Pinoy. Mahambal mo lang na sila nga I love you. Pero checka lang gali, talent man ay han. Oy. Wala may makaperdi sa talentosang Pinoy. Kung gintuod-tuod lang nila tani, mga manggarano na kita diri sa Pilipinas, ano man na kay ang project naton ginahatag pa sa ibang nga pungsod. Amo na ang rason nga nagapigado kita mga balimbing. Robbie ba? Toad! Machokolit, hindi ikaw kauyon sa ang batasan. Wow. Kung kisa, grabe gid nga talento. Ibutang mo gid sa ital-ital. Aba. Hello man sa kay Robert. Ginagatutok man sumong sa aton. Hindi gig kami, hindi gig kami ma, ano man yan? Ano ni man? Grabe gid machokolit ang talento sang Pinoy. Suksukan niya ka sang bayo nga itom. Paliguan niya ka sa gabi. Pag alas dos ang aga, magwa sa balay, malakat-lakat kuno abi. Kung may buslot balay mo, sudlo niya gid. Kawat gali. Ano pa gano? Wala gis makaperde sa talento sang Pinoy. Kaya ang Pinoy, grabe magluto. Hambalon nila, hambalon nila patutin. Pero manok malang ilagali giniyaw. Corny. Ano pa gano? Machokolit gakadlaw gid ako sa mga Pinoy. Nag-imbinto sila sang una nga tubig lang ang gasolina. Galing ginhatag man to sa piyak na pungsod. Ay, maala, srada. Gusto ko tanoy manawag sa akong di sa mga gabi, oh. Abi, tawag ka mo di ba sa number, oh, 0966-243-2130. O sa smart line natin sa 0919-0986-314. Tawag na din mo mga KK5 para nga mag-enjoy kita sa mga gabi. Amogin man na, Hello, magalisa kay Bert Olian. Kamatid sa pong sa aton si Bert. Mayong gabi si mo, Bert. Hello, magalisa kay Aliana. Nagatutok sa pong sa aton si Aliana. Maayong gabi sa imo, Aliana. Thank you again. Nagatutok man sa pong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Liyog ko lang galita miyaw, mga friends ko. Dari sa Benedicto Waro. Mayong gabi sa imo, ah. Nagatutok man subong sa aton. Thank you. Kay Ayumi, nagamamati subong sa aton. Good evening. Grabe gid man ang talent machokolet sang Pinoy. Hindi basta-basta. Nga ilaman mismo ginikanan, ilaman patumba. Oo. Watching from Kuwait, machokolet talog Agosto 5. Agosto 5, mayang gabi sa imo na, imesyo. Tawag ka di bala sa amon na gusto 5 para makaulo istorya man kita subong ang gabi. Gusto ko maka-istorya from Kuwait. Pwede ka muna katawag sa ako na. Ang mga friends man naton, Drake Cordero, mayang gabi sa inyo. Hello man kay friend Arturo na nagamati man sumong sa aton. Good evening sa friends man naton sa may Oton na nagamati sumong sa aton. Salamat gyan. Wala sang problema. Ang importante, makakaon lang kami machokolit. Oo. Wala gyan sang problema. Sa importante, nakakaon ko, no? Hindi mo mahambal nga ang taho saban. Kay kalabanan sa mga taho saban. Ano ni man? Hindi ko kahit hindi sang imo nga gina-message di sa akong silpan. Tadlo nga bala. Machokolit, pwede ko da ka-guess imo from 3955. O, kad-guest ya. Kadto lang di ka mo ang pangita man ako guest, gusto ko diwalwalan nga guesting gid iya para nga makakulo kadlaw kita. Wala ko katulog, maayo kay Halina launa sa morning, diri nag sabog. Sabog naman, grabe naman, bulbak. Bulbak. Ano yung bulba ni man? Si Ellen Adarna nga nagyamati sabong sa aton. Grabe si Ellen ba. Naburawan gid ako ma-chocolate amo ng talent ko. Hindi ko gid mabangbang. Oh, si Armon. Ma-chocolate, gusto ko lang tamyuan ako ni friends si Ramon. Nga nagyamati sila sabong sa amon, Ramon. Kag kay Pelye. Nga nagatutok sabong sa K5 News FM Philippines. Hindi gid mapuslan. Ay. Grabe gid sir ang talento sa Pilipino. Ikaw na naghatag, ikaw pang malain. Ikaw na ang nagabulig, ikaw pang pamalauton. Muna iyan. Grabe gaman ang talent sang Pinoy Machokolet. Buligan mo, sala mo pa. Oh. Amo na. Best shout out lang po sir mo from Manila. Thank you so much from Kathy. We'll be right back, mga kagayvine. Ito programa, Bardagulan to the Max. And so yun natin, all here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Pointer, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer.

0: Linggo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
3: Eye Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula, kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakar sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matin ng dugo.
1: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
8: DTX 500.
1: Masaligan.
8: Epektibo.
1: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Masaligan.
8: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio,
8: ang D3,
1: yung may BCO.
8: Ang BCO,
1: yung may D3.
8: D3Bio with BCO.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3Bio,
1: ang D3,
8: yung may VCO.
1: Ang VCO,
8: yung may D3.
1: D3Bio,
8: mabakal sa mga butika.
1: D3Bio,
3: K5,
1: K5
3: News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow, may puso.
14: Dagulan!
0: Partagulan! Dagulan!

0: Lugar lang sa babaw. Ari bayad kung ano nga si Quinta. Sa babaw, wala man naon.
1: Mga kaifadam, yaw na ton ang jeep nga Villa. Nakatutok sa K5. Salamat. Mga K5 na ton. 10:41 on the clock. Hindi niyong pagkalipati nga mag-inom sang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. Para na sa mga tatay naton nga nag-loy-loy ng ilang aturoton. Sa mga K5 na naton nga hindi open-minded, ha? One time nag-host ako bla sa Antique. May nag-complain nga isa ka tawo nga nagambal ako nga kapangita ako sang agi nga nagapilot agapilo ang turutot. Oh, grabe akig ya. Ay na ano. Well, subong nga gabi ang question naton subong mga ka-K5 para sa aton nga Bardagulan Real Talk.
2: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Real Talk tayo.
1: Real Talk tayo. Ang question, wala gitsing. Lagi si makaperde sa talentosang Pilipino. Amo na. Ano ba lang hindi nyo maperde? Gid may mga nabalaan man kayo muda bala? Nga mga talentosang Pilipino nga hindi gid mabangbang. Hindi gid yung maperde, machokolit ang Pinoy. Kapin pagid. Nga magbinaisay, mabato gid. Gani. Babatua lang sila.

Tamiyo ko managaling si KL. Ang tinapay, karoon din pagkalipatin, si Kenneth Roquerio. Nagatutok sa bang si Kenneth. Mayang gabi sa imo, Kenneth. Kamusta? Kamusta?

Machokolit, amiwa ko man nagali at amiwa ko man chocolate friend ko da si Berto. Ah. Ngayong gabi si mo Berto. How are you, Berto? Berto! May kilalaman ko nga Berto sa may ano siya galing. Sa tuwa na gani ah? Sa may Bacolod. Berto, ngayong gabi si mo Berto. Ah. Si Roger Lapating. Nagamati man sumong sa amon Roger Lapating. Puno ga hining-hining giling ako nga agtang ba. Daw dali na ta makalbo ni mga ka-K-pop si tatay ko kalbo man. Para Rios kami kalbo. Stand by ka mo mga K-5 every Saturday ha. 1 to 2 p.m. The Voice of Calvary. Amon ang radio program sa akon nga amay. Dari sa K5 News FM. Inom ka mo sa DTX Premium Coffee, mga ka-K5. Manamit gini na nga kape. Makabulig gini na siya sa nga... makabulig siya sa aton yung immune system. Kapabagwa sang toxic sa aton nga tiyan. Nahigko. Makabuligations gini na siya. Inom sa DTX. Ha? DTX 500. Grabe subong mga ka-K5. Hindi naging manigaran ang mga tao man-chocolate. Kay Halin sang una, wala gid. Ano man? Anong wala gid man? Halin sang una, wala gid ang ano-ano ne? Wala ano? Wala gid kilala. Man-chocolate, mayong gabi, kina-shoutout ko daang pamilya Cabaliro. Kag Fernandez family nga nagatutok sa K5 ngayong gabi. Ngayong gabi si Imuda. Thank you. Kag si Ramon, gamamati man subong sa aton. Thank you.

Hello, magaling kay Sir Octavio. Ano si Madam Usang ano? Ah, wala si Madam Usang sa buong mga K5. Kaya gaubo si Madam Usang subong. Absent siya. Ama sa iba niyo, wala ganyan ga-absent si Madam Usang. Absent ita, woman sa mo! Di ka wala sa. Kaya nagalain niya pa matsag. O, nag-PM sa macho kulit liyog lang ko hambal sa technician. Kay sir, kag sa aton nga mga listener nga wala ako karon laing gid matsag ko macho kulit ga-ubo-ubo ako. Aya, kaya ka nagsulay kay imo gabi. Oh, wala Madam Usang, subong sa mga viewers, listener din ni Madam Usang, absent sa subong ha. Sigalain pa matchag niya. Mangkot sila sa akin, sino na si Madam Usang? Actually, guwapa na siya, galing chubby lang niya si Madam Usang. Tambox na siya. Ay, di man tambox, yung mga akin siya. Chubby lang, pero sexy, guwapa. Pution, kaglaba ang buhok. I-reveal na siya namon sa anniversary sang K5 News FM. Kung makalantaw ka mo sa anniversary namon, makita nyo si Madam Usang. Amo na ang Madam sang tanan, si Madam Usang, nga hindi makabuna, hindi makautot patay. Amo na ang Madam namon. Kabalokab lang si Madam Usang, ang pinakanami nga DJ nga nakilala namon sa Western Visayas Medical Center. Awa! Sa bugos nga kalibutan. Bapa na si Madam Usang. Pero kati, ambal ko kay Madam Usang, Madam, ang imo bala nga programa kung gabi, medyo ano, do parental guidance. Ambal, hindi kayo mamati, yeah! Maging gigan po kuya sang laon. Actually, laon na si Madam Usang, mga kakifay. Kung gusto niyo makakita kay Madam Usang, invite ko siya sa ano sa programa ko sa Sunday. Kung ara siya eh, hindi pa siya willing magpagwas ang itsura niya. Kaya bali sa kanya, machokolate, hindi ko gusto ano yung makita. Hindi ko gusto nga makilala ko ano yun. Ako, sige na lang. Kung naman ang gusto mo, hindi ka makilala, hindi eh. Pero guwapa na siya mga kaki-five ah. Natural beauty lang gid siya. Kagati, mambal mo gid siya yung guwapa, gid puti. Kasi mga driver na mong ganyan sa K5, ganyan yung nag-asala-sala, ganyan ko makita si Madam Usang. Kag naman, kot sila kundi inhalin si Madam Usang ang radio station, kano? Sa piyak mga istasyon, of the night kami. Sir Matt, shout out si AK Boy Boy Guapo. Boy Boy! Mayang gabi si mo, Boy Boy! Si Boy Boy, nga baho, lumboy. Miga niya, tumboy. Diyos. May gabi, sinyo da. Kay JM, wala ka naman kakadto-kadto, Dinoy. May gabi, sinyo da. Kay Francis, yan ay gabamati man subong sa aton. Good evening.

Ginatami ako man si attorney Gapamatisubong Saton. Shout out boss kay Pipit. Mayang gabi kay attorney Tracy Urquia na Gapamatisubong Saton. 10:55 on the clock mga KK5. Ginatamiyaw ko man ang mga friends naton diri sa may nabitasan. Kag sa may nabitasan, gatutok sila subong sa K5. At taga Mindoro, shout out watching from San Jose Occidental, Mindoro. Si Rochelle Soriano. Malulayo, kay mo si Mindoro, kay mo ya. Like, ano ka dahil si Mindoro? Gusto ko ba maglagaw sa Mindoro, da? Basi may mga kilala ka mo da sa Mindoro, ah? Palagawa kami da, bala! Makapan, yapon ka na. Wala pa gani, Pipet. Basi may panyapon ka na karon sa akon, Pipet. Nag-tumor sa si Macho Kulit everyday. Ambot na lang. Namigid man magkaon, bihon. Oh, kaon, bihon, tudo! Para suabe. Tungod sa bihon, makakaon man bihon. Namigid man sa bihon, ah. Wala makaperdi sa bihon, actually. Maluto, magulang ko bihon. Paborito ko ng bihon. Hintay muna nga makahang-kahang. Amugi na ang paborito ni Machokolet nga bihon. Kag salamat man ah. Ginatamyaw ko man da magulang ko nga babae. Bisa kadaan mo sang problema. Gapadayon giyapon sa pagbato. Ato lang day. Kita ka pagpabayaan. Go, go lang ah. Ito nga makaya naton. Na may mablas ang lesson kung isa no. May mga problema. Gaabot sa panimalay. At yung mga pamilya nag-augyon gid. Kag na-learn gid naton subong mga kahi-vibe no, kung may mga problema man sa inyo panimalay, kung kamong kapamati na subong, kag nag-pinaproblema kamo da sa inyo utod, sa piyak balay nyo, mas maayo ba lang ang mag-istoryanay kamo? Magambal kamo nga, tito na, unta na lang blang away naton, maging miga na kita, maging migo na kita! O para bala pag New Year, halap! Shh! Pug! Psh! Psh! Bo, may spaghetti ka to. May salad ka to. Kung di ka ang kaongkay mo, hindi ka na magluto. Daog ka, winner! Namigin man actually, no? Kung ka mo mismo, blang ang mga pamilya, nag-buliliganay ka mo. Meron na kung isa, nga isa, nagsima, nagmanggarano, wala nang panapak sa iya nga mga pakaisa. So doon na kami maghambal, babaw, siman ka lang doon sa sino, kamainit ulo ko, tapos ugon ko barko nyo, babaw. Ugon mo guro barko, ya, ayawan ka guro disog. Anong gusto mo na, Bihon? Mapamit kong makahang, makahang, Bihon. Pwede po? Please ko sumali sa mga disco derby dyan. Padayo po kami dyan. Mga taga Mindoro nga nagamamati sa mong zaton sa K5. Madamong salamat kin sa inyo. Amo na ganing kong kisa nga nagahambal kita vla mga ka K5. Dapat enjoy yun na to ng aton nga kabuhi. Kung kisa may mga friends man kita, na hindi man kayong chindi sa aton, azaz, wala kin. Siman loloko, gali. Oo, ako na kung isa dumasiambog bala. O nagsiman lang ang bana. Asawa doon, hindi nung manapak. Deng kagati mo na galing. Dapat subong mga KK5, ang pamilya hindi na maglinawan. Magbinuliganay na. Biskan sa piyak balay namin, nga wala kaya kontra sa piyak balay mo, pagwa mo pa lang yan. Mega, amigo! Laway ang galinaway ka po. Ilinaway ka mo dirang mga wala bang kamuga palayliko. Dapat yan may UI lang. Oo, masyar ka rin pag may time. Sa ano ka pa yan, makatime. Pero may ka mo lang matime-time. Hala ka bira-bira, inom. Pinahilal na. Oo, toto, JM. Lagaw ka man, di ba? Huwag ka manin mo, galagaw-lagaw. Yaman, ay, zay. Kamusta ka na, noy? Gwapo, gyapon eh. Machokolit, sakit sa ulo na na ang mga problema. Oh. Sakit man sa ulo ang problema. Pero nami ka dyan, wala kaya problema. You know? Kag sa ako nga technical sign, si Sir Loren Suliman. Good evening sa imo, sir. Thank you so much. Ang ginagatuto, pagwa mo pa lang, chismis agad. Oh. Amo na gani kalain. Pagwa mo, chismis tayo. Kung may mga kontra ka. Pero nami ako nga, lilupod ka mo tanan.
Nagbulinuganay. Nagbulyog-bulyog. Wala again. Well, mga kagay-5 naton, salamat again. 10:55 on the clock. And nagatutok sumong sa aton sa K5 News FM Philippines. Madamo ka salamat. And sa staff Sambar Dagulan family. Sa aton nga mga producer. Sa aton nga segment director. Mayang gabi sa imo da. Well, mga kagay-5, wala na kita sa chance nga magpadugay pa. Wala na kita tsempo. Nagabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Magtisip ang pasensya, gid absent si Madam Usang. Absent siya. Wala si Madam Usang. Amo na mabudlay. Ayan, nagkalain ka ng pamatsag niya ko, no? Malko, sige lang. Kung hindi mo gigaya, di, away tamay mo, eh. Abali, huwag ka ni Machokolit. Kabay pa nga mag-ayo ako. Ah, di ba lang mga kaka-K5 naton? Sa mga friends naton, nga wala pa natong natamiyaw. Be, check ko be, anay be. Kadamo, pagali wala tamiyawan. Tamiyawan talang karon eh.

0: Grabe ba? Amo na mga kaki-5 na ito, ha? Nga nagatutok man gyapon sa atong program. Oh, nagigbasahon ko na ang message ni Madam Usang Subong. Kaya nag-message siya sa ako, no? Oh, dali. Ano to gina-voice clip ni Madam? Ano, Madam Usang, ang balmo dalaing kayo? Bal, kung majuti ka hindi sa bati Madam Usang, ha?
1: At chocolate liya guamba sa mga listener ko, Subong, na ilagid matsag ko gaubo ako, basiga busong ako, mat chocolate, please.
0: Ah, di basiga busong sa kanon ang pangabay si Madam Usang. Kasi sa kanon ka busong sa... Ay na, ano ni man? Ate, sige, wala problema, Madam Usang. Copy. All Filipinas, 10:57. Good night. Agabulos na ang ikaayong labas ni Doc Ramil Itang Oy. Check ang programa nga Bedtime Secrets for the music lang kita. Only here, to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
6: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
5: A mask disease na.
6: Mga kuko nga, hindi maayong
5: kapinas. Patuloy lang.
7: Nail fungi.
5: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningit ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
6: Hamot ang bulak.
7: Yes.
6: Buksan. Ha?
5: Bulak lang, ang bulak lang.
10: Sa buhay ay kailangan.
5: Bubuka ang bulak lang.
6: Hakapot ang bulak lang.
7: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Okay. Ini ang nagpamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response sang imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
5: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
11: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ako ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Pumakal sa mga butika.
13: D3 Bio. D3 Bio with Visio.
15: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
0: Mm.
15: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
10: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
15: Kuno mi gid yang D3 Bio no pilas-pilas ka.
5: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
15: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako makatok kay pamunyag pa ko. Mga flowers.
10: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
13: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
23: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
24: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
23: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
23: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
24: Libre!
23: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
24: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
4: Ganito ako!
2: Tigasi!
4: Tigalapa!
2: Tigasay!
4: Tigaplansa!
2: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
2: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
2: Ang extend!
4: Supplement for men!
2: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca
4: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
2: para sa tigasing
4: performance.
2: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
4: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay.
4: DTX 500
2: masaligan,
4: epektibo.
2: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
4: DTX 500.
2: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
4: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
2: masaligan,
4: epektibo.
2: DTX 500
23: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
23: Yung may D3.
2: Mga butika.
23: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
23: Yung may D3.
2: Mga butika.
26: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May puso!
28: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may
4: D3! Mabakas,
2: mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yumay D3.
2: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
6: nagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500
6: garantisado
2: epektibo.
6: Aramis
2: TDX 500
6: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi.
2: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
2: garantisado.
6: DTX 500
2: DTX coffee mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX coffee mix.
4: Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang mapanit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahal.

0: gain nga bulig sa among mag-asawa ang extinct fold supplement formula. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man galing. Salamat gid sa extinct fold supplement formula. Epektibo gid.
1: Extinct fold supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
3: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw bala
4: ang may diabetes.
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ethery Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy gatay.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatindo sa imo atay.
13: Basta tindo ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo
14: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Malakas mga butika.
14: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
14: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
14: Yung may D3.
13: Malakas mga butika.
0: K5.
12: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
9: This song is brought to you by MyTC, ang alkaline vitamin C.

0: Cam, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may
4: D3! Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika!
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis
2: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka mga butika!
6: Mighty C!
2: Alkaline nga vitamin C!
9: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
2: Mighty C!
6: Ang alkaline nga vitamin C!
10: Magali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
16: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
2: Extend Food Superman
4: for Man.
2: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: Epektibo.
4: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
4: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
6: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
6: Yung may D3.
4: Mabakal, sumagbuti.
0: K5.
4: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
18: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

FM, championing the lives of the Filipino.

suplemento. DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi gid akong nga panin.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.

0: Chicken Udai DTX 500 Masaligan Epic Tibo DTX 500 Mataas pala ang imo blood sugar DTX 500 Ikaw pala ang may diabetes DTX 500 Ang DTX 500 Ang may powerful compounds Yanagapanupo Kagakontrolar Sang imo blood sugar DTX 500 Masaligan Epic Tibo DTX 500 E3 Bio
1: Ako si Gabriel Nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO Bowex ko pala nga pag-inom Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo Naglagamay ang akong nga buyon
0: D3 Bio Ang D3 Yumay Physio Ang Physio Yumay D3 E3 Bio with Physio
2: Ako si Jay Taas akong sugar Pilas ko dugay mag-ayo Pero sa nagtumag isang D3 Bio Ang pilas ko dasig na lang mag-ayo
0: D3 Bio Ang D3 Yumay Physio Ang Physio Yumay D3 D3 Bio Mabakal sa mga butika D3 Bio
3: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio!
3: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, nag-indik man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mga, mga butika!
6: Para sa matino nga dugo!
7: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tayo!
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may mataas nga antioxidant!
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay!
6: Basta tino ang atay!
7: Happy kanunay!
6: DTX 500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX 500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo!
6: Nga sama sami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
7: DTX 500
6: masalikan.
7: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix
5: mabasa butika.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan insulayan ko pa no. Ang Mighty C sag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C
5: mabasa mga butika.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita may dysmeria ako may nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C
5: mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy at stamina
7: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
7: Para sa healthy gatay.
18: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
7: DTX 500.
18: Masaligan.
7: Epektibo.
18: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
18: DTX 500.
7: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
18: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
7: Masalikan.
18: Epektibo.
7: DTX 500.
18: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
18: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
18: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
18: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso.
12: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronan, sa ka-sales rep.
6: So na,
5: good day, magid ako sa akon body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend.

0: nasa liga.
1: Epektibo!
0: GTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
1: GTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo
1: kag kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: GTX 500.
0: Nasa liga.
1: Epektibo!
0: GTX 500.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3. Yung
1: may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: K5.
5: K5.
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Bye,
2: Pumso! E3 Bio!
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. Mighty Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy at stamina
7: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matilo na dugo.
18: DTX 500.
7: Para sa healthy gatay.
18: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
18: Happy kanunay.
7: DTX 500.
18: Masaligat.
7: Epektibo.
18: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
7: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
7: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
18: Nga nagapanupo.
7: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
18: Masaligat.
7: Epektibo.
18: DTX 500.
7: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
5: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso!

K5 News FM。

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa muli ay aking inaanyayahan ang lahat na nakikinig sa ating palatuntunan ngayon na sumama sa ating ginagawang Bible Study Series. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Welcome po ang lahat na sumali sa ating pag-aaral. Atin pong isangguni ang ating pag-aaral sa ating Ama sa Langit sa pamagitan ng panalangin. Let us pray. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain po nawa ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon at buksan ang aming pangunawa upang malinaw na maintindihan namin ang inyong mga salita at lalong lumalim ang aming kaalaman sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa nakalipas na pag-aaral natin ay ating pinalawak ang ating kaalaman tungkol sa pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Ating napag-alaman na ang biblikal na pagpapatawad ay dapat nakabatay sa dumanak na dugo dahil may umiiral na batas ng pagpapatawad na nakatala sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, "Sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan." Kalawa, napag-alaman natin na ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan ay naaayon sa umiiral na patakaran na ito sapagkat siya ay nagpapatawad batay sa naibuhos na dugo ni Jesus. Ipinaliwanag nito ni Apostol Pablo sa Romans 3:23-25 na kung saan ay sinabi niya na ang lahat ng mga taong nagkasala ay pinapatawad ng Diyos dahil sa kanyang biyaya at ito ay kanyang ginagawa o ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus na kanyang inialay bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Romans 3:23-25. Inialay daw po ng Diyos si Jesus bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ang dugo ni Jesus na nabuhos ang ginawa ng Diyos na legal na batayan ng kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya at upang patunayan na siya ay matuwid. Ang dahilan kung bakit legal ang pagpapatawad ng Diyos ay sapagkat ang ating mga kasalanan ay tapos nang binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at ito ay ginawa bilang pagsunod sa umiiral na patakaran. Kung ang Diyos ay magpapatawad sa atin na walang dumanak na dugo para sa ating mga kasalanan, hindi po masasabi na ang Diyos ay matuwid dahil hindi siya sumunod sa patakaran. Subalit dahil tayo ay pinatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus, kaya nasusulat na ang pagpapatawad ng Diyos ay matuwid. Sa puntong ito ay may isang pagtutol o katanungan na bumabangon. Paano maging matuwid ang Diyos sa pagpapatawad niya sa atin batay sa dumanak na dugo ni Kristo, samantalang ayon sa umiiral na hustisya ng korte sa sanglibutan ay dapat na ang sariling dugo ng may sala ang dapat na dumanak? Ibig sabihin na kung sino ang nagkakasala ay siya dapat ang parusahan. Si Kristo ay wala namang kasalanan, pero bakit ang kanyang dugo ang ibinuhos sa halip na ang dugo ng mga taong makasalanan? Ito ang tanong ng mga kapatid nating Muslim scholars na naniniwala na hindi makatarungan ang turo ng Kristyanismo na nagsasabi na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak bilang handog sa kasalanan ng buong sanglibutan. Sa kanilang isipan, ang pagpatay kay Kristo upang ang mga taong makasalanan ay mapatawad ay labag sa patakaran ng hustisya. To them, it is an act of injustice for God to punish Jesus, who is innocent of any crime, and let all men who are guilty of crime, punishable by death, to be set free. Nakuha po ba ninyo ang punto ng pagtutol na ito? Ibig sabihin po nila na injustice ang ginawa ng Diyos dahil kumbaga si Pedro ang nagkasala at dapat patayin, pero pinalaya siya at sa halip ay si Juan ang pinatay. Dapat daw, sabi nila, ay yung mismong may sala lamang ang panagutin, hindi ang ibang tao. May mga Kristiyano rin na nagdududa kung tunay na matuwid nga ba ang ginawa ng Diyos sa pagtubos nila, pagtubos niya sa lahat ng tao sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Niisip din nila na ang tunay na hustisya ay kapag ang mismong may sala lamang ang pinarurusahan sa kanyang kasalanan. Ang kanilang pinagbabasehan ay ang patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na nagsasabi, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Ano po ba talaga ang intent o layunin ng patakaran na ito? At paano po ito uunawain at ipatutupad? Tingnan po natin ang isang aktwal na pangyayari sa kasaysayan ng Israel na maaring makapagbigay sa atin ng clue kung paano unawain ang nasabing patakaran. Ating basahin ang 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6. Si Amasyas na anak ni Joas na hari ng Huda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang siya ay nagsimulang maghari at siya ay naghari ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jehoyadin na taga Jerusalem. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos. Gayonman ay hindi gaya ni David na kanyang magulang. Kanyang ginawa ang ayon sa lahat ng ginawa ni Joas na kanyang ama. Nang matatag na ang kaharian sa kanyang kamay, pinatay niya ang kanyang mga lingkod na pumatay sa kanyang amang hari. Ngunit hindi niya pinatay ang mga anak ng mga mamamatay tao ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moses, gaya ng inuutos ng Panginoon na sinasabi, ang mga ama ay hindi papatayin dahil sa mga anak o ang mga anak man ay papatayin dahil sa mga ama, kundi ang bawat tao ay mamamatay dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ay ating binasa mula sa Ang Biblia, Tagalog Version. Si Amasyas ay naging hari ng Huda matapos na si Haring Joas na kanyang ama ay pinatay ng 2 alipin. Sa 2 Kings 14 verse 5 and 6 ay ganito ang nasusulat naman sa Magandang Balita Biblia. Nang maging matatag na ang kanyang pamamahala, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit? Ituloy po natin ang pagbasa. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak. Gayon din ang anak na di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Sa karanasang ito ay ating makikita kung paano inunawa at ipinatupad ang talata ng Deuteronomy 24 verse 16. Ang interpretasyon batay sa pagpapatupad ni Haring Amasyas sa patakaran ay ganito. Kung sino ang nagkasala ng krimen na ang parusa ay kamatayan,

ang panagutin mo at huwag mong idamay na panagutin ang kanyang anak. So kung pinarusahan mo na ang ama na nagkasala, tama na, may tamang hustisya na doon. Pero kung pinarusahan mo na ang ama, tapos ay idamay mo pa na parusahan ang anak, sobra na yun. Hindi na rin hustisya yun dahil para kang dalawang beses na naningil ng isang utang. Siningil mo na nga ang ama, siningil mo pa ang anak. Ito po ang ipinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 na huwag idamay na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama. Kung idamay mo na parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama, ito ay malinaw na injustice sa panig ng anak. Justice para sa nagkasalang ama, pero injustice para sa anak dahil hindi siya kakumplot ng ama sa pagkakasala. Sa kaso naman natin na mga tao at ni Kristo ay wala pong ganyan na injustice na nangyari. Hindi naman tayo pinatay dahil sa ating mga kasalanan, tapos ay idinamay na pinatay din si Jesus na inosente upang sabihin na may injustice nga na nangyari. Kung tayo ay pinatay at idinamay na pinatay din si Jesus dahil sa ating kasalanan, ay talagang may injustice nga na nangyari. At masasabi natin na may nangyaring paglabag sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Justice para sa atin dahil pinanagutan natin ang ating sariling kasalanan, pero injustice para kay Jesus dahil pinarusahan siya na hindi naman siya kabahagi sa kasalanan natin. Nakuha po ba ninyo ang punto? Ang objection siguro na medyo may punto ay ang argumento na injustice kung si Pedro ang nagkasala, subalit si Juan ang pinatay dahil sa kasalanan ni Pedro. Iba ito sa kaso na nabanggit sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6, dahil doon ang injustice ay ang pagpatay sa ama na may sala, tapos ay idinamay ang anak na pinarusahan dahil sa kasalanan ng ama. Sa argumento na ito ay hindi pinarusahan si Pedro na may sala, bagkus ay si Juan ang pinarusahan dahil sa kasalanan ni Pedro. Ito ang kaso na kahawik sa kaso natin at ni Kristo, dahil tayo na nagkasala ay hindi pinatay at sa halip ay si Jesus ang pinatay dahil sa ating mga kasalanan. May punto ang argumento na ito dahil totoo na hindi tayo ang pinarusahan kundi si Jesus ang pinatay dahil sa ating kasalanan. Sa panahon ni Ezekiel ay ating mababasa ng mga Hudyo ay pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa Ezekiel chapter 18 verse 1 to 4 ay ganito ang mababasa. Sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ako ang buhay na Diyos, sabi pa ni Yahweh. Hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ang bansang Israel ay may sinasambit na kasabihan na nagsasabi, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ibig sabihin na may mga pangyayari na ang mga anak ay pinarurusahan dahil sa kasalanan ng kanilang mga magulang. Sa halip na ang magulang na nagkasala ang parusahan, ay ang mga anak ang pinaparusahan dahil sa kasalanan ng mga magulang. Ito ang ibig sabihin ng kasabihan na mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Hindi nagustuhan ng Diyos ang ganitong gawa na nangyayari sa loob ng kanyang bayan. Kaya sabi niya sa kanila, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Ayaw ng Diyos na ipagpatuloy nila ang gawain ng pagpaparusa sa mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang, dahil ito ay labag sa umiiral na patakaran ng Diyos na nagsasabi ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ipinagtanggol ng Diyos ang katuwiran ng patakaran na ito sa harapan ng kanyang bayan na sumasalangsang nito. Sa Ezekiel 18 verse 19 to 32 ay ganito ang sinasabi ng Diyos mula sa verse 19.

0: natin pataas. Maaring itanong mo kung bakit hindi dapat pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. Sapagkat matuwid ang mga gawa ng anak, sumunod siyang mabuti sa aking mga tuntunin, kaya dapat siyang mabuhay. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid, at ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Maaring ngang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko naman ang ginawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Malinaw sa ating nabasa na iginagalang ng Diyos ang patakaran na ang taong nagkasala lamang ang dapat pagbayarin sa kanyang kasalanan, at hindi siya nalulugod sa sinumang sumasalungat nito, dahil ayon sa kanya, ang patakaran na ito ay matuwid. Kaya ang tanong, may injustice ba na nangyari sa ginawa ng Diyos nang ihandog niya si Jesus bilang kabayaran ng kasalanan ng sanglibutan? Ang sagot po ay wala. Bagamat parang injustice para kay Jesus dahil tayo ang nagkasala, subalit siya na walang kasalanan ang pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. Subalit ang totoo ay wala pong injustice na nangyari. Bakit? Dahil iba po ang kaso niya bilang tagapagligtas ng sanglibutan sa kaso ng binabanggit sa Ezekiel chapter 18, na kung saan ay pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. Bakit iba sa kaso ni Jesus? Dahil ang mga anak na binabanggit sa Ezekiel 18 na pinapatay dahil sa kasalanan ng mga magulang ay hindi naman sila tumatayong tagapagligtas ng kanilang mga magulang. Ibigay ko sa inyo ang aking karanasan nung pumunta ako sa immigration office ng Indonesia upang magpa-extend sa aking visa. Sabi sa akin ng immigration officer, hindi po kayo pwedeng bigyan ng extension to stay in Indonesia. Naisip ko agad na unfair ang kanilang ginawa dahil alam ko na may mga foreigners na binibigyan nila ng visa extension. Kaya sabi ko, bakit po sir hindi pwede? Samantalang yung ibang foreigners dito ay binibigyan ninyo ng extension. Ang sagot ng immigration officer ay ganito, magkaiba po kasi ang sitwasyon mo sa sitwasyon nila. Yung visa na nakuha mo ay visa free for 30 days at ang visa na yan ay non-extendable. Samantalang yung visa nila ay yung regular na visitor's visa na binabayaran at ang kanilang visa ay extendable. Kaya ang visa nila ay pwedeng ma-extend, pero ang visa mo ay hindi pwedeng ma-extend. Magkaiba po ang sitwasyon ninyo. Ganon din po na iba ang kaso ni Kristo bilang tagapagligtas at ang kaso na binabanggit sa Ezekiel chapter 18 verse 4, na kung saan ay pinagbabawal ang pagpatay sa isang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Ang batas na mag-apply sa kaso ni Jesus ay ang batas ng pagtubos, sapagkat siya po ay tumayong tagapagligtas o manunubos ng sanlibutan ayon sa John 4 verse 42, 1 John 4 verse 14. Ano po ba ang sinasabi ng batas ng pagtubos? Basahin po natin ang nakasulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49. Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman, at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sinumang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili ay maari siyang tubusin. Isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makatubos sa kanya. O sino mang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya. Kung magkaroon siya ng kakayahan, ay matubos niya ang kanyang sarili. Leviticus 25 verse 47 to 49. Ayon sa Biblia, ang isang taong naibenta bilang isang alipin ay pwedeng matubos ng kanyang kapatid, amain o sino mang malapit na kamag-anak niya. Ito po ang patakaran ng pagtubos at ito ang sinunod ni Jesus bilang manunubos natin. Tayo pong lahat ay nahulog sa pagkakasala at ayon kay Jesus, sa John 8:34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa makatwid, lahat ng tao ay naging alipin ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala. Dahil dito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 7:14, sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Si Jesus na manlalalang natin ay pumarito upang tubusin tayo mula sa pagkaalipin. Subalit, kailangang tubusin niya tayo alinsunod sa patakaran ng pagtubos na nagsasabi na ang may karapatan na tumubos sa isang taong naibenta sa pagkaalipin ay ang kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Dahil dito, kailangan na si Jesus na Diyos sa kalagayan ay magkatawang tao upang siya ay maging karapat-dapat na tumayong manunubos natin. By taking upon him the nature of man and becoming a part of the human family as our brother in the flesh, Christ could be able to legally redeem us from the bondage of sin. Dahil dito ay ating mababasa sa John 1:14 na si Jesus ay naging tao at siya'y nanirahan sa piling natin. Philippians 2:6-7 ay ating mabasa ang ganito, kahit siya ay Diyos, ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Dahil dito ay sinasabi ng Hebrews 2:11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin ang mga tao na kanyang mga kapatid dahil siya nga ay nagkatawang tao at nasumpungan sa kalagayan ng pagiging tao. At dahil siya ay naging kapatid natin, karapat dapat siyang magtubos sa atin. Ang katotohanan ito ang sinikap na ipaliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 17. Ating basahin. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalayan niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa Hebrews 2:14-17, natin binasa yan. Ayon sa talatang 17, kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Bakit? The reason is obvious. Upang tubusin niya tayo mula sa pagkaalipin dahil ang patakaran ng pagtubos ay nagsasabi na ang may karapatan sa pagtubos ay dapat malapit na kamag-anak tulad ng kapatid, amain o kamag-anak. Kaya ang talatang 14 and 15 ng Hebrews chapter 2 ay nagsasabi na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo at nangyari nga na pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Kung tinubos tayo ni Jesus na hindi muna siya naging tao tulad natin, masasabi nga na hindi makatuwiran ang pagtubos ni Jesus sa atin dahil hindi siya sumunod sa patakaran ng pagtubos. Subalit dahil tinubos niya tayo sang-ayon sa batas ng pagtubos, kaya makatuwiran ang ginawang pagtubos ni Jesus sa atin. Wala ding injustice na nangyari dahil yung patakaran ng Ezekiel 18 na nagsasabi na hindi pwedeng parusahan ang anak dahil sa kasalanan ng ama ay hindi aplikado sa sitwasyon ni Jesus bilang tagapagligtas dahil may sariling patakaran ng pagtubos na sumasaklaw nito na siyang dapat sundin at ito naman ay sinunod ni Jesus. Kaya nga minamahal na mga kapatid, nawa po ay tayo ay magpasalamat sa ating mahal na Ama sa langit dahil sa kahangahang kaligtasan na kanyang isinagawa sa pamamagitan ni Jesus para sa ating lahat. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak sa kamatayan upang sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay mabayaran ang lahat na kasalanan ng buong sanlibutan at legal na mapatawad ang ating mga kasalanan. Maitatag nawa ang inyong pagtitiwala sa Diyos matapos na inyong malaman na siya ay matuwid sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan ng mga sumasampalataya sa kanya. At huwag po kayong mag-alala doon sa objection na nagsasabi na injustice ang ginawa ng Diyos dahil labag ito sa patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16 at Ezekiel 18 verse 4. Dahil ating natuklasan sa ating pag-aaral ngayon na hindi naman pala labag ang ginawa ng Diyos sa kanyang sariling patakaran na yan. Wala na po tayong oras, kaya tapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan ninyong binigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Huwag na po sana kaming magkaroon ng kalituhan pa dahil sa mga ibinabatong objection na nagsasabing kayo ay hindi matuwid, sapagkat aming napatunayan ngayon sa aming pag-aaral na tunay na kayo po ay matuwid sa lahat ng ginagawa ninyo kasama ang ginawa ninyong pagtubos sa amin alinsunod sa batas ng pagtubos. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 2, manyapon ka alas
6: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gani-carots.
8: Oo, hindi lang carots, mga katuran.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
5: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
5: Sini nga, mabalaan yung mga flowers na damo probiotic.
6: Basta.
5: Ano tayong insider man?
4: Maitukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mga
6: asuki na to nga tagpalamati. Welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kun magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko aton pagistoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
6: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
9: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acids. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun hindi healthy ang ginakaon mo.
6: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
9: Yes.
6: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
9: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
6: Ang digestion, abi nagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
9: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagos kag atyan. So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter, pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover, agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids, agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
6: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
9: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
6: Sobra pang iban, no?
9: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai, kag pinaka-importante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo, gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
10: DTX 500!
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
12: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad, bali 2 times at
11: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mga nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
12: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
10: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nag-suffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong ka sang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
9: Ako ya, Sir JP, kaya inom ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
13: Abaw.
9: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
13: Carrots da, orange da, mga orange.
9: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisi kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
13: Kevin?
14: Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
13: Sir Boy.
15: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud putiktahan ang aton utak o ang aton brain?
9: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
15: Correct.
9: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awan. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
16: Ano yung sekreto niya?
13: Milig sa taguay?
9: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito niya, ipamasahi. Kablong mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy?
16: DC, ano?
13: 19, ang 19 ako nung last year, 18 plus mo. Uy, 19 ah.
15: Kampiyon ni
9: Magpito. Kablong ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
13: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
16: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
13: Basic.
16: Oh, maligo. Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
16: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
17: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
17: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
13: So, wow.
17: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
17: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
18: DTX 500.
19: Ikaw bala may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tutuan, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
13: pali ang pinakadelikado, Blaster Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
15: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo magyapon.
9: Ah, wala magtaas.
13: Wala magtaas.
9: So, wala. Steady lang. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
15: Confident.
14: Confident. Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
15: Mm-hmm.
14: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
15: Mangapi na ta.
14: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
15: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality, halin sa ganong mushroom.
9: Kagala ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
13: Uh-huh. Natural sugar.
9: Natural sugar.
15: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
14: Kay engineer ya pampabakod, extend.
9: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya. Mm-hmm. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
13: Thank you sa suporta, Sir Boy.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain. Ah.
15: Correct.
13: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
15: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin ng klase sa aton lawas?
9: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
15: Oy,
9: building blocks na mo. Kinanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
15: Uy, messenger, no?
9: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
15: Uy!
9: Nga work hand in hand, Sir Boy.
15: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
9: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo.
15: Mm-hmm.
9: Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
15: Mm-hmm. Insulator.
9: Kung sa kurinti pa,
15: covering.
9: Dapat may cover para di, ano?
14: Hindi maglakta.
9: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya amo nang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
14: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no? Makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
9: Kung gainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong mga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
18: Uy,
9: in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
18: Dementia.
9: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
18: Kampyon.
14: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3 bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit yun, agaron yun ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
18: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
20: D3 bio with Physio.
21: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, galabot gitatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
20: D3 bio.
22: Ang D3 bio.
20: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
20: Yung may
22: D3.
20: Mga butika. D3 bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, suma na gid
0: di ka malipaton. I-try na mon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
22: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
13: Sa mga dugang binipisyo ng mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
9: Mayong nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
13: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok, tanan. Amo di kinahimo kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
23: Kalma lang.
13: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
23: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
13: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
9: May ara kang ito ang import immune system.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyong balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Anna. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla isa galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
20: D3 Bio
25: ang D3 Bio
20: yung may PCO
25: ang PCO
20: yung may D3
25: mga butika
20: D3 Bio
0: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gitry namon patumaron sang D3 Bio ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
20: D3 Bio
25: ang D3 Bio
20: yung may PCO
25: ang PCO
20: yung may D3
25: mga butika
26: my family history ba na kamuusang diabetes?
20: Mag-DDX 500 ka!
26: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-DDX 500 ka na!
26: DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
26: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
20: DDX 500!
26: Garantisado!
20: Epektibo!
26: Para mismo!
20: DDX 500!
26: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
20: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
26: Masami nagapangihi!
20: Masami ginauhaw!
26: Masi may diabetes ka na!
20: Mag-DDX 500 na!
26: Ang DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
26: Nga nagapanubos ang imo blood
20: DTX 500
26: garantisado
20: DTX 500
26: DTX Coffee Mix
27: Eric Ledesmas mataas ang akon nga sugar nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
26: DTX Coffee Mix DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala ang hangin ng akong tiyan.
26: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa ang butika.
26: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
26: Mighty C.
1: Mabasa sa mga butika.
26: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
26: Mighty C!
1: Mababaka sa mga butika.
26: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
1: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
4: Libre? Libre!
26: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
26: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
26: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
7: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
26: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
26: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.34 sa agang oras. Mga ka-K5 Nidurong sa Tuscalwans, ang Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
0: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa

Oras magkakipay pa las 4:37 sa aga. Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Today is Thursday. Adlaw kita sang Huwebes, mga kakipay, sa bulan sang Hunyo, ting 2026. Sa aton sini mga kuturan sa mga pilangga naton nga mga taga Palamati. Sa aton sini nga mga ka-K5, welcome na sa aton sini nga palutuntunan ng balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaanda na kong inyo alagad sa kanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta kamo tanan? It's a beautiful Thursday morning mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pilangga nga mga tag Palamati. Oy! Bantayan gali karon kay karon ang first game o kunang game 1 sa NBA Finals batok sa San Antonio Spurs kag New York Knicks. Sino bala ang mangin mapalaron sa game 1 mga ka K5 sa aton sining NBA Finals special coverage diri sa may K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka K5. Alas 8:30 karon mag-umpisa ang game 1 sang San Antonio Spurs kag New York Knicks. For 27 years ma-rematch sila liwat no. Last nila ning sambuwa mga ka-K5 sa NBA Finals sang Spurs kag New York Knicks sa tong 1999 pa. And after 27 years sa aton sini nga mga ka-K5 liwat sila nga mga sugata ay sang banas sa sulod sang court mga ka-K5 para sa NBA Finals sa 2026. Alas 4:39 mga ka-K5 oras sa aton sini nga pagpangalagan. No kadamo gi kita sang pag-istoryahan sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Ilabi na gid ang pila ka mga labing talalupang don naton sini nga mga balita mga ka-K5 sa sini nga nagakilitabo subong sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Ang aton sini nga mga ginakabig nga mga lideres sa mga elected officials ilabi na gid sa may Senado mga ka-K5.

0: Gauyat sa mga chairmanship sang komitiba sa Senado, and at the same time mga ka-K5, wala man maislan ang Senate President, pero may ara naman nga acting President mga ka-K5. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga taga palamati. So amon ni subong ang aton sini nga tuunan sa nga diskusyon na naisubong aga. Bangod nga ini importante ini nga mabalaan sa aton mga pumuluyo, ilabi na gid sa mga nagapamati subong sa aton sa sini nga pagpangalagad. Kung ano ka importansya ang ini nga nagakailitabo subong mga ka-K5 no sa Senado, no? Ilabi na gid ining mga absent o kung hindi pag-attend sang mga majority block kag kung ano ang eksena nga natabo kahapon. Upod naton sinadiri sa aton sining diskusyon kag matulutoghong man sa gamay sa mga naibal-an sini no si ka-K5 Alira Apin kaysa pila kadlaw bas hindi ta mapaktan mangin abugada ini. No, abogada ini siya sang K5 News FM Iloilo. K5 Balira, arakada.
1: Ari ko day K5 Ray.
0: Good morning.
1: Good morning K5 Ray. Good morning sa aton mga tagpalamati, no. So subong aga ma-discuss kita sang nagkalatabo kahapon sa Senado, especially sa pag-bylaw sa mga chairmanships kag sang Senate President pro tempore nga si Senator Win Gatchalian.
0: Correct, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Di ano gani ang ano, we have three branches of the government, no? What are those three branches of the government na ka-K5 alirapin? So magambal kita nga three branches of the government, ano gani ang aton sini nga ginatumod?
1: Of course, ang aton executive, ang aton senate, kag ang aton nga judicial.
0: Correct. We have the executive, legislative, and judiciary, no? When we say executive, this is pertaining to the office of the chief commander-in-chief, no? Nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., office of the president, that is the executive branch of the government. When we say legislative, no, this is the office of the Senate and the Congress, no. Sa aton sini nga mga ka-K5, when we say legislative, this office is mandated by the Constitution to create and pass sang ginatawag naton sini nga mga layi, no. Sa aton sini nga mga ka-K5, and when we say judicial, no, ini ang aton sini nga Korte Suprema, no, sa aton sini nga mga ka-K5. But the legislative, of course, and the judicial aspect has its own different functions, no. May ara sila yung independent autonomies or autonomy, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa ila sini nga mga tagsa-tagsa ka mga opisina, no. Ka-K5 Alira Apin, kung sa malipot nga pulong pa kung nantaw naton ang estado sini sa lokal nga aspeto, amon isa ang ginatawag naton nga executive branch ang aton sini nga office of the mayor, no. When we say legislative, amon naman aton sini nga city council, no. And ang aton sini nga judicial, simple nga aton sini nga Korte Suprema, no, sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati, no. So with this, sa aton sini nga mga ka-K5, mambal nila kuno ka-K5 Balira Apin, in order for you to be able to achieve nor to pass and to somehow implement sang imo sini gusto ka matabo sa imo administrasyon, dapat may ara ikaw sang ginatawag nga executive and legislative agenda. When we say executive and legislative agenda, no, dapat ang plano sang presidente nagasanto sa mga layi nga ipasar sang legislative branch, no, which is the Congress and the Senate, no. So that is why it is very important that the executive branch, or shall we say the administration or the office of the president, will also have these numbers sa sulod sang Senate for his to be able to secure, no, that the implementations of the programs and projects and the target activities of the office of the president will be fully implemented with the support of the legislative body, ka-K5 Alira Apin. Okay? So, amo na siya ka-importante nga dapat ang relasyon sang executive branch kag ang relasyon sang legislative

0: negative is manami ka kipay balirapin. Or else, just like for example, because the House of Representatives and the Senate, we have the lower house. The lower house is the House of Representatives. Mm. And the higher house is the Senate.
1: Senate.
0: Okay? There are both has the same functions but different pa authority and power, no?
1: Mm.
0: Kakipay balirapin, no? Because ang mga layi nga ginaobra sa House of Representatives, no? Should have a counterpart nga layi sa Senate. Okay? Mm. And then lantawo nila ang House of Representatives will recommend the certain house or bill to the Senate, no? Mm. Sa to sini nga mga ka K5 and lantawon ina sang Senado if there are common bills, no, nga ginpasar. And if there are common bills, they will go into a bicameral meeting or hearing, no? Sa to sini nga mga ka K5 dira nila i-consolidate nga magsanto ang duha nila ka mga bersyon sang layi, no, ka K5 alira apin. And that is the time na ipasar na bilang layi.
1: Mm.
0: Once ka mapasar sa third and final reading, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati and nag-undergo sa bicameral conference or meeting, no, with the higher and lower house, no, we're speaking about the Senate and the House of Representatives. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, ka K5 alira apin, permahan ina sang presidente, no?
1: Mm.
0: Once the president already signed the house bill or the senate bill rather, sa aton sini nga mga ka K5, no, may pila pa na ka days because that is subject for publication pa,
1: so no? Official gazette,
0: official gazette, tapos in that is the time nga mangin official na ang pag-implement sang sina nga layi. So ginatagaan lang namon kamo idea kung ano gid man ang function sang sining Senado. That is very important ini, no? Now, sa aton sining mga ka K5, when we talk about politics, no? No, sa aton sining mga ka K5, there are considerations, no? Especially if may ara sang mga problema between the executive branch and the other political or elected officials, right? No, sa aton sining mga ka K5. Now, ang pinakadako nga weapon dere sang administrasyon is the numero. Because the constitution itself says, ka K5 alira apin, nga always the majority will take over the rule, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, and that is very basic even though in our community and even in the our organization, di ba, ka K5 rapin. Sa sulod sang isa ka organisasyon, igather mong tanan nga mga empleyado and then ma-meeting kamo kung anong manami nga suksukon para sa inyo sini nga event, no? And to collectively, no, approve, no, the said proposal or suggestions, you need to undergo with innovate na with you need to undergo with the votation,
1: voting,
0: no, sa aton sini nga mga ka K5, sa mga pinalangga naton nga mga taga palamati, di ba, ka K5 alirapin, no, para at least everyone participated and makuha mo ang majority of the suggestions and votes sang imo sini nga mga kaugdanan, no. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tag palamati, no, ka K5 alira apin. So amo na nga majority takes all, no, sa aton sini nga mga ka K5, ka K5 alira.
1: Actually, K5 raid dapat gid man nga may votation, no, para at least nga tanan nga suhisyon sang tanan nga individual nga kaopdanan mo, magather mo ina kag at least maka-learn ka man sang ilang mga gina-voice out sa ilang mga pagpati kag tanan nga ginapatihan sa ilang
0: amuna sa Senado, may debate anay, no, before sila mag boto, because that is a parliamentary procedure and rules, no, sang ila sining nga Senado. Sa aton sining nga mga ka K5, no, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no, amo na siya ang dapat nga obrahon nila, no, pero galing there are times that these rules was being tawag ni disregard because of some political
1: rivalry
0: no sa aton sini nga mga ka-K5 and they tend to create another interpretations out of it para at least lang malusutan because you know if you will become a lawyer someday sa aton sini nga mga ka-K5 no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati no there are times nga ti do nagaminango kaman blaw no di bla
1: para may palutos may palutsan ka
0: kalirapen no para kundi itong may mga buho ng mga gamay, ipangitaon mo to, mga loopholes to, for you to be able to defend your case and to defend kung anong ginapanindugan mo, no? Kakipay balira apin. Now, sa itong sininga mga pinalangga ka mga tagpalamati, pero ano na siya, that is, you're taking a risk for that matter. Because if the judge, nor the lawyer, nga imo sininga kasumpong, has its own rebuttal and he has its own basis and facts kakipay balira apin no basi madala maano ka malutsan ikaw no sa aton sini nga mga kaki5 because but there are times nga ang imo sini nga ang ano ay managa ano mo kulang man sa research no ano na lang mag-agree na lang sa imo but you know what ang natabo ni sa Senate kahapon mga pinalangga tanga mga tagpalamati no this is another a historic event in the history of the Senate. Kaki 5 alirapin. Because duha na kadlaw since nga ginpreso or shall we say nag-surrender si Senator Jinggoy Estrada sa kaso sini nga graft and corruption practices sa and plunder pertaining to the alleged involvement of the senator sa flood controversial control. Nga flood control projects. And we're talking about hundred of millions of pesos nga allegedly no, nakuha sang senador pinaagi sa kickbacks kakipayb alirapin. Now, after this incident, ang membro sang majority black headed by Senate President Alan Peter Cayetano wala nagsulod sa sesyon sang Senado for almost 2 days already. Sa aton sini nga mga ka-K5. And during that time, only the 11 senators are present. No? From the minority bloc, headed by the former Senate President, Tito Soto III. Sa aton sini nga mga ka-K5. Now, according to Senator Alan Peter Cayetano, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati nga ang ila hindi pagsulod sa Senado is a sign of their protest sa nagakahilitabo subong sa majority black or sa paghingabot sang executive branch sa majority black because allegedly there are informations and even Senator Jinggoy Estrada stated it sa iya sining a press conference nga kapila siya kuno pangaluyagan sa nga maghalin minority. Sa minority para madula na kag hindi na madayon ng ining mga kaso-kaso sa iya. So ang punto sang majority black may pagpangpigos nga supposedly the Senate is an independent body and it should not be influenced by anybody kakipayb alirapin sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Sa mga nagapamati, sa aton subong medyo madalom-dalom ni gawang aton sin ginistoryahan sa aton sin mga kuturan. So that is the allegation of the majority block. Kakipay walirapin. But if we will think about it, no, sa aton sin mga kuturan, at the end of the day, hindi man gapon madula sa paminsaron sa mga tao nga these senators or some of these senators in the majority block has their own affiliations to the certain political political affiliations no kakipay balirapin and that is the camp of the Vice President Sara Duterte tama
1: tama
0: no may mga hindi ba madula sa paminsaron sang tawo nga this is just all a drama
1: tactics
0: or tactics or whatsoever oh nga tawagon mo dira, because but the bottom line here is that still they are a loyalist no of the vice president sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Now anong natabo, because duha na kadlaw nga wala nagtambong or nagpakita si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, and he didn't even preside the regular session of the Senate. Siguro ang minority nag caucus meeting na ni, no? Anong ubrahunta? Kaya si Alan, why nagabalik? Kag nagapreside ang majority, why nagabalik? So what will happen next? Kakipay malirapin. Siguro ining minority nag-meeting, and there are of course doing their own research also. If there are existing ruling in the court nga pwede sila maka proceed sang ila sining regular session given nga mangindusi ang ila numero, because the minority is only 11. Kakipay alirapin. 11 lang ang minority senators. And if you can enumerate it, kakipay alirapin, number one, sino? Si Tito Soto.
1: Si Tito Soto, of course.
0: Ikadwa, si Zubiri.
1: Si Zubiri. Si Escudero.
0: Anay. 11, anay kita. Why panay si Escudero? Yes, Exina.
1: Si Kiko Pangilinan.
0: Kiko Pangilinan.
1: And then of
0: Bam
1: course
0: Aquino.
1: Bam Aquino.
0: Risa Ontiveros. Lima. Si, duha si ka Tulfo. Tulfo Rapi, Tulfo Erwin. Si Maninoy Molito Lapid. Walo. Si JB Ejercito Estrada, na half brother ni Senator Jinggo Estrada. Si
1: si of course si Win Gatchalian.
0: Win Gatchalian pulo. Kag isa pa si basta yung patantaw lao. Sino ganin eh?
1: Sino ang isa?
0: May isa pa, si Tito Soto, si Zubiri, si Bam Aquino, si Pangilinan, si Risa Ontiveros, Duwa Katulpo, si Sherwin Gatchalian, si Lito Lapid,
1: si Senator Ping Lacson.
0: Ping Lacson, isa pa? Unsi mo?
1: Amo na to, si Ping Lacson, kay Five Ray. Si Bam Aquino, JV Ejercito.
0: JV Ejercito.
1: Si Gatchalian.
0: Gatchalian.
1: Si Ontiveros.
0: Ontiveros.
1: Si Lacson.
0: Lacson.
1: Si Pangilinan.
0: Pangilinan.
1: Si Soto.
0: Soto.
1: Si Lapid.
0: Lapid.
1: Ang duwa ka Tulfo.
0: Tulfo, Tulfo.
1: Kag si Zubiri.
0: Kag si Zubiri. 11. Now, there are 11 minority senators mga kakipay. Now, kahapon, present ka po ng 11 senators. But there is only one senator whom became a game changer of the Senate, and that is Senator Cheese Escudero, the former Senate President sa aton sining mga kakipay, and the member of the majority block. Before pa lang adaan kung nagapamati kamo sa aton sining pagpangalagad, di bala kapila ko ng balon kakipay balira. Nga if there are senators who will come back as a member of the minority, hindi mo na siya matawag ang minority. Matawag mo na sila besubong the new majority. Because sila na subong ang may number eh. Pero, hambalta sa kuna, kung may mga tao dira sa majority block nga pwede makonvince sang minority nga magsaylo sa ila, that is Senator Cheese Escudero, Loren Ligarda, or probably the Villar siblings. Probably lang, because they wait at tumabalaan, because Mark Villar is also involved in flood control projects, and at the same time, Camille Villar was personally endorsed by Sara Duterte during the last
1: election.
0: Now, sa aton sining mga kakipay, sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati, anong natabo kahapon? There are a debate occur not just only in the Senate to the other senators, especially Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President, but also in social media, damo sa mga nagkalain-lain ng mga interpretation perspective from the experts. Even mga abogado, gani ka kay Pabalira, pinlain-lain ang interpretasyon, kaglain-lain ang stand. Why? Because kahapon mga ka-K5, sa pag-abot ni Senator Chis Escudero, sa aton sino yung mga pinalangga ng mga tagpalamati, nag-umpisa ang regular session sang Senado mga ka-K5. Nag-umpisa ka-K5 alirapin. And the presiding officer, Senator Win Gatchalian, call the session to order. Ka-K5 alirapin. By this, mga ka-K5, nagpinalakpakan ang mga tao dito sa sulod. Because number one, the moment the presiding officer called the meeting to order, duha lang na kabagay, either you are in quorum or wala. Pero pag nag-call to order, laban-laban, quorum ka muna. Kay if you are not in quorum, the presiding officer will dismiss or cancel the session immediately. Ka-K5 alirapin. That is the parliamentary procedure of the meeting or of the session. Now, when the Senator Gatchalian call the session to order, they proceed to a roll call. When we say roll call,
1: pangitaon ang
0: that is the, in sa malipot naton nga pulong sa sulod sa classroom, check
1: attendance.
0: Checking of attendance. Sa aton sini nga mga ka-K5, kung sino ang present nga mga senador. And then after that, when the already done sa call, roll call, and it was documented and recorded to the minutes of the meeting that there are 12 senators present in the regular session, sa aton sini nga mga ka-K5, the agenda, no, proceeds sa plenaryo o konsa floor. Now, what are those agenda that being raised yesterday sa sulod sa Senado? Number one, that's former Senate President and the Majority Leader. Majority Leader nang tawag siya, kasi may number na sila. Sang una, Minority Leader. Senator Vicente Soto III declared that all position in the Senate vacant. Ka-K5 alirapin. Botsilingon, nagmosyon si Senator Soto III nga bakantihon ang tanan nga posisyon sa Senado. Ka-K5 alirapin. When we say bakantihon mga ka-K5, halin sa Senate President down to the committees and the position of the Secretariat of the Senate will be vacant. Ka-K5 alirapin. And the next time is the election of the new committees. Now, why gani isang election nga natabo? Because when you move a motion, ka-K5 alirapin, and then and there is no objection, and it was seconded by the body, there is no tawag ni essence of what we called nominal voting. Okay? Gets mo ka-K5 alirapin?
1: Gets ko, K5.
0: Okay. Toy bala?
1: Gets ko.
0: Okay, but silingon, kung wala sabay nag-object, hindi na kinanglan nga mag
1: votation.
0: Votation, because you will just only proceed to a nominal voting if there are an objection. Because you need to divide the house. Kakipay malirapin. Tama man?
1: Tama.
0: Okay, you need to divide the house. sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalati. Pero very smooth kahapon ang pag-change ng committee because there is no objections at all, no? Bisan si Senator Jesus Cadero ngati abi nato nag-attend lang siya to proceed for the regular session or to somehow mambals ang minority nga there are already have a number and they are already a quorum sa aton sini nga mga ka-K5 para mag-proceed for the regular session. Pero si Senator Jesus Cadero during the time tinimo pa mabalaan if he is from the minority or he is from the majority but sang ipagwayang statement wala sa kuno isang may ginapaniga, no? Because he is only performing as a senator of the Republic of the Philippines and that is the mandate of his duty, no? Kakipay ba alirapin as a elected official kag trabahante sa gobyerno kag ginapasulduhan sang pumuluyo sa aton sini nga mga kakipay. Now, since there is no objection to the changes of the chairmanships of the committees, sa aton sini nga mga ka-K5, game pang islan ang mga committee ba? And one of the highlight of this is that the chairman of the Blue Ribbon Committee, which is headed by supposedly Senator Pia Cayetano, no? Gingbuslan siya ni Senator Erwin Tulfo. Okay? Sa aton sini nga mga ka-K5. And the Senate tempore nga si Senator Loren Ligarda gingbuslan ni Senator Sherwin Gatchalian. The position of the Senate President amo lang na ang hindi maislan. Because sa Constitution ka-K5 alira apin in order for you to change the leadership of the Senate President kinanglan mo gid ya sang exact 13 votes mga ka-K5 because that is the majority of the 24 senators ka-K5 balirapin.
1: That is based on the Constitution.
0: That is based on the Constitution. But of course, sa pag-elect kag pag-change sa committee and pag-proceed mga ka-K5 sang regular session kahapon, there are also a question. Because if we can only elect a Senate President with the 13 votes, why is it kahapon we proceed to a quorum that you only 12 senators present? Kakaypay balirapin. Amo na siyang debate kahapon. But there are, or there is a, basis kahapon ang minority. No? And the special mention it, ni Senator Sherwin Gatchalian nga what happened yesterday is based on the existing ruling of the court. Anong butsilingon sini mga kabyanan? May ara na nga case or kaso before nga ging panigan sang korte nga pwede ka proceed quorum bisan 12 kamo. Ano ang rason? Hindi pwede nga wala rason, ha? Sa aton sini nga mga ka-K5 dapat may rason. Sa aton sini nga mga kuturan. This is the case of Avilino versus Cuenco. These two individual is our former senators of the Republic of the Philippines during the time of President Elpidio Quirino. Nag-research kuya ka-K5 alirapin. Nagbasa kuya mo. Gimbasa ko. Ano ni sa ang Avilino versus Cuenco? Naging basihan sang minority, mga ka-K5, para makaproceed sila for a regular session sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ang case ni Avilino kag ni Cuenco amuni. Si Avilino is the Senate President during the time, mga ka-K5, sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati, and they are part of the majority. Ka-K5 aliraapin. No? And they have these 12 members mga ka-K5 of the majority. Subot silingon mga ka-K5, 12 ang ginauyatan niya. No? So hindi sa basta-basta mga ka-K5 nga mapahalin sa pwesto bilang Senate President. And during the time, there are mga problema sa silod sang Senado. There are discussions over the plenary and they walk out. Also, the Senate President Avilino walk out together with the his supporters inside the Senate, no? Mga pillow senators. Mm. Nag-walk out sila. Pag-walk out nila, there are remaining mga ano gali, mga ano ni sila nag-walk out eh. mga 10 sila kung magsala or 11. Nanalip pa na ano. Basta nag-walk out sila. And may nabilin nga 11 senators. 11 senators ang nabilin. Sa atong sining nga mga pinalangga naton nga mga tagpalamati ka kay Paiba Alira Apin, no? So during that time sa atong sining nga mga ka K5 nag proceed sa session ang mga nabilin nga senator and they elect as new Senate President si Cuenco. Sa atong sining nga mga ka K5 and kin pang Island Manila ang other nga mga komitiba sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ka K5 Alira Apin. Now nagprotest ang kampo ni
1: Abelino.
0: Balya hindi na ya illegal na yang ginobra nyo, why ka mo quorum? Why ka mo quorum? Ba mo that time sang nag-walk out ang minority, why ni ka dumdum ang majority? Because ang nabilin sila is majority that time. Ka K5 Alira Apin, there are I think 12 in numbers. Kaya rapa si Jinggo Estrada mo. Galing alam si Senator Soto, balaan mo ganyan ng veterano. Because dapat pag amo to, i-adjourn mo dahil ng meeting. No? I-adjourn mo dahil ng meeting because sa parliamentary, ang pinaka-highest nga ruling is to adjourn the meeting before, ano mo, kaya because gindeclare yan nga out of quorum mo. Gindeclare yan nga out of quorum na ang plenary. Sa aton sining nga mga K5. Pero you think during the time kay ano, kay tawag ni Abelino, pag walk out nila yan, nag-proceed ya ka K5 Alira Apin, ang tawag ni ang session. Kag nag-elect sila sang bag-o nga Senate President sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So ang numero that time ka K5 Alira Apin is 22 out of 24 senators. Okay? Ano ang tawag ni ang ginsight sang kampo ni Cuenco nga since may duha ka senators nga incapable to participate during the time sang session or sang regular session. When we say incapable, it's unreachable, bra. And manubo ang posibilidad nga maka-join pa sila sang mga session. Because number one, ang isa is hospital. Ang isa ara sa abroad. No? Kaya pa Alira Apin, I think there are months of travels or whatsoever in abroad. So, in short, out of 24 senators, naging 22 na sila.
1: 22.
0: And the majority of 22 is
1: 11.
0: According to the computation of the Supreme Court, no? Hindi pwedeng at kung 50-50 may mo siya nga 12. No. Ang majority of 22 is still 11. Sa aton sini nga mga kakipeb. 24 majority is 13. 23 majority is 12. 22 majority is 11. So sa aton sini nga mga kakipeb na elect na change ang tanan nga mga komitiba and the Senate President. Now, sa una, hambal sang Korte Suprema, hindi sila dapat mag-intervene or mag-intra sa Senado because that is a separate power, no? Separate office. However, sa last, ginambal sa Korte Suprema nga if given, no? Nga ang majority na lang is 22 because of this instances nga why ang isa incapable ang duha ka mga senador and the numbers of the senators is 22, the majority will be takeover. And the majority is 11.
1: 11.
0: So, but silingon, the case of Abelino and Cuenco, no, prove ka K5 Alira Apin nga pwede ikaw ka-proceed a regular session no, without the presence or the incapability of these two senators. Pero tin, siyempre may depensa dira ang majority block, especially Senator Alan Peter Cayetano. No? Nga hambalya, the case of Abelino and Cuenco is different from the case today. Di karon ano ang ginsight sang minority. The minority said that as of this time, there are only 23 senators. 23 senators, giniisip pagani nila si Bato de la Rosa nga bisan nga ging consider na sa sang nga DILG kag sang ombudsman nga positive. No, because nga gapanago sa sumong kag may mga kaso sa ang wala nila ginisip si Jinggoy Estrada. Because Senator Jingkoy already surrendered to the CIDG and NBI kag sa aton nga mga kapulisan in his case against graft and corrupt practices and plunder cases because of the alleged kickbacks siya nga nabaton sa flood control projects sa aton sa mga ka-K5. So technically, because incapable na siya kuno to participate and to attend session, the majority will be 23. And the numbers that can call a regular session and that can move for a tawag ni a quorum ka K5 alira apin is
1: 12
0: senators. Dira nakakita sang buho mga ka K5 ang minority to proceed sang ila regular session kapon. Tiina iya ang importante niya para sa minority, ma-proceed lang kami ya. If may contest ka mo, if kinanglan ta dibatihan ta lang na. Pero ang Senate, ang Senate President, you cannot elect a Senate President. But the beauty of this kakapabilidad na pinamunin, no? Since wala ang Senate President, the Senate temporary will take over as presiding officer because that is the ruling and that is the rule of the Senate and the rule of and the Constitution also. Sa aton sining mga ka-K5. Why? Because the Senate temporary serves technically as the second highest position in the Senate. And kung sa lipot nga pulong, doon siya ni ang Vice President sang Senado. So meaning, siya ganyan matikover sang pag-preside sa K5 alira apin. So ang beauty sini, kung makipagtiga man gihapon ang majority black nga subong ginatawag na nga minority kay pulo na lang sila. Kakipay balirapin. Pulo na lang sila. No? Kay ti diba 24 senators? Si Jingkoy Estrada na priso. Si Bato ni nakitaa. So technically, bilin pala?
1: Pulo.
0: Hindi. 22
1: sila tanan.
0: 22. Ti subong 11 ang minority, diba? Di ba? Ligato 11-11. 11 sila, 11-11 ang numero. Ti ang nag-game changer sino? Si Chess Escudero. Pag-aali ni Chess Escudero, pila na lang bilhin si Piak? Pulo. Okay. Now, amo ni ang masadya diri. Kung panindugan ni Senator Alan Peter Cayetano nga Senate President siya, and once the moment ka magsulod siya as Senate President sa regular session, pila ang numero? Hindi magsulod ang iba na? Siya lang ang masulod. Si Senator Peter Alan Cayetano lang masulod, pila na tanan ang numero?
1: Kuan gihapon?
0: Hindi. 12 sila, di ba? Masulod si Peter Cayetano, maten meeting. Pila na? Plus 1?
1: 13.
0: Oh, 13! 13 ka K5 nilapin. Sa ton sining mga ka K5, may magsulod pagid nga isa, pila?
1: 14.
0: Now, amuni ang problema. Once ka may magsulod nga isa, pagid, kag mangin 14 sila, delikado si Peter Alan Cayetano. Ngaman, pwede na siya maislan as Senate President. Mamo kung si Senator Alan Peter Cayetano lang ang magsulod, do silang gapo ng buto. Kahit ti mabuto siya sa kukulingon niya nga no mo. Di ba?
1: Siyempre.
0: Dapat may isa pa ka senador nga mangin game changer sang sining minority black. Sa aton sining mga ka-K5. Amo na siya ang realidad dira. Now pero, hindi man gapon mapuslan ni Senator Peter Alan Cayetano ang iya posisyon. Because, why siya ga-attend sang sesyon? Sa aton sininga mga ka-K5, kag kung mag-attend ba sa sesyon, ka-K5 alira apin, perdi man sa gyapon sa butuhay. Kung may mga ilay nga mga agenda sa floor sang Senado. Nag-gets mo?
1: Yes.
0: Sa aton sininga mga pinarangga nga mga tagpalamati. Ang gwa subong ni Senator Peter Alan Cayetano, kung sa aton paninga liman's term, tawo-tawo sa duldul. Kakilala ka sang duldul na puno?
1: Oh, kifer.
0: Okay. Wala na magkita sa oo mo. Oh, okay. Eh. Ang duldul nga puno?
1: Ang may cotton nga buo.
0: Wow! Grabe! Mabalaan niya ba? Hindi ko gani. Ay, kanika kita sang duldul. Kaya,
1: taga-umatatun na. Amerika,
0: ako.
1: Taga-umatatun na.
0: Amo na siyang may cotton-cotton nga sang una. Kamba ko ganingan sa unang kadamo sang kahoy nga gamugin ang pambal sa mga kamalaman, no? Nandun tawo-tawo kas duldul. Oh. When you say tawo-tawo ka sa doldol, di ba nga, do ano ka lang ka last minute-minute, bla? Ka kay Pablo Rapin, do ay ka ginasapak, do ay kulang ka sa, ay ka ginatagaan na tensyon. Di ba? Tawo-tawo ka sa doldol. Pero ang doldol, in fairness, ha? Amo na siyang ginimo na munulunan sa una. Oh, di ba?
1: To.
0: Kasi Pablo Rapin.
1: Ang iyang abunga nga cotton. Nasulod sa may punda.
0: Oo. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati, no? Sadya subong ang nagakailitabo sa sining Senado, eh, no? Ka K5 Alira Api. Tika hapon, dapat supposedly subong adlaw may ara sang scheduled sang committee meeting sa Blue Ribbon Committee pertaining to the flood control anomalies. Ti na move to ni Senator Erwin Tulfo sa June 8. Kaya tisang bago nga si, si ano mo, committee on Blue Ribbon.
1: Blue Ribbon.
0: Tiwai gina-acceptar ni Senator Pilina Atan, Senator Atan, Senator Alan Peter Cayetano. Ang balya, hindi niya pili. Kaya kung yapon ng Senate, hindi illegal tong ilang korom. Hindi to pili. Illegal to. Etc. Balya, madayon kami, boss.
1: Nag-live siya.
0: Oh, nag-live siya. Kaya kung hindi nyo kami papasod, Londra, kaya kipadlock yung Senado, kaya mamu nag-declare ng Senado sang break. Ang term is Senedia. Now, in church ko na kung anong pronunciation. Ngayon, bali, Senator, Senator Mig Zubiri, pag-mobya ka po, Sinidi mo. No? Sinidi. Sinidiya. Sa aton sini nga mga ka-K5, ka-K5 alirapin. Maiban ka nga kilala, ang pronounce, ang pagbasa, Siniday ko, no? Siniday. Kung sa Ilonggo, paano gani? Patay ang?
1: Ang sinihan.
0: Sinihan. Pero that is a Latin Latin word, no? Nga ang buot silingon sina is wala sang exact nga adlaw or schedule or date, no? Ang pagbalik sang session sa aton sini nga mga ka K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Di mga muna mabalaan muna ng mga terminolohiya mag-abogado ka na. Pas balik ka K5 aron ni Puyo. May mga aran na siya ginatawag nga Cryon Politics Jury. Grabe, no? Cryon Politics Jury. Karon ka K5 Alira Apin, no? Kay tungod kaging wala sang session, kag ang Committee for Blue Ribbon Committee ging move sa June 8 ni Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, ma-invalid na ito siya ang scheduled sang committee hearing sang Blue Ribbon Committee para sa flood control project subong adlaw. So balantayan ini kay gin invite ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga sumulunod sini nga magupod si ila kadto sa Senado buwas nga do ginaano ya ginahang ginahikayat yung nga magikodita or magi protesta no para sa sa natabo to sing ligad to nga mga DDS to sa gwa sang gate sang Senado. Kakipay balirapin.
1: Ma-prayer vigil.
0: Ma-prayer vigil sila. Oo. Mamuda mo ang naghahambal. Nga ining move ni Peter Alan Cayetano is already a frustrated move. No? Sa aton sini nga mga kakipay. Out of his frustration. Ano ko yun eh? Kahit ni kakipay balirapin, nagandum man yung magpresidente sa Pilipinas mo.
1: Dumot kagandum.
0: Galing kahit yan umuti mo, kaya naperdita na sa pagka-vice president. Layo yung buto ya kay Lenny Robredo kag kay Marcos during that time. Kag kay Pablo Rapin siya nagpadlagan sa presidente, buto ya 5 million. Ang pare siya panas tatay digo nga. Butchilingon ang mga DDS hindi magligusto siya. Kag kay Pablo Ra. Sang during sang time na ha? Ang mga DDS dapat dira ma-realize ni Peter Alan Cayetano nga hindi magali ko ya ma hindi magali ako mapadaog sa mga Duterte sa vice presidente. Hindi magugali palangga sa mga DDS kay tilain man nila gyud suportahan. Oh. Kakipay balirapin? Ugaling kay dugay na niya, uhaw-uhaw na ni si Senator Alan Cayetano
1: sa position.
0: Siya nga House Speaker, gamo man to pag House Speaker ya. Subong Senate President siya. History ini mga kapit kung may panag-init buli ya, pagkini na labutan kakipay balirapin sa kabulan.
1: Sa kabulan.
0: Oh. Ay pa malabutan sa kbulan wa nyo gitinyo gi penetinet bole ni Senator Alan Peter Cayetano gi slanyo gi ayon. Sir Frank Constantinopla, good morning. Ma'am Cheryl Lapati, Branya, Danny Jimenez, Agpalo, good morning sa inyo. nagapamati sa ton sa ton sa mga pinalangga ng mga tag palamati ka K5 alirapin. But natawon tani because sa balko kani. Even ang mga experts, even ang mga abogado, they have their own interpretation and their own understanding about what happened yesterday, no? Sa ginatawag naton nga issue sa quorum, no? Sa aton sini nga mga ka K5, pero isa lang din nakita ko. If manindugan ining new majority nga ara sila sa right path, ara sila sa right page, ka K5 lira apin, the less or the most that Senator Alan Peter Cayetano Camp can do is to file a case on the Supreme Court. Sa aton sini nga mga ka K5, just like what happened in to the Avelino and Cuenca case. Sa aton sini nga mga ka K5. But ako ya nga daan, no? Since this is a politics, kakapable ra apin, ikaw mapati, kang ako magpasaka sila to sa babaw, panigan sila?
1: Hindi.
0: Aha.
1: Amo na sila pagsapakon.
0: Politika niya at the end of the day, amo nang ginahambal tagani mo. No? Sa aton sini nga mga kakapable sa mga pinarangga naton nga mga kuturan, tig kita nga mga Pinoy, yung ginahustulan ni kita palibot-libuton, bla, kagpatiyog-tiyogon, kakapable ra apin. Ang importante diraya sa amon, no? Nga number one, matagaan ustisya ang flood control project ka K5 Balira. Ikaduwa, manabat ang dapat manabat sa mga alleged corruption nga nagakatabo sa gobyerno, no? Nga ang kwarta sang pumuloyo nga gimpang bulsa nila, matagaan ustisya. Ikatatlo, obrahon niyo obligasyon niyo sa Senado. Ang mga layi ka mga importante nga mga agenda na unahanin nyo, kay ginapasyalduhan ka mo sa mga pumuloyo. Kag kung si Senator Sir Ruben Gatchalian pa, 25 million pesos ang daily expenses ng Senado ka K5 Balirapin. Yan 25 million pesos sila dinalin.
1: Pumuloyo.
0: Sa kwarta ni sino?
1: Sang pumuloyo.
0: Ni umalay ka niya lira.
1: Mayo pa sila may 25
0: million. Kag nito siyempre kay gabayad ka ni tax mo. Di ba? Kwarta niyo man eh. Nga nagpapati na subong. Kwarta ni Oting Guanson. Kwarta ni Nanay Bet Guanson. Kwarta ni Sir Franco Sinifla. Kwarta ni Tamski Abeliana Diaz. Kwarta ni Jalin Casio. Kwarta ni Cheryl Apating Branya. Kwarta ni Prince Pascala. Kwarta ni Gilay Andia Gulingay. Sa barangay Bagakay. Sa atong sini nga mga kakipay. Kwarta ni Winifreda Sarviento, kwarta ni Lini Pedroso Dalibas, because all of us are paying them out of our taxes. So aton sini nga mga ka-K5, din ka kuha pondo ang gobyerno kaysa tax ang pumuloyo, why naman sang iban? Unless otherwise, may mga investment ang aton sini nga gobyerno.
1: May investment kid man bala o kung puro utang?
0: Investment, bayad sa utang, kulang pa, kag kulang pa nga isulod sa ilang bulsa. Ano lang agalubong kita sa utak kay nga man kung i-collect mo lang ito nang ipangkurakot sa mga animal ni mga iban nga mga politiko ni man nato pagilahaton because may mga politiko man kag mga elected officials sa ton nga mga maayo, no? Iban-iban lang, iban, no? Kay ipang-collect mo ni tani mga tama ta na utang ta sa Pilipinas. Kay pa balirapin. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ito yung toy kadlaw si Ma'am Jalene Casio sa imo. Kasi si Sir Tabski Abeliana Diaz. Balya, bisan pigado kami, sir. May namutan makami na guro, no? Oo, eh! Namo ang tax. Bisan ka bakal kay Sanggig, bayad ka na na tax.
1: Bisan niya sila kadulsi.
0: Ang mga pagkaon, kabalaklon, may value added tax na ako. Magpang-grocery ka sa mall. No? Butsilingon, ga-donate na nga daan ang kakipay malirapin. Sa aton sini mga pinarangga ng mga tagpalamati. O brakam o da singin sakto. O mula ng amon, kakipay balira apin, no? Sa aton sini mga pinarangga ng mga tagpalamati. Umpisahin nyo dang sesyon, balik ka mo sa Senado, mahuya-huya ka mo, nugay ka mo kapalmoks. Ha? Kaya hindi naman ay lain sa pamanawan kag panulukan sang tao, nga bisan sa minority kag sa majority black, tanan ka mo dira may mga political agenda. Ang amon lang dira, nga balik ka mo sa Senado obra ka mo da. No? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kay hindi nyo man mapalibog-libog ulo namon. Kay tanan man lang ka mo da may mga political agenda. Sa aton sini nga mga ka-K5 alirapin. Sa aton sini nga mga kotoran, because that is the reality of ginatawag naton sini nga politika sa Pilipinas. Bisan hindi lang gani sa Pilipinas, bisan sa ibang nga lugar. K5 alirapin. Anong imo nga matughong da?
1: Ti syempre, unahon gin naton dapat no ang aton nga mga problema sa aton sosyudad. Of course, kinahanglan naton hitsuon ang mga dugang ko lang ha, K5 Rhea. Dapat man hitsuon sang Senado, balik sila sa Senado kag magtrabaho, kag hitsuon nila ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kay ti syempre kinahanglan man sa mga
0: tao. Why kita gahambal nga ti we are really pro to impeach Vice President Sara Duterte? Why makita gahambal nga hindi siya dapat pag-i-proceed ang trial? We are aiming sa ginatawag nga kamaturan. No? We are aiming for the truth. Nothing but the truth. No? Sa aton sini nga mga pinangga nga mga tagpalamati. Because if this is the only thing that we can prevail really the truth is, sa aton sini nga mga ka-K5, then let be it, no? Let's be i-proceed na to na, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ang impeachment trial. Kaya hindi dira tababalaan kung initanan, paghingabot lang sa administrasyon o kung may mga basihan sila ka-K5, alirapin mo. Ka-K5, alira.
1: And of course, it involves the money of the people as well, K5. Amo gani nga ginapasakaan sa impeachment, no? Si VP Sara Duterte, kahit ginausisa, kundi inagkadto ang bilyones pesos nga ginaaligar, ginakurapot.
0: Confidential fund. Sa confidential fund, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sang siya ang nagpungko bilang DepEd Secretary. Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, and of course, the budget of the Office of the Vice President. No? Sa aton sini ng mga kuturan. So, all of these are rooted sa ginatawag na aton sini ng alleged corruption. No? Amuni siya ang pagkuha, illegal, paggamit, paggastos, wala sang accountability, nga paggastos sang kwarta sang gobyerno. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. So with that, there are new positions or shall we say chairmanships sa sulod sang Senado, and for the meantime, Senator Sherwin Gatchalian as elected as Senate tempore is also acting as Senate President. Sa aton sini nga mga ka-K5. And Senator Alan Cayetano, in the legal basis, he is still a Senate President, but always absent in the session, no? And always present in Facebook
1: Live.
0: Facebook Live, okay? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. So kulang na lang magamba si Senator Alan Peter Cayetano. Hello guys, welcome to my vlog. Please like, follow, and share. Oras, alas 5.33 aga. Salamat kayo ka K5 Alirapin.
1: Sige ka K5 Ray, gikan sa News Center. Inisi ka K5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Short commercial break. Kaya pagbalik naton, K5 kamustahan. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks in is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Goes to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Para sa matinong na dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa Paskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sa Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika.
8: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
2: K5, K5 News FM, championing the live of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
0: Oras mga kakailan, 5.38 sa aga sa ito sa nga pagpangalagad. Doon ka namin patanisog po namin mga development mula sa Senado. Pero dugay-dugay, aran ng K5, kamusta na ito? Sinyas ka lang, K5 Paul, kung aran na. Si Senator Sherwin Gatchalian nagpagwa sa order mga kak-K5 sa ito sa mga pinalangga ng mga tagpalamati nga gina-order ang tanan nga mga empleyado sa Senado, all Senate employees, no, including secretaries sa aton sining mga ka-K5 to have a work from home duty subong adlaw June 4, 2026 sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, work from home sa aton sining mga kauturan. Ini ang ging mando mga ka-K5 ni acting Senate President sa aton sining mga ka-K5 and Senate Tempore, Senator Sherwin Gatchalian. The committee chairmanship and membership having been declared vacant and to give way to the organization of committees under the new chairpersons, no official business has been scheduled tomorrow, today, June 4, 2026. Even Senator Alan Peter Cayetano consider himself as a legitimate Senate President, but the moment that Senator Vicente Soto III moved yesterday,

0: Korea in light of these developments and to preserve the neutrality of the Senate bureaucracy, all Senate secretariat and Senate proper offices are hereby authorized to work from home on the said date. The events of these past weeks have affected not only the ability of the Senate to fulfill its mandate, but more so, the morale of its employees who have quietly been holding the line, doing their sworn duty despite the untenable political climate which they had nothing to do with. No officer or employee shall be deemed insubordinate, absent without leave, or otherwise administratively responsible for opting to avail of the arrangement. We wish to assure all employees that they will not be made to bear the burden of or suffer adverse consequences of these circumstances that are not of their making. The Senate leadership remains committed to protecting the welfare and preserving their professional integrity and ensuring that no employee acting in good faith shall be subjected to intimidation, retaliation, and unwarranted administrative action. No, kay ti nagpagwa man to sang iya pronouncement si Senator Alan Peter Cayetano nga madayon ang committee hearing sang Blue Ribbon subong adlaw. And I think this is the response of the new acting Senate President. All right? Ara nang K-5, kamusta na ton? Sige.
1: Tan Sir Michael, mayad nga aga.
2: Good morning, Sir Nestor. Good morning, K-5, Sir Visayas. Negros Island Region, kampiyon ng signal. Nagbutlak ng Haring Adlaw di sa amon, Manayanaya ang panimpo. Naka DTX Premium Coffee na kita. Tag naka DTX 500 pag ito. Balik sa imo, Antike.
1: Thank you so much, Kalibo. Sa iluta sa Surat-Gag Provincia, kang Iloilo. Sir ABP, mayad nga aga.
0: Good morning, Western Visayas and Negros Island Region. May aga, Ma'am Bibing, bigyan pagtulunan. And congratulations sa imo bata nga nag-graduate nga magna cum laude. Nami ang signal aton dire, nakainom na kami sa klinika DTX Coffee Mix. Balik sa inyo dire, Antike.
1: Thank you so much, Sir ABP. Kompleto ra ng barkada dyan sa Antike. Nagaturo ang uran sa San Jose. Okay, unahan tang mga balita sa Iloilo. Sir ABP, anong latest?
0: Good morning ka K5 ba Western Visayas. Sa liwat, ang latest, inipita ka move on sa nagkakilitabo sa Senado. No, sa aton sining mga ka K5. And speaking of nagkakilitabo, si Congresswoman Jamjam or Julian Jamjam Baronda nag-file na sa nga kaso mga ka-K5 batok sa 12 Marines, no? O, sa aton sini nga mga ka-K5 nga allegedly ginulamid ang iya sini pangalan nga isa sa mga kongresista nga nakabaton sang kickback sa flood control projects, no? Ato balang mali-malita mga ka-K5, no? Nga ginpangambalso sa mga ex-Marines, tinag-file sang kaso si Congresswoman Julian Jamjam Baronda batok sa ila mga ka-K5. Ina binagid ang cyber libel case mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati kay suno sa Congresswoman nga hindi na niya husto ang ila sini nga ginaobra kag ini tanan pamulitika mga ka-K5 kay suno sa Congresswoman nga isa sa mga maisog nga nagabato o kung nagapakigbato sa sining mga imboldado, mga ka-K5 nga, mga tuod-tuod sa flood control projects. And they are just twisting the facts, mga ka-K5, no? Kung sa diin, ginabalik sa mga kongresista nga nag-ausisa ang ining mga alleged nga pagbaton sang kickback sa flood control projects, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. And, siyempre kahapon, ang mga Ilonggo people and mga nanari-sari nga mga experts, abogado, doktor, tanan, pati mga konduktor sa series, nagabi na isay mga ka-K5 sa sining nagakilitabo mga ka-K5 sa Senado kung ano gidman matuod ang patihan nila nga natabo nga kurum, no? So, ti ginapa-late na lang na ina sa mga aton sining mga experts and hopefully nga maka-move on na kita kag maka-proceed na sang trabaho ang aton sini nga mga opisyalis sa gobyerno. Kay kahapon ang board member naton diri Attorney Suplico, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa pag-interview sang K5 News FM Iloilo, para sa iya questionable ang pag-proceed.

0: quorum sa Senado kahapon. But there are also other experts who are saying that it is legal because of the ruling of the Supreme Court, the Abilino versus Cuenco case. Amo na nga ton sini nga mga balita diri sa Iloilo, balik sa inyo dira. K5 Western Visayas, nagatango-tango gud si Sir Babes Gantalaw kay balaan niya gidina. All right?
1: Thank you so much, Sir ABP. Sigurado gid si Daddy Babes sa duro malita. Bayan no sila malita na kaja. Oh. Dai sa Iloilo ta sa Kalibo, Sir Michael, anong latest?
2: Morning liwat K5 Bison Visayas Negros Island Region. Kung mag-apply ka mo trabaho, ang ginapakita mo amo ang imo resume kag transcript of records kag mga clearances. Dire sa amon nag-apply trabaho, ginpakita niya kinatawo. O amo nang natabo dire tapos.
0: Grabe, blita mo ba?
2: Grabe. Matapos na magreklamo ang isa ka misis nga 36 anyos, kay nagpost ang 36 years old nga si Alia Charmaine sa iya Facebook page nga nag-hiring sila sang trabador sa ila shop, no? Mm. Kung sa din nga may nag-apply nga si pangalan niya Daniel Feliciano ah. After 2 days, gin-accept ini ang iya friend request kay nag-message siya ang lalaki nga ma-apply siya kuno. So pag-apply niya, sling niya nagtawag siya, no? Nagtawag siya paagi sa online ang aplikante mga ka-K5. So pag sabat sang complainant nga babae, nakibot siya kay ang nakita niya mong sex organ. Oo, kaga ginpaubos ang shorts ang nasabitan nga lalaki kag nakita gin niya hambal sang babae daw todlo lang kadako. Oh, mga ka-K5, no? So, sa subong, ginpa-blatter siya. Nagreklamo ang babae kag nag-ambal nga dapat gid nga maghalong ang mga kabataan, especially ang mga kababayanhan, kay base masumalang ninyo ang nagapakilala nga si Daniel Feliciano, mga ka-K5. Una mga balita, disbano sa Kalibo, ha? Bilog Provincia, Aklan, balik sa imo. Abakol, antik.
1: Thank you so much sa Kalibo. Oh, grabe man nga abilidad. Dapat masampalan to si Feliciano nga to, Sir Michael. Sige, sa Iloilo sa Rojas, sa probinsya kang Capiz, Sir Jobert, may parihas man ka to, ikaw nga kilala dyan sa Capiz.
0: Ang pamangkot ko may nag-a-apply siya nga muna ang qualification.
3: Grabe yung abilidad, no? Amo nang delikado, ABP, kung may mag-apply. Patawara. Mga nagapanguna nga mabalita diri sa amon sa probinsya ng Capiz, kahapon ang tanan-tanan nga mga DepEd officials sa bilog nga Region 6 sa tanan-tanan nga mga division office ari di sa banwasang maayon, no? Matapos gagipatigayon kahapon ang kick-off mga ka-K5 sa aton sa ning brigada eskwela kag at the same time ang regional orientation sa aton sa ning learners right protection o kon LRP diri sa probinsya sang Capiz. So kaming host diri kahapon kag ang mayor sang Banwa sang Maayo at the same time amon sa nga LMP president gintagaan gid sang importansya ang aton sa nga mga programa sa Department of Education mga ka-K5 para mapatigayon ining learners right and protection on wheels mga ka-K5. Di mga taga-Aklan, tayo ni Ilo, kagantike, rin ni kagapon, mga ka-K5, no? Sana sambit nga kahiwatan, mga kasimanwa. Samtang, isa diri ka wanted person, agradakpan sa aton siya matapos ang kapulisan sa Rua, si TPNP, 5 ka-counts ang rape ini mga ka-K5, no? Sa tutorial rape, ang kaso nga gin-file sa kay alias Tuto, 21 anyos sa ang syudad sang Rojas matapos kahapon nagpagwa sa ang Regional Trial Court 6 Judicial Region, Branch 14, mga ka-K5 sang warrant of arrest sa ning nasambit nga suspitsado. Ahay, wala sa ka-kwan, wala sa ka-prikatar mga ka-K5 sa gintiklo sa aton sa ning mga katapos sa kapulisan ang masubok ang masakit diri, wala sa ampiyansa nga ginhatag sa iya mga ka-K5. So far mo na mga balita diri sa amon, magluwas sa tong bangkay sa Eco Park nga nalumos diri sa amon nga nakitaan kahapon sang hapon mga ka-K5. Back to you, Antike.
1: Thank you so much, Capiz. Sa Iluanta si Daddy Babe sa Negros Island Region. Daddy, anong latest?
4: Ang latest naman ay may share lang ko tuyo sa nag-apply trabaho. Dahil sa amon man natabo mo na ang managerial lalaki, siling sang manager niya ma-apply ka trabaho, siling sang applicant niya, oo sir. Nya anong tapusan mo? Tapos sa college nya wala, sir. Nya tinuno nabalaan mo? Nya nabalaan ko, sir, kung sino opod mo kag din ka mo nagkadto. Nya baton ka nang ayawa ka. Ang mga balita na mo tunin sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, nag ginadulong na sa tim, sa yasining katapusan nga palawayan, kag naghatag na sang final honor ang Bacolod City Police Office sa lubong ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, anay chief sang City Administrative and Records Management Unit sa BCPO. Ginalubong si Lieutenant Colonel Vargas sa La Carlota City Memorial Park sa syudad sang La Carlota, Negros Occidental sa tong Sabado. Antes ini may misa nga ginpatigayon sa Our Lady of Peace Parish nga gin-officiate ni Police Captain Alexander Ripazo, officer in charge sang chaplain service sang Police Regional Office Negros Island Region. So nagabuylog ang pamilya, mga abyan, kagkapulisan, agad nga maghatag sang respeto kagpagkilala sa 33 katuig ng pagserbisyo ni Lieutenant Colonel Romeo Vargas sang Philippine National Police. Amaning mga balita naman diri sa syudad sa Bacolod, Negros Island Region. Back to you, Antike.
1: Thank you so much sa Daddy Base, mga balita Arigas Provincia kang Antike. Update sa tong pagbinunanay kang nagligad nga gabi sa may barangay Funda Dalipe, San Jose, ang biktima sa pagpangbuno nagapabilin sa talad sa intensive care unit kang Angel Salazar Memorial General Hospital. Samtang ang apat sa mga suspect darwa kato ang ginpang-release kang atin mga kapulisan, banget nga wara kuno sanda nakapang-alima sa krimen. Samtang naka-hospital arrest ang isa ra sa suspect nga ginkilala kay alias Joby kay 5 sa Visayas sa Negros Island Region matapos nga ginsapute kang mga kabugtuan rugto nga nagdakop man kana. Si Jonathan ang sara ka suspect sa kustodiya kang PNP nga pagapasakan kang kaso nga prostrated homicide. Speaking of DepEd kay Nabla sa Capiz, ambal ni Dr. Ernesto Servillon kahapon natin na istorya, nagtambong man sanda sa Jobart Regan. Pero regya sa Antike, may programa tanang SDO Antike sa mga manunudlo nga ginapangtugruan balakang motorsiklo. As of now, darwap lang ka motor, halin dyan tanas sa mga stakeholders o sa mga pribado nga individual nga nakabulig na sa DepEd K5 Western Visayas na nagtagman ng DepEd Antike kang 14 ka mga bisiklita para sa mga estudyante. Ginaduso man ang darga ang pagtukod kang Project Nest nga may balay darayunan ang mga kabataan nga mag-a-eskwela. So, amurang mga balita sa Antike, way na ta-tiyempo.
0: Gimbayaan ka na ni Babes Gantalaw. Bye-bye. Listo ang Tapalinga.
1: Negros Island Region.
0: Alas 5.54, nabatian ang mga balita sa Negros Island Region, Antike, Capiz, kag Kalibo, kag sa Bacolod, mga ka-K5. Matawaras kay Chimpo sa ato sa digapagpangalagad, bantayan karon ang special coverage sang NBA Finals sang K5 News FM, Iloilo 88.7, alas 8.30. Karon diri sa ato sa digapagpangalagad, mga ka-K5, San Antonio Spurs versus New York Knicks. Para yung mag-inom ka magtumaro sa mga bulong ni Dr. Amir Itang Uy, nga sanangin makabulig sa ato sa ikaayong lawas. Mga ka-K5, mga suplemento gagarantisado, epektibo. Ang Klinika D3 Bio may antiviral and antibacterial specialist. Nga sarangin makabulig sa tonsini nga ikayong lawas, mga ka-K5, ang Klinika DTX 500, di superior antioxidants, nga may ampalayakang di sugar-sugar cane, halin sa panit sang tubo. Ging kakasang tamis, gipabili ng mga mapait. Kaya na pamatunan sa mga eksperto, mga ka-K5, nga manggarano nini sa antioxidants, kasarang nga makapanamis ang blood circulation, makapanubo sang blood sugar level, kagba hypertension na. Mag-inom sang Mighty City Alkaline Base nga Vitamin C para sa mapagon nga immune system. Sa aton sini nga mga kabataan, may Mighty C syrup kita. Sa Klinika DTX Coffee Mix sa mga ka-K5, the healthy coffee kag pre-bio coffee, mga ka-K5. Ang kalamay himo sa stevia kay gani hindi magtaas ang aton sini nga sugar. And sa mga way pa makabangon, way pa makaparigos, pagburog taw na ka mo dyan, kag magpararigos, adlawon ta na rin dyan. Magamit sang Klinika DTX sa Beauty Soap, mga ka-K5. Ako naman si ka-K5 Reyes Peo Malay, kag kita ay kita buwas kadlaw, dirilang sa Balitang K5 sa Umaga.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabasa ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sige, sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
5: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalha After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
12: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adoatlaw.
20: Nestor,
14: Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi!
17: Ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino na dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy ka nunay.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500.
21: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanubo
17: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mga butika.
21: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
17: Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mabakas, mga butika.
17: D3 Bio with PCO.
24: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mabakas, mga butika.
17: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mabakas, mga butika.
17: My family history ba na kamuos ng diabetes?
16: Mag-DDX 500 ka.
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-DDX 500 ka na.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang panubo
16: sang imo blood sugar.
17: DDX 500.
16: Garantisado.
17: Epektibo.
16: Para mismo.
17: DDX 500.
16: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
17: Magalingin bala ang imo nga ulo.
16: Masami nagapangihi.
17: Masami ginauhaw.
16: Masi may diabetes ka na.
17: Mag-DDX 500 na.
16: Ang
1: DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
26: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
26: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre? Libre!
26: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
28: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman
2: for Man.
1: Extend Food Superman for Man.
3: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
29: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Wow! May kuso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
30: Ang oras sa Pilipinas, lasa 6:09 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
31: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one,
31: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Live mula sa buluwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo,
0: Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
31: Guys, Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Huwebes, Hunyo 4, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
5: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
31: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
5: Kag ako naman si ka-K5, Kim Montaño Caluyo.
31: Sa headlines, ginatulong sa kaaluan sang D3 Bio, nagatap na sang Hilanat o Bukag Sipon. Magtumar adlaw-adlaw sang D3 Bio. Epektibo!
6: The story of the day.
31: Alan Peter Cayetano ginsipa na bilang presidente sang Senado. Cayetano nagapati nga siya gihapon ang legitimate nga Senate President. Sa balita lokal, soldado nga taga Gimbal Iloilo patay sa engkwentro sa Escalante City, Negros Occidental.
5: Iloilo City Police Office nag-deploy sang halos 200 ka mga PNP personnel para sa pagbukas sang klase.
31: Sa balita regional, Regional Brigada Eskwela 2026, ginhost sang banwa sang maayon kapis.
5: Sa K5 Network News, masobra 30 milyones nga ginapatihan smuggled nga ahos kag Bombay na kumpeskar sa cold storage sa Nueva Ecija.
31: Balita National, investigation sa flood control anomaly magapadayon apisar nga mayara na sang naaresto suno sa gobyerno.
5: Sa balita sa luwas sang pungsod, US liwat nga magaupod sa Gavi Vaccine Alliance sa tunga sang Ebola outbreak.
31: Balita sa negosyo, SSS ipatuman ang ikaduhang tranche sang dugang pension para sa mga benepisyaryo.
5: Sa balita sa patag sang sports, Game 1 sang NBA Finals, hiwaton subong nga aga, Hunyo 4.
31: Balitang extra special, lalaki sa Canada, pirmi lang hubog, bisan wala makainom.
5: Kag sa aton balita sa showbiz, Bea Alonso ginpakigbahin ang pila ka mga litrato gikan sa iya nga European Union.
31: Lasays 14 na sa aga, kadungan sa imong pagpamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sa Mataga Pasi, Dueñas, Dingli, Pututan, San Enrique, San Rafael, Banate, Dumaraw Kapis, Kalinog, na malapit sa Pasi, hingaliti ang libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasi City Branch. Dukaron nga adlaw, 9:30 sa aga, asalas 3:30 sa hapon. Sa Mataga Miagaw, sa Domingo, kagkada Domingo, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagaw Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagaw. Sa mga taga Sara, Iloilo, kag sa 5th District, maayong balita, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Lasays 15 na sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
6: The story of the day.
31: ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy. Clinica Spore Biotics. Ginsipa na sa puesto si Alan Peter Scram Cayetano bilang presidente sang Senado. Kahapon, ang bagong majority block nagpili kay Senador Sherwin Ting Gatsalyan bilang acting Senate President apang apisar sini. Nagapati sa gihapon si Cayetano nga siya ang legitimate nga Senate President. Nagapanawagan siya sang suporta para sa linyada sang anay majority block senators. Inikasunod sang ginhiwat kapag bago sang liderato kahapon para kay Cayetano wala sang valid nga balasihan ang nagluntad nga pagbago sang committee chairmanships sa session sang Senado kahapon Miyerkules. Itpabutsag man niya nga magkapadayon gihapon ang in-schedule nga Blue Ribbon Committee hearing maikaangtanan sa flood control scandal. Yari si Senador Alan Cayetano.
6: Anong nangyari yung flood control scam ay nagsabi, ba't hindi na lang tayo lahat mag-resign? Bakit po ngayon, after asking me to resign yesterday, illegal po. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
31: Lasais Jess is 7 sa aga Philippine Standard Time. Oras kinadulong sang DTX 500. Para sa manami nga kaon kagtulog, normal nga blood pressure magtumar adlaw-adlaw. DTX 500 effective, wala sang side effects. Patay sa inkwentro batok sa mga rebelde sa Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental, si Private First Class John Ray Brasil, 29 anyos ang edad, sang Gimbal, Iloilo. Si Brasil may mga pamilya man sa Banwasang Tubungan. Sa Enero, subong tuig, ginkasal ini sa iya asawa, ngalos hindi mabato na natabo sa bana. Naibaluan niya nakabaton sang report ang 79th Infantry Battalion sang Philippine Army nga nagaplano ang mga rebelde sang atrocities sa syudad sa Escalante, rason niya nag-deploy sang combat operation. Nagresulta naman ini sang 10 ka minutos nga inkwentro. Personal niya nagpadulong sa FDN Memorial Chapel sa among syudad si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro agud maghatag katahoran sa nagtaliwan nga soldado nga Ilonggo.
5: Sa dugang balita lokal, Project Tanodli dako nga bulig sa pagpanubo sang kriminalidad sa Iloilo City. Yari ang report.
8: Epektibo ang pagpatuman sang Project Tanodli sa syudad sang Iloilo. Ini ang pinaagi sa pagbinuligay sang mga kapulisan, mga barangay tanod kag barangay officials.
9: Klinika D3 Bio, nagaprotekta batok sa hypertension.
8: Suro pa kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, nakita niya nagnubo ang mga kriminalidad kag mga kinagamo nga ginkaulamiran sang mga pamatanon sa amunga programa. Humarin alas 8 sang gabi tubtob alas 12 sang kaagahon, nagabulig sa pagbantay kag pagpatuman sang peace and order ang mga tanod upod ang mga personnel sang ICPO. Ini ang bilang pagsuporta man sa safe for Cities Initiative sang Department of the Interior and Local Government akon DILG. Lakip sa mga ginapatuman ang mga local ordinances kaangay na gid lamang sang curfew for minors kag iban pa. Madumduman nga gin launch ang nasambit nga programa sang Mayo 29. Yari ang kabahin sang pahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla.
10: Tanod lead, Project Tanod lead. Tanod and police nightly operations for discipline and law enforcement against disorder. So, ang police ay pupunta doon sa mga barangay barangays and they will lead the barangay tanod in roaming or conducting roving within their barangays. And then, isa na dito ay implement nila yung ordinances especially sa mga minors na beyond 10 o'clock na. It is already a curfew. Dapat nandun na sila sa loob ng bahay.
5: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
31: 6:20 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang D3 Bio. Pinatrangkaso ka, magtumar D3 Bio. Sa kaangot nga balita lokal, effective ang pagpatuman sang Project Tanod Lead sa siyudad sang Iloilo bagi sa pagbinuligay sa mga pulis kag barangay Tanod. Suno kay Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Parilla, nagnubo ang krimen kag mga kinagamo nga ginakaulamiran sa mga pamatanon. Sa mga programa, humali na 8:00 sang gabi, tubto balas 12:00 sang tungang gabi, nagabulig sa pagbantay kag pagpatuman sang peace and order ang mga Tanod upod ang mga personnel sang Iloilo City Police Office. Ini ang bilang sa pagsuporta sa Safer Cities Initiative sang Department of the Interior and Local Government o kung DILG gin-launch ang programa sang Mayo 29.
5: Sa dugang balita lokal, top 7 most wanted persons sa regional level nadakpan sa Banwa San Carles. Reggie De Mayo sa report.
11: Mga ka-K5, arestado ang isa ka-factory worker nga ginakabig top 7 most wanted person sa regional level matapos nga madakpan sa operasyon sang kapulisan sa Barangay Bangkal, Carles, Iloilo, Martes ang gabi, Hunyo 2.
12: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw, Mighty C.
11: Ginkilala ang arestado kay alias Vic Legal ang edad, isa ka-factory worker, kag-residente sang Carles, Iloilo. Ginserbihan sang warrant of arrest ang suspitsado may kang tanan sa kaso nga pagpanghimulos. Ang warrant gin-issue sang Regional Trial Court ukon RTC Branch 66 sa Barotac, Veho, Iloilo sang Mayo 19, 2026. Samtang wala naman sang ginarekomendar nga piyansa ang korte para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa karon mga ka-K5, priso sa kustodiya sang Carles Municipal Police Station ang suspitsado para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si ka-K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa Fact.
31: 6:22 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga taxi driver, kag sa mga lalaki nga hard labor kag nagapulaw, magtumar Extend Food Supplement for Men. Wala pa nakalabot sa opisina ni DILG Iloilo City Director Oscar Lim ang ginakolomiran sang SK Chairman sang Rizal Palapala 2 City Proper na si Francis Navales. Suno kay Director Lim, wala pa sang may gin-copy furnish sa ila ang Commission on Audit na tuwi sa kaso. Dugang pa ni Director Lim, na bisan ang kaso sang SK Chairman sa MV Chano Bajaro, wala pa man masetol kaya wala pa mapasakaan sang kaso. Ginako ni Lim na mabudlay i-deal ang SK kagkalabanan sa maini ang arisgado. Madumduman nga ginakosaran si Navales nga illegal nga naggastos ang pondo sang sangunang kabataan sa ila barangay.
5: Sa piyak nga bahin, malipayon si Dr. Ramil Itang Uy, ang Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines kag Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa pagdonar sang bahay kubo sa Philippine National Police Aviation Security Group, Aviation Security Unit Negros Occidental, kag Bacolod Silay Airport Police Station. Ini nga proyekto ang ginakabig ni Dr. Ramil nga pinakamalapit sa iya tagipusuon kon siriin, katuyuan siri nga makabulig sa mga pasahero. Suro pa kay Dr. Ramil nga ang bahay kubo ang gintukod para sa stranded nga mga pasahero kag sa mga hindi makasarang para sa temporary accommodation samtang nagahulat sa airport. Simple man ang estruktura apang may maayong nga katuyuan nga amo ang paghatag sang kasulhayan, pasilungan kag dignidad sa mga tao nga yara sa mabudlay nga sitwasyon. Ginpasalamatan naman ni Dr. Ramil Uy ang PNP Aviation Security Group kag sa Silay Bacolod Airport Police Station sa paghatag sa iya sang kahigayunan nga makapaambit sang makahulugan nga donasyon.
31: 6:24 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Sa Dingli, Iloilo, hindi na pagkasuhan sang Iloy ang iya bata nga si Ed, 36 anyos, nga naglabo sa iya amay nga si Erning, 60 years old, sa barangay Matangharon, Dingli, Iloilo. Suno kay Police Captain Alwin Salmon, officer in charge sang Dingli Police Station, nagpabutsag ang amay kag iloy sang suspect nga hindi na sila interesado sa pag-file sang kaso. Madumduman nga unang naging sulong kaginlabo sang amay ang bata. Apang wala maigo, nagbalos ini kagilayon nga nagpalagyo. Stable ang condition sang biktima sa hospital.
5: Samtang naglabot naman sa 69 ka mga drug personalities ang naaresto sa 61 ka mga drug bypass operations ang nagkalain-lain nga unit sa Iloilo City humalin Mayo 1 tubtob Mayo 31. Suro pa kay Iloilo City Police Office o kon suno sa Iloilo City Police Office o kon ICPO sa among numero 19 ang high value individual kag 50 naman ang street level individual naka-confiscate naman sa 1,800 grams ang suspected shabu sa nasambit ng mga operations nga nagabalor sang 12.6 million pesos ang mga confiscations sa among bulan. Samtang pinakadako naman diri ang na-confiscate sang City Drug Enforcement Unit nga naglabot naman sa 7.3 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar. Suro pa kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ini ang pinaagi sa pagburikay upod ang komunidad agon malabot ang drug-free Iloilo City.
31: Alas 6:26 sa aga, oras kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, magkaon ka sa mga mamantikaon nga pagkaon or pagkaon nga may gatas, magtumar Clinica Spore Biotics. Nagabaligya sang druga bangod sa kapigaduhon kag dapat sa kinahanglan sang pamilya. Ini ang rason ni Vanji sang Zone 3A, Barangay Lanit Haro, Siyudad sang Iloilo, sa pagbaliga sang illegal drugs. Nakuha sa drugista ang balor 500,000 pesos. Or suno sa suspect, nga saya pagbaliga sang druga. Nakatipon siya sang tunga sa milyon ka pesos nga kwarta, kag napakaayo ang balay. Mayara sang negosyo nga tsangge, kag nagapanglaba ang babayi. Ilpayag man niya, nga nagakadtulang sa ilang balay ang mga customer. Kung gani, ginatabo lang niya sa igad sang dalan. Kinako man sang babayi, nga nagabaligya siya sang druga, apang wala nagagamit. Dugang pa ni Banzi, madugay na niya nga ginapaabot nga madakpan gid man siya sang otoridad, bangod nga illegal ang iya ginahimo.
5: Samtang dako naman ang kalipay sa mga senior citizens sa Sara Iloilo matapos nagabaton sa cash incentives gikan sa Iloilo Provincial Government kahapon nga adlaw Martes kunsang Martes Hunyo 2. Sa among programa may kabugosan nga 74 ka mga octogenarian kag nonagenarian nga nagabaton sang tig 5,000 pesos nga cash incentive. Lakip diri ang mga senior citizen nga nagaedad sang 85 kag 95 anyos. Samtang apat naman ka mga centenarian nga nakaabot sa edad nga isa kagatos ang nakabaton man sang tig 20,000 pesos nga cash incentive. Ginpahayag sang mga benepisyaryo kag ang ilang mga pamilya nga dako ini nga pagpasalamat para sa ila kag dako man nga bulig pinaagi sa mga assistance sang ahensya sang gobyerno bangod sa ila sini nga mga nabaton. Ang paghatag sang incentives ang kabahin sang padayon nga programa sang Iloilo Provincial Government nga nagatuyo nga maghatag sang pagkilala kag suporta sa mga katigulangan.
31: Las 6:29 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee, ang healthy nga kape mananam. Nagtakod sang Black Ribbon sa ila uniforme ang pila ka estudyante sang West Visayas State University main campus. Inibilang kabayan sa ila hugot kapag protesta sa speaker sa ila recognition day nga si Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete, Commanding General sang Philippine Army. Ang programa giniwat kahapon June 3 para pasidunggan ang academic kag non-academic awardees sang universidad. Si Navarrete ang alumnos sang West Visayas State University Integrated Laboratory School batch 1986 kag nagaserbe bilang ika-67 nga Commanding General sang Philippine Army. Siya ang tumandok sang Kalinog, Iloilo antes sa pamuno sa AFP Western Mindanao Command kag nanging kabahin sang nakalain-lain nga counter-insurgency operations.
5: Napasakaan na sang kaso ang tatlo ka mga nadakpan sa ginkasang drug bypass operation sa Barangay Balantian, Balasan, Iloilo. Iniyanggin confirm ni Police Lieutenant Patrick John Alabado ang hepe sang Balasan Municipal Police Station sa interview sang K5 News FM sa Quinto Distrito. Suno pa kay Alabado nga ang kaso ang ginpasaka batok sa mga sospek among paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga sospek amo Sanday Ali alias Dodoy nga ginkilala bilang main subject kaupod Sanday alias Adet alias Gang kag alias Nika. Madumduman niya nakuhaan ang mga suspetsado sang 12 ka sachets ang ginapatiyan sa buo nga nagabugat naman sang 493 grams nga may standard drug price nga 3.3 million pesos. Lakip man sa nakuha kay alias Dodoy ang isa ka homemade 12 gauge shotgun kag lima ka bala nga nagresulta sang dugang nga kaso batok sa iya paglapas ang RA 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Lakip man sa mga nadakpan ang isa ka minor de edad nga ginila bilang o kung ginkilala bilang alias Daniel nga sa karon yara na sa kustodiya sang Municipal Social Welfare Involvement Office o kung MSWDO para sa nagakaigo nga intervention. Sa karon ang mga arestado ang yara na sa kustodiya sang Balasan MPS para sa nagakaigo nga disposisyon.
31: Alas 6.31 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, The Power Trio.
4: DTX 500, Morning Newscast, Balitang Regional.
31: Ang Balita Regional, ginatulong sang Mighty C, gusto mong healthy, mag Mighty C, adlaw-adlaw. Banwa sang maayon ka, peace. Host sang Regional Brigada Eskwela 2026 sang Department of Education. Mayla Fuentes sa report.
13: Madinalagon nga ginhiwat sa banwa sang maayon ang Regional Brigada Eskwela 2026 nga gintabugan sa mga opisyal sang Department of Education ka mga delegado halin sa nagkalain-lain nga debisyon sa Western Visayas. Sa iya mensahe gipasalamatan ni Mayor Raymond Malapaho ang DepEd sa pagsalig kag pagpili sa pamaayon bilang host sa mga importante nga aktibidad. Suno sa alkalde sa ini kadako nga kadungganan para sa banwa kag pamatuod sang padayon nga suporta sang lokal nga panguluhan sa sektor sang edukasyon. Ginpayag man ni Mayor Malapaho nga ang kahuyanan sang DepEd amo man ang kahuyanan sang LGU maayon gani dako ang ilapag panikasog kag ginpreparahan bangod nagapati ini nga ang edukasyon isa sa pinakaimportante nga pundasyon sa paghulma sang mas maayong nga palabuton sang kabataan. Nagalao man ang alkalde nga indi ini ang una kag katapusan nga kahigayunan nga mangintigbalay ang maayon sa mga kaangay nga regional kag national nga aktibidad. Samtang nagapadayon naman ang Brigada Eskwela nagapakita sang pagbinuligay ang nagkalain-lain nga sektor sang komunidad sa pagbuliganay sa paglimpyo sa mga bulutuan para man sa pagbukas sang klase sa school year 2026-2027.
5: Sa dugang balita regional, mga sospek sa pagpangbuno sa Funda Dalipe Sano sa Antique, arestado na. Aileen Rose Magbanwa sa report.
16: Nagapabilin sa intensive care unit o kon ICU kang ASMGH si alias Tata, 30 anyos sa residente kang barangay Funda Dalipe, kag biktima kang pagpangbuno, ginabanta alas 10.55 sa gabi, Hunyo 1. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang hepe kang Sano sa MPS, arestado rin ang darawa ka mga sospek na ginkilala kananday alias Jovi, residente kang Katanggan Fort, Sibalem, kag naka-hospital arrest matapos nakaangkan kang pila sa naglainlain nga parte kang lawas halin sa Saputi kang Pumuluyo, kag si alias Jonathan, residente kang Funda Dalipe, nga sa tulad sa kustodiya kang San Jose MPS. Ginrelease naman ang darawa pa sa apat ka sospek matapos nagwa sa investigasyon nga wara sanda nakapangali ima sa krimen kag nag-imaw lamang kay Jovi kag Jonathan. Madamdaman nga sa pagpangusisa kang K5 News team sa lugar, ginpahayag kang bayaw kang biktima nga nagtambag lang jakong raad sa pagpinaisay kang mga sospek kag anang himata apang tana ang nabun-an sa natuo nga parte kang busong. Wara naman na recover ang kutsilyo nga gingamit sa krimen apang sa tulad magapang atubang sa kaso nga frustrated homicide ang darwa ka sospek. Balita regional halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
31: Sa 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa K5 Network News, balor 35 million pesos nga smuggled nga ahos kag Bombay na confiscate sa Nueva Ecija. Eileen Sanchez sa report.
14: Inatayang nasa 35.4 milyong halaga ng mga imported na produktong agrikultural ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang cold storage facility sa Nueva Ecija bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa agricultural smuggling. Pinangunahan ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno kasama si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang inspeksyon sa mga nakumpiskang produkto na pinaniniwala ang illegal na ipinasok sa bansa. Ayon sa BOC, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa NBI hinggil sa umano'y agricultural smuggling at posibleng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization and Tariff Act. Agad na nagsagawa ng enforcement operation ng Bureau of Customs Intelligence Group o BOCIG at Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port o CIIS-MICP, katuwang ang NBI at Philippine Coast Guard sa naturang pasilidad. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
15: Sa dugang K5 Network News sa Bangkay, nasapuan niya nagautaw-utaw sa baybayon sa Cagayan de Oro. K5 Gestory Pagulong sa report.
17: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
18: Balitang National.
31: La 6:37 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C kag B3 Bio. Ginpanawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga senador sang pungsod nga magbalik na sa trabaho matapos wala madayon ang plenary sessions tungod sa hindi pagtambong sa mga miyembro sang majority block sa pagpanguna ni Alan Peter Cayetano. Sunod sa presidente, dapat magbalik na sa trabaho ang mga senador tungod tuman ini ka importante kay madamo pa sang dapat himuon. Dugang pa ni Marcos Jr. nga nagakabala ka sang ang mga nagakatabo subong sa Senado ang magadala sa liderato kag bilog nga institution sang Senado sa Kagarot. Ginhimo ni Marcos Jr. ang pahayag sa ambos interview sang media samtang ginapangunahan ang ceremonial turnover sang Social Civic Projects Financial Assistance sa ginhiwat nga meet and greet sa mga presidential scholar. Ginathag sang presidente ang duha ka departamento, ang executive kag judiciary, ang padayon nga nagahimo sa ila tagsa katungdanan gani dapat himuon man sang legislatura ang ila nga trabaho.
15: Sa dugang balita nasyonal, magapadayon ang investigasyon sa ginapahayag nga mga anomalya sa flood control projects bisan pa nga may mga naaresto na nga personalidad. Lakip si Senador Jinggoy Estrada kag anay Department of Public Works and Highways kan DPWH Secretary Manuel Bunoan. Suno pa kay Palace Press Officer Claire Castro. Ginpasiguro ni DPWH Secretary Vince Dison nga padayon nga usisaon ang mga proyekto. Ilabi na kun may nakita pa nga iban nga makaduluda nga mga transaksyon. Naaresto si Estrada, Bunoan kag iban pa matapos magpagwa sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan may kaangtanan sa 573 million pesos nga kaso nga ukon nga kaso sang plunder kag rafa. Ginpanginwala naman ni Estrada ang mga akusasyon. Sa karon, yara siya kag tadlo niya ka mga kaupdanan sa Quezon City Jail male dormitory samtang si Bunoan naman ang nagahinyo nga sa ospital na lamang siya bantayan bangod sang iya health condition.
31: La 6:39 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa iban pang balita nasyonal, ipatawag sang Senate Blue Ribbon Committee si Anay House Speaker Martin Romualdez sa masunod nga hearing may kang tanan sa anomalya sa flood control projects. Kabayan si Remolde sa 34 ka mga personalidad kag ipadalaan sang invitation sang committee agun maghatag sa ila pahayag kag magbulig sa investigation. Madumduman nga una nang gagin panginuwala ni Romualdez ang alegasyon nga siya ang mastermind sang irregularidad sa mga proyekto kag sa budget insertion sa gobyerno. Gin-invite man sa committee ang 18 ka mga tao nga nagpakilala bilang anay mga miyembro sang Philippine Marine Corps. Lagip man sa gin-invite si Engineer Bryce Erickson Hernandez nga anay nag-akusar sa pila ka mga mamalidha nga sila ang may kang tanan sa anomalya sa flood control projects. Sunod sa Senate Blue Ribbon Committee, katuyuan sang investigation nga mahibaluan ang kamatuoran sa likod sa mga aligasyon kag ang pagpasiguro nga mayara sang mangin responsable kung mapamatud-an ang mga paglapas sa pagpatuman sa mga proyekto sang gobyerno.
15: Sa dugang barita nasyonal, nagsaka na sa 22 ang numero sa mga napatay sa narumpag nga

0: kultura.
1: Sa 6:41 sa aga, subong adlaw, Webes. Sa mga taga Pasay, dayan sa 51 ka barangay, Dingle, Duenya, San Enrique, San Rafael, Banate, Dumaro, Capiz, Dumalag, Kwartero, Kalinog. Hingaliti ang free consultation na malapit lang sa inyo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay Branch. Subong adlaw, Webes, kagkada Webes. Was Biyernes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. 9:30 man sa aga hasta alas 3:30 sa hapon.
2: DTX 500 Morning Newscast, Balita International.
1: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sa Clinica Spore Biotics. Para sa Healthy Tummy, Clinica Spore Biotics. Mahimo nga mag-upod liwat ang Estados Unidos sa Global Vaccine Alliance nga Gavi sa tunga sa Ebola outbreak sa pila ka pungsod sa Africa. Iniagin pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio. Sunod kay Rubio nga nahuman ang decision pila ka semana ang nakaligad nga mag-upod sa Gavi Vaccine Alliance matapos kin pull out ni US President Donald John Trump ang funding sa nakaligad nga tuig. Ang Gavi Vaccine Alliance naghatag sang bulig sa mga pigado nga pungsod sa pagbakal sang bakuna agud mas maproteksyonan ang mga kabataan gikan sa mga balatian kasubong sang tipgas, diphtheria, subong man outbreak response lakip ang para sa Ebola virus.
0: Ginpahayag sang kaalyado ni US President Donald Trump nga si Mehmet Oz nga yara sa spectacular o kon maayo nga kondisyon ang panglawason sang presidente matapos ini nga magpaidalom sa medical examination. Si Oz amo ang administrator sang Centers for Medicare and Medicaid Services kag mas kilala bilang Dr. Oz ang naghimo sang payag sa White House briefing matapos nga magwa ang medical report ni Trump sang nagligad nga inadlaw suno pa sa doktor makitan sa medical records nga maayo ang kahimtangan ni Trump kag mayara ini isang dako nga energy kag mental acuity bisan pa nga magaidad na ini isang 80 anyo sa Hunyo 14. Apang bisan ginlaragway niya excellent ang iya kahimtangan, ginrecommend naman sang doktor nga dapat magpanubo sa kilo o kon kabugaton ang presidente. Ginsabat man ni Oz ang mga pamangkot na tuhoy sa tatlo ka annual examinations nga ginpaidalom ni Trump sa sulod sang isa ka tuig nga mas madamo kun ipaanggid naman kay anay Presidente Joe Biden nga isa lamang kada tuig. Padayon naman nga nagakabalaka ang iban bangod sa manakitan nga pila sa kamot ni Trump nga nagahubalag o kun nagahubag ang tiil kondisyon sa tigapusoon kag ang iya ginapakita nga kakapoy o kun katulugon sa pila ka mga meetings.
1: Las 6:44 sa aga, para mahamis sa imong panit sa guya. Kag sabot kon, manghabon adlaw-adlaw DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Las 6:44 sa aga, oras ginadulong sang DTX Premium Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
1: Ang business news kinatulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Iga patuman sang Social Security System o kon SSS ay kaduwa nga tranche sang Pension Reform Program o kon PRP nga maghatag sang dugang nga pension sa mga retirado kag iban pa nga mga beneficiaryo sang agency. Sa idalom sa ikaduwa nga tranche, makabaton sang 10% nga dugang sa ila bulanan nga pension ang mga retirement kag disability pensioners, samtang 5% nga dugang ang mabaton sang death kag survivorship pensioners. Katuyan sang programa nga mabuligan ang mga pensioner nga makadungan sa pagtaas sang presyo sa mabalaklon kay iban pa nga panghangkat sa ekonomiya. Base sa Pension Reform Program, may tuigan nga dugang sa pension kada Setyembre, kumalin 2025, tubtub tuig 2027. Sa reference rate, 199 pesos and 79 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 78 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 59 centavos ang Omani rial, 87 pesos and 9 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 97 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 71 centavos

0: centavos ang United States dollar, 83 pesos and 14 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 87 centavos ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 42 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 59 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 25 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 31 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 44 centavos ang Saudi Arabian Riyal, 48 pesos and 6 centavos ang Brunei Dollar, 16 pesos and 80 centavos ang United Arab Emirates Dirham, 71 pesos and 77 centavos ang Euro, 9 pesos and 12 centavos ang Chinese Yuan, 12 pesos and 32 centavos ang Brazilian Real, 15 pesos and 57 centavos ang Malaysian Ringgit, kag 36 pesos and 55 centavos ang New Zealand Dollar. Mighty C Morning, Ma'am Rose Estares, kay Tata Grace, Ma'am Remy Apanes, mauli sa Pasay Tulad, Pastor Bobby Iriman, Sir Dan Calvo, Ma'am Celine, Sir Alan, and Ma'am Terry Grace Calvo sa Barangay Maribuyong Duanyas, Iloilo, pang pinakamodera, DTX Premium Coffee, Arlie Sikad, Bingbing Pagtulunan, Pilais Family, kay Ma'am Lenlen, sa Pagaypay, Pasay City, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, Vice, kay Ma'am Lele Pilale sa Tipulo Dueñas, Tristan Wyatt Gulay, Aisha Ahmad, Benny Hermano, Coach Kenneth Gangoy, Rita Cleon, Edgar Badbadon, Ma'am Betty Solosyo, and Sir Bebot Solosyo sa Dueñas, Dodoy Altoveros, Jean Seaman, Winifreda Sarmiento, pangapi na kamodera, DTX Premium Coffee.
1: Kag sa balita naman sa showbiz, aktres nga si Bea Alonso ginpakigbahin ang pila ka mga litrato gikan sa iyang Europe trip. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
2: Nagbalik na sa Instagram ang aktres nga si Bea Alonso matapos ang pila ka semana nga wala siya sa social media activity. Ginpakigbahin sini ang pila ka mga litrato halin sa i-recent kapag-bly sa Europe. Sunod sa report, si Alonso ang ginalauman nga magpakasal sa businessman nga si Vincent Co sa Mayo 14 sa Spain apang ginapahayag nga nakansela ini tungod sa problema sa prenuptial agreement. Sa karon wala pa sang opisyal nga pahayag gikan kay Alonso kag Co angot sa issue.
3: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Sir Jesse James Garvillas, Tita Ambing Baez Cabasac, SB Bebota Baez, and the team sa East of Dingle, kay Ma'am Anika Berte, Sir Macmac Hugo, sa Idalom Taytay, dira sa Sambagaro, sa Tubang sang Ultra Field Service, kag Berdeho Dental Clinic, sa Lomar Eatery, dira sa Sambagaro, Ma'am Ludi Gulilaw, Sir Romar Datoon, sa mga driver nga nagapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang sports news kinadulong sang Mighty C. Game 1 sang NBA Finals, San Antonio Spurs versus New York Knicks, hiwaton subong aga, 8:30 Philippine Time. Enrico Zurita sa report.
4: Naglabot sa 27 katuig para sa New York Knicks, naliwat makabalik sa NBA Finals, agud naliwat makasumpong ang San Antonio Spurs. Balik sa 1999, ang 8 seed Knicks, ang isa sa mga memorable Cinderella run sa league history. Antes nga gikapos sa bataon ni Spurs nga gipangunahan ni Tim Duncan kag David Robinson. Ang pamangkot, masulit payhan ang maragtas nga liwat lutuson sa Spurs ang Knicks ukon mapag-o ang istorya. Si Stephen Castle gidman ang sabat agun limitahan ang score ni Jalen Brunson. Sino ang magabantay kay Victor Wembanyama? Ang sabat may bluan sa live coverage sa K5 News FM Iloilo alas 8:30 subong nga aga. Ang ining balita na dulong sinsang Mighty C. Kung gusto nyo mangin healthy, inong kamusang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Topa Sorita Jr. Para sa kampiyon niyo balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Ma'am Laura Subakaysay, Sir Biroy Gose, and Ma'am Lori Gose, Sir Eric Gose sa Dabong Haniway. Good morning! Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics sa Canada. Pirmi lang hubog, pero wala man nagainom sang whiskey o kon beer. Kag ano man nga mga makahulubog ilinon, basi kon biti-biti ginainom niya. Organi, tuba. Ini ang na-experiensyan sang lalaki sa Canada nga si Eric Pauline. Eric Pauline, sa sulod na sang napulo katuig, ginpahayag nga pagdumdum sang iban, palainom kag palahubog si Eric. Gabangdanan pirmi lang naga-isi-isi kun maglakat, kag nagapilitla, maghambal, nga pareho gid sang hubog nga tawo. Apang sa pagkamatuod, Sir George Ducampo, Sir Benny Hermano, wala gid sa nagainom. O kung bisan nag-tigsi man lang sa makaulubog ng ilinon. Ang kondisyon ni Pauline ang nag-apekto bisan sa iyata trabaho, gabangdanan wala siya sang permanenteng obra, kaya pirmi lang siya hubog. Balang-balang! Ang kondisyon ni Pauline nag-apekto gid sa iya nga trabaho. Sangin palantaw sa Dr. Christopher Piape, ayan Chris sa Buena Panila, natukliban nga mayara siya sang pinasay. Kagto malagsahon nga condition nga ginatawag auto-brewery syndrome. Auto-brewery syndrome, kung sa diin ang iya mismo nga tiyan, ang nagahimo sang alak, nga mong kabangdanan nga pirmi lang siya hubog, kag hindi na kinahanglan mag-inom sa makahulubog nga ilinon. Ah, may kwa na siya, may brewery na. Kung sa aton, may pabrika ng iya nga tiyan. Pero di ho niya pang mga dalagko nga mga beer company dre. Lasay 53 sa aga. Pangapi na, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Magpamati sa health alert kag Foro de los Pueblos. Ted Aujero, Francia.
1: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño Calun.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mahigo bala ang imo dugo,
6: DTX 500
5: masamit ka bala ang gina-allergy,
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500
5: masaligan.
6: DTX 500
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
5: yung may Visio.
6: Ang Visio
5: yung may D3.
6: Matatapos mga butika.
5: D3 Bio
6: with Visio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
5: D3 Bio,
6: ang D3,
5: yung may Visio,
6: ang Visio,
5: yung may D3,
6: D3 Bio,
8: ang kampiyon nga istasyon,
9: K5
8: News FM,
5: D3 Bio,
6: Health
5: News,
6: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio,
6: ang D3,
5: yung may Visio,
6: ang Visio,
5: yung may D3.
11: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sang gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
9: Mga bad cholesterol.
11: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
9: Di mo tambay.
11: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
12: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No?
11: Mm-hmm.
12: Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako. So ang D3Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
11: Wow.
12: Magnesium sa
11: amo na dapat balin sige tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
12: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
6: D3Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kay isang man kalagyaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio.
13: Ang D3Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mismo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imutyan sang mga minerales tungod gainom ka D3Bio. Ang D3Bio tungod sa mga probiotics nga padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
11: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
9: nitric acid mo,
11: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator,
9: meaning ba
11: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3Bio.
9: Kampiyon.
11: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
9: May turbo boost na, alapan pang highway, no?
11: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3Bio plus extend.
9: Kampiyon. Sa rurot, gina.
11: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3Bio na.
6: D3Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health News. D3Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakas sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
0: Physio.
9: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas ako sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
9: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
9: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: D3 Bio.
15: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
0: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX DTX 500.
9: Masamit ka pala gina energy.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500
6: ang nagatindlo sa imo mahigpo nga dugo.
9: Nga sa masami,
6: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga energy.
9: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 after 1 week, namigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Good news!
0: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
17: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
17: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
19: Tigasi!
20: Tigalapa!
19: Tigasay!
20: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Gortez!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend food supplement for men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend food supplement for men
19: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatindlo sa imo atay.
19: Mas tindlo ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
20: Yan ang kapanupo
19: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masalika.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
0: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
0: Yung may D3.
9: Mga butika.
0: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
0: Yung may
5: Try D3. Mabagats,
8: mga butika. D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
8: Mabagats, mga butika.
5: D3 Bio.
23: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
5: Mabagats, mga butika.
24: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
24: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
24: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
24: Garantisado.
5: Epektibo.
24: Aramis mo.
5: TDX 500.
24: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
24: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
24: Si may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
24: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
24: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar.
24: DTX 500.
5: Garantisado.
24: DTX 500.
25: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May pumso!
27: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
28: Iloilo
27: 88.7.
29: Ang oras sa Pilipinas, las 7:14 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag Mighty C.
30: De los Pueblos, Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka-kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
32: Foro de los Pueblos.
33: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
34: Foro de los Pueblos.
33: Foro de los Pueblos.
29: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos! The People's Forum, Huwebes, Hunyo 4, 2026. Nagaulan sa sudad sang Iloilo, gara sa 27 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras. Nagata kita kortisiya katawaran sa mga nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, wherever you are, ginaabi-abi namon kamo. Welcome sa Foro de los Pueblos!
33: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Agujero Francia, para sa Foro de los Pueblos! Foro de los Pueblos!
29: Malamig ang aga pag magpangapina, DTX Premium Coffee. Sa inyong mga pagpamahaw sa sininga oras, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, kay Tita Nilda Laluyan Laison, Ma'am Merlinda Labadia sa Poblasyon na Iduanyas, Iloilo, Ma'am Rosa Estares, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalon ginadulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaking hard labor kag nagapulaw kun gabi, magtumar adlaw-adlaw Extend Food Supplement for Men, wala sang side effects nagapapagros sa mga lalaki. Alan Cayetano ginsipa na sa puesto committee chairmanships sa Senado, ginbago. Senador Panfilo Pinglacson, natak-an na sang drama ni Alan Cayetano, ginhangkat nga magwa kag magdebate. Ginapayag illegal quarry sa barangay Kag-an Anilaw, ginareklamo ang isu na kalabot na sa Penro. 180 ka mga pamilya sa 32 ka mga lugar sa Chhattisgarh, India, ginakuhaan sang mainom nga tubig, kuryente, kagin kakas sa trabaho, bangod sa ilang pagtuo sa Diyos. And by 8:30, bantayan ang Game 1 sang NBA Finals. San Antonio Spurs ni Victor Wembanyama kontra sa New York Knicks ni Jalen Bronson. Ikaw, Sir Juvi Kaumban. Sir Juvi Kaumban sang Forbes Taxi, body number 2235. Anong imo nga team, sir? New York Knicks o kon San Antonio Spurs? Las 7:07 na sa agas sa Pilipinas. Indi na Senate President si Alan Peter Cayetano. Inang pahayag sang Solid Block 12. Makaligad ang change of leadership sa Senado. Suno sa Senate Magic 12. Senator Alan Cayetano is no longer Senate President after the Senate with the 12 senators present and a quorum declared based on a recognized base number of 22 under Avelino versus Cuenco voted to declare all positions vacant, including the presidency of the Constitution. Di bangod sini kahapon, Ma'am Ayesha Ahmad, Ma'am Laura Samagaysay, gin butang bilang Senate President pro tempore si Senador Sherwin Gatchalian. Nga sa diin nagagawa giman ang ngalan niya, nga siya ang ginaduso sa mga kaupod sa Senado nga magbulos bilang Senate President. Kaya why na sang stability and questionable ang leadership sa Senado.
1: Foro de los Pueblos.
29: Sa diin si Gatchalian ang nag-preside kag nagpamalakpak ang tanan sang magsulod si Senador Francis Escudero. Sa matabo sinisubong nga ang majority sang una, minority na subong. Dina-question Manila ina ang legality. Kung bara may quorum gid man kay 12, dapat no 13 gid. Pero ang iba niya mga legal luminaries naghambal nga ginbase ang quorum sa present nga mga senador kahapon sa session sang Senado.
1: Foro de los Pueblos.
29: Vicente Soto, Bam Aquino, Francis Pangilinan, Risa Honteveros, Sherwin Gatchalian, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Lito Lapid, Juan Miguel Zubiri, JV Hercito, kag Francis Escudero.
1: Foro de los Pueblos.
29: Kahapon si Escudero, naghimo sang unexpected nga bagay na totally unthinkable. Though hindi mo man totally nga mabanga daw hindi matabo. Pero natabo gid Ma'am Beb Celeste, Ma'am Winifred Sarmiento. He actually showed up sa Senate. Nag-trigger not just a political earthquake, pero actual quorum sa floor. Anong resulta? All Senate positions were declared vacant. Kag si Senador Sherwin Gatchalian ang nagpungko sa position bilang acting Senate President.
1: Foro de los Pueblos.
29: Pag-declare nila nga tanan nga committee chairmanships sa bagohon. So aring bagong nga chairmanships sa Committee on Finance, Senador JV Ejercito. Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Senador Tito Soto. Public Order and Dangerous Drugs and Accounts Committee, Senador Panfilo Ping Morena Lacson. Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Blue Ribbon ini. Social Justice, Welfare and Rural Development, inauyata na ni Senador Erwin Tulfo.
1: Foro de los Pueblos.
29: Ang Committee on Public Services, Senator Rafi Tulfo. Basic Education, Senator Bam Aquino. Si Senator Francis Kiko Pangilinan. Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, Senator Risa Honteveros, Health and Demography, Senator Lito Lapid, Games and Amusement, Senador Francis Escudero, Urban Planning, Housing and Resettlement, kag Senador Juan Miguel Zubiri, Foreign Relations and Rules.
1: Foro de los Pueblos.
29: Kamuto nga gin-declare na nga vacant na nga posisyon. The move sa ato nga paglantaw ha, has constitutional basis kag legal precedence. In Article 6 ng Constitution, Section 16, Paragraph 5, provides that neither House, meaning ang Senate kag ang Congress, shall adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. amaning basis sang minority kag pagtingob man upod kay Escudero. Further, ang quorum sang 12 ang nabase sa 1949 Avellino versus Cuenco ruling as well as ang May 5, 2015 session sa din ang quorum ang ginbase sa 17 ka mga miyembro sang Senado nga sa among tiempo si Senador Franklin Rilon pa, Ilonggo Senator, ang Senate President.
2: Foro de los Pueblos.
29: For sure, ang legality, i-question sang ara sa grupo ni Cayetano, no? Will be questioned. But keep in mind, nga among the majority, si Francis Escudero stands as their legal luminary. Abogado si Escudero. Kay Balosa, what he was doing, and he has that legal nerves nga ma-survive ang scrutiny, ang pag-usisa. Ang importante sa tanan nga si Francis Escudero nangin ma-utok sa kahapon na figure out niya nga ang padayon nga boycott ni Alan Cayetano sa Senado is self-serving. Self-serving! Kag ini naghalit sang majority politically, no? Mas damo ang kalitan sa ila nga mga senador nga wala nagasulod sa trabaho sang sa benepisyo. Whether tawgon mo ini nga ang move ni Escudero mamningning survival mode kay ti may kaso man sa mo, no? Or selfish political play niya. Pero si Escudero, Sir Warren Rojo, Ma'am Karel Rojo, ha, mighty si morning sa inyo. Smart siya? Wise siya? To figure out that the majority is only serving the interest ni Alan Cayetano. Ti ang balingi Escudero, enough is enough. Hindi na pwede nga magpagamit pa ako dere. So, Chase Escudero made a crucial self-saving clutch shot kahapon. Kita mo na malakpak ang grupo na Mig Subiri, ginhakosan ni Mig Subiri, ni Makino, kag iban pa ang mga senador.
2: Foro de los Pueblos.
29: Di si Alan Cayetano is a Senate President who boycotted his own Senate, skipping work just to keep his post. Ginhimo niya na ni kay Lord Alan Velasco in October 2020. Di ba mayara sila sang internal arrangement, gentleman's agreement, Sir Warren Rojo, Ma'am Winifred Sarmiento, Ma'am Rose Cabangalimbagi, nga kinsik-insik bulan, kay titat doktuig mo lang ang term sa isa ka-termo. Tungaon sa tag 1.5, tag kinsik ka bulan, House Speaker una si Alan Cayetano, pag ika-kinsik nga tuig, nga bulan, tagi naman sa kaykuan, kinsik ka bulan, hatagin naman kay Lord Alan Velasco sang Marinduque. Ano ginimo niya? Hindi siya magaling! Ginpatsa niya kuryente, ginpakandaduhan ang House of Representatives. Ano na ginimo niya? Ginimo niya na maliwat! Subong sa Senado, ginpatsa niya aircon ang session hall. Diba? Disrespect ina? No? Binastos bla? Pero na bilang may tawo sa balay mo, patyan mo suga, patyan mo kuryente, electric pan, no? Without why ka man nagkuan, why ka man nagpahibalo. Oh, ano pa ginihimo niya? Tikon maisog gid man sa tanitubang sa galing kang iyan ini patunto-tunto bla, no? Sagad sa ka Facebook live. Tikon naga respeto ka sa kapareho mo nga mga senador, kagin na respeto mo ang mandate nga ginhatag sang mga pumulong Pilipino sa ila, guwa ka, mababi, suryante ni kay dagwa kinamog kita ka huluya ang imahin sang senador ta. Pero iya, ha, maisog lang sa Ma'am Merlin Alaban na Hilarva, Jean Seaman, sa Facebook. Amo na ba lang maisog, kalamang ita ka lang sang sala sang iban, fault finding. Pero hindi ka man nagatubang, may itulod ka man nga iban. Di mo na bala nga, busingon talawit ka eh. Kay team, outsmart ka, maalam, mas maalam ang matubang sa imo. O manakulbaan ka, gamito mo lang imo nga poder, waslik puder nga way sa kapuslanan. Kaya anong ginimo ni Alan Cayetano? No? This is a violation. Ginusisa ko ni mo gin-research ta. Sang Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. Ang mga abogado ka pamatisubong ang mga law student. Bisan paano guro makatango-tango man sa abogado subong naghambal sa pulmo, abogado Bisaya. Pastor Bob, kay Ma'am Betty Soloso, Ma'am Laura Sumagaysay. Pamatiin nyo, anay ang abogado, abogado Bisaya. Ditambeng, Ma'am Gingging Abilosa, Sir William. Pamatiin nyo, anay si Ted, ang abogado Bisaya. Ari og ginusisa tani kay namo nang gin ginpadalaman ta sing ko what's the real score. Gusto tani sugid sa inyo ang realidad bla nga si Alan Cayetano ang iyaya power tripping ni abusar sa pwesto bla
3: Foro de los Pueblos.
29: Bilang abogado si Cayetano, he is an officer of the court. Kag dapat ginatahod niya ang independence ng judiciary. Naibaluan niya nga dapat hindi niya paggamiton ang gahom niya bilang Senate President to influence sang resulta sang court case. Kag ipintabla, i-drawing nga ang korte ginagamit bilang tool sang Marcos Jr. Administration. Pero anong ginahimo niya? Anong ginahimo niya, Sir Gene Siman? Santong ginaresto si Senador Jose Jinggoy Estrada, gulpiadas sila nga nag-boycott. Bangod kuno, wala sang sala si Jinggoy. Kag wala siya sang dapat, kag wala siya dapat gagindakop. Ang kaso kuno, ha, sa korte, political persecution lang sang administration. Ano ang ginawakal niya? Ang Sandigan Bayan, nagapagamit kay Presidente Marcos Jr. Ang nang matag nga mensahe niya. Ang malain pa, kay ginapalapta niya kag gina-impluensyan ang publiko nga maakig sa korte. Bangod kag ginagamit lang kuno ina sa administrasyon para hingabuton ang mga hindi mag-apin sa Marcos Jr. Administration.
3: Foro de los Pueblos.
29: Ang malain pa, gin-boycott nila ang sesyon sa Senado, Sir Lunito Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta, para impluensyahan ang judiciary. Wala sila kuno nag-obra bilang protesta sa pag-aresto kay Jinggoy. To protect kuno ha, kuno, sang kahilwayan, independence, sang Senado. Again, mathag ang hambal ni Alan Peter Cayetano nga ang korte ginagamit lang sang administrasyon to step on, tapakon ang independence o kung kahilwayan sang Senado.
3: Foro de los Pueblos.
29: In other words, ginapalapta ni Alan Cayetano nga tuta sang administrasyon ang Sandigan Bayan. Di mabugat ni nga pahayag. Pwede sa makontemp. Pwede sa madisbar. Kakasahan siya sa iyang pagkaabogado. Arigin nyo sa isa tinikina sing kagahon na magugani paano tani ma-convey sa inyo. Sa idalom sang ginatawag CIPRA, CPRA, CPRA, Code of Professional Responsibility and Accountability, ang mga abogado, Ma'am Nins de Guzman Ledesma, Ma'am Maricel Baluro Casiple, dapat ginarespeto ang korte kag ang legal process. Ginadumilian sila Sir Bimboy Ilumba, Pastor Bobby, sa pagbuya sa mga pahayag nga makaapekto ukon maka-influence sa judicial proceedings. Hindi pwede nga ginaguba sang abogado ang integrity sang korte. Sa rules of court, indirect contempt ang mga statement nga nagapakanubo sa integrity sang judiciary.
3: Foro de los Pueblos.
29: Kung ang influence sang isa kamataas nga opisyal ginagamit agod ihurma bala Ma'am Nenesan Presa, Ma'am Maricel Casiple, ang public sa perspective or view agod magpadala sa mensahe nga ang korte tuta sang administrasyon.
3: Foro de los Pueblos.
29: Ginosay sa ta, that is a ground for disbarment and indirect contempt.
4: Foro de los Pueblos.
29: That is your Alan Peter Cayetano. Di ko ni nagpungko na si Senador Sherwin Cachalian. Hambal niya, bata-bata bla. Hindi siya mag-away ato bangay nga ng head-on. Ang iya gamito ng Facebook dito sa magdebate. Hambal gani ni Senador Ping Lacson, nagwa ka da. Nga sagad kao ka ng privilege speech sa Facebook nga. Hindi ka katultol ka, Senado? Inablang power tripping bla. Hubog sa puder. Ha? Hubog sa puder. Di sang na-take over na siya. Amba niya, Senator Win. Win yung pangalan mo. Pero, hindi ka pa Win. You don't need to convince everyone which to side. Balantang halos mga politiko, ma-pink, red, and green, or independent, may mga hidden agenda. Dayo Minguez. Sir, again, aton ginaplastar ko ni White, kaya ginapilit. Di ba naghambal ko sa imo, Sir Dayo Minguez. Ginarespeto to ka, sir. Salamat kita. Sherwin Marco, Nini Isan Presa, Ma'am Maricel, Ma'am Ningning. Aton ginaplastar tandang aton nga pag-analyze sang sitwasyon sa dira sa Senado. Kung may mga lining kamo yang ati Maki Duterte kamo nga sa inyo ati daw amo nang inyong kapagpati. Narespeto ta kamo. Akon gani amo hambag ko sa inyo. Kung gusto niyo mamati sa aton program, well and good, salamat gid. Gina-appreciate naman ang inyong mga consolation dress aton. Salamat gid. Pero kung nalingan kamo kag mamba kamo bias ka Ted or hindi nami ang imo yang iniway ga paboriya sa akon nga politiko or kandidato, patsa nyo radyo nyo kag ipahurabok ang cellphone. Alas 7:34 sa aga.
4: Foro de los Pueblos.
29: Pagbalik ta aton nga NBA update. Lipot oras na by 8:30. Hampang na game 1 San Antonio Spurs versus New York Knicks. Ano nga analysis ni Coach Joe Atinorio ha? Magabalik ang Foro de los Pueblos.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Pod.

0: Salvigal, Epic, Tempo, GTX 500, E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ang oras alas 7:42 sa aga. Oras ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
6: Foro de los Pueblos.
5: Sa mga adlaw Webes, sa mga taga Pasay, Duanyas, Dingle, kag iban pang mga lugar sa Central Iloilo, ingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch. Kung nagkakutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar ka na Clinica Spore Bionics.
6: Foro de los Pueblos.
5: We have engineer Charlie Depra sa pag-asa Iloilo, Sir Cha. Si Ted, there is a K5. Mighty C morning, Sir Cha.
7: Sir Ted, salamat sa K5. Yari kinakalingan na katang panahon, pero nga adlaw, Unyo 4, Rosemary 85. Southwest monsoon na gamit ko sa Northern Luzon, Central Luzon, and Western Section of Southern Luzon. Samtang rin sa ito sa may Western Visayas, pero kung lang nasa Western Rilo, pero may adlaw, padayon kita maka-experience sa mga isang magalungan ito, magalungan na kalagitan. May mga chachi sa gihapon sa mga isolated dyan, yung mga populan pa sila sa road dala sa localized resorts. Makasara ka naman yung hangin, maghahalin na bagat na nakatumban para bagatan, magadala sa makasarangan niya kung balot sa nagadagan. At sa ato temperatura ng 25 sa Tuesday ay 30 grado. Adlaw nagbutla ka lang 26 kina sa aga, magatunod alas 6 yes karon sa hapon. Kaya man pinakauling lahat ng panahon di kan sa ilo pag-asa Charlie Depra.
5: Sir Cha.
7: Yes sir.
5: Sir ano ning rason kinang ulan man?
7: Sa karon sir mga pagulan experience natin mga isolated sa gapat ng mga pagulan.
5: Pero why man bagyo?
7: So now, mayroon kitang ka-LPA na monitor sa Guasang Par. Nasa 600 km west sa Baksnutan, La Union. Ang ining LPA, wala man direct ang epekto direct sa aton sa may Western Visayas. Apang sa karon na basis sa aton monitoring may medium chance to develop into tropical depression.
5: Hindi mga pagulang yun, iya daw sunod na yung sir sa pattern nga mag-June gani. Iya tingin wala na gilman yung sir cha, no?
7: Ayun sir, tama. Ano, any time of the day, may ano na kita, no? May mga pagulan na kita may parehan bago na rin na kita sa Southwest Monsoon, kagpadulo na kita sa rainy season na
5: ito. No, very well said. Nagapangamusta si Ma'am Laura sa magkaisa. Yan ba niya? Good morning! Sa gwapohon ng weather forecast, sir. Sir, Charlie Depra. Sir Cha, ang ba ni Ma'am Laura?
7: May aga man kay Ma'am Laura.
5: Oo, si, by the way, si boss mo RBD at tutusubong sa Buholo. Nag-meet to kay former Energy Secretary Jericho Pitilla kag Governor Aumentado to. Ginpambal naman siya about energy, ha? Energy champion, good, Sir Cha?
7: Yes, sir.
5: Masako!
7: Sako, sir, oh.
5: Sa mga solar energy nga inyo, kiti siya nga daning brainchild diri sa provincial board mo?
7: Yes, sir.
5: Sir Cha, salamat, ha? Mighty Sea Morning!
7: Welcome, sir. Mahinga ka sa liwan.
6: Foro de los Pueblos.
5: Gawa mo naging man ang pattern na Mambing Space Day. Ma Melanie Catalunya Baroma, Cristobal, or dira sa Cristobal, no? Sa subong nang matingula naging man mo. And we hope nga atong forecasted nga El Nino, June, July, August. Madula na to. Mabalanse lang nga itong weather system. May tingulan man, may init man. Parang hindi lang tamaan man.
6: Foro de los Pueblos.
5: Kapin pa kay next week, bukas na ang klase. So, ang kabalaka sini sa mga ginikanan, kiti pagbukas ang klase, kabataan, mabasa, bla? Mabasa sa ulan? Or gani, mabasa ang uniforme nila? Mabasa ang ilang mga school supplies? Pero, school calendar nga gin-propose una gin-silo sa September ang panugos ng klase hasta magmarso or basta before June gin balik naman daw gin nadula naman na to kag nagbalik naman sa subong school calendar pero ibalong tapanikid na may 3-term school term naman subong sa mga DepEd nga ni office. I don't know kung paano tayo ni ma-explain. Kapin pa kay next week, magabukas na ang klase.
6: Foro de los
5: Pueblos. Isang mga ginikanandang, ilang mga hinahingagaw subong ang mga kinanglanon sa ilang mga kabataan. Tiyok kila niya mga medyo may sulusobra. Pero ang mga hawot

0: Kabot na planitanan, nga tikon hindi makapangamo ang nanay, hindi makatrabaho ang tatay, makapamanday, so habot-habot gid. Nagligan niya ni may na istorya kita ang amay, taga Lagubang, Barotac, Nuevo, pero taga Dumangas gid siya. Habang niya, Ted, salamat gid ah. Nangyaga pa salamat gid ko sa Dios nga nakatrabaho ko malawig-lawig. Pero nagabata, nga nagabata ang trabaho ko kay nyati may kuwan ako, may mga estudyante, may tatlo ko may estudyante, may college, pagkag may high school. Foro de los Pueblos. Kaya isa mga ginikanan, bla, ang DepEd gan isa bong may ginpagwaman nga advance reminder para sa tanan, ha? Before sa opening of classes, usually ang ginatawag ini Sir Romel Soriano nga separation anxiety. Ang mga kabataan lang nga bago klase, mga kindergarten man na, preparatory, or sa elementary, inang first day of class, hindi pa sila magbulag sa kanan nila. Kaya ti, maginatawa ka separation anxiety na mag-o sila sa lugar. No? Ti may mga may pang reminder subong ang Department of Education nga dapat hatagan man sang tinion nga ang mga maestra among mag-take care sa mga kabataan kun ara na sa classroom. Foro de los Pueblos. Kaya ti klingi ining mga kabataan mo emotionally. Tapos emotional sila, tapos distracted sila kung makita nila si mami or si daddy o si lola or si lolo or ang yaya ngara sa window, sa bintana. So ang himuon dira sa Department of Education nga hindi ka mo magtener sa guwa sang classroom during class hours, ha? Kag mas maayo nga itugyan ang inyong kabataan sa mga manunodlo. Foro de los first day of class malana or first week of class ang ginatawag na separation anxiety after sina ang kabataan kung maganda na sa mga classmate nila kung palapitan mo gani kag hamba nga anak dali di anay kay trapuhan pang likod mo balhas mo ho kung isa mabanga mami ari ka diaw mang kwarta pa na mang sita pa na. Foro de los 7:49 sa aga kundi may change of leadership sa Senate. Nagapungko na subong si Senate President Pro Tempore, Sir Win Gatchalian. May memorandum siya nga ginpagwa, dated June 3, 2026, nga sugod subong adlaw June 4, work from home arrangement. The committee chairmanships and memberships having been declared vacant and to give way to the organization of committee under the new chairpersons, no official business has been scheduled tomorrow, amoning ambal niya kapon, June 4, 2026. In light of these developments and to preserve the neutrality of the Senate bureaucracy, all Senate Secretariat and Senate proper offices are hereby authorized to work from home on the said date. The events of these past weeks have affected not only the ability of the Senate to fulfill its mandate, but more so, the morale of its employees who have quietly been holding the line, doing their sworn duty despite the untenable political climate, which they had nothing to do with. No officer or employee shall be deemed insubordinate, absent without leave, or otherwise administratively responsible for opting to avail of the arrangement. We wish to assure all employees that they will not be made to bear the burden or suffer adverse consequences of circumstances that are not of their making. The Senate leadership remains committed to protecting their welfare, preserving their professional integrity, and ensuring that no employee acting in good faith shall be subjected to intimidation, retaliation, or unwarranted administrative action. Please be guided accordingly. Pirmado ni Senate President Pro Tempore, Sherwin Gatchalian. Foro de los Pueblos. La 7:51 sa aga, Melanie Catalunya Baroma sa Sitio Cristobal, Kahigon Kalinog Iloilo, kag sa mga mangungumadra. Ari, basahon taman in fairness sa Iban Bla. Ted, tungod kay isa ikaw ka newscaster, dapat we need to consult the lawyer or ma-interview kita sa mga lawyer kung mangin insakto gid man bala side sang isa kag isa sa piyak or tama bala ang inimo ka blue ribbon nga nagbutang ka bag-o nga temporary SP. Hindi nga nagadepend kita sa theory abogado abi nagabase sa batas, not in theory lang kamay na bali Ma'am Shamira Fe Ganaka Gumban. Thank you, Ma'am. Daw kasalaman nga ginimo sa ni Gatsalyan, bastos nga sa loya nga naghimo sila sang SP nga buhi pa si Cayetano. Do you think maayo ilagin himo kung nag-live man si Cayetano? Ang pamangkot bala gani, Ma'am Shamira, to settle things, bala kay chaotic ang Senado. And as the leader of the Senate, it is expected from Alan Cayetano Kuntani nga i-patch up ang mga political differences, no? Parang hindi na mag-flare up pa bla ang balatsagon bla. Ti Facebook live sa ngayon ay nabing personal niya. Bimis, surya kita? Anong problema, di man? So, no, anak kita sa bilog nga kalibutan, na? Di bla? Sang sagay ka na kapang balbal sa mga kaupod mo sa Facebook, no? Why not nga yung personalon mga akig ko sa imo, ha? Kaya huwag ka pulos na, ang sagad kao ka. Ano ba lang kapanago ka sa buli sang iban? Hindi ka mag-head on, hindi ka man magatubang. Di, what kind of leadership is that? Foro de los Pueblos. Imbis ka unifying president ka sang Senado, ang katabo subong niya, ginatutdan mo yung kagambalo ng iba itong mga uto-uto to. Aki, makumumakik sa ako na. O, na yung mga Mark Villar, si Camille, ginapagsiwalduan sa lalag ko. No, sa day mga kuanin ni mga bunggo, sa day sino paning iban nga why sila nag-attend si Lorraine ni Garda. Nasuldo na sa ledeg ko. Di man babi istorya ang tinikay kalaw ay ng mga bata-bata kita. No, di ba? Am I talking with sense here? No, nga ma Facebook live pa sa. Kun makadtuan niya malang to sa kuan sa personal ang mga opo niya na kay magmaimliguhay man na sila. Hindi man ay personal ang away nila. Oh, ang pagpatay sang aircon, pagpatay sang kuryente, nagkakabagay patuayhan? Kay may presidenso, ginimo niya ni in October 2020 man, kay hindi sa'y manaog, kapit toko sa sang managbulo sa siya si Congressman Alan, Lord Alan Velasco as a speaker. Aryo, isa sa ginbasayan ang 2015 ruling nga 12 out of 17 kama senador sa pagpamuno pa ni Franklin Drilon at that time, nag-attend sa session. So, minayuan niyang session. Ipagkita ito sa inyo. Ipagkita ito sa inyong video. Isa ini sa ginbasihan. Sang ilang ginhimo kahapon. Matianta. Balansiyon niyo, anay. Hindi ka mo magpadala sa inyong balatsagon. Kaya ginaplastar natin ini. Mas maayo hindi man inang imong suggestion, Ma'am Shamira, nga we will consult sang legal luminary or abogado. Pretty kita may pag-insindi man. May pag-insindi man sang kasuguan. Makita tabla, lantawan ninyo ini ang pag-preside ni former Senate President Franklin Magtunaw Drilon.
1: Session is resumed. Secretary will call the roll.
2: Roll call of members. The Honorable Senators Angara, Aquino, Binay, Cayetano Alan Peter Compañero S., Cayetano Pia S., Defensor Santiago, Ejercito, Enrile, Escudero, Estrada, Gingona, Hunasan, Lapid, Legarda, Marco.
0: Na isa-isa sa ginbasihan nila kahapon, kung nga gindayon nila, ang ilang asesyon.
3: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch.
0: Pagbalik ta, update sa NBA Finals, 8:30 na. 26. Spurs or Knicks? Magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
6: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures ang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
7: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
5: DTX 500 para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
5: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidants
5: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay,
8: happy ka nunay.
5: DTX 500
8: masaligan,
5: epektibo.
8: DTX 500
9: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
7: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
6: Hydroxyl radical.
7: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga ano, layo ka sa balatian.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
10: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. D3 Bio.
10: Ako
11: ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
12: Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tayo.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.